0: kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Payne. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
7: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpipili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule.
11: Ang mga buko.

0: Southern Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Southern Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: XFM.
14: XFM.
15: Mga katropa, X

oras, mga katropa, 8:07 ng umaga. Oras atin sa ating yan ng 1 plus sa numero 1, alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Pero balik tayo, ang balatuntunang Bullseye. At sa atin yan ang Yes to Health Incorporated. Isa sa produkto ng Yes to Health, mga tropa, ay ang Shanton Plus Capsule. Mga kaibigan, alam niyo ba kung anong meron itong Shanton Plus capsule na ito? Ha? Meron itong mangustin, meron itong malunggay. Ang mangustin, highly nutritious talaga yan. Rich in powerful antioxidant, anti-inflammatory properties, anti-tumor effects. Helps in weight control. Maaring bumabaho o bababaho yung inyo pong timbang. Yung blood sugar ninyo, yung control, makakatulong ho ito, mga kaibigan. Tapos, tutulungan ho tayong ma-maintain yung healthy skin natin. Oho, ang malunggay naman na isa sa sangkap ng Shanton Plus Capsule, ma-rich talaga ito sa vitamins, mineral, amino acid. No, mga kaibigan, ang maganda rito sa malunggay, no, kahit na wala siya rito sa Shanton Plus Capsule, yung malunggay, yung galing talaga sa kanyang puno, yung blood sugar niya, blood sugar natin na mataas, binababaan niya. At saka yung cholesterol, mga kaibigan. Very good for stomach. Itong Shanton Plus Capsule, liver protection, yung ating mga atay, improves bone health. Ang daming gamit, mga kaibigan. Oo, hindi katalo. Dito sa Shanton Plus Capsule, araw-arawin mo, food supplement ito, Brad. Mga kaibigan natin, ha? Mabibili yan, siyempre, sa mga klinika ng ating Yes to Health Clinic at sa mga kapartner nating pharmacy. Nationwide, province-wide, city-wide. Jerry Phil, sabi ni paring Jerry, kahit anong mangyari, iko-convict nila si Sarah. Kasi, sa dami ng kurap, baka mahigit sa kalahati ng taong gobyerno, ang tsak na makukulong. Oo nga, ano. Kahapon, mga kaibigan, Bon, pwede ba ito? Play natin, ha? Okay. Si Attorney Sheila Season, no? Idol ko to eh, abogado eh. Kahit di tayo abogado. Kinontra niya si Sil Jokno, Congressman Jokno. Si Sil Jokno naman ito, pagkita niyo yung mga ano niya, sige lang, vlog yan ng, di ba? Yung sinasabi na ano pang pangungumbinsi ang kailangan natin? Ito na nga na ipresenta na namin, no? Di ba? Sabi ng mga abogado ni Sara Duterte. O kayo nagpipresenta, kayo lang yan. Paano yung ebidensya namin? Ito mga kaibigan, ha? Para may idea lang kayo, ha, mga kaibigan, kung gaano... ito naman ay normal sa mga ganitong korte. Di ba? Kahit na sa mga RTC, talaga nagpapalitan ng kuro-kuro yung mga abogado eh. Ito si Sil Jokno at saka si Attorney Season, abogado ni BP Sara. Si Attorney Sil Jokno, si Congressman, sa panel of prosecutor. Tingnan nyo yung debate nila, oh, kahapon. Sa impeachment
2: trial. Your hand? Were you saying hi to someone or...
3: No, I was raising my hand, yes, Your Honor. Good afternoon, Your Honor.
2: What is your pleasure, ma'am?
3: Thank you for acknowledging the defense. Just to be honest, it felt like for the last 4-5 hours that we're not here. Given that the witness was given extensive platform and opportunity to give his unbridled and erroneous conclusions of law and fact. But nonetheless, Your Honor, I have a few manifestations. We've heard...
4: Before the good counsel proceeds, Your Honor, I would move to strike the statement erroneous. Again, that would be a conclusion of law and totally out of order. It's up to the Honorable Court to decide whether the opinion of Attorney Cabrera is acceptable or not. And it's not in our place, whether I'm for the prosecution or for the defense, to make such irresponsible statements. I move to strike, Your Honor.
3: Well, I object. I object to that motion, Your Honor. In fact, it came from the gentleman himself. The witness gave an opinion that is itself is proof that the witness only gave conclusions and not facts, Your Honor. Anyway, Your Honor,
2: Sheila, allow the court to rule.
3: Yes, Your Honor.
2: Allow the court to rule. Let it remain in the record, Honorable Chell. That is how the prosecution clearly disagrees with the opinion of the expert. And from their point of view, it is she described it from their perspective and not necessarily the perspective of the court nor the prosecution. It is not per se strikeable from the point of view of the court.
4: May I make a counter manifestation, Your Honor?
2: Yes, Honorable Jopno.
4: That in the view of the prosecution, the statement of the defense that the opinion is erroneous is totally out of place and has no meaning in this court. Thank you.
2: That is noted. Attorney Sheila, you may proceed.
3: Yes, Your Honor. We've heard over the last 4 or 5 hours of interpolations and interjections from the members, honorable members of this court, the term piercing of the corporate veil. We have here Kukan International Corporation versus Reyes, and I believe this is a matter of mandatory judicial notice for this court, where the court said to disregard the separate juridical personality of a corporation, the wrongdoing must be established clearly and convincingly. It cannot be presumed. Otherwise, an injustice that was never unintended may result from an erroneous application. And it bears reiterating that piercing the veil of corporate fiction is frowned upon. Again, and these are the words of the Supreme Court in Kukan International Corporation versus Reyes, so that we don't mislead the public na nanonood sa atin. Total, naglaan tayo ng napakahabang panahon at oras para pag-usapan ng mga korporasyon na ito, ang opinion ng witness na binigyan ng mahigit 5 oras para magbigay ng kanyang mga konklusyon at ng kanyang mga opinyon. Mas maganda na maunawaan at malaman ang ating mga kababayan kung ano ba ang sabi ng Korte Suprema dito. Ito ang sabi ng Korte Suprema. It cannot be presumed to disregard the separate juridical personality of a corporation, the wrongdoing must be established clearly and convincingly. Again, it cannot be presumed. Now that witness has answered over time and repeatedly that unang-una sa lahat, wala siyang sapat na oras. Pangalawa, hindi niya hawak ang lahat ng dokumento to form sufficient basis or ng kompletong opinion. Kaya hindi ko alam kung saan nanggaling ang kanyang mga opinion na ipinalaganap niya buong maghapon sa bulwagang ito at sa harap ng sambayan ng Pilipino. Anyway, Your Honor, that's my first manifestation. Of course, I presume that the prosecution has a comment to my manifestation.
4: Yes, if I may be heard, if Your Honor's please.
2: I was hoping otherwise, but I doubt that.
4: Sorry, Your Honor.
2: Honorable Jopno is recognized.
4: I believe these statements by the defense counsel are really out of place. That's meant for a closing argument, perhaps, but not for this time before this court. And again, if I may bring to the attention of the court other Supreme Court decisions, which I believe hold otherwise compared to what the good counsel has been trying to push before this honorable court. Rodrigo Villanueva versus People, GR number 218652, February 23, 2022. Piercing of corporate veil is allowed if juridical entities are used as vehicles to commit illegal acts. I quote, since accused, Villanueva used said companies as means or vehicles for the circumvention of statutes, in this case governing procurement of government supplies, etc., such acts should not be countenanced, and the court pierced the corporate veil. You have another case, Concept Builders versus NLRC, GR number 108734, 29 May 1996. again, to the same effect. And there's another case, if Your Honor, please, Toledo Construction Corporation Employees Association versus Toledo Construction Corporation, where the court said that although mere ownership by a single stockholder or by another corporation is not of itself sufficient ground for disregarding the separate corporate personality, this can be disregarded if it is shown that the corporation is used in a fraudulent scheme.
3: Your Honor, I think I need to respond to that manifestation just so we do not mislead the public again with respect to these points of law, Your Honor. I think with the points or the portions of the decisions stated by or mentioned by the gentleman in response to what I had stated earlier are actually not inconsistent with the principle of law that I had stated earlier. Again, I will repeat, to disregard the separate juridical personality of a corporation, the wrongdoing must be established clearly and convincingly. It cannot be presumed. Now, the first case that was recited by the gentleman stated that since the accused committed, etc., actually supports the decision that I just cited. It means that if there was already a finding by the court that the accused had indeed committed certain things, then the same had already gone through trial, which also supports that the presumption had been or that the wrongdoing cannot be presumed, Your Honor, and therefore must be proved. And the second and third cases that he had cited, which according to him also are off the same point, actually are not inconsistent with this principle, Your Honor.
4: It cannot be presumed. Just briefly,
3: the wrongdoing cannot be presumed. It has to be clearly and convincingly established.
4: Just a one sentence.
2: Allowed it, sir, to finish this. Let's finish this, Honorable Jovan, with your indulgence. The court instructed, the presiding officers instructed the clerk of court to take note of the cases cited by both parties. We shall reproduce the same and furnish all the senator judges through their official emails with a copy of the three cases mentioned by the Honorable Jovan and the case cited by Attorney Sheila for their information and reference. As you stated, as Attorney Sheila stated, this is a decision of the court, and the court can take judicial notice of it, sans any arguments, further arguments from the counsels on this matter. Let the senator judges evaluate them on its face and based on their reading and appreciation of the actual cases cited by both parties. Move on to your next manifestation, Attorney Sheila, please.
4: Your Honor, before we get to the second manifestation,
2: yes,
4: may I just make a brief statement? I think it should
2: you
4: be clear.
2: You said one sentence,
4: record.
2: Okay.
4: Yes, Your Honor. Insofar as clear and convincing evidence is concerned, assuming that good counsel is correct, ano pa po ba ang clear and convincing kundi yung naipakita natin kanina that 69% of one of the companies was undeclared and unreported income, and 51% of the other company, Metro City Crow, was also undeclared and unreported. So what kind of clear and convincing evidence do we need if that is not yet clear and convincing in itself?
3: Oh, forgive me, Your Honor.
2: Exactly my problem, Honorable Jokna. This will not stop. But, Attorney Sheila, let that be the last
3: I'm sorry, Your Honor, but
2: statement on this matter.
3: But this involves the right of the respondent. Because forgive me, I just heard just a few minutes ago that the gentleman said that this is not yet the time for any closing statement, Your Honor. And he may have forgotten that the respondent has not yet even begun presenting its evidence, Your Honor. So to conclude or to make that conclusions, that's out of order.
1: Galing, di ba? Mga kaibigan, sinasabi ni Congressman Shiel Jokno, Attorney Jokno, ng panel of prosecutors, ano pang pangungumbinsi ang kailangan natin? Naipresenta na namin yung ebidensya laban dito sa KBP at sa kanyang asawa. Di ba? Hindi naka-declare itong mga kumpanyang to. Sa amin, eh, iyan na yun. Di ba? may ginawa silang paglabag sa batas. Sagot si Sila, Torny Sila. Baka nakakalimutan mo, Congressman Sil Jokno. Ebidensya nyo pa lang yan. Hindi pa kami nagpipresenta ng ebidensya. Di ba? Sa inyo, kumbinsido kayo dahil ebidensya nyo yan. Alangan naman yung ebidensya nyo. Sabihin niyo eh, hindi totoo. Natural patutunayan yung totoo yon. Pero kami, sa panel of lawyers, in behalf of the respondent, B.P. Sara, wala pa kaming ebidensyang ipinipresenta. So, paano mong masasabi na convincing agad yung ebidensya mo? Minamindset niya yung ano eh, yung mga ano, yung public, ginagamit itong impeachment to convince the public na itong mga Duterte, si Sara, based sa kanilang ebidensya, ay mga magnanakaw na tao, magnanakaw ng kaban ng pera ng taong bayan. Based sa kanilang mga ebidensya. Pero again, balik na naman tayo, sabi ni Attorney Sila, eh, wala pa kaming pinipresentang ebidensya. So, paano sinasabi mong convincing yung ebidensya mo? Eh, kung kontrahin namin yan. Diba? Oh. So, parang minamindset yung mga senator judges, tama itong ginagawa ni ano. Supalpal dito si Congressman Sil Jokno kahapon. Supalpal! Hindi sa pagkampi o ano ha. Ako nagbabasa lang. Tama rin naman. Di man tayo lawyer. Pero binabasa natin. Sa presentation of evidence sa ganitong mga korte, both sides, respondent at saka yung nagdidemanda yung mga taga-usig, pinapakinggan yung ebidensya. Ganun din sa mga artisi yan. Dito ang nagpipresenta pa lang yung taga-usig. Yung inuusig, wala pang sagot. Sumasagot sila doon sa cross-examination na ginagawa nila doon sa mga ebidensyang pinipresenta ng taga-usig. Kaya sumasagot sila. Pero yung kanilang ebidensya, wala pa. So ano yung convincing doon? Convincing sa mata ng tao siguro. Gusto nilang sabihin na masamang tao, magnanakot ang mga Duterte. Pero tingnan nyo, pakita mo nga ulit yung ano? Yung survey? Oh. After ng impeachment trial kahapon, di ba, mga kaibigan, naglabas naman ng survey ang Pulse Asia. Katulad ng binabanggit ko kanina. So sa halip, ang tao hindi rin tanga kasi. Alam nila nangyayari. Sa halip na bumagsak si Sara Duterte na target ng impeachment trial na to, lumamang siya ng malayo kay Leni. 51%, 27 lang si Leni ng Naga City. Oh. So Duterte ang mga tinatarget dito. Tingnan nyo si yung Vice President. Sa survey na nilabas kahapon, imbis na lumubog ang mga Duterte, si Bongo. Labas mo yung latest survey ng Pulse Asia noong September 2026 kay Bongo. Ang layo. Pangalawa sa kanya si Robin, ikaalyado niya rin yan, Duterte rin yan, Duterte Black eh. Di ba? Oh, Bongo 31%, Robin Padilla 19%, Bam Aquino 17%. 'Di ba? Ito 'yung sinasabi natin doon sa mind setting na parang ang sama ng tao, magnanakaw. Hindi umuubre. 'Di ba? Sa halip na lumubog sa ginagawa itong estilo, no? Ito eh, hindi na natin pakialaman yung court kasi baka ma-subjudice tayo, 'di ba? Yung estilo doon sa court of public opinion, hindi tumatalab. Di ba? Lalong bumabango. Bongo, Robin Padilla, Sara Duterte, mga kaibigan. Kaya, dito tinitingnan natin, kailangan talaga, dito sa lumabas na survey, talagang ang pag-asa lang ng administrasyon para makapag-endorse sila ng kanilang presidente sa kanilang partido, magkaroon ng conviction. Ano? Doon sa impeachment court. Pero pag nagkaroon ng acquittal, 101% by 2028, presidente to si Sara Duterte. Yun lang ang pag-asa nila eh, ng mga Marcos. Di ba? Eh, tama rin naman kung titingnan mo. Noong 2025, balik mo doon sa... itabi mo siguro tong dalawa. Noong 2025, sabi ng isang congressman diyan sa kongreso, the worst and corrupt budget in the history of the Philippines. 2025 budget, 1.6 trillion pesos. Sabi ni Finance Secretary Ralph Recto, ang nanakaw sa kaba ng bayan. 2025. Sino na ba ang Speaker of the House ng 2025? Na nakakulo ngayon. Di ba yung pinsan ni Bongbong Marcos, pero nakakulo ngayon. Si yung nung mamatay si Congressman Ed, mamatay si Congressman Egay, siya yung nag-caretaker ng 3rd District at ng 1st District. Si Martin Romualdez. Sino ba ang tinuturo ngayon? Yung bata niya, si Saldico, na hanggang ngayon nawawala. Yung mga delivery ng mga milyon-milyong bag ng pera, saan ba nagpupunta yon? Sa mga bahay ba yon? At ito ay panahon ni Bongbong Marcos. Pinsan niya yan si Romualdez. Si Romualdez, bata niya si Saldico. Di ba? Si Saldico, kagaguhan yung kung mag-a-decision siya ng sarili niya, napadalhan mo na, kunin mo tong budget na to, congressman, sa distrito mo, sa'yo ito, pero 35% bigay mo sa akin. Di ba? Bibigyan kita ng proyekto. Pero wag niyong gawin yan. Wala naman. Yun yung mga ghost flood control project na nadiskubre nung nakaraan. Di ba? 1.2 trillion pesos ang nanakaw. So hindi makakalimutan ng taong bayan yun. Magkano yung SSS PhilHealth natin? Merong yakap. Yakap ba yun, Bon? Akap. Akap. Pag ikaw ay PhilHealth member, meron kang 20,000 per annum worth ng gamot. At may libreng check-up ka pa. Pag membro ka ng ng PhilHealth, mga kaibigan. So, kailangan mo lang magpa-register. Diyan sa Adventist meron. Baka gusto niyo mag-avail. 20,000 gamot. Ilang antibiotics lang yan, mga kaibigan. Di ba? Kung malala yung sakit mo, nagkaroon ka ng komplikasyon sa loob ng katawan mo, kailangan mo antibiotic. Makatatlong antibiotics lang yan. Yung 1.2 trillion na nanakaw nitong mga buaya sa Kongreso, sa Senado, dahil sila may-ari ng mga proyektong mga ghost, mga nawawala, o mga hanging proyekto. Di ba? Kung yun, dinagdag na lang doon sa pondo ng PhilHealth at gawin mong 100,000 sa isang Pilipino na membro ng PhilHealth, kasyang-kasya, sobra pa. Sa PSA, ilan na ang Pilipino sa buong mundo, i-divide mo yung 1.2 trillion na yan sa 100,000 per tao. Oo. Ilang gamot na mabibili niyan? Eh wala eh. Ninakaw eh. Dito sa Palawan, makikita nyo naman kung ano nangyayari dito. Simula sa taas pababa hanggang sa barangay, mayroon. Oo. Oh. Yan yan, corruption yan eh. Alam tayo maano yan eh. Pero yung panahon ni PRRD, kahit pa paano, di ba? Bawasan. Mga kaibigan. Kaya, yung bango ni Duterte, Sara, no, sa publiko, sa court of public opinion ito, yan ang lumalabas sa tawas. 51% sa survey kahapon. Lenny Robredo, Naga City Mayor, 27%. Rapi Tulpo, 16%. Layo eh. Di ba? Oo. Nung nakaraang mga survey, 56%, 16% si Erwin, 13% si Untiveros. Hindi siya lumalayo doon sa 51, 56, 57. Bumaba lang, pero nandun pa rin, nangunguna pa rin siya. Itong 51%, 56%, 57, ayon sa mga analysts, Mindanao Black yan. Mindanao. Pulot-pulot na lang doon sa Luzon at sa Visayas, mga kaibigan. So, yan yun. Pag walang nangyaring conviction, acquitted, BP Sara Duterte, mga kaibigan, presidente yan by 2028. Pustahan pa tayo. Okay! Tawagan mo na yung ano muna tayo. Aboy-baboy muna tayo. Good Preuyos, ang Pilipinas ngayon na under course na dahil sa kasinungalingan ng gobyerno sa nangyayari sa bansa. Pinamumunuan na tayo ng gobyernong sindikato. Sindikato ang katotohanan. Talaga naman, oh. Ding Estrella, good morning, katropang Kalui. Thank you, ah. Jerry Field, joke no. Kasama kong tatay mo nung binobomba kami ng tubig ng tatay ni Marcos. Hindi ka ba nahiya sa yumao mong ama? Aslin Sier, good morning, Kalui. At sa lahat mga tropa. Bayan ng Rizal. Esniria Alpa, good morning. Yan, magandang umaga po sa inyo, ha? Antonio Magbanwa, Sir Tony, magandang umaga po. Ah, thank you sa pakikinig. Anwar Caballes, good morning. Bueno, ang dami natin, ha? Kahapon, meron na naman tayong... May naipadala na naman ditong video, ha? Diyan sa may bahagi ng Taytay. Pick up naman ang gamit. Aba, munti kayo martiluhin pala dyan. Ngayon, tanungin natin kung yung 170 sa labas, hindi pa rin napatutupad yung EO ni Governor Amy, ha? Tsaka yung ordinansa natin, ha? Hindi pa napatutupad yung 170, 120 pa rin ang kuhaan ngayon. Tingnan natin sa puerto. Doktora Indira Santiago, magandang umaga po sa City Bet natin. Pahingin na lang video dyan, Bon. Doc?
5: Yes, good morning.
1: Morning.
5: Opo.
1: Oh. Lakasan mo lang yung audio niya. Doc, 170 yung EO na nilabas ng provincial government tsaka yung ano ng sangguni ang panlalawigan. Hindi sakop yung puerto, no?
5: Opo, hindi po.
1: So, ilan ang kuhaan natin dito pa rin ngayon? Magkano?
5: 130, 135, sir.
1: Opo. Oho. Uh-huh. Pero karamihan sa bumabagsak sa slaughter, ano eh, galing labas eh, no?
5: Opo, Dok? Totoo po yun.
1: Oo.
5: Dadalan lang kita ng konti.
1: Sige, sige.
5: Yung nakaraan, may mga, syempre ang mga traders, yung mga namimigay natin ng baboy, kadalasan dito nanggagaling sa Puerto Princesa.
1: Oo.
5: May mga tao na dun sa munisipyo, nagtitext dun sa ating mga trader at sinasabi na, kunin na lang yung mga baboy namin. Gate namin ito sa 150. Yung mga traders naman ay doubtful. Sabi nga dito sa slaughterhouse, sir, baka ano kasi, baka pasakay lang at sasabihin na kunin namin doon sa kanila tapos pag kinuha namin mababa, huli pala kami. So, yun yung isa sa mga hesitations nila nung nakaraan. At sabi nga, tinatanong nga na ano ba yung penalty assuming na hindi sila tumupa doon sa hindi sila sumunod doon sa presyo. Yun ang unang question. Pangalawa, dahil ang mga traders natin ay dito sa Puerto Princesa, tapos yung mga sellers natin ay doon sa dyan sa mga munisipyo natin. Ano ang magiging sanksyon? Siguro yung una, yung papayo ko siguro na dapat yung mga munisipyo ay mag-require na iparehistro din nila yung mga traders na pumapasok sa kanila.
1: Oh, kasama yun eh. Kasama yun doon sa kasama sa EO yun eh. Oh, sige.
5: Opo, dahil kung hindi marehistro, paano mo matrace na ito talaga ang mga traders na yan? At ito ba ay frequent na kumukuha? Ilang beses ba ito kumukuha sa isang buwan?
6: Oo.
5: O sa isang linggo?
6: Mm.
5: Ito ba yung mga madadaya? Wala tayong point of identification kung ito nga ba ay yung mga traders na yon. O sasabihin yung iba kasi pag nahuli ay bago lang po kami, dalawang linggo lang kami, samantalang matagal na silang nagtatransact.
6: Oo,
5: so yun yung mga ganong isyo siguro.
6: Para mapatapos. Kasi ang ano nila Doc, magkaroon ng mayor's permit per munisipyo yung trader, sabi ni June Ortega ni board. Sabi niya pagka bibili ka ng baboy sa Aborlan, dapat may accreditation ka sa Aborlan, munisipyo. At pagka lumipat ka naman, di ibang mayor's permit yun, lumipat ka ng Nara, bibili ka doon. Meron ka ding accreditation as a trader sa Nara, sa munisipyo, at may mayor's permit. So, bawat munisipyo na pupuntahan mo at bibili ka ng baboy, nandun yung mga suki mo, meron kang mayor's permit per municipality. As a trader.
5: Opo. Pero hanggang hindi po in place yung pagbigay ng mayor's permit o accreditation ng isang munisipyo,
6: wala, no?
5: Siyempre, mahirapan yung 170 na itatupad. Kasi hindi natin ma-identify kung sino nung ngayon. Ang sinasabi ko nga dito sa puerto na yung asosasyon dapat, yung mga traders dapat, yung gustong bumili, ay sa isang asosasyon lang dapat makipag-usap.
6: Oo.
5: Hindi na lumabas pa kung saan. Ang sinasabi ko nga, lagi kong sinasabi sa ating mga taga-Puerto Princesa na nag-aalaga, i-rehistro nyo sa isang asosasyon. Halimbawa, yung Tarabida ng Hog Racers Association.
6: Yun.
5: I-rehistro nyo dyan para yung lahat ng mga traders dyan lang sa Tarabida bibili. At siya ang magkocontrol ng presyo at hindi yung pagpunta ko doon, bigyan ko lang to ng 135 hanggang dito lang ako.
6: Oo.
5: Pero kung may puwersa yung asosasyon, magiging maayos. Lagi nang inaayos natin itong sistema. Mamayang alas 11 nga, pupunta na naman si Pastor doon sa opisina at sabi niya, para ayusin nga natin itong asosasyon kahit sa puerto lang muna ng mga hog racers. Hindi ko sinasabi na hindi kasama ang mga munisipyo dahil aminin man natin o hindi, talagang may dependency talaga yung Puerto Princesa pagdating sa pag-aalaga, yung supply ng baboy sa puerto.
6: Oo, sa labas, sa labas.
5: Sinasabi ko lang, sinasabi ko lang na ayusin natin yung dito sa puerto para alam natin kung ilan ang production natin.
6: Mm.
5: At makita natin na kapag naayos yan, ilan ang magiging ang idedepende natin doon sa mga munisipyo.
6: Okay. Doc, yung sa Puerto, aprobado na ba yung trading center natin sa

0: Okay na yan. Maglagay. Wala nang problema.
1: Opo.
0: Okay. Yun na lang yung makinarya na lang. Pondo para patakbuhin yung trading center. Para maging tumakbo siya na trading
1: opo.
0: Center.
1: Oo. Nung nakaraang mga panahon, kinausap ko, nag-usap kami personally ni Ma'am Budget na sabi ko sa kanya, Ma'am, tulungan mo tayong mapunduhan yan. Sabi niya, malaki. Sabi ko, not necessarily ibigay lahat ng pondo. Makaumpisa lang tayo para makita ba na ang gobyerno ay ginagawa ang kanyang best para makatulong sa ating mga hog raisers at the same time, yung magiging maayos ang supply ng pork sa puerto.
0: Tama, tama yun.
1: Oh. So, yun, sabi niya, sige, tingnan natin. Sabi nga niya na akala ko ba na mag-set ang province ng 170? Oh. Sabi ko, naintindihan ko naman din yun. Kung tutusin tayo, gusto din natin sumunod dun sa 170. Ang puerto gusto mang sumunod dun sa 170.
0: Na sino bang ayaw na hog racer na 170? Natural, gusto mo yun. Oh.
1: Opo. Pero sabi ko ganun, kailangan maayos yung ano, ma-implace natin lahat. At,
0: Doc, para, may ano ba yan? May setback ba yan doon sa lamesa kung 170? Sabi kasi ng iba, pag nag 170, itataas nila yung lamesa naman. Sa lamesa, yung presyo.
1: Naintindihan ko naman, palagay na natin 170, halimbawa, ibibenta ng 300, no? Pero sa ngayon, gano'n naman na din talaga yung presyo. Ang gusto ko lang sabihin na kung sakaling mag-intervene nga ang city government, ang medyo maapektuhan dito, hindi yung lamesa, kundi yung mga traders.
0: Traders? Okay.
1: Oo. Dahil siyempre makikipag-compete sila dun sa presyo ng bili ng...
0: Sa labas?
1: Opo.
0: Teka muna. Kung, di ba may binanggit ka sa akin, kung dito sa puerto, kasi sa labas okay na eh. EO na yan, EO, permado na ni Gov, tsaka ordinansa. Dito, yung farm gate niya, ganun din? Puerto 170?
1: Dapat ganun.
0: Dapat, oo nga.
1: Dapat ganun ang ano, hindi ako, paano ba ang sabihin yun? Nakasuporta ako doon sa 170 ordinansa.
0: Kasi kung bababa ka roon sa puerto, base doon sa gagawin, kasi okay na yung trading natin sa salbasyon, yung presyuan na lang. Ngayon, ang tanong is, mag-a-align ba tayo sa presyo ni province doon sa EO nila na 170? Yun ang tanong. Dapat.
1: Mag-a-align po tayo doon. Ang akin lang, yun nga ang sa totoo lang. Inaantay namin na yung ma-aprubahan yung ordinansa na kailangan ang lahat ng mga traders ng Puerto Princesa ay nakarehistro. Kasi yun, paano natin magkaroon ng sanction kapag ka mayroong violator na hindi naman natin kilala. Ang atin kasi, kapag ka nag-violate ka dyan, first offense, magmulta pa. Palagay natin 5,000. Second offense, 10,000. Third offense, closure ka na. Wala ka na, hindi ka na pwedeng
0: mamili. Mamili.
1: So, at least malagyan natin ang ma-penalize natin kasi na-identify natin kung sino-sino ang mga yun.
0: Yun, oo. So, ito kasing EO ng province at saka itong ordinansa, medyo nagkakaturoan pa ngayon kung sino talaga paano bibigyan ng ngipin eh. Hindi nasusunod eh. 120 pa rin eh.
1: Opo.
0: Oo.
1: Kasi kailangan po, ano, yung traders nga, kailangan marehistro muna.
0: Oo
1: kasi
0: nga.
1: May mga fly-by-night dyan na yung pasko lang.
0: Kahapon, meron namang muntik mamartilyo na buyer dyan sa Taytay. Dahil, dayaan, iba pa yung mga mandaraya dyan, iba pa itong timbangan, ibang usapin din yan. Ngayon, kailan natin maano talaga yan, Doc? Tingin mo?
1: Kami, ang office ng City Vet ay looking forward lang doon sa unang-una ma-approve yung budget natin.
0: Budget, yan, budget.
1: Pangalawa, matapos na yung pagrehistro sa mga traders natin. Kapag na-impose kasi yan, tamang-tama ngayong pagbukas ng taon,

0: i-implement na natin.
1: Doc, kailangan ba nila ng mayor's permit?
0: Opo,
1: ni trader?
0: Kailangan.
1: Mayor's
0: kailangan
1: permit at saka yung paano yung registro? Ano, accreditation from CityVet o paano?
0: O, pwede naman, ma-identify lang natin na ito ang mga traders na yan.
1: Mga trader, okay.
0: Dapat ma-rehistro sila, pati yung sa permission licensing, may mga permit dapat sila.
1: Oo. Ilang porsyento ba yung naibabagsak per day na galing sa labas at galing sa puerto? Saan mas marami para isupply doon sa consumer?
0: Kung tutusin, depende nga kung yung nga sabi ko kanina, yung mga farms, hindi naman araw-araw naglalabas yan ng mga produkto. Palagay lang natin, mayroon tayong 300 farms na available dito sa puerto. Hindi yan araw-araw. O sabi, assuming maglabas lang ng 10 yung isang farm. Palagay lang natin 20. Eh, 240 ang kailangan natin, 250 araw-araw.
1: Per day, per day. Tama.
0: So, baka, ano.
1: Lalo ngayon, magpapasko pa. Mas malaki demand, di ba?
0: Opo. Kaya sinasabi ko na, lagi kong sinasabi na, hindi tayo pwedeng, ano ba, hindi tayo pwedeng hindi maging dependent sa mga, sa supply ng munisipyo.
1: Dapat may sarili si Puerto.
0: Opo, dapat may sarili tayo, pero feeling ko, ito kaluwi, alam ko mahaba-haba ng panahon. Pero, diba yung, may mga zoning ordinances kasi tayo at doon medyo hindi nakakapag-alaga sa isang specific na lugar.
1: Pagka yan ay residential.
0: Oo, residential o ganun. Ang may mga times na may mga gustong mag-alaga, nag-umpisa ng mag-alaga bago sila inireklamo. Yung pakiusap ko sana sa ating zoning na i-identify na kagad kung saan barangay ba pwedeng mag-alaga, saan area ba. Para ang mga tao pupunta na doon, hindi na mag-umpisang magbukas ng kanilang...
1: Doon na sila mag-alaga.
0: Opo, farm, tapos biglang, ay bawal ka dyan. Dapat proactive tayo, dapat mauna natin inform.
1: Dapat pala may pag-uusap, ano? Zoning o ano, identification para, alimbawa, karamihan kasi, kahit yung palima-lima, Dok, per bahay, palima-lima, padalawa-dalawa, sa isang barangay, na residential, kung may dala-dalawa, makakasampu ka o makakabinti ka eh.
0: Opo. Diba? Opo. Pero ang sabi ko, dapat i-check muna kung saan talaga
1: saan pwede.
0: Ang mga barangay ang pwedeng mag-alaga.
1: Pero usually talaga, talagang bawal sa residential at doon ka lang sa agricultural.
0: Opo. Kaya nga, pinadidefine natin sana kung saan pwede para at least
1: alam
0: sa barangay na pwede.
1: Tama yan. Para ma-identify ka agad. Oho. Okay, so... abutin ba yan ng December? Ganun pa rin tayo. Ang gato ng budget, no? Sa puerto?
0: Opo. Inaantay lang natin na maaprubahan at tsaka, pero siguro talaga mga susunod na taon lang.
1: Taon,
0: ang magiging mag-motivate lang dyan sa movement ng presto, siyempre, yung supply.
1: Supply.
0: Na kapag walang supply, talagang tataas.
1: Ang demand.
0: Mag-aagawan sila doon sa... Ababoy na.
1: Yung lamesa naman kasi may binabanggit, baka itaas nila. Ang sabi ko naman, Dok, pambira kayo nung naging 110, naging 99 nga yung live weight, ang presyo ninyo, permis lang hindi rin nyo binababa ano pang, ano ba, itataas ninyo kung tumaas ng ganyan? Nung bumabangan ng todo-todo, hindi nga kayo nagbawas para naman makatipid din yung consumer Diba?
0: Yun nga ang sabi ko, na kung city ang magsusupply dun sa lamesa, hindi na sila maapektuhan nung tubo nung sa trader na sobra.
1: Okay.
0: So, yun, isa pa siguro sa mga dapat natin pag-usapan. Pero, yun nga, pinagsisikapan natin lahat na maging maayos po.
1: Nag-update lang kami dahil ito nga, yung nagkakatalo ngayon, okay na yung 170 sa implementation na lang.
0: Opo.
1: Doon na nagkakatalo. Kasi karamihan naman, kukuha, mamimili mga traders. Diretso dyan sa slaughter, dito rin sa Puerto Ambagsak.
0: Opo, totoo naman po.
1: Ilan lang yung nando sa munisipyo? Diba?
0: Yung sabi ko nga, ang Rojas yata ay nagkakatay lang ng mga benching kong ulo
1: sa lang.
0: Araw.
1: Oo, konti
0: ang
1: lang.
0: Ang Lara ay 35. Mm-mm. So, yung production talaga nila,
1: puerto.
0: Bababag talaga yan ang puerto.
1: Okay, sige.
0: Okay.
1: So, Doc, update lang siguro. Ito lang nga mga sige, mga gracers natin. Ha? Sa ngayon, ganyan lang po muna talaga. Pero naka-ready na yan, nakaumang na. Mayroon ng trading center sa Salvacion. Yun na lang, yung budget para mamili si City, mag-abono si City, bili si City sa mga great gracious traders, yan mangyayari by next year.
0: Opo.
1: Okay. So ngayon, permis lang muna tayo sa ganyan, Doc.
0: Opo, opo. Ma'am.
1: At
0: hihingi muna ako ng dispensa. Talagang ginagawa naman natin yung ating best para maayos ito.
1: Mm. Okay pala yung patakbo ng ano. Diyan ako sa isang araw eh. Nagbaba ako ng isang baboy galing Bakungan kasi Doc, nagpakain kami, nagpakatay kami ng isang baboy doon sa nasunugan eh. Dito sa Barangay Masipag.
0: Opo, opo.
1: So galing Bakungan, binaba namin dyan sa slaughter, kinuha namin ng madaling araw. Ngayon pala, maayos na. No? Dati, pag ilalabas mo yung baboy, galing na, ano na, nalinis na yan ng slaughter, eh nakikita ko nakaano lang sa mga tora-tora. Eh ngayon pala, opo, binago, kailangan nakabox ka. At sarado yung tora-tora mo para hindi marumihan yung baboy na i-deliver mo sa talipapa o sa palengke. Galing, ano? Tama yun.
0: Food safety po eh. Food
1: safety, pagkain yan eh. Okay. Sige. Doc, salamat po at Merry Christmas na ba? Ha? Wala pa, no? October na. Merry Christmas. Malapit na. Sige. Sige, Doc. Salamat po.
0: Oh, good morning.
1: Okay, si Doc Indira Santiago. Kahapon, Bon, muntik may martilyuhin doon sa ano. Andiyan ba yung interview? Bibili ng baboy. Pero parang nagkadayaan eh. Ha? Ito yung iniiwasan din natin. Ito isa pang problema. Di ba? Hanggang ngayon, meron palit pa rin talaga. Kasi pag nakadaya ka ng mga 5 to 10 kilos per baboy, paldo ka, mga kaibigan. Oh, ito yung sa taytay, ha, kahapon, ha. Sige, play natin.
2: Sa kabilang linya na po. Ma'am Rhea Jane, magandang hapon po. Si katropang Allison.
1: May bigyan ba?
2: Sa programang kasintado sa XFM.
3: Magandang hapon din po.
2: Yan, opo. Ma'am Rhea Jane, kailan po nangyari itong muntik na kayong malugi? Sa pagbebenta ng baboy?
3: Kahapon po, mga bandang alas 11 po ng tanghali.
2: Kahapon lang?
3: Opo.
2: Paano ba nangyari ito, ma'am? Paano nagsimula? Itong mga buyer
1: full screen mo lang muna dyan.
2: Alagang baboy, saan nyo po? O paano nyo na-contact? Mga taga saan ito?
3: Ano po, yung unang post ko sa Facebook, nanagamin na po ako ng buyer.
2: Ah, okay.
3: Tapos po, meron kaming kakilala na minention niya po yung Facebook account ng ahente.
2: Okay.
3: Bali po yung kausap ko, yung ahente lang po.
2: Ah, ahente. Oo, yung ahente. Opo, yung ahente kakilala nyo?
3: Hindi po, taga... Pero taga dito lang din daw po sa Abungan.
2: Ah, taga Abungan. Oh, tay din.
3: Kaya po dito sa barangay namin.
2: Ah, tay din.
3: Opo.
2: Mm-hmm. So, nung may post mo at nagkaroon kayo ng transaksyon, tama?
3: Opo, mag-chat po agad sa akin yung kahinti po.
2: Mm-hmm. Magkano raw po yung usapan ninyo doon sa chat ninyo?
3: Ang ano niyo po sa akin ay 130 ang kilo.
2: 130 ang kilo?
3: Opo.
2: Oo, medyo... live weight.
3: Opo.
2: Mm-hmm. Medyo mababa, 130. Magkano ba talaga yung normal dyan?
3: Sa iba po, meron kong 20, meron din pong 150
2: yung kibre. Oh, masyadong mababa palang bila ng baba dyan sa inyo, ma'am.
3: Opo nga.
2: Pero ma'am, alam niyo ba na meron pong provincial ordinance na pinaiiral na ngayon ang floor price ng live weight na baboy ay 170 na?
3: Opo.
2: Oh,
3: pero sabi ko ng mga buyer, next year pa daw po.
2: Next year? hindi po kasi matapos sa pirmahan po ng ating gobernadora, Governor Emeroa Alvarez, yung pong ano na yan, executive order po kasi yung kanya pong pinirmahan bukod doon sa ordinansa mismo, may may executive order. Ibig sabihin nun, immediately, dapat maipatupad yan. Pero dapat makikipag-ugnayan tayo sa ating mga municipal agriculture office. Sige po ma'am, balik tayo dyan sa bentahan muna. Ha?
3: Mamaya, kahit po yung ano po, yung mga bayad dito na nagdito po sa amin. Ganon din po ang
2: tuhan
3: nila, mas
2: mababa
3: sa po.
2: Oo nga, partida pa nga raw pala yung sabi ng aming partner dito, dito nga sa Puerto, yung kanilang kuha, 170 na, no? O 150 pa rin, katropang Renoboy. Mga ganun, no? Kuha nyo, 150, 160.
1: Ito yung interview kahapon, yung video bon mismo, pakapay natin. Yung may audio, yung muntik niyang martilyohin. Yung hindi na interview mismo, yung... ito, sa taytay ito, kanino kayong pick up ito? Mga kaibigan, no? Tumalikod na lang tong grupo na ito dahil galit na. Galit na yung bibila nila ng baboy. Mga kaibigan, andyan na, pwede na? Galit na, kaya tumalikod na lang sila. Ito yung isa sa problema pa eh. Bukod dun sa mga, ito yung farm gate price na 170, hindi talaga natin ma-implement pa siya ng... May ngipin na talaga, no? Na talagang 170. 130, 120 pa rin yung kuhaan, ano, mga kaibigan, ngayon. So, 170, walang problema sa mga agresas, talagang kita sila doon. Pero itong EO na nailabas, maganda, no? Talagang may plano. No, pero hindi pa siya na-implement tsaka itong nang maayos. Ini-implement pero hindi pa talagang may ngipin na talagang 170, sabihin mo 170. Ha? Dahil panalo na yung aggressor diyan eh. Tabla na. Hindi tabla, ibig sabihin kumita na. Andiyan yung ito, pakinggan ninyo to, ha. Galit yung ano eh. Galit yung may-ari nung baboy. Oh, tumalikod na lang tong mga nagbebenta sa kanya. Madadaya sila ng 20 kilos. Magkapatid, yung isa iba timbang, yung isa sabay na pinalaki, yung isa mataas, yung isa mababa timbang. Alaga, sino ba itong mga taong ito? Ha? Baka kayo to, ha? Yung nakasakay sa kulay pulang pickup na to sa may bahagi ng Taytay. Mm-hmm. 8:59 na po ang oras po natin hanggang 9:30 tayo ngayon, ha. Simula ngayong araw, si Bullseye ay 7 o'clock to 9:30 ng umaga. Tapos kasunod natin, mga kaibigan, yung magagandang mga malulusog na mga balita natin para sa ating mga pangkalusugan, ha. Mga kaibigan, atin sa inyo ng Yes to Health, 9:30 to 10 o'clock. Araw-araw po yan, mga katropa. At ang oras... alas 9 ng umaga, atid sa atin yan ang 1 plus, numero 1, alaga.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
6: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel System Pain.
7: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero System Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. System Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis sa mga butika.
0: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM. XFM. Mga katropa, excited!

0: 9:08 ng umaga. Oras, mga kaibigan, atid sa atin yan, siyempre, ng Yes to Health Incorporated.
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang
0: Bueno, yan, balik tayo. Hanggang ano ho tayo, ah, simula ngayong umaga, yung Bullseye, mahaba-haba na ho ang komentaryo natin. Hanggang 9:30 na ho tayo ng umaga, mga kaibigan. 9:30 to 10, yung programa po ng Yes to Health, mga kaibigan. Usaping pangkalusugan. 10 o'clock, papasok naman si Katropang Gerald. 11 to 10, si Kagawad Mike sa mga programa pa rin natin, ha? Nathaniel Limson, good AM, Kalui. Bakit? Bakit kayo nabubwisit, sabi niyo? Nabwisit ako kahapon, nagbenta ng baboy yung anak ko, 120 per kilo lang. Pati ba naman yung gamit ko na torch gun, nakakabit pa sa disposable tank? Ninakaw? Nathaniel Limson, ninakawan ho kayo. Basta nun, may CCTV po ba? Baka makatulong tayo katulad nung CCTV na nakunan si Paking. Kao Paking, ah. Alam mo, tapos na tayo, ah. Hindi ka na makakaporma dyan, Paking, sa tinitian. Markado ka na, Paking. Susi Amancio. Kaluwi, dito nga sa Nara Hospital at Health Center, wala man lang gamot na ibibigay. Pagka nanghingi ka ng gamot, dala mo reseta mo. Walang laging stock. Sa drugstore ka na lang daw magbili. O yan, yan talaga, mga kaibigan. Yan malaking bagay, yung mga libreng gamot eh. Diba? Kaya lang, wala eh. Mga pambili ng gamot, ninanakaw pa ng mga buaya, mga lintik. Good preuyo, sa Pilipinas ngayon, under court. Ha? Bakit? Dahil sa kasinungalingan ng gobyerno sa nangyayari sa bansa, na pinamumunuan na tayo ng gobyernong sindikato. Yan ang katotohanan. Under court? Ano yun? Good morning, Katropang Kalui, Sherdan. Yeah, good morning. Bueno, ha, mga kaibigan, babalikan natin ilang mga usapin dito muna tayo. Ang palatuntunan natin, ako nakalimutan natin kasi bago to eh, 9 o'clock eh, di ba? 9 to 9:30. Yun yung programa natin, siyempre, atid doon ng Yes to Health. Yung Yes to Health Chanton Capsule, ito ho yung talagang pinopromote ho natin ngayon. Chanton Plus Capsule. May mangustin, may malunggay, mga kaibigan. May kulay ho yan, ha? May kulay. Yung Chanton Plus Herbal Capsule, ma-identify nyo po yan doon sa kanyang box yan, ho. Color maroon na box. At maroon blister pack. Yan ho yung pagkakakilanlan ng Chanton Plus, mga kaibigan. Okay? Chanton Plus Herbal Capsule. Okay? Yan ho ay mayroon hong mangustin na kilala bilang source ng Chantons. Habang ang malunggay ay kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidant, kaya magandang dagdag sa iyong balanced diet at healthy lifestyle. Para sa mga katropang gustong alagaan ang katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi ng kanilang araw-araw na healthy routine, subukan ninyo ang Chanton Plus. Good supplement to ito. Araw-arawin ho ninyo, mga kaibigan. Protektado kayo sa sakit. Lalakas pa katawan ninyo. 100% yan, mga kaibigan. Chanton Plus Herbal Capsule. Kahapon, na umpisa na natin ito, no? Mga kaibigan. Inihintay lang natin yung mga taong dapat sumagot dito, mga kaibigan. Kaugnay ito dito sa hinihiling ng mga MCOs na ipa-inhibit si First District Congressman Mami Rose Salbame doon sa mga hearings na gagawin sa Kongreso kaugnay dito sa hinihiling ng Paleco na i-renew another renewal ng kanilang franchise. Sabi ng mga MCOs, kaya nila pinapa-inhibit si Congressman Mami Rose Salbame ay dahil may conflict of interest di umano. Nihintay lang natin yung sagot ni ano dito ni ng opisina ni Congressman Mami Rose Salbame. Oh. Ang sinasabi dito ng kasi October 9 nila pinadala to sa opisina ng presidente at kay Speaker of the House Faustino D. Sabi nila, request for intervention and inhibition of Congressman Mami Rose Salbame from participating in Paleco's congressional franchise application due to a potential conflict of interest. Mga kaibigan, paiksiin ko na lang kasi pag binasa ko na rin kahapon to, sabi nila, based on our information available to us, KG. Itong KG, mga kaibigan, ay isang kumpanya na may PSA. Ang ibig sabihin ng KG, King Energy Generation Incorporated, na mayroong PSA sa Paleco noong nakaraang mga taon. Yung pictures na pinapakita ko sa inyo. No? Sila nagsusupply ng 15 mega na kuryente dyan sa bahagi ng El Nido. Ngayon, sabi ng mga MCOs na nagpapa-inhibit si Congressman Salbame na mag-participate sa mga hearings na gagawin in connection with the renewal of franchise ng Paleco. Based on the information available to us, sabi ng mga MCOs, KG entered into a 15-year power supply contract with Paleco noong 2024. Yung mga picture na nakikita ninyo. Reportedly covering the supply of 15 megawatts of mixed energy to the municipality of El Nido, one of the province's major tourist destination. Ngayon, bakit inugnay si Congressman Salbame sa KG? No? Na baka mayroong conflict of interest. Kasi, yung King Energy Generation Incorporated sa kanilang dokumento may SEC registration number din, no, at ang may-ari nito ownership structure, sa ownership structure 70% ng Pilipino at 30% na foreign ownership noong December 6, 2010. Ang kinikilalang CEO ay yung yumaong congressman Edgardo Salbame. Mga kaibigan, yung CEO ng KG, ano, base rito sa mga dokumento na naibigay sa atin, ito yung pinapatingnan natin kung legit doon sa panig naman ni Congressman Salbame. Tapos doon sa, kaya inugnay nila yung si Congressman Salbame sa KG na baka may conflict of interest, di umano, pamilya niya ang may-ari, ilan doon sa may-ari ng KG na nagsusupply ng kuryente sa El Nido at may PSA with Paleco. Isa doon sa corporator na si Erica Jean Salbame na taga-tulay na Patpat, Ibaan, Batangas ay may share na 100,000 base doon sa stock corporation amended general information sheet ng kumpanya. At karamihan dito mga taga-tulay na patpat, Ibaan, Batangas, mga kaibigan. At ayon sa ating impormasyon, ang CEO ngayon ng KG ay ang CEO ngayon ng KG, mga kaibigan, ay inaalam pa natin. Pero noon, CEO niya, si Yumaong Edgardo Salbame. Si Manong Ega, yung CEO. Noong buhay pa siya. Kasi wala na si Manong Ega, no? Mga kaibigan. Okay. Dito kasi, pakita natin yung endorsement. Mon, in view of foregoing passage of this bill is earnestly sought, no, itong sinasabi na Palawan sustain a development depends heavily in the reliability in its electric distribution system. The grant of this franchise ensures that Paleco is fully empowered, properly regulated and institutionally prepared to meet the current and future needs of its service. Strengthening Paleco's mandate is not simply an administrative act. It is a investment in the economic progress and social well-being of the Paleco people of Palawan. So, hindi. Yung may pirma. Itong endorsement, nakapirma dito, endorsement for the renewal ng franchise ng Paleco, mga kaibigan, ang nakapirma dito, picture muna natin. Ang nakapirma dito ay si First District Congressman at Second District Congressman Jose Alvarez, si Sergio Dagoog, EPIC Party List, at Presley De Jesus Filreca, mga congressman ito. Hindi lang pumirma rito si Congressman Kabarangay Acosta Jr. Dahil alam naman natin ang posisyon ni Congressman Hill kung Paleco pag-uusapan sa renewal. Gusto niya, maayos muna yung takbo at talagang maayos yung pagpapatakbo ng Paleco bago natin i-renew yung franchise, yung posisyon ni Congressman Hill. Kaya ang nakapirma lang dito, hindi pwede pirma. Hindi para pwede ipakita yung pirma. Nakapirma lang si Congressman Salbame, Alvarez, Dagoog, at saka De Jesus. Hindi pumirma si Acosta, mga kaibigan. So doon sa pagpirma ni, wala tayong problema doon sa ibang mga pumirma, no? Ang tinitingnan lang, ang pinapa-inhibit lang ng mga MCO, si Rosalie Salbame, si Congressman. No? Dahil, daw sa conflict of interest. Dahil yung portion ng kumpanyang KG, King Energy Generation, ay pagmamayari ng pamilya ni Congressman Salbame. So yun yung pinapasagot lang natin, ano, mga kaibigan. Maganda masagot din ito at malinaw sa publiko, kasi kung ganito na may question, baka mag-ugat-ugat ito. Di ba? Mga kaibigan, so kailangan natin na ipaliwanag ng maigi. May conflict of interest ba kung pipirma si Congressman Mami Rosalbami sa renewal ng Paleco? At kung may conflict, maididikit ba doon sa conflict of interest yung kumpanya nila na meron silang parang corporator sila, di man buo, no? Kasi binabanggit doon sa kanilang doon sa korporasyon, Pilipino 70% at 30% ang foreign ownership doon sa KG. Doon sa 70% Pilipino, kasama doon yung si Erica Jean Salbame, no, bilang stockholder mga kaibigan. At hindi ko lang maano ngayon yung CEO kung sino. Dahil wala na si Manong Egay. Mga kaibigan. So may tuturing ba na hindi ba dapat pumirma si Congressman Mami Rosalbami doon sa endorsement? O okay lang yon? Kahit na yung pinirmahang PSA ng Paleco at ng KG, 15 years power supply agreement, dahil magpo-provide sila ng 15 mega sa El Nido, eh walang problema yon. Yun yung mga tanong na hinihintay natin din yung sagot, mga kaibigan. Kasi baka mag-uugat ito eh. So, kung nung buhay si Congressman Egay at pumasok yung KG sa Paleco, sa PSA, baka magka-problema rin yon. Kasi, siya yung nag-endorse o sila yung nag-endorse, no? O pamilya nila yung may-ari na pumasok doon sa Paleco, doon sa PSA. Pero anyway, ito muna ang ating tinitingnan ngayon, ano? Siguro bukas, makalawa, makasagot na, no? Yung opisina ni Congressman Salbame dito sa binabanggit ng mga MCOs na ipa-inhibit si Congressman Salbame sa mga future hearings na gagawin kung ang pag-uusapan ay renewal ng Paleco franchise. Okay? Mga kaibigan, ano? Oh, so tingnan din natin yung side ni Paleco. Nandun ba sila sa area? Ano dyan, ha? Meron ng video tayo doon, ano? Tungkol dito, yung MCO, siguro makapanayam natin sa mga susunod na araw. Dahil mabigat-bigat ito, eh. Meron mo, congressman ka, ipa-inhibit ka dahil sinasabi, may conflict of interest dahil may pag-aari mo yung KG na nagsusupply ng kurente doon sa El Nido at pamilya nyo yung may-ari. No, pero hindi man lahat, hindi man buo kasi 70% ng Pilipino yung may-ari daw ng KG at 30% foreigner. Okay? Oo. So hinihintay lang natin yung mga kasagutan, no? Mga kaibigan, medyo masalimuot pa siya. Umpisa natin sa ganito na usapin kasi renewal ito ng kooperatiba. No? Yung isa doon sa nag endorso ay kinu-question itong mga MCOs. So, tingnan din natin both sides, mga kaibigan. Okay? See. 9:26 na po ng umaga. Mga dalawang minuto, papasok na yung usaping pangkalusugan ng Y2H. Yes to Health Incorporated. So, hanggang 9:30 ho tayo. 7 o'clock to 9:30, araw-araw ang problema na. Ang programa natin. Problema natin. Programa natin. Okay? Wala ng oras. Sa ngalan ng buong puwersa, si Gerald after 10 o'clock. Si Kagawad Gerald yung serbisyong katropa at 11 to 12 si Kagawad Mike naman. Mga kaibigan, usaping mga barabarangay at mga maritisan dyan, ha? Okay. Sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs, ako po inyong lingkod, Carlo Villarosa. Maraming salamat at magandang umaga, Pilipinas!
1: Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
2: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang mga

0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Marami na ang natulungan lang sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Mabilbili nga.
0: Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
6: nationwide
0: sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Morning Edition. Siyempre, hati pa rin po sa ito ng Santum Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algie Baclan. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, kung saan pag-uusapan po natin ang mga kaalaman na may kinalaman sa natural na gamutan at pag-iwas sa karamdaman.
0: Sumama po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede kayong mag-text sa ating pong numero. Ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamaselan yung po mga katanungan. Pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga ka-wellness natin dyan na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po kayong maka-avail nito sa ating mga leading drug stores. Kaya po ng Watson sa TGP, South Star Drug, Generica Drug, ganda rin sa St. Joseph Drug Store. At sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness ha. Ang ating Santum Plus Gold Coffee Mix, napakasarap na kape ng Yes to Health, ay pwede mabili yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat po ng produkto ng Yes to Health ay pwede yung ma-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang po mga ka-wellness, Yes to Health 2011.
1: And of course, ang ating mga produkto pwede nyo mabili sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, mga ka-wellness. At ang kagandahan pag sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, pwede kayong maka-discount. Mm-hmm. Meron tayong special discount for senior citizen at pwede nyo ma-avail ang ating mga promo. Yung promo ho natin, napakaganda kasi pwede kayong makabili ng buy one take one ng ating Yes to Health Vitamin C. Mm-hmm. Pag bumili ng isa, may libreng isa. And yung isa pa nating promo, pag bumili ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, 50% off na pag bibili ka ng Yes to Health Vitamin C. Napakasaya niyan dahil laking tipid. Ano? Mm-hmm. Lalo na kailangan natin ng ganito mga supplement ano, sa panahong ito na sagana talaga yung ano, kumbaga yung sources ng karamdaman ano, sa mga sa paligid po natin. At the same time sa Yes to Health, may mga modalities po tayo ano na pwedeng subukan kasi minsan kailangan natin ng mga other modality. For example, yung mga bugok buyang Korean therapy, acupuncture, mayroon pa tayong mga bio zapper. Sa program naman sa naturopathic medicine, meron tayong cleansing and detox, meron tayong nutritional therapy. So marami na pwedeng ibigay sa inyong recommendation ng ating mga naturopath. So ang kailangan lang, bisitahin ng Yes to Health at kausapin po yung ating mga consultant.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga ka-wellness natin, ha, i-grab yung opportunity na makapunta at makabisita sa ating po mga wellness center para mabigyan kayo ng personalized program. Yung programa na ito ay naaangkop na para sa inyong mga karamdaman. Ano? Kasi niniwala tayo na walang certain modalities o walang isang gamot na para sa lahat. Ano?
1: Totoo yan.
0: Kinakailangan yung personalized doc na naaangkop talaga para sa iyo.
1: Oh, walang ano, one kind of medicine that can cure all.
0: No, kaya parang magic pill, ano?
1: Oo, parang magic pill. Oh. Even yung ating Santon Plus Herbal Capsule, hindi natin sinasabi that it can benefit everything. Ano? Ang sinasabi natin na it's a collective, you know, yung program na ginagawa ay tulong-tulong. Sa naturopathy kasi we believe in holistic approach. Ibig sabihin ng holistic approach, ito ay benefit ng mula ulo hanggang paa, hanggang sa mental and emotional aspect ng kalusugan, dapat tinatarget natin yon. Hindi lang yung isang bahagi ng health natin. Kaya nga pagdating po dyan, naturopathy is one of the best option na pwede natin gamitin in partnership with your mainstream healthcare, yung ating allopathic medicine. Ano. Yan po yung pinaka-the best kasi yung iba, maintenance lang na maintenance, nagtataka ba't hindi gumagaling yung hypertension ko? Mm-hmm. Eh kasi hindi nila sinasama yung option ng nutrition. Okay? At saka yung minsan, nanghihina tayo, ginagawa natin ang lahat, may kulang lang pala tayong sustansya. So, we need to check all those possibilities. Kaya nga, sabi nga, lifestyle, di ba? Karamihan ng mga doktor sasabi, oh, change your lifestyle. Ang tanong yung iba, paano nila change yung lifestyle kung hindi nila alam saan sila mag-uumpisa?
0: Ayun. Oh. Kaya sa mga kababayan natin, ha, sa mga gusto mong makabisita, makapunta sa ating po mga Yester Health Wellness Center, eh narito po ang ating mga address.
1: Okay, meron po tayo sa Makati Branch, mga ka-wellness. Ano? Dito muna tayo sa Kamaynilaan. Ano? Marami naman nakikinig sa atin sa ibang lugar. No? Pero doon sa mga nandito po sa Maynila, dito tayo sa Makati City, ano, dyan lang tayo sa bagong location natin sa MP Pass 1A, 3, 5, 6, and 7. Parang ang dami nitong pwesto na to. Sa Guadalupe Commercial Center, dyan po sa Guadalupe City, Makati. Ano. At ang contact number niya, 0969-627-1262. At ganun din dito sa Santa Rosa Partner. Eh, located tayo dyan sa Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. At bukas po tayo dyan everyday except Saturday. Batangas naman, nandyan tayo sa City Mart Cairo Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. At sa iba pang mga lugar ay meron din tayo mga Yasto Health Wellness Clinic na hindi natin nababanggitin because of the time. Mamaya po sa 12:30 program, pwede po kayong tumutok. Mas mahaba-haba yung oras natin doon.
0: Ayun. Kaya sa mga kababayan natin na gusto pong makakuha ng personalized program para sa kanila po mga iniinda na mga karamdaman or meron kayong mga karamdaman, mga sakit-sakit sa iyong pangangatawan na matagal nyo nang nararanasan at marami na kayong paggamutan na napuntahan. But still, natili pa rin yung mga problema po na ito sa iyong pangangatawan. Eh, subukan nyo naman ang mga modalities ng atin pong Yes to Health Wellness Center, mga kaibigan. Ha? Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Ayan. At ang mga wellness clinic natin, other clinics natin, merong pharmacy na yun na pwede nyo
1: may
0: rin
1: pharmacy
0: po
1: na
0: mabilihan ng mga gamot po ninyo, mga kaibigan. Ha? Kaya puntahan po, bisitahan natin po mga wellness clinic.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga kaubayan natin, pag-uusapan muli natin, Doc Algie, ang mga kahanga-hanga at mga benepisyon na may ibibigay sa atin kapag araw-araw po tayong uminom ng Santum Plus Herbal Capsule. Marami kasi sa mga kaubayan natin, Doc, ang lingid sa kanilang kaalaman, ano, na itong mga suplemento na ito ay nakakatulong ng malaki, lalo-lalo na sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong pangangatawan. And one of the materials na kinakailangan for the strong foundation ng atin pong pangangatawan is yung nutrition. So yung nutrition na yan, eh, dapat yan nakukuha natin sa mga pagkain na atin pong mga kinakain. But sad to say,
1: definitely,
0: nagkakaroon ng tinatawag na nutritional gap, kung tawagin. Itong nutritional gap na ito, Doc, eh, napaka, ano, kumbaga, kung atin pong, ano, ang titingnan ng husto, lalo-lalo na sa mga kinakain na atin pong mga prutas or gulay man yan, nandun talaga siya. Kumbaga, siguro kung dadamihan natin ng husto yung pagkain natin ng mga ano, mga gulay-gulay na yan, pwede nating mapunuan yung tinatawag na RDA o recommended daily allowance ng ating pangangatawan. Pero kung paunti-unti lang din yung pagkain natin and kung hindi pa tayo nakakuha nang sapat nito sa atin po mga kinakain, eh talagang magkukulang at magkukulang tayo or makakaranas tayo ng nutritional deficiencies, mga kaibigan.
1: Doon nag-uumpisa yung tinatawag na weakness. Kasi actually hindi nare-realize sa karamihan ang kinakain natin. Kaya nga sabi ni Hippocrates, di ba? Let your food be your medicine.
0: Yes.
1: And your medicine be your food. Supposed to be ang format, yung kinakain natin, yun ang gamot.
0: Tama daw.
1: Di ba? Kaya lang nangyayari, yung kadalasan nangyayari, yung kinakain natin, yun yung nagbibigay sakit. So, nangangailangan tayo ng gamot. Yun ang problema. At alam nyo na ang isa sa pinakampangunahing kailangan ng tao to have a stable na foundation, gaya na sinasabi mo. Sa mga macronutrients, ito yung protina. Ang protein, from dyan pa lang sa tiyan ng nanay natin, gamit na gamit na ang protein. Kasi every cell of the body is composed of protein.
0: Tama,
1: so, pag tumitingin ka sa isang tao, tumitingin ka sa literally sa protina. So, every part of this system is composed of protein. Ngayon, ang protina ay maraming sources.
0: Tama, Doc.
1: So, if you want to select ang dami sa nature na source of protein. Karamihan ng mga tao, umaasa sila sa mga meat or animal sources katulad ng karne, katulad ng isda, katulad ng mga iba pa na galing sa

0: muscle pain. May mga ganun eh. So, initially, within a few days of taking Santon Plus Herbal Capsule, yun yung maririnig mo sa kanya. Alam ko bakit. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay may isang cup. Pangunahin na itong moringa. Ang moringa kasi, hindi tayo mauubusan ng topic kung moringa lang pag-uusapan natin. Napakaraming discoveries ang mga scientific research about moringa. At isa sa pinaka-interesting na nakita ko dito, na ang moringa ay isang magandang powerhouse of protein. Mm-hmm. Just imagine, tinatawag nga ito ng ibang mga vegetarian na nature's meat alternative. Mm-hmm. Okay, alam niyo kung bakit? Dahil ang moringa ay nagtataglay ng mga essential amino acids. Mm-hmm. At hindi po lamang isa, hindi lang dalawa, kundi complete. One of the most complete plant-based source of amino acid, ang moringa.
1: Moringa.
0: Yung malunggay. Kung i-compare mo ito, yung kanyang protein, depende kasi kung ilang grams, ano. Meron silang comparison per 100 grams sa kanilang studies. Yung protein from moringa, 100 grams, ay 27 grams. Just imagine, mataas yan, ano. Then yung iron content niya is 28 milligram. Yung calcium niya is 2,000 milligram. Mm-hmm. Yung vitamin A niya ay 16,300 IU. Mm-hmm. In 100 grams lang yan. Mm-hmm. How much more? Yung nakalagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule na standardized extract na pharmaceutical grade na talagang extracted na concentrated. Ano? Ang vitamin C niya is comparable to 220 milligrams. Ganun ka-intense yung nutritional profile ng moringa. And if we compare that to beef, ano yung depende kung anong parte ano ng beef.
1: Anong klase?
0: 26 gram ang protein na makukuha mo sa beef sa 100 grams. Mm. So medyo nakakaangat ng konti si protein ng moringa, no. Ang iron noon is 2.6 compared sa 28 milligram ng ano ng moringa.
1: Oo.
0: Ang calcium nitong beef is 18 milligram. Compare mo sa 2000 milligram nitong moringa.
1: Mm-hmm.
0: At ang vitamin A niya ay 0 IU. Ibig sabihin walang vitamin
1: A.
0: Vitamin C niya wala din.
1: Wala din.
0: Oo. Then yung chicken, medyo maayos-ayos pa to. Pero medyo mababa din ng konti, especially mga chicken natin ngayon. Pinalaki natin sa karamihan bang mga poultry. Ano?
1: Mga chemical waste.
0: So, based on study, kung ikaw ay nagdanais ng protein at ayaw mo ng animal source, one of the best na isama mo sa diet mo, hindi naman sinasabing moringa alone.
1: Mm-hmm.
0: Kasi di ba lagi natin sinasabi, if you want plant-based protein, you need to combine.
1: Yes, so.
0: May beans, may dahon, na may protein. Para mas maging sigurado ka na lahat talaga ay nandun. Pero good thing that moringa is complete amino acid among the plant kingdom sources. Ano? Yung 9 essential amino acid ay nandoon sa kanya. So, anong key benefit ng malunggay if we will use it as a protein substitute? Sabi dito, high quality protein. Just imagine, 25 to 30% of its lightweight ay proteina.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi ka talaga. Kaya tawa yung narinig ko o nabasa kong isang article na pag daw ikaw napadpad sa isang isla, ba na shipwreck ka.
1: Mm-hmm.
0: Pag may ano daw doon, malunggay at saka puno ng nyug, hindi ka mamamatay.
1: Buhay na buhay ka na.
0: Oo.
1: Survive.
0: Survive ka na kahit na ilang taong ka doon. O, kasi nga, nakikita nila yung profile ng moringa. No? Mayaman din ito sa mga minerals. Katulad po, loaded pala siya ng vitamin A, vitamin C, calcium, iron, potassium, at magnesium, which is needed by the body in day, from day to day. And also, mataas ang kanyang mga antioxidants. Ito yung lagi na-highlight natin sa program partner, yung mga antioxidants. Katulad ng mga flavonoid, polyphenols, quercetin, always highlighted natin sa moringa.
1: Mm-hmm.
0: Okay, and also, mataas ang kanyang phytochemical that can help support heart health and good source of fiber.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Kaya kung titignan natin yung total profile ng moringa, as a kumbaga source of nutrition, ay talagang nandun kompleto siya. Kaya nga maraming umiinom ng Santon na Plus Herbal Capsule, parang hiyang na hiyang daw sa kanila yung pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Kasi nga, paanong hindi mahihiyang? Eh, most of the needed nutrients natin na lagi mo makikita sa nutrition gap, nandun sa moringa eh. Diba? Ang kagandahan nito, ito yung moringa na hindi katulad nung minsan pag kumain ka ng dahon, paglabas dahon pa rin.
1: Oo nga. Yung nireklamo ng iba.
0: Kaya ito medyo highly absorbable sa ating katawan. Kaya isa ito sa

0: pinili natin as one of the major ingredients ng ating hindi mo kailangan ng marami kang ingredients sa iyong supplemento eh. Ang mahalaga lang doon, meron bang sapat na kakayahan na magbigay ng nourishment yung pinili mo sa iyong supplement. At yan ang good decision ng Yes to Health na i-focus natin doon sa dalawa sa pinaka the best and well-researched na mga sources of nutrients sa mga halaman yung nilagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaya nga no wonder, Doc, na yung moringa, tinatawag siya na miracle tree.
0: Yeah, most of the time. Alam mo kung bakit? Kasi kaya daw miracle tree kasi may maraming nagagawa ang moringa that yung mga nag-study eh, hindi nila mawari, kaya pala ng moringa yon. And also yung ngayon mga latest na lumalabas yung microplastic.
1: Tama.
0: Kaya niyang i-separate yung microplastic sa tubig, di ba? Using only moringa seed extract. Kaya grabe yung ano. And also hindi lang miracle tree. Tinuturing din nila itong tree of life. Kasi every part of moringa, hindi lang yung dahon, ay pwede mong gamitin
1: nagagamit in terms of siya.
0: Food or medicine. Parang parang yung ano, parang yung nyug. Sa mga Bisaya ang tawag nila lubi, tama ba?
1: Tama daw ko.
0: Tree of life din ang ano, ang nyug kasi mula sa ugat pwedeng gamot, yung bark pwedeng lumber, yung dahon pwedeng mong gamitin tingting. At most of the most important is yung kanyang bunga.
1: Fruit.
0: So yun po yun mga ka-wellness. Kaya nga dun sa mga medyo mahina ang katawan, alam mo, marami mga kondisyon na nagpapahina sa atin. Tinamaan ka ng sakit. Pag tinamaan ka ng high blood diabetes, sabi sa isang pag-aaral, yung aging process mo na-accelerate ng 40%. For example, wala kang high blood, wala kang diabetes.
1: Tama, o.
0: Hindi ka madaling tatanda. Yung itsura mo parang ano, parang fresh ka pa rin. Pero once tamaan ka ng hypertension, ang dami ko nakikita niya nung huling pagkikita namin, oh, fresh na fresh. Nung magkita kami, parang, parang nanuyo ka, parang pumayat ka na. Eh, may diabetes ako eh. Totoo yung sinasabi.
1: Lalo na pag nagsama yan, dalawa na yan. Hypertension and diabetes.
0: Nagsama yan. Kaya nga, ang ano eh, ang, kumbaga, yung sustansya kinakain natin, dapat talaga, piliin natin, katulad nitong moringa, no? Na talagang pag ito ay laging mong ano, kaya nga superfood yan eh. Isa pa yung sinasabi ng superfood. Na ibig sabihin ng superfood, itong kinakategorize nila superfood yung mga halaman na may malawak na nutritional profile na kumbaga pag kinakain mo every day yun pa lang nandoon na yung traces of nutrients sa kailangan mo in day-to-day ano mo activities mo. Kaya tinatawag nilang superfood.
1: Eh kung yung moringa nga, Doc, na raw ay napakarami na tayo makukuha. Eh, most especially, kung yan ay concentrated extract, mga ka-wellness. Ano? Ang ratio yan is 0 to 100. Eh. So, sa mga kababayan natin dyan, na gusto nilang sustainable, Doc, yung pasok ng nutrients sa kanilang pangangatawan, kasi nga yung iba, di ba? Actually, malunggay, madali naman patubuin. Pero meron talagang lugar, Doc, na napakahirap palakihin.
0: Ah, totoo.
1: Pabuhayin ng malunggay.
0: Ang gusto ng malunggay, yung mga medyo tabindagan, yung mga buhaghag.
1: Oo, yan.
0: Yung sandy loamy soil. Pero pag doon sa clay, yung sa medyo yung sa lupa namin doon sa farm na medyo putik, medyo hirap na hirap yung malunggay, namubulok bago siya makalago.
1: Oo. So, yan sa mga kababayan, gusto yung sustainable na sources ng moringa, especially yung concentrated extract po nito na pharma grade pa, Doc. Ayun, nandiyan yan sa atin pong Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. No? Doc, maraming katanong, paano ba iinumin yung Santon Plus Herbal Capsule natin?
0: So, ang pinaka-standard na, alam ba, wala kang sakit, ano? You just want to sustain your body with nutrients. 2 capsules a day, isa sa umaga, isa sa hapon. Okay na yun. Kasi meron siyang 500 milligram, I think, 500 milligram of fresh extract of santon. And another 50 milligram of moringa extract. So, ibig sabihin, yung dalawa na yun, na capsule sa isang araw, medyo mataas-taas ng ano nun. Ngayon, kung meron ka na sakit, alam mo, may high blood ka, diabetes, o kung ano man yan, at ito ay parang controlled naman. So, you can take yung standard dose na 1 capsule 3 times a day. Pag wala kayong maintenance, you can take it after meal. Pero kung may maintenance kayo tinitake, much better to take it before meal time. So, kung ikaw naman ay may malubhang sakit, for example, may cancer ka, may bukol ka, may target ka sa katawan na matagal mo nang gustong mawala, yung mga pain, yung mga nanghihina dyan, yung may mga seryosong sakit, we suggest to take 2 capsules 3 times a day. Ito-double mo lang yung as usual na normal dose for 90 days. Mm-hmm. Straight 90 days. Yun yung i-observe mo na dose ng Santon Plus Herbal Capsule. Kasi marami nang gumawa niyan at nagchat-chat sa akin, Dok, tama yung advice mo na dinoble dose namin kasi mas naging maganda yung resulta sa amin. O kasi nga, sustansya po yan eh. Pagdating sa sustansya, alam ba, ikaw may sakit ka, ang dami mong kulang. So if we sustain more of that nutrients in the body, okay lang kahit itapon niya yung iba, at least hindi kulang.
1: Oo.
0: So the point is, you need to sufficiently provide your body with nutrients na alam natin makakatulong sa kahit anong sakit. Yun ang kagandahan partner ng, ng sustansya. Wala siyang specific target sa katawan.
1: Oo. Hindi mo siya nalilimitahan.
0: Hindi siya. For example, you take this Santon Plus Herbal Capsule. Yung katawan mo na ang magda-dissect kung saan niya gagamitin yun. Uy, meron tong magnesium. So saan ba gagamitin ng magnesium para kumalma yung muscle, para makatulog tayo na masarap. Uy, meron siyang protein. Saan ba kailangan ng protein? Uy, para dong sa mga elderly na medyo naglulus na yung muscle, lumiliit na. Okay, may tinatawag na sarcopenia. Ang nangyayari yan pag nasa tayo, nasa pagtanda na tayo.
1: Oh,
0: yung protein na yun, yun ang tutulong sa ating muscle development. Kasi alam niyo kung bakit? Sa mga may high blood diabetes, ang pagkakaroon ng intact na muscle while we age, malaking tulong pala para hindi tayo magkaroon ng metabolic syndrome. Kasi yung muscle natin, ang number one customer ng katawan sa paggamit ng carbohydrates, yung sugar. Kaya the more muscle you have at your aging period, the better your health will be.
1: Tsaka ayon sa mga articles, Doc, na kung gusto mo na mas humaba yung buhay mo, you must build the good foundation of your muscle and bones.
0: Ngayon pa lang. Huwag na yung kung kailan 60 years old na po kayo, sa kayo mag-gym. Magbabody
1: building. So habang bata-bata pa, pero meron naman iba, Doc, na yun nga, yung late na sila naging aware sa kalusugan nila. Kaya kahit papaano, nakakatulong pa rin yun. Pero kung ngayon pa lang, umpisahin nyo na sa early adults, kung tawagin, mas nakakatulong yun para pagka umedad pa tayo ng mataas-taas pa, build na yung foundation ng ating pangalan.
0: Oo, i-maintain mo na lang. O kasi hirap-hirap na at your, labawa, nasa 60s na tayo, saka ka pala magbibuild. Although, kaya.
1: Kaya naman, oo.
0: Kasi ang katawan naman natin, ay hindi humihinto yan sa kanyang building, sa kanyang balancing. Tuloy-tuloy pa rin yun. Ang difference lang naman, edad. Pero yung function ng katawan, tuloy-tuloy pa rin as usual.
1: So, ayun sa mga kababayan natin, ha, na gustong mapatibay pa at mapahaba ang malusog na buhay at pangangatawan, huwag kalimutan na balansehin natin, mga ka-wellness, yung iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan. Most especially yung isa sa mga pundasyon ng atin pong kalusugan ay yung nutrition, ha? Kaya huwag kalimutan isabay sa inyo pong diet, sa inyong lifestyle, ang Santon Plus Herbal Capsule. Uminom araw-araw, mga ka-wellness, ha? Para mapunan yung nutritional gap na nangyayari sa loob ng ating pong pangangatawan. Sa gusto makavail ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule at ng iba pang produkto ng Yes to Health, puntahan po ito sa mga authorized dealers natin nationwide, ganda rin sa ating pong mga wellness center. At speaking of mga wellness clinic natin, Doc, yung mga announcement po natin para sa ating pong mga wellness seminars, lalo na dyan sa Doc, sa Pagadian, kakaroon sila dyan ng wellness seminar. Itong darating po na October 18, mga kaibigan.
0: October 18.
1: Diyan po yan gaganapin sa Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur.
0: Sa Sunday na yan.
1: Sa Linggo na yan. So, sa mga kabayan dyan, ha, na gusto pong pumunta, gusto pong maka-attend sa atin pong mga wellness seminar, ay puntahan nyo po. I-grab yung opportunity niyo, makabisita po dyan. At sa naman natin, yung schedule ng duty ni Doc Ned dyan naman sa Tugigaraw, mga kaibigan, kasi ang Tugigaraw medyo distansya na yan
0: sa Santiago.
1: So mga kabayan natin dyan sa Tugigaraw, i-grab nyo din opportunity sa schedule day ni Doc Ned ngayon po darating na October 15.
0: Thursday.
1: Sa Webes na po yan, mga kaibigan, so nandyan po si Doc Ned sa station mismo natin sa XFM Tugigaraw. puntahin niyo yung ano natin diyan, location ng XFM natin, matagpuan sa Libag Norte, Tugigaraw City, ano. So itong darating na Thursday mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, and nandiyan po si Doc Ned para po sa consultation, free consultation, as well as meron, of course, meron tayong mga ano diyan, mga modalities na pwede po ninyong masubukan, mga services ng Yes to Health na pwede po ninyong itry, mga ka-wellness, ha. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong FM station dyan po sa Tugigaraw, mga ka-wellness. At sabi pa mga wellness clinic natin, eh puntahan nyo po mga kababayan, ha, para makakuha kayo ng mga program, especially yung mga dietary guidelines na binibigay po natin sa ating mga ka-wellness. Yung iba't ibang mga program natin, like cleansing and detox program, yung i-detox natin,
0: yeah,
1: at iba't iba pa ng mga services ng Yes to Health na gusto nyo pong matry, eh punta po kayo sa ating pong mga wellness clinic. We also have, ano Doc, yung, ito yung nakaganda sa wellness center natin. Meron tayong mga way to check ano kung ano yung mga abnormalities sa ating pangangatawan.
0: Yeah.
1: Like for example, yung ano natin, LBA or live blood analysis, as well as yung Radotech natin, ano, meron tayo dyan sa atin pong ano, sa mga wellness center natin, para makikita kung ano yung mga weaknesses ng ating pangangatawan, kasi dyan naman nag-uumpisa, Doc, yung mga problema sa katawan po natin.
0: Oh, ano, paghihina muna. Hindi naman agad dumidiretso sa sakit yan. Unless infection yan or aksidente. Maalala ko si Doc Ron ay nandyan ngayon sa Santa Rosa branch.
1: Ayun.
0: Ngayong araw ho na ito hanggang mamaya pong 5 p.m.
1: Yan. Kaya sa mga kabayan natin, ha, na gusto pong makabisita, makapunta sa atin pong mga wellness center, eh bisitahan nyo po mga kaibigan, ha, para mabigyan kayo ng mga personalized program at mabigyan kayo ng holistic assessment. Ito kasi mahalaga para makita kung ano yung kabuuan na kondisyon ng atin pong pangangatawan at mabigyan ng karampatang lunas, mga kababayan. Okay? Para Doc, no, napakabilis ng oras natin. Baka ipakabal ka pa ang mensahe, Doc, sa ating pong mga avid listeners.
0: Siyempre, marami salamat po mga ka-wellness at ugaliin po natin, napakinggan ang palatuntunan ng ito at subukan nyo ang Santon Plus Herbal Capsule, kasi alam mo, kailangan natin araw-araw sapat ang ating sustansya. Dahil dito po nanggagaling yung sakit kapag kulang yung mga nutrients na pumapasok sa ating katawan, kaya tayo po ay nagkakasakit. So maraming salamat. Abangan nyo po kami mamaya 12:30 ng tanghali o ng hapon sa after edition ng ating programang ito. Doc Algie po, ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantaba at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong talakayan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po na ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
5: Exciting!
6: Exciting!
7: XFM.
6: XFM.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kweto to, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
10: Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Tara, kape tayo!
10: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
12: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
13: Premium D3 Soft Gel,
14: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Clear Skin Beauty Soap,

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: exciting!
1: XFM Time 1007 ng umaga. Oras atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.
2: Kabalik at pasa, negosyo hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ngayon, na last years na ho ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Nasa bagong oras tayo. Sa bagay, nasa doon pa rin, alas 10 pa rin naman kasi hanggang alas 11 naman itong mga nakaraan, di ba? Pero nabago lang ng konti. Alas 10 hanggang alas 11, ito hong Serbisyong Katropa. Dahil meron pong health program, ito pong Yes to Health Clinic, alas 9:30 or 9:30 hanggang alas 10 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Doon po yung tips para ho hindi na agad-agad na magkakasakit yung ating pong katawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Bibigyan tayo ng mga tips para ho maiwasan ng sakit.
1: Serbisyong Katropa.
3: Para yung iba hindi na kailangan pa ng gamot o ma-admit.
1: Serbisyong Katropa.
3: May mga paraan naman para ho magamot yung pong mga sakit na yan. Basta makinig lang po kayo doon sa 9:30 hanggang 10 a.m. sa XFM Palawan. Health tips.
1: Serbisyong Katropa.
3: Tapos 10 naman hanggang 11, yan na Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yung mga panawagan, yung mga announcement, mga higin ng tulong.
1: Serbisyong Katropa.
3: Public Service Program. Serbisyong Katropa ng XFM Palawan. Ka Gerald Gallis po.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sama ko si Ken Vincent Dancil.
1: Serbisyong Katropa.
3: Tapos yan, nakalibo kami sa XFM Palawan page. Mga nagko-comment na kaagad, oh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Tapos share nyo lang ha yung ating pong live para ho mas marami makapanood.
1: Serbisyong
3: Katropa. Marami po yung makapakinig. Marami yung pwedeng sumali dito po sa ating pong live program.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kaya Sir Ding kaagad, oh. Ding Estrella, good morning po katropang Gerald at Sherdan. Thank you kagad.
1: Serbisyong Katropa.
3: Doon sa pag-comment sir Ding ha.
1: Serbisyong
3: Katropa. Tapos kay Ronald Andahaw. Yan. Ronald Andahaw, good morning.
1: Serbisyong Katropa.
3: Good morning ha, Ronald Andahaw.
1: Serbisyong Katropa.
3: Nasa live natin, good morning po sa inyo.
1: Serbisyong Katropa.
3: At ito pong Serbisyong Katropa, ngayon pong alas 10 hanggang alas 11.
1: Serbisyong.
3: Ay hatid sa atin ang Yes to Health, Santon Plus Capsule.
1: Serbisyong Katropa.
3: Katropa, gusto mo bang madagdagan ang inyong daily wellness routine? Yes to Health Clinic Santon Plus Capsule. Ito po ay merong mangustin at malunggay.
1: Serbisyong Katropa.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Alam nyo, ito pong mangustin, kilala po ito bilang source ng xanthan. Habang ang malunggay ay kilala na sa taglay nitong nutrients at antioxidant. Kaya magandang dagdag ho ito sa inyo pong balanced diet at healthy lifestyle. Para sa mga katropang gusto hong alagaan ang katawan, suportahan ng overall wellness at gawing bahagi ng kanilang araw-araw na healthy routine. Subukan ang Santon Plus Capsule. Morning kay Kagawad Jack Manaay, nasa Korea ngayon, North Korea. Oh. Ayan, nakalive tayo eh. Ayan. Morning sir, morning. Ayan. Welcome dito po sa XFM. Yan, studio. Ba, nasa ano kayo ah? Dabaw? Dabaw ba yan? Yung pinuntahan natin, Wad? Ayun, o. Oh. Tagawad Jack namamasyal-masyal. Chat mo sa akin yung kasama, Wad, para mabati natin live.
1: Serbisyong Katropa!
3: Yan na. Ingat-ingat. At uwi ka na kasi nami pa mga baybas na lalakarin natin.
1: Serbisyong Katropa!
3: Azur!
1: Serbisyong Katropa.
3: Bong Tabi. Talaga naman yung presidente ng Palawan sa Pride's Club.
2: Servisyo.
3: Morning, Bong. Kamusta yung mga event natin?
2: Servisyo.
3: Iwan, ingat yan. Ingat, ingat. Hi, sir. Thank you, sir. Thank you sa time. Ha? Okay, okay, okay. Sige.
2: Servisyo.
3: Yan, kay, sa mga PSR, ha? Kay Bong Tabi, ganun din. Musta yung schedule natin Sabado, no? Dito sa ano sa pagbibigay ng tulong, no?
2: Gift
3: giving dito sa pamilya ng mayroong hydrocephalus, tama? Besar Bong.
2: Servisyo.
3: Lenny Crown, kamusta yung mga nasunugan diyan sa Barangay Hall? Kayo ba ay nandiyan pa rin o yung mga nasunugan nandiyan pa rin sa Barangay Hall o unti-unti nang nakakabalik doon sa lugar kung saan nakapagtayo na ba na bahay?
2: Servisyo. Kaka-trop.
3: Lenny Crown, kamusta dyan?
2: Servisyo. Kaka-trop.
3: Palawan, Palawenyo. Hi po. Yan ha. Morning po. God bless.
2: Servisyo. Kaka-tropa.
3: 10:14 ng gumaga.
2: Servisyo. Kaka-tropa.
3: At ito pa, meron pang promo. Kaka-tropa, healthy swelta. Pero mas masarap po pagka meron pong discount. Natural, talagang Sabado, sir. Yan, confirm na. Okay, sige.
2: Servisyo.
3: Pagkatapos ng gift giving, madali lang naman yan. Pagbigay ng gift, ng, yun nga, di ba, nakaipon na tayo. Pagkatapos nun, PSR Bong, diretso na. Diretso na doon sa talaod yung.
2: Servisyo. Kaka-tropa.
3: Para i-welcome yung mga bago. Kailangan maobligan natin yan, ha, PSR Bong. Lahat ng mga naipasok doon sa GC ng mga bago. Obligahin natin niya na pumunta kahit lang sabi natin mga 2-3 oras para ma-orient natin sila doon.
2: Servisyo. Kaka-tropa.
3: Yun yung time para may orient. Sige, sasama ako doon para ma-orient natin yung mga bagong member ng PSR. Mukhang mahigit 30 yung nagpa-member sa Palawan Safe Riders.
2: Servisyo. Kaka-tropa.
3: Sa Sabado ang schedule, gift-giving dito sa Barangay San Manuel. Pagkatapos ay talaod yung daman para sa orientation. Kasi lahat ng mga papasok mayroong welcome rides at mayroong orientation.
2: Servisyo.
3: Ayan na, i-ano nyo lang si PSR Bong Tabi. I-ano nyo lang po. I-message nyo lang. Chat nyo lang doon po sa ano account niya. Sa mga gusto maging member ng PSR.
2: Servisyo. Kaka-tropa.
3: Si Bisyo Moto. Ganun din. Good morning po, Sir J. At shoutout daw sa Tandikan Riders pati sa team Jelly Palawan.
2: Servisyo. Kaka-tropa.
3: Mga riders din ito. Yan yung Tandikan Riders. Yung team Jelly Palawan. Morning po sa inyo, ha. Galing kay Bisyo Moto Palawan.
2: Servisyo. Kaka-tropa.
3: Riders yung mga nanonood sa atin, eh.
2: Servisyo. Kaka-tropa.
3: Ito yung pong papromo, mga katropa. Gusto mo bang lumakas ang inyong pong resistensya pero ayaw mong mamayat ang inyong pong pitaka? Good news, oh. Dahil may pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado po ng inyong bulsa. Huwag na hong patumpik-tumpik pa. Narito na ho ang dobling protection, dobling tipid combo. Dalawa ho ito, ha. Promo 1, buy 1, take 1. Ibig sabihin, bibili ka ng isang box. Eh, meron pang free na isang box. Pasobra po yan, ha. Pagka kayo po ay bumili ng Santon Vitamin C, buy 1, take 1, 500 mg po yan. Sodium ascorbate po yan. Meron ka pang one free box. So yung 100 magiging 200 capsule na yan. Panalo, di ba? Pero bakit panalo? Dahil yan po ay non-acidic vitamin C. Kaya pampalakas po ng immunity nang wala hong updisat yan.
2: Servisyo. Kaka-tropa.
3: Ganon din yung promo 2. Pangalawang promo po natin, pagkabibili ka ng isang box, buy one box, get 50% off. So kalahati na lang ang inyo pong babayaran, ha? Ultimate Health Combo, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Okay? So, bili lang ho kayo ng one box ng Santon Plus Gold. Ating presyo po niyan, 50% off. Ang isang box po ng Santon Vitamin C ay kalahati na lang ang babayaran. So, todo lakas, protection mula ho sa 5-in-1 Herbal Powers ng Mangustin, Ampalaya, Malunggay, Garlic at Spirulina. Huwag nyo nang hintayin maunahan pa ng ubo at sipon. Mag-avail ho ng promo na ito sa mga Yes to Health Wellness Center and clinic nationwide. Kaya sugod na ho sa pinakamalapit na clinic. Promo is available while supplies last. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito na ho tayo sa siguradong protection at tipid.
2: Servisyo. Kaka-tropa.
3: 10:18 ng umaga.
2: Servisyo. Kaka-tropa.
3: Lenny Crown, kamusta dyan, ha?
2: Servisyo. Kaka-tropa.
3: I-comment mo lang.
2: Servisyo. Kaka-tropa.
3: Meron pang panawagan dito. Dito tayo sa mga panawagan eh. Ipinagbibigay alam po sa lahat ng mga meron pong tindahan o may negosyo na sakop po ng lungsod ng Puerto Princesa. Nang huling araw po, makinig po kayo ha, nang huling araw po ng pagbabayad na kaukulang buwis para ho sa ikaapat at huling hulog sa taong kasalukuyan na wala hong pataw na multa ay sa October 20 na po ito. Ngayon pong Martes. Malugod din po naming ipinapaalam na maaari na po kayong magbayad ng inyo pong buwis online. Buksan lamang ang website ng puertoprincesa.ph. Pindutin ang e-payment services at piliin po ang online billing and payment at sundan po ang mga sumusunod na hakbang na nakasaad. Pinatawagan at pinapakiusapan po ang lahat ng mga punong barangay ng lungsod na mangyari po lamang ay ipagbigay alam sa kanila na mga saan sasakupan ang tungkol po sa bagay na ito.
2: Servisyo Katropa!
3: Maraming salamat. Ang nananawagan, Jerome Padrones po, ang City Treasurer.
2: Servisyo Katropa!
3: Okay, sige.
2: Servisyo
3: Katropa! Dito muna tayo. Mayroon pong panran yung pong PS1.
2: Servisyo Katropa!
3: Si Sir Gomez, nasa kabilang linya na ito pong Station Commander. Sir, good morning!
4: Magandang uwaga po. Mga ka-Gerald.
3: Yes, sir.
4: Mga nakikinig sa'yo ngayon
3: lang. Opo. Nauuso ngayon yung mga panran-panran. Ang PS1, mayroon din pong panran?
4: Opo. Opo, mayroon po, ka-Gerald. Ito ay ilan po rapos naman.
3: Kailan po itong, ano pong tema nito, tsaka kailan po?
4: Bali po, ano ito. Agadin natin yung panran sa October 24, 2020. Saturday po. Ka-Gerald.
3: Yan, Saturday, October 24. So, kailan na ba? Ngayon parating sa... wala pa, hindi pa, no?
4: Next week po.
3: Next week pa naman ito. Ayun. Oplan, Bantay, Kalamay. Color fan
4: kamalay
3: naman.
4: Kamalay.
3: Ano ba nabanggit ko, sir?
4: Kalamay po.
3: Kalamay. Mukhang matamis yun.
4: Mukhang masarap yun. Kaganda.
3: Oplan, Bantay, Kamalay.
4: Kamalay.
3: Ayan, opo. Kamalay. Okay. Ano ba yung sabihin ng Kamalay?
4: Ano po yan?
3: Kuyunin? Kuyunin words ba yan?
4: Opo. Kasama. Ayan po.
3: Ayun, kasama. At ang tema nito ay takbo para sa ligtas, maunlad at mapayapang Puerto Princesa.
4: Opo.
3: Saan ba sila pupunta, sir? Sa mga interesado, gusto po magparegister?
4: Ay, ganito po yung Ka-Gerald, meron po tayong online registration. Actually po, extended po tayo hanggang na lang, October 20,
3: okay.
4: Yung registration natin.
3: Ah, online?
4: May mga on-site din po tayo.
3: Mm-hmm.
4: Dito sa ating day walk and then sa sports complex po.
3: Okay. Merong ano doon, merong desk doon or site na po pwede. Halimbawa, umaga, anong oras ba, sir, na po pwede silang pumunta doon, actual na magpa-register?
4: Sa hapon po, Ka-Gerald, meron po mga on-site registration tayo dyan sa mga lugar na yan.
3: Yan, okay, sige. Pwede ba mga beginners dito? Yung talaga mga professional talaga na mga runners ang kasama? Fun run?
4: Pwede naman po. Ka-Gerald, meron tayong 3 kilometer, 5 kilometer, at saka yung 10 kilometer po.
3: Ayan, fun run lang naman ito eh. Kasiyahan, so po pwede kahit mga beginners.
4: Okay, fun run po.
3: Yan, 3 kilometers po pwede.
4: Opo.
3: Ayan, sa mga... May premium ba? May premium, no?
4: Actually po, meron po. Meron po tayong premium dyan sa mga mananalo na mauna sa finish line natin. Sa 3 kilometer po, meron po tayong plaque and taunting cash.
3: Yan,
4: likewise po sa 5 kilometers, meron po yung 3 winners. Plaque and cash. And doon din po sa 10 kilometers.
3: Ayun, okay. So may pa-premium lahat ng kategory natin. Opo. Sa 3K, 5K
4: meron
3: at sa 10.
4: Kadirad, meron po rin po sa 60 up.
3: 60?
4: Meron po silang, yung sa 60 up po, may 20% discount sila. While meron po tayong oldest runner and youngest runner po.
3: May edad na? Kaya pa ba? Senior na yon? May tumatakbo pa?
4: Opo, opo. General, meron pa rin pong tumatakbo sa mga kababayan natin na medyo may edad na po.
3: Ayan.
4: Pamipalakas nila ng katulan po.
3: Oh, si Shirley Disma, parang 80 na yun, pero matindi, tumatakbo pa rin eh.
4: Opo, nakikita ko na pa rin po siya na tumatakbo eh.
3: Oo. Oh. Eh, magkano raw ba ang registration? Kasi may mga katrabaho ako dito, medyo ano na yung katawan eh. May, lumubo na ng konti, gusto magpapayat eh. Magkano raw po?
4: Ah, ganito po yung 3 kilometer natin po, ang registration fee is 1,200.
3: Okay, anong
4: ang
3: include?
4: Po, ah, include ang ano po nito, ang inclusion niya, singlet, ang wrist bib, yung finisher metal po natin, metal po ito, maganda po ito, Gerald. And then yung complimentary drinks po.
3: Ayun.
4: Ang 5 kilometer po naman natin is 1,400, ang inclusion niya, singlet, wrist bib, yung finisher medal, string bag, and complimentary drinks. And while itong 10 kilometers po natin, singlet, wrist bib, finisher medal, string bag, and complimentary drinks from Pocari po.
3: Ayun.
4: And meron din po tayong ano, light registration, Ka-Gerald. Yung 750, ang inclusion niya po, right bib, finisher medal, and complimentary drinks po.
3: Okay. Isa 10K yan, ano?
4: Apo, yung light po, the light registration.
3: Ah, yeah. Okay, sige po. So, imbitahan natin, sir, yung ating mga kababayan, mga nakikinig ngayon at manonood dito pong panayam namin sa inyo para ho makiisa dito po sa fun run ng PS1.
4: Opo, salamat po sa pagkakataon na ito sa Gerald. Napagbigyan po ng pagkakataon na ipaalam sa ating mga kababayan na meron po kaming fun run. Ito po ay polar fun run ng PS1 Bantay Kamalay 2026. Ito po, ang ano po natin ito ay para makatulong po sa Project Smile natin. Makatulong po tayo sa mga unfortunate mga kababayan natin dito po sa nasasakupan ng Police Station 1.
3: Yan. Tsaka para maging healthy rin, sir, lahat ng mga participants.
4: Yes po. Yan. Opo, opo. Gerald, para maging healthy rin po sila.
3: Oh.
4: Tayo po pala.
3: Oh, parang ang ganda naman ng ano mo ng ito, yung pinapakita namin na ano, na medal.
4: Opo, opo. medal po yan. Maganda po yan, Ka-Gerald, yung ano, finisher medal na po yan.
3: Yeah. Lahat ba ng mga makakatapos, meron ito? Dami nun.
4: Opo, opo. Meron po, Ka-Gerald, meron po lahat. Lahat po matatapos.
3: Ilang
4: kasama
3: ano?
4: Po ito yung light registration, meron din po.
3: Yan. Ilan ba yung target natin na runners na sasali dito?
4: Now po, meron na po tayong nasa 300 na registered po.
3: Oh, marami-rami rin.
4: Hopefully po, sana pakadagdag pa po para makatulong rin po tayo sa mga sa project po ng Police Station 1.
3: Ayan, okay, sige po, maganda po ito. May bala ko ng kunti, sir, kasi di ba yung nakaraan, meron na tayong tatlong nahuli, yung mga pangalan na Kirit, Talapian, pati yung Bilog, mga involved sa mga nakawan ito eh. Noong nakaraang gabi, may huli na naman po ang PS1. Mukhang ito talagang involved dito sa tanso talaga ito. Kasi siya mismo yung nagsabi, nakulong na ito. Nitong sa Barangay Bagong Sikat, sir, na operasyon?
4: Opo, opo. Yan po ay nahuli na po. Na-infest po natin yan previously doon sa pagnanakaw po ng, ano, ng kable ng kuryente.
3: Opo.
4: So, ngayon po, ay sa pagbebenta naman po ng walang lisensyang baril.
3: Opo, oo. Yan. So, delikado na po ito ah. Panay, may, ano na, may mga dala ng baril, pero ano naman po ito, no? Pangbenta niya? Pangbenta?
4: Opo, opo. Pangbenta niya po kagawad. Siguro, wala na po talaga siyang pera kasi umiigting po na talaga yung pagbabantay natin dyan sa mga kable na yan at saka yung operation natin sa mga magnanakaw.
3: Uh-huh.
4: Kaya po siguro wala na siyang benta ngayon at ito na yung binibenta niya.
3: Okay. Parang maganda yung ano, sir, ngayon. Maganda yung partnership ng ano natin, ng komunidad at ng PNP. Kasi tuloy-tuloy, nakakaapat na pangalan ng mga involved sa mga nakawa na nahuhuli. Paano ba natin na ano to, sir? Na isa katuparan yung operation na ito na nahuli ito pong doon na siyempre, nandyan yung proseso at bypass ito. Pero paano nagkaroon ng idea na makunik ito sa PS1 at mahuli?
4: Ay, ganito po yung kagawad. Sa tulong po ng mga ano natin, ng mga kababayan rin natin na nag-i-input sa atin na may mga ganyang mga bagay po na kailangan nating aksyonan. Eh, kaya nga po, nagpapasalamat po tayo sa mga kababayan natin. Kalugar natin dito sa Police Station 1 na nagbibigay sa atin ng informasyon regarding dyan. Hindi lang po dyan, pati sa mga nakawanan na nangyayari dito sa Puerto Princesa.
3: Yan, opo. Nakausap ko yung mukhang ano may plano rin siyang pagbentahan, kaya lang tumanggi. Tapos yun po yung nagbigay ng info na sabi nga, sir, may nagbibenta ng baril dito at naibigay yung impormasyon na yun dyan sa PS1. Kaya ho natukoy itong tao na ito.
4: Opo, opo. Ganun nga po, Gerald. Salamat po yan sa mga ano natin, sa mga kababayan natin na nagbibigay ng impormasyon sa mga ganyang bagay po.
3: Yes, sir. Opo. At saka ano to, sir, hindi lang siya involved doon po sa pagnakaw ng kable at dito sa pagbenta ng baril, kasi meron pong CCTV na siya po ay kumuha ng dalawang solar light at inamin niya rin po yan nung pong operation, kasi nandoon tayo, tinanong ko siya tungkol doon, inamin niya yon. Meron din siyang kinuha na solar light, dalawa.
4: Opo, opo. Actually, nagtumbong ko sa atin yung kababayan natin na yun.
3: Mm-mm.
4: Na yun yan, nakuha sa CCTV yung pagkuha niya doon sa dalawang solar light.
3: Apo.
4: Kaya po, maksim din po tayo dyan. Nagkaroon tayo ng investigation. At siya nga po rin ang itinuturo talaga.
3: Yes, sir. Opo. Ang problema, sir, nawala rin daw. Hindi ko alam kung totoo sinasabi niya. Sabi niya, nawala raw yun, yung dalawang solar light. Mukhang ano raw, nanakaw. Di ko alam kung nabenta niya ba o nanakaw, kasi sabi niya, nawala eh.
4: Oo nga po eh. Ganun nga po talaga eh. Alam niyo naman po yung kakambal ng pagnanakaw is kasinungalingan.
3: Opo. So, hindi natin papaniwalaan na nawala. Malamang nabenta, na-dispose niya rin yun, yung dalawang solar light na yun.
4: Opo, opo, kagawad. At inano rin po natin na inabituhan din po natin yung mga kababayan natin na mag-ingat sa mga ganyang bagay. Yung mga binibili nila, alamin po nila kung saan po talaga nanggaling. Kasi pwede po sila makasuhan yan ng unpretensyon nila kung bibili sila ng mga nakaw.
3: Opo. Sir, mayroon siyang binabanggit na may grupo pa raw. Yun daw yung nakikinabang ngayon sa mga tanso. Kasi siya, sarili niya rin daw yun. Nakita niya lang daw sa basurahan yung mga tanso na nung nakaraan, na nahuli siya. Mayroon siyang binabanggit. Ibig sabihin, may grupo pa tayo na hinahanap ngayon, sir, na talagang nangunguha ng mga namumutol na mga wire, kable, tanso?
4: Sa ngayon po, hindi ko pa maibibigay yung complete detalye dyan, Kageral, kasi nasa investigation pa po natin yan. Ipaalam ko lang na yan yung mga yan, yung mga tao na yan, i-klasarita na rin po natin.
3: Okay.
4: Meron na rin po tayo mga pangalan dyan.
3: Sige. At least naka-apat na, sir, dito sa mga involved sa nakawan sa atin sa Puerto Princesa. Maganda ito, sir, tuloy-tuloy hanggang sa December. Kasi pagdating ng December, busy ang tao. Doon naman sumasalakay itong mga magnanakaw na ito. Pero maganda yung kampanya natin ngayon. Sunod-sunod yung pong pagkakauli sa mga magnanakaw, sir.
4: Opo, opo. Yan nga po iniingatan natin yung sa darating na December. Kasi usually po ganyan yung nangyayari sa mga panahon na yan, yung mga nakawan.
3: Okay. Sige po. Ano ang mensahe natin, sir, doon sa ating mga kababayan na aalis ng bahay? Baka hindi na ilaki yung kanilang mga bahay at mapasok na magnanakaw. Pati na rin po, sir, dito sa mga junk shop na napagbebentahan po ng mga tanso.
4: Ganito po sa mga kababayan po natin sa Police Station 1. Hindi lang po pala sa Police Station 1. Sa mga kababayan natin dito sa buong Puerto Princesa, na kapag aalis po sila sa mga tahanan nila, sa mga bahay nila, siguraduhin po nilang nakalak, nakasara ng gusto ang mga bintana, na walang mapapasukan yung mga magnanakaw. Kasi po, anything po na pwede silang pupasok sa isang bahay, talagang papasukin po nila. At naman po sa mga pinagbebentaan ng mga nakaw, tulad ng mga wire na ito, ay sana po ba makipagtulungan din po kayo sa ating mga kapulitan. Kasi po, yan lang po, mga buwibili ng mga nakaw, ay may kautulang parusa rin po yan.
3: Okay, thank you, sir. At good morning. Congrats po ulit sa tropa dyan po sa PS1.
4: Maraming salamat sa kagawad sa binigyan niya sa aming oras para dito sa ating PS1 of Grand Bantay Kamalay Color Pandan. Maraming salamat po. Magandang umaga.
3: Thank you si Police Captain Virgilio Gomez, Station Commander po ng PS1. Servicio Katropa. Yan ha, iniimbitahan no, sa mga gusto hong sumali, makiisa dito po sa fan run. Yung kay Bernard Bacaser kasi ano to eh, pickleball kasi ang gusto nito eh. Servicio Katropa. Servicio. Yan ha, WPPC na nasa loob ng library, nakikinig sila. Bambira. Binabati raw ho kayo ni Sir Bernard Bacaser dyan po sa library ng WPPC. Servicio Katropa. Pickleball para kay, ayan ang laro ni Bernard. Sir Bernard. Tropa. Gusto nyo bang ano, pumalo? Servicio Katropa. Oh, yan ang uso eh. Servicio Katropa. Ay hindi, hindi pala yan laro niya, pambira. Ngayon eh ano na, badminton pa rin. Tapos mukhang gusto niya nang tignan yung ano eh, yung larong boxing. Servicio Katropa. Tignan lang, di ba? Tignan. Di ba naman susubukan, di ba? Sir Burns. Servicio Katropa. yan ha, sa ating pong mga runners, sa mga nagja-jogging, sa mga tumatakbo, ito man ay first time ninyo o yung mga veterans na, yung talagang mga athletes na talaga, mga runners na talaga, mga marathoners natin, sa mga parang trip lang magpapawis. Yan, pwede ko kayong sumali, may online na registration. Kung gusto niyo naman sa hapon diyan po sa Baywalk. Servicio Katropa. Yan ang Oplan Bantay Kamalay Color Fun Run 2026. Servicio Katropa. Ganda ng medal nila oh. Lahat daw ng mga finisher bibigyan kayo, makakatanggap kayo niyan ng PS1 Oplan Bantay Kamalay. Servicio Katropa. Finisher medal. Galing ano? Ano lang ako kayo ha, sali ho kayo. Nandiyan lang yan sa ano, sa akin ba, mamayang hapon pupunta ho kayo ng Baywalk, pwede ho kayo magpalista diyan. Pa-register na ho kayo ha. Dami mga inclusion para ho doon sa fun run na gaganapin po sa October 20, Sabado diyan po sa dito sa atin sa bayan area. Okay? 10:30 po ng umaga. Ano ba yan? Nakakulong na pala yan, sir, dati. Pero nakalabas pa. Dapat paglabas sa kawatan, sir, utulan mo na ng isang paa, sir, para hindi na ho makaulit pa, di ba? Kaya lang po, yung batas din natin talaga. Sa PNP, wala tayong problema, hinuhuli. Kaya lang yung batas natin, merong hangganan din talaga. Di ba? Halimbawa, ikaw ipapatawa ng pagkakulong sa loob ng ilan? Yan, tatlong taon, limang taon. Ay, pero kung patawa niya ng habang buhay na pagkakabilanggo, katulad ng kamatayan, yun talaga, kung gano'n ang batas natin, eh, hindi naman. Nakakalabas at nakakalabas din. Kita mo naman yung sa drugs, gano'n din, di ba? 5 grams pa baba, eh, sigurado makakalabas yan. Pagka paunti-unti lang, wala yan, di ba? Pero pag malaki yan, yan doon. Kahit na malaki yan, basta pagka nagkamali yung operation, halimbawa, walang body-worn camera, doon sa mga operation, yung mga bypass, wala, talagang makakalabas din po yan. Servicio. Kaya napaka ano po, meticuloso pagdating po doon sa mga operation-operation. Servicio Katropa. Yan. So congratulations po sa PS1, sa PPCPO, kay Sir Gomez, sa tropa, di ba? Sa inyo pat, ha? Kay RC, Sir RC. Yan. Mga tropa-tropa na lang natin yung mga official ng pulis ha. Servicio. Kay Colonel Vincent Templo, sir. Colonel, good morning. Servicio Katropa. Sir Arsiguno, yan. Morning, sir ha. Servicio Katropa. Mga kaibigan natin eh. Mga matitikas na pulis ng PS1. Yan. Servicio. Meron po silang nahuli. Ito pong nahuli. Servicio Katropa. May kwento. Eh, tawagan din natin yung ano, yung si Sir Rick Ramos pala. Servicio Katropa. Ito hong nahuli na ito ng PS1, bypass po ito. Meron po siyang binebenta na baril. 2,000 pesos revolver. Yung ano, yung diikot na ano na lalagyan ng bala. Oh, 38 revolver. Servicio Katropa. 2,000 pesos, na-interview ko. Sabi ko kung involved sa mga nakawan, nahuli na rin daw siya sa tanso. O, kita mo na.
2: Servisyo Katropa!
3: Diba, sunod-sunod yung pagkakahuli. Pansinin nyo na mga involved. Tapos lahat sila may mga dala ng baril, ha?
2: Servisyo Katropa!
3: Ganun ang nangyari. So, yun po ay malaking kabawasan na problema dito sa atin sa Puerto Princesa dahil hindi lang isang beses siyang nasangkot. Dalawang beses siyang nahuli. Hindi ko lang alam kung ilang beses siya nagtagumpay. Pero nahuli siya dalawang beses na. Okay? At siya rin po yung sa CCTV. Hindi niya nga inamin yun, eh. Yung sa CCTV, kung hindi ko pa natanong, eh. Di ba? Iwan ako muna yan. Si Mayor Rick Ramos ng Palawan PPO. Usapin natin. Sir, good morning.
5: Sir, magandang umaga po. Medyo ano lang po kayo, malabo.
3: Ah, okay. So, bibigyan kita, sir, ng maganda at malinaw na ano, sir, ng monitor. Morning ulit, sir. Kamusta kayo dyan, sir, sa Palawan PPO, sir? Napakarami ng mga operation na. Tuloy-tuloy nakikita ko sa page ninyo, sir.
5: Yes sir, ang Palawan Police Provincial Office po, under po ng supervision ng ating Provincial Director, Police Colonel General de Casapanan, ay nagbigay po ng mandato na patuloy po yung pagsasagawa ng mga police operations.
3: Yes dito sir. Po. Opo. Sir, mayroon pong pinatay doon po sa Rojas, mukhang magkainuman po ito?
5: Opo, tama po rin po ng incident sa bayan po ng Rojas, ang Ginara. No? At itong biktima ay ito din. Nung nasabing suspect po ano si Arias Dong at saka si Arias Balong at habang sila po ay nagiinuman nagbibigay ng alak and hindi po sila na pagdinahan dahil kanila yung mahiritang pagpapalitan ng sitwasyon.
3: Teka, lumalabo-labo yung dating natin
5: dumating ang punto.
3: Sir Rick, medyo lumalabo-labo yung dating mo, sir, na kote. Papapwesto mo na ako, sir, ng medyo maganda-ganda. Doon nakita ko si Balong at saka si Dong. Ito, suspect ito, na iinom.
5: Suspect ko si Dong, nag-inom lagi.
3: Saglit lang po, sir, ha? Saglit lang po, Major.
2: Servisyong Katropa!
3: Sige, si Major Rick Ramos po, yung pong spokesperson ng Palawan PPO, yung pong ating kinakausap, medyo pangit lang. Bago mo bitawan, Ken, isala mo muna ha, saglit lang. Pero okay naman kanina, bigla lang nagbago yung signal itong huli. Okay naman siya nung una. Sige, wait lang ha, doon po sa mga taga Rojas.
2: Tsaka
3: sa mga, ano, yung mga mahilig mag-relax, medyo inom ng konti.
2: Servisyong Katropa!
3: Mukhang magkainuman po yata, yung pong, ano eh, yung pong... nagkaroon ng di pagkakaunawaan kunting alitan arawas.
2: Servisyong Katropa!
3: Yan, inaayos lang po natin yung signal. May binabanggit ng pangalan, Dong at Balong. Mukhang suspect po yata itong dalawa o yung isa. Dong at Balong mukhang gustong bumili. At doon na nagkalabo-labo yung signal ni Sir Rick Ramos.
2: Servisyong Katropa!
3: Wait lang, 10:41 po ng umaga.
2: Servisyong Katropa!
3: Sige. Sabi ka lang kina pagka okay-okay na yung signal. Sir, pasensya kanina sir, napuputol yung linya eh.
5: Opo, medyo bumabalik po.
3: Yan, opo. Yung kanina sabi mo sir, si Dong at Balong, ito po yung bibili sa tindahan ng alak?
5: Apo, actually po, sila po ay nagiinuman na, no? Nag-decide po sila na magdagdag
3: okay.
5: Ng kanilang iinumin at hindi po sila napagbigyan ano, ng tindahan dahil uutangin po nila ito. At nagkaroon po ng heated argument itong dalawa po na ito at ito po yung nagbunsod para po saksakin, no? Nagkaroon po ng stabbing, no? Ni-stab po ng itong suspect po, itong biktima at ito nga po ang naging bunsod ng kanyang pagkamatay. At accordingly po, ano, ayon sa investigation, meron pong naging dating hinanakit ng loob itong suspect dito po sa biktima, no, na ito po yung naging bunso din doon sa

0: along kay Dong kasi sinaksak nga
1: at saka saan? Initially po, meron po itong nakitaan ng tatlo but inintay po natin yung resulta po galing po sa post-mortem examination. Mm-hmm. But kalat po ito sa buhagi po ng kanyang katawan, itong kanyang mga tama, fatal areas po yung mga tinamaan dito po sa biktima. Sa tagiliran, mga ganyan po.
0: Tagiliran, okay. Mahaba ba yung pong kutsilyo na ginamit? Tagus ba?
1: Hindi po pa natin nakukuha yung resulta po, ano, but ito po yung mga fatal areas din talaga yung tinamaan dito po sa biktima.
0: Okay, sige. Tapos nung pong pangyayari na yon, umalis, tumakbo, nahuli o sumuko? Saan
1: po ngayon? Agad naman pong nahuli ito ng ating mga kapulisan na tumating naman din agad yung MDRRMO na talagang katuwang po natin, but declared then dead on arrival po itong biktima po na ito.
0: May tama ba sa dibdib, sir?
1: Yes po, kalat po sa katawan po itong biktima po.
0: Oh, matindi rin pala yung talagang ano sir eh, kung hindi lang isa, kung tatlo, sobra pa, may intention na po ito.
1: Yes po, ganyan po yung tinitingnan ng investigador po natin. For now, for inquest na rin po ito.
0: Anong kaso po ng suspect?
1: Most likely, murder case po ito at tayo po naman ay patuloy pong makikipag-ugnayan din po sa investigador. Mm-hmm. At sila po ay pababa na rin po dito para mag-inquest in. May inaantay lamang po mga dokumento.
0: Okay. Yun yung ano po, no? Yung pinakadahilan, yung pong alita nung pong kamag-anak, nung pong biktima doon po sa suspect. Pero hindi naman sila, direkta na sila mismo yung may alitan.
1: Most likely, yan po yung tinitingnan at tayo po ay patuloy po nakikipag-ugnayan din doon sa... both sides po ano, at itong investigation po ay patuloy pong ginagawa po ng Rojas MPS.
0: Okay. Kamusta po yung pamilya-pamilya nila pa, kasi wala bang pagbabanta kasunod na nangyari na ito, may mga ganun ba?
1: Yan po ang tinitingnan po ng Rojas MPS, and also tayo naman po ay nakatutok po dito, and also lagi po nating bilin na hindi po dapat idaan sa anumang pananakit o sa ganito po no yung mga pagsaksakan o kung ano man nakarumaldumal na krimen, sapagkat may kakaharapin po silang kaso at mas mahirap po na talagang ma-engage po sila sa mga ganitong klase po ng insidente.
0: Okay, yung pong biktima po ngayon nakaburol po sa doon din mismo sa bahay nila?
1: Hindi pa po natin alam kung ano po kung saan po nakaburol, but ito po ay mag-undergo po ng post-mortem examination. Yes po.
0: Okay, sige po. Marami pong salamat dito, Mayor Rick Ramos, dito po sa update na ito ha, sa pagbibigay po ng information. Okay.
2: Serbisyong Katropa.
0: Si Police Mayor Rick Ramos po, tagapagsalita ng Ken Palawan PPO. Hindi siya PPCPO. Sa ano yun siya, sa Tinigiban.
2: Serbisyo Katropa.
0: Okay, so ang alias na lang po ang ginamit ni Mayor Ramos.
2: Serbisyo Katropa.
0: Itong si Balong at ito pong si Dong. Sila po ay una nang nag-iinuman. Magkasama po sila na nag-iinuman. Ngayon mukhang nabitin at gustong magdagdag.
2: Serbisyo Katropa.
0: Pupunta sa tindahan. Pagpunta doon sa tindahan, mukhang uutang ba sana? O dadagdag? Hindi na rin eh. Hindi na napagbigyan. At doon ako nagkaroon ng argumento yung dalawa. Hanggang sana pagbuksan na yung pong usapin na tungkol doon sa mga nagdaang mga alitan ng kaanak. At doon ako inundayan ng saksak. Sabi, tatlo. Tatlo yung binabanggit pa lang ngayon, tatlo. Ano po ni Major Rick Ramos? Bago hindi pa natin alam kung tagos doon sa katawan, pero fatal yung mga tama eh. Meron daw sa dibdib at tagiliran.
2: Serbisyo Katropa.
0: At huli naman po ito pong suspect, si Balong. Maalias lang yun na binanggit. Si Dong at Balong, yun po yung alias na ginamit ng Palawan PPO.
2: Serbisyo Katropa.
0: Yun. At yung biktima, hindi pa natin alam kung nasaan ngayon, kung nasa funeral homes or doon po sa bahay nila. Pero ito pala, nasa isang lugar lang sila. Sana umiral yung pong pagiging mahinahon ng magkabilang pamilya.
2: Serbisyo Katropa.
0: Dito po sa nangyari na ito, masakit talaga doon po sa pamilya ng biktima, doon po sa nangyari. Pero magkainuman sila, baka magkakaibigan din po ito sila. Isang lugar lang sila eh.
2: Serbisyo Katropa.
0: Nataon lang po na yun, nakainom. Tapos may nabuksan silang usapin itong mga nagdaan, kaya uminit yung pong kanilang pag-uusap.
2: Sir Bisyong,

0: doon na napunta sa pagkakasaksak ng suspect sa biktima.
1: Serbisyong katropa!
0: Oo, nantindi yung tama eh. Mabibigat yung tama.
1: Serbisyong katropa!
0: Okay, dyan po naganap sa bayan po ng Rojas.
1: Serbisyong katropa!
0: Okay, 10:48 ng gumaga.
1: Serbisyong katropa!

0: Katropa.
1: 10:49 ng umaga.
0: Serbisyo Katropa.
1: Si ano pala yun kagawa, Jack? Ang kasama mo, si Vice Mayor pala. Vice Mayor pala yun ang kalayaan yung po nag-video call kanina sa atin habang nagpo-program.
0: Servicio Katropa!
1: Medyo malabo yung signal mo, ha? Hindi ko masyado na tsurahan, eh.
0: Servicio Katropa!
1: Yan, thank you. Doon kayla kagawad, Jack, na nasa Davao ngayon.
0: Servicio Katropa!
1: Nag-courtesy call sila doon sa... sangguni ang panlungsod po ng Davao.
0: Serbisyo Katropa.
1: Okay, sige. Yung ito pang isa, yung Ken. Ito, tingnan mo yan. May oras pa naman siguro. Ito, yan, yan. Baka po pwede pa natin yung may ahabol din, Ken. Yung number nandiyan din naman.
0: Servisyo Katropa.
1: Meron po kasing ano eh, merong magdanak. Aruhoy, yan na naman o.
0: Servisyo Katropa.
1: Sapul po kasi ito sa CCTV.
0: Servisyo Katropa.
1: Baka natin, Ken, kung po pwede pang makausap. Meron pong magdanakaw na naman na nagtangay po ng laptop. Linobo po ito.
0: Servisyo Katropa.
1: Ang suspect po dito, papakita ko sa inyo, lalaki po ito na pumasok po sa bakod ng isang bahay. Palingalinga pa nga ito eh. Hanggang sa tinangay na nito yung isa pong laptop na linobo.
0: Servisyo Katropa.
1: Matte black po yung kulay. Yan po.
0: Servisyo Katropa.
1: Yung ninakaw. So, nananawagan po yung pong may-ari na kung sino man daw po ang nakakakilala sa picture. Pakita natin yung picture ng magdanakaw.
0: Servisyo Katropa.
1: Baka may baril din yan yung magdanakaw na yan. Delikado yung mga magdanakaw. Yan, yan po yung magdanakaw, ha. Pumasok doon po sa bakura nila at ninakaw yung pong laptop.
0: Servisyo Katropa.
1: Kaya ho, yung pong may-ari ay nananawagan na baka kilala nyo po itong magdanakaw na ito. Kung alam niyo, pakisabihan lang po yung mga otoridad natin, yung mga pulis, sakaling meron pong mapagbintahan din po ng laptop. Yan, pinapakita namin sa inyo. Medyo malabo kasi siya eh. Hindi maklaro yung pong CCTV tsaka mataas.
0: Servisyo Katropa!
1: Baba pa ng konti yung CCTV. Tapos maganda malinaw kasi ito medyo malabo.
0: Servisyo Katropa!
1: Kung kilala ninyo ito, report lang po kayo sa PNP. Hindi naman ho kayo makikilala niyan. O kaya may babanggitin ako number, pwede niyo pong tawagan niyan. Dito rin sa amin sa XFM, ganun din. Naghahanap na rin po kami ng mga magdanakaw eh.
0: Servisyo Katropa.
1: Ayon sa may-ari ng laptop na si Jason Moto Vlog. Okay, vlogger din pala yung may-ari.
0: Servisyo Katropa.
1: Kawatan na mataan kagabi. 6 to 7 p.m. dyan po sa Bonanza Chowlong sa Barangay Tinigiban, Puerto Princesa. Kinuha ang isang laptop, Lenovo, kulay black. Kailangan po kasi ng isang estudyante na graduating. Nandoon po lahat ng files about po sa school at yung pong thesis nila. So baka po kilala ninyo, pwede nyo pong ipagbigay alam sa barangay, pwede po sa PNP, sa XFM, ganoon din, at dito rin po sa number na 0951-311-9699. Tapos, pwede nyo rin pong i-share ito pong ano na ito. Ayun o, inano rin, medyo malabo eh. Sige. May picture pa na nakaharap na siya kin eh dito, nasa comment. Magnanakaw. Basta ganito, Vermont, papasok na kasi eh. Malapit na yung Pasko. Abang abala ang marami yung mga magnanakaw, nagiging abala rin sa pagnanakaw.
0: Servisyo Katropa.
1: Hindi lang agad-agad mahuhuli, pero sa tulong po ng publiko ay pwedeng matukoy ito po mga magnanakaw na ito. Mukhang may tatlo, magkabila ang braso.
0: Servisyo Katropa. Yung
1: magnanakaw, oh, yung ganda sana ng katawan ng lalaki na ito, mukhang matikas, mukhang kalakasan pa ito, pwede pa mag-construction worker ito, ah.
0: Servisyo Katropa. Oh?
1: Pwede pa magbanat ng buto pero mas pinili yung madaling paraan kundi magnakaw.
0: Sir Bisyong Kakatropa.
1: Di ba, Leo? Mahuhulit, mahuhulir yung mga magnanakaw na yan.
0: Sir Bisyong Kakatropa.
1: Ito, nakasando siya ng blue. Tapos naka-cap na black.
0: Sir Bisyong Kakatropa.
1: Kayo manggi ang kulay ng lalaki. Palagi natin mga nasa 5'4 ito. Mga ganun, mga nasa paakyat ng 5'6. Yan yung height nitong lalaki na ito. Tapos meron tato sa braso magkabilaan. Medyo maitim, di ba? O baka naman sa ano lang, sa kuha lang.
0: Sir Bisyong Kakatropa.
1: Pagkaalam ninyo ha, sabihan nyo na po kami sa XFM o di kaya Barangay Hall ng Tinigiban. At yung number natin pong binanggit, may, mismong may-ari, 0951-311-9699. Yan po yung contact number.
0: Sir Bisyong Kakatropa.
1: Magdanakaw na yan. Okay. 5 minuto pa alas 11 po ng umaga.
0: Sir Bisyong Kakatropa.
1: Pwede yung invitation po na PS1 na sa mga gusto hong tumakbo, fan run. Pwede kayo magparegister dyan. Araw-araw, hapon-hapon, nandyan po sa Baywalk. At meron ding online. Ha? Puntahan nyo lang po yung XFM. Ay, XFM yung pong page ng Puerto Princesa City. Police, di PS1.
0: Sir Bisyong.
1: Yan yung page nila, doon po yung ibang details. Sa October 20 na ho yan.
0: Kakatropa.
1: October 20, Sabado, tapos madaling araw.
0: Sir Bisyong Kakatropa.
1: Paalam tayo. Leo Cervantes Sabares, good morning po ka Gerald Gales. Good morning po Sir Leo Cervantes Sabares. Jonaline Lily, morning po Idol, watching from Luz Biminda. Yan, ingat po kagawa dyan. Thank you, Jonard Pineda, dyan po sa NARA.
0: Sir Bisyong Kakatropa.
1: Gandang patanghali po, mainit na... Mainit na katropa, kagawa Gerald, watching from NARA. Okay. Sige. So, susunod na palatuntun ang sentro ni kagawa Mike Scotte.
0: Sir Bisyong Kakatropa.
1: Thank you sa inyo pong panonood ngayon pong araw ng Tuesday, October 13, 2026. At syempre, mga katropa, gusto mo ba ng skincare na po pwedeng isama sa everyday na routine? Check nyo po ito ha. Yes to Health, Santon Plus Herbal Soap. Ang sabon o ang herbal soap na mayroon pong mangustin, mayroon pong papaya o pagpapaya, pampaputi yan, malunggay at guava extracts. Kita mo na yan. Alam mo ba katropa, may tatlong skincare benefits kang dapat na malaman. Number one, health. Cleanse the skin para malinis po ang balat pagkatapos ng bawat paligo. Number 2 naman, can help minimize acne. Para sa mga katropa natin na gusto ng alagaan ang kanilang skin, lalo na yung pong mayro mga pimples o yung pong acne prone skin. Pangatlo, can help keep skin smooth. Dagdag alaga para sa balat na gusto hong panatilihin na smooth at well care. 4. At hindi lang yan, meron pong natural extract din na ginagamit sa skin care para ho makatulong sa pangangalaga ng balat laban po sa early signs of aging. Kaya katropa, kung gusto mo ng herbal soap na pwede hong maging bahagi ng inyo pong daily skin care routine, subukan po ang Santon Plus Herbal Soap ng Yes to Health Clinic. Available po ito in 135 grams bar. Hanapin lang po sa Mercury Drug sa Watson. O meron din sa Watson ha. South Star Drug, Generica Drugstore, Shopee at iba pang piling outlet. Yes to Health Santon Plus Herbal Soap. Linis sa bawat paligo, dagdag alaga sa balat. Salamat mga katropa. Si Ken Vincent Dancin, co-person ng XFM Palawan. Ninyo po lingkod sa servisyong katropa, ka Gerald Gales.

0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang. Tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Samsung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
13: XFM.
14: XFM.
15: FM.
16: Mga katropa! Exciting dito!

0: Ang exciting times sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ng alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usaping, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.

Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali po lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Welcome po sa ating programang Sentro. Ngayong araw po ng Martes, ikalabing tatlo ng Oktubre taong 2026. Mga katropa, samahan niyo kami sa aming pong pagtatanghal hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama. Siyempre po sa bahaging teknikal kasama natin si katropang Ken Vincent Dancil. Ako naman po ang inyong lingkod, kagawad Mike Escote. Ang ating pong programa, siyempre hatid po sa inyo ng Vision X Plus Capsule na tutulong po para maibalik muli ang linaw ng ating paningin. At ng Santon Gold Herbal Tea na tutulong naman para maging maayos ang ating pong pakiramdam po ng ating tiyan. Bloated na tiyan, may nako, maiiwasan yan. Yan po ay mabibili sa atin ng lahat ng Yes to Health Clinic at mga pharmacy at mga dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at alawigan ng Palawan na ating pong kapartner.

Christmas countdown muna tayo. 73 araw. At 73 days na lang, Pasko na. So kami na po ang nauna buwabati sa inyo ng, wala pang Happy New Year. Merry Christmas lang muna. Merry Christmas! Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Mga katropa, hinahinay lang tayo sa pagkain, ha? Siyempre, mga bossing, yung bonus, inaantay natin mga empleyado. So, ipakiprepare na unti-unti ang bonus. Paghandaan na, pati yung 13th month pay. Kasama na rin yan. Yung iba nga, may 14th month pay pa. Alaga naman, oo. Kaya masaya ang Paskong Pinoy. Iba talaga yung Paskong Pinoy.

0: Happy birthday muna kay Presdelia Cazares, yung aming pong mabait at masipag ito na presidente ng senior citizen dyan po sa Barangay Siksikan. Nung siya, simula na siya naging presidente, maayos yung ano, maayos yung pamalakad. Hindi sa nambobola pero wala na masyadong usapin. Napapakinggan lahat ng mga senior citizen. Happy birthday po ha! Kay Dr. Jasper Radok Avila, pati sa kanyang misis, kay Ma'am Annalyn Avila. Mag-averti sila, oh. Nakatipid kayo, ha? Isang gastos, ha? Happy birthday kay Max Pajarillo. Happy birthday! Oy, kay paring Max pala. Siya yung ating representative ng mga sa mga homeowners association diyan sa People's Council, si Bossing Max yung ating representative ngayon. Jainate Bautista. Happy birthday. Cleo Lemos Binko, happy birthday. Mama ni Maring Laila. Rogelio Junior Bailon, happy birthday. Belated happy birthday sa kay Cordapia. Sa lahat ng nagbe-birthday, sana po maging maligaya kayo sa inyo pong kaarawan today. Paano nyo naman kami? Pakainin nyo din kami, ha? Pastor Doktor Jasper. Pastor na, doktor pa. Pakain, papansit ka, ha? 12 minuto, makalipas po ang alas 11 ng tanghali. Jacob Krapatanta Bautista, good morning Idol Kagawad. Pa-shoutout kapi tayo with Banana Q. Salamat from Ipila Nara. Yan, mga taga-barangay Ipila Nara, good morning. Mga katropa, may balde na ba kayo? Ha? Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, bumili daw po tayo ng mga balde. Ha? Meron ka bang statement dyan ni Pangulong Bongbong Marcos? Ay, dahil magkakaroon po ng El Nino. So, yung mga pag-ulan ngayon daw ay ipunin na natin. Yung mga pag-ulan, ipunin natin yung ulan para meron tayong magamit sa El Nino. Ano daw gagawin? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bumili ng balde! Talaga naman, oh. Nandyan ba yung statement niya? Ayan, i-play natin. Play natin yung para marinig ng ating mga kababayan. Baka magkaubusan ng balde, ha? Oh, dapat yung balde ninyo, yung matibay. Oh. Bago nyo bilihin, ihampas muna yung balde ninyo. Yan. Okay na? Yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Narito po mga katropa.
1: And part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. And part of that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill.
0: Ayun! Balde! Balde! Magkano ang balde ngayon, ha? Nako, baka yung mga lokal na pamahalaan mag-budget ng balde at ipamigay. Yeah. So, hindi malayo yan, ha? Baka yung mga LGU. Pero tayo daw, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pagka, ayan o, mga balde o, mga magkakana yung mga balde na yan. Maraming mga mga balde na hindi matitibay. So, kailangan pipiliin nyo yung matibay. Mga katropa, yan ha. So, ano hong masasabi ninyo sa, pagka Pangulo ang nagsalita, national ano yan? National policy. Nagiging national policy. Di ba? So sabagat ito naman ay panghihikayat, no? Para ano nga instruction. Hindi na encouragement, instruction mismo ng Pangulo. Bumili na kayo ng balde, mga katropa. Ang sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, dahil samantalahin daw po natin yung mga pag-ulan. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, ayon po sa DOST Pag-asa, sa post po ito ng Puerto Princesa Water District, makikita nyo sa kanilang Facebook page. Ayon daw sa DOST Pag-asa, maaari pang makaranas ng pag-ulan ng Puerto Princesa ngayon pong buwan ng Oktobre. Sempo. Mga katropa, gayon man, posible daw pong bumaba ang dami ng ulan pagsapit ng November hanggang sa unang quarter ng 2027 dahil nga po sa mararanasang Super El Nino. Sempo. Kaya habang may pagkakataon daw, habang may pag-ulan, samantalahin daw ito sa pamamagitan ng pag-iipon ng tubig. Tubig ulan bilang paghahanda sa mga susunod na buwan. Sempo. Itong pahayag ng Water District kahapon, so mukhang ang after ng speech ng statement ni Pangulong Bongbong Marcos na bumili ng balde, kaya siguro mayroong statement ng Water District ng ganito. Sempo. Ha? Maghanda daw kas ng malinis na drum. O yun, sasabi ni Pangulong Marcos, balde. O iba pang angkop na lalagyan upang ipunin ang tubig ulan. Sempo. Yeah, ha? So, dito sa may San Jose, may nakita ako dyan. Warehouse, parang warehouse yun na may bintahan ng malalaking kulay asul na drum. Parang 1,500 ang isa nun. Sempo. Hindi ko lang sigurado kung saan dyan, banda sa San Jose. Nakita ko lang sa Facebook . So sabi ng Water District, kasi sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mag-ipon ng balde. Mag-ipon ng tubig, bumili ng balde. Sabi ng Water District, maghanda ng malinis na drum, upang angkop na lalagyan upang ipunin ang tubig ulan. Sempo. Siguraduhin daw, ito yung tips ng Water District. Siguraduhin daw na malinis at may takip ang mga imbakan upang maiwasan ang pagpasok ng dumi at pamugaran ng lamok. Sempo. Yun. So yung bibilihin ninyo yung balde na meron pong takip, mga katropa. Sempo. Kasi nga, pag nalagyan niya ng kitikiti, pag may lamok dyan, yari na, baka magkaroon pa kayo ng dengue. Sempo. At syempre, baka madumihan yung tubig ulan. Sempo. Gamitin raw ang naipong tubig ulan para sa mga naipong tubig para sa mga angkop na gawaing bahay gaya ng paglilinis at pagdidilig ng halaman. Huwag itong inumin o gamitin sa pagluluto ng walang wastong treatment o disinfection. Sempo. Ayon sabi ng Water District, ang tubig ulan na inyo pong masasahod sa inyo pong mga balde ay gamitin lamang sa paglilinis at pagdidilig ng halaman, paglilinis ng bahay, ng comfort room. Yan, general yung paglilinis na binagit nito. So, paglilinis, kung ano man gusto yung linisin, at saka pagdidilig ng halaman. Huwag raw itong inumin o gamitin sa pagluluto nang hindi ito dumadaan sa wastong treatment o disinfection. Baka magkasakit kayo pagka ininom niyo yung ulan nang hindi po dumadaan sa proper treatment o na disinfect. Meron pong ang sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, magpo-provide ang gobyerno, di ba? Sa tuturuan ng gobyerno paano mag-disinfect, no? So hindi lang natin alam kung kanino ibibigay yung atas na yan na trabaho. Halimbawa, nakabili na ng balde yung mga tao. Sino ang magtuturo? Mga Water District ba? Lokal na pamahalaan? Pwedeng gawin yun. So, dapat tutusayin ang DILJ o kaya yung ILUA para matupad yung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos, mag-ipon tayo ng tubig sa pamamagitan ng mga balde. Turuan yung tao mag-disinfect. Tandaan daw, bawat batak ay mahalaga. Sa pamamagitan ng maagang paghahanda, responsableng pag-iimbak at matipid na paggamit ng tubig, makakatulong tayo na pangalagaan ang ating supply sa panahon ng pangangailangan. Huwag na rin nating hintayin kumunti ang tubig bago maghanda. Mag-ipon ngayon, magtipid araw-araw. So yung ulan daw na nararanasan natin ngayon, lalo na sa Puerto Princesa, ipunin na po natin yan mga katropa sa pamagitan ng balde. Nako, per bahay ilang balde kaya? Ha? O dito sa istasyon natin, ilang balde kaya? Kailangan natin. Wala bang batas mag-hoarding ng ulan? Bawal mag-hoard ng ulan. Walang batas. Instruction ko ni Pangulo, ipunin natin ang ulan eh. Central. Sabi ni Abrenica Jom, nakaisip na ako ng new negosyo, balde na ititinda ko. Now, hindi na crochet wad. Oo nga! Ito, sa mga gustong bumili ng ano ha, mga crochet ni Katropang Jom Abrenica dyan sa Siksikan. Yan na, yung mga porcelas, mga ganchilyo niya. Tama ba yung pronounce ko? Corsier? Hindi corsier. Corsier pala, corsier. So, silent T. Yan ha. Yung kanyang crochet. Crochet. Ah, hindi core pala. Crochet. Sorry lang. Tanga lang. hindi na raw crochet. Ah, hindi na crochet yung kanyang ititinda. Balde na lang. Yan, sabi ng katropang General Pineda, balde for short, katropang kagawad Mike. Oo nga, balde. Wala, dyan sa Nara ba? Ilan lang bang mall dyan sa Nara? Parang dalawa lang yung malaking ano dyan, di ba? Yung Prince, yung kay Dimaala. Tapos yung dito sa may palengke. Diyan ako bumili nung nakaraan eh. Parang wala na rin ibang tindahan pa. Yung mga hardware ba, may mga balde? Pero pang balde ng pang simento yun eh. So, bili na tayo ng balde. Ngayon pa lang, bumili na kayo ng balde. Sayang yung ano, yung ulan, tubig ulan, ipunin natin. Pero sana mapagtuunan na lang yung pagtatayo ng dam. 2-3 billion lang naman yung kailangan ng water district. Kayang-kaya yan, ng national government. Diba? Billion-billion ngayon na sa corruption eh. Mga dam na lang sana, Mr. President. Pagtuunan natin ng pansin, na punduhan natin. Ito yung balde. Nako. Matutuwa dito yung ano, yung kumpanya ng Orocan. Diba? Yung Orocan, dapat magano kayo ha, marami kayong ano eh, marami kayong mga balde. Nako, lalaki ang kita ng mga manufacturer niyan ng balde. Oh. So, pwede bang magano ng balde na hindi naman plastic? Yung ano, yung parang sartin. Dati baso namin sartin eh. Nako talaga naman oo. So kailangan natin bumili daw po ng balde mga katropa. Sabi ni Junard, dam na lang mas okay pa siguro kagawad Mike, ha? Ano yung dam? Iba-ibang ano eh, ang alam ko ano lang Orocan lang eh. So dam, mayroon pang brand dam, dump. Oh. So yun daw, basta maghanap kayo ng balde na matibay-tibay. Sabi ng Water District sa kanilang pong press release, bagamat makaranas pa ng ulan ng Puerto Princesa at Palawan, ayon sa pag-asa, posibleng maranasan sa lungsod ang pagkunti ng boost ng ulan sa mga susunod na buwan. Sa kabila raw ng nararanasang pabugso-bugso ng ulan sa Puerto Princesa, ay ramdam naman sa ibang mga lugar sa Pilipinas ang init at kawalan ng ulan na epekto na po ng El Nino. Ayon raw po sa ulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRMC noong October 7, 2026, umabot na sa 106 na lungsod at munisipyo sa bansa ang isinilalim sa state of calamity dahil po sa El Nino kung saan mahigit 429,000 na individual ang apektado. Grabe, 106 na mga lugar ang nagdeklara ng state of calamity dahil po sa El Nino. Wala na silang tubig. 429,000 individual na ang apektado. Yung mga katropa natin, mga kabarangay natin, apektado na. Pinakamarami raw apektado ng lugar. Nasa Cagayan Valley na mayroong 66, sinundan ng Caraga na may 23, Bicol Region na may 12 lugar, Calabarzon na may 4 at Sokcharjen na may 1, nagdeklara na po ng state of calamity dahil po sa El Nino. Aabot daw sa tinatayang 5.58 billion ang pinsala at pagkalugi po sa agrikultura habang patuloy po na nagdudulot ng kakulangan sa tubig at panganib ng sunog ang tuyong kondisyon sa ilan pong mga lugar. Ito na problema natin. Oo, yung fire truck, no? Pag nagkaroon ng sunog, yung fire truck ng Bureau of Fire Protection, isa lang. Dahil dito, hinihikayat ang publiko na magtipid ng tubig, maghanda na imbakan, ha? At sundin ang mga abiso ng mga kinakukulang ahensya bilang paghahanda sa posibleng pagpapatuloy ng El Nino sa mga susunod na buwan. At ito na nga po yung paghahanda. Sabi ng Pangulong Marcos, ito po, bumili tayo ng balde. Ano kayang, ano ang masasabi nyo dyan? Balde talaga. Oo, talagang hindi na tayo maglagay ng ano kaya, Mr. President, per barangay, mag-release kayo ng pondo per barangay na magkaroon ng malaking mga water tanks para yung ating mga kabarangay, doon na sila sumahod. Pero talaga, ang pinakaano talaga, Mr. President, yung mga dams natin, punduhan talaga. Katulad dito sa Puerto Princesa, sabi ng Water District, marami tayong mga water source. Dito po sa ground, yung sa Montible River, ilang porsyento lang kinukuha natin dyan. 10% o 15% sa Campo Uno, mga ganun din. Meron pa tayong Babuyan River, hindi natin napapakinabangan. Yung mga tubig yan, papunta lahat doon sa dagat. Bakit? Wala tayong malaking imbakan, wala tayong dam. Sana, Mr. President, wag na lang balde, dam na lang. Magkaroon sana tayo ng long-term solution. Ito pong pagbili ng balde ng ating utos yung sa ating mga kababayan, short-term solution lang po ito. At saka, parang nakakadismaya naman na galing po sa presidente na yung statement tungkol dyan, mga katropa. Kumbaga, ito ba yung paraan natin para makaligtas dito sa El Nino? Balde? So, para sa akin, parang pag-amin ito na kabiguan ng gobyerno na magkaroon tayo ng mas epektibong paraan para po labanan ng El Nino. Para paghandaan ng El Nino. Oh, di ba? Kasi, ibig sabihin, wala tayong mga napagawang dam. Wala tayong mga napagawa talagang infrastructure para maibsan, para hindi natin maramdaman yung epekto ng Super El Nino. Para po sa akin yun, ha? Parang inaamin ng presidente, wala na talaga tayong ano, wala tayong paraan, wala tayong nagawa na wala tayong nagawang paghahanda talaga, konkretong paghahanda. Bili na lang kayo ng balde. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Kung ayaw niyo bumili ng balde, di manigas kayo. Parang ganoon, di ba? So, parang nakakasama ng loob na manggaling pa sa Pangulo ng Pilipinas yung statement na yan na ang mamamayan ay pinapabili po ng balde. Ha? Bakit? Bigo ang administrasyon para mapunduhan, magkaroon ng mga malalaking dam sa mga probinsya, sa mga bayan, para yung mga tubig na sa ilog na natatapon, nasasayang, napupunta lang sa dagat, hindi na papakinabangan, ay maipon sana. At pagsapit ka ng ganitong panahon, meron po tayong makukuha. So, nakakalungkot na yung statement galing pa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Na magbumili kayo ng balde, ipunin ninyo yung tubig ulan. Ha? Bakit hindi na lang tayo gumawa ng mga... Meron pang dalawang taon pa naman eh. Sana instruction eh. Oh! DPWH! Tulungan ang mga lokal na pamahalaan. Ilua! Tulungan ang mga water district. Maghanap tayo ng pondo para pagpatayo tayo ng mga dam para pagdating ng El Nino. Meron tayong magamit na tubig. Sabihin din, kailangan na kasi ngayon eh. Kasi, ano na eh. Ayun na nga eh. Ibig sabihin, bigo ang pamahalaan na nung mga nakarang taon, nagpagawa ng mga infrastruktura, walang infrastruktura na pinagawa, patungkol dito. Kasi, napoproject mo yan eh. Ha? Meron kang, may plano ka eh. Pag upo mo palang dapat, okay. Tatawagin mo yung mga DOST, ano bang sitwasyon natin sa ng kalagayan ng ano natin sa mga susunod na 6 na taon? Sabi ang DOST, ito po, magkakaroon tayo ng El Nino. Meron na predict, meron na mga ano yan sila eh. Napipredict naman yan eh. Hindi katulad ng bagyo, ng lindol, di ba? Sila, meron na yan sila mga equipments. So sana yon na ano na nagawa na ng paraan. Pero dahil nga bigong pamahalaan na sa aking interpretasyon, yung pag-amin, yung pag-utos na magbili ng balde ay pag-amin na bigong pamahalaan na makagawa ng mga malalaking infrastruktura tungkol dito sa paghahanda sa El Nino. Ha? Mga katropa. So, yun lang masakit. Diba? Ayaw punduhan. Kaya nga dyan, dito nga, damang hinihingi natin ng water district. May plano sila pero kailangan mangutang sa bangko kasi hindi naman pinupunduhan ng pamahalaan. Isipin ninyo, yan po ay government-owned controlled corporation. Yung mga ganyan. GOCC ang tawag dyan. So, sa tingin ko, pwede naman paglaanan ng pondo yan. Long-term solution ang kailangan natin, hindi yung katulad nito. Ibig sabihin, taon-taon, bibili tayo ng balde. Kasi ay long-term solution naman yan kasi habang buhay naman may balde. Ano ba naman yan? Yan ang pinakamasakit na parte ng buhay natin. Ha? So ako ay nalulungkot sa statement na yan ng Pangulong Bongbong Marcos. Siguro, sabi nga, wala tayong magawa kasi huli na eh. Kung pag-up na tayo ng dam, matagal pa. Yan, balde na lang. Pero sana hindi po sinasabi yan ng mataas, pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. No? So, wala talaga tayo palang nagawa para paghanda nitong El Nino. Yung mga mamayan, kumbaga binibigay na natin sa mga mamayan ang bola para maghanda. Diba? Sabagay, practical kasi wala talaga. Kung hindi nga naman nakapaghanda, anong gagawin mo? Ipasa mo na lang ang burden sa taong bayan. Kawawa naman yon, ha? Diba, Nanay Belen Alcantara? Ganatang haliwad, Merry Christmas. Araw-araw kami naikinig sa inyong istasyon. God bless you always. May balde ka na ba, Nay? Kailangan yung balde nyo matibay-tibay at saka malaki. Ay, hanggang ano yan? Hanggang March, April, May? First quarter hanggang March ng 2027 wala tayong tubig, wala tayong ulan na aasahan. Yan ang problema natin. Ay talaga naman so ipon na kayo ha. Ngayong October umuulan pa sa Puerto Princesa sa Palawan, bumili na kayo ng balde raw at mag-ipon ng tubig ulan. Katropa, gusto mo bang dagdagan ang iyong daily wellness routine? Introducing Yeso Help Santon Plus Capsule with Mangosteen and Malunggay. By Santon Plus Herbal Capsule, ito po yung kulay maroon yung box at maroon yung blister, yung pack niya. Maroon po ha, maroon. Mga katropa, yung Santon Plus Herbal Capsule, ito po ang kulay niya, yung box niya ay kulay maroon at yung blister naman ay blister pack ay kulay maroon din. Ha? Yan mga katropa. Ang mangustid po ay kilala bilang source ng santons, habang ang malunggay ay kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidants. Kaya magandang dagdag sa inyong balanced diet at healthy lifestyle. Para sa mga katropang gustong alagaan ang katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi ng araw-araw na healthy routine, subukan po ang Santon Plus, mga katropa. Yan ha. So, para hindi po tayo magkasakit. Ayan, pag uminom ka ng tubig ulan, magkasakit ka pa. Nako, ito na po, Santon Plus capsule. Ha? Ay, yan po ang kailangan natin para hindi po tayo magkasakit, mga katropa. Mga katropa, health is wealth, pero mas masarap kung may discount. Kaya mga katropa, gusto mo ba lumakas ang resistensya pero ayaw mong mamayat ang pitaka? Good news, dahil may pasabog na promong Yes Health Incorporated na siguradong aprobado ng inyong bulsa. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Narito ang dobling protection, dobling tipid combos para sa'yo. Buy one, take one. Isang box po ito. Bilhin po pag bumili kayo ng isang box. Ha? May pasubra pa ang isang box. Ang deal, bumili po ng isang box sa Santon Vitamin C, 500 mg sodium ascorbate. May isang free po na box. Ha? May isang free ka pa na box. So total niyan, 200 capsule. Kasi yung isang box, 100 capsule. Bakit panalo? Nanacidic vitamin C, kaya pampalakas ng immunity ng walang hapti sa tiyan. Magbabalik pa ang inyong programang Sentro makalipas lamang ilang patalastas.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
7: Iba ka sa lahat.
8: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.
7: Sister Payne.
8: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
7: Sister Payne. Tanggal ang pain.
9: Fast and safe. Yeah. Sister Payne.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagbibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Sunflum Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Sunflum Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santo na maganda sa kalusugan.
0: Sunflum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sunflum Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Sunflum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magdamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: XFM.
4: Balik tayo sa atin pong programa, 15 minuto bago sumapit ang grapta, alas 12 ng tanghali. Punta mo natin si Consul G. Lau, mga katropa, para maano natin. Kahapon kasi, mayroon pang sesyon ang sangguniang palunsod. May committee report si Consul G. Lau tungkol sa motorcycle taxi. No, mayroon pong resolution si Consul Damasco na requesting the LTFRB para magkaroon po ng pilot testing yung mga motorcycle taxi. At initially, napag-usapan, per company, 500 plus 1,000 doon sa mga toda natin. Alamin natin anong nangyari, ha? Cannot be reached na? Nako. Ulitin mo lang, baka ano... baka bumiyahe, no? So ano lang natin. Habang tinatawagan mo yan, mga katropa, meron tayong buy one box get 50% off ang ultimate health combo, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ang deal, bumili po ng isang box ng Santon Plus Gold, kalahating presyo lang ng isang box ng Santon Vitamin C mo, ha, mga katropa. Bakit panalo? Todo lakas na proteksyon mula sa 5-in-1 herbal powers ng mangustina, ang palaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag nang hintayin maunahan ang ubo at sipon. Mahabil ang promo na ito sa mga Yes to Health Wellness Center at saka sa mga clinic natin, saka sa mga pharmacy nationwide. Sugod na sa pinakamalapit na klinika. Promo is available while supplies... promise available while supplies last up. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito tayo sa siguradong proteksyon at tipid, ha. Paglilinaw lang, ha, dito po ito sa ano, sa ma-avail po natin ito sa lahat ng Yes to Health Clinic at Wellness Center nationwide. Yan, doon lang po yan, ha, doon lang po sa clinic natin tsaka sa ano. Hindi na makontakt, sir. Subukan natin ulit. Oo. Nako, schedule kasi natin talaga 11 sana. Inuna lang natin tong ano, yung sa balde. No. Sige lang. Kahapon kasi ang nangyari, withdraw ni City Councilor Elgin Robert Damasco yung kanyang resolution. Nung withdraw, ang effect niyan ay siyempre hindi na matutuloy yung request mo na pilot testing. Ang nangyari, nirecommit, ha, sa binalik muli doon sa Committee on Transportation. Kasi ang pag-usapan na lang daw, ilan na ba talaga, ilan lang yung bilang? Kasi nung una pinag-usapan, yung 500 din sa pilot testing lang. So ngayon, kung ilan na talaga yung, dahil pwede naman sila mag-apply na, yung mga motorcycle taxi sa LTFRB para magkaroon ng provisional authority at makabiyahe, ilan na talaga ang pupwedeng, yun na lang daw, yun na lang ang gagawin. Resolution para tungkol doon. Ako. Subukan natin, sir. Isa pa, sir. Matawagan natin.

natin. Last call. Tapos may panawagan kasi tayo. Oh, last call na lang, last call. Oh, baka sakali pa sumagot. Natin. Oh. Wala talaga? Naku, talaga naman. Oo. Sige, yung panawagan na lang. Papasukin muna natin yung mananawagan. Mamaya na lang kay Katropang Ali. Doon na lang sa alas 4. Oo. Hindi na makontak si Konsihal Gilaw. Baka may pinuntahan. Oo, yan na lang. Yung mananawagan na lang. So, ganun ang nangyari, ha? Wala na? Wala na rin yung mananawagan? Umalis na? Wala na naman, oh. Ay, so, ganun ang nangyari. Recommit na lang yan. Walang ano muna. So, inaasahan kasi na ganun yan, eh. Na mga motorcycle taxi riders natin na maka-ano na ng slot, maka-request na sa LTFRB. Ngayon, hindi po natuluyan. So, walang slot na request. So, anong mangyayari? So, illegal pa rin yung mga nagbabiyahe ng mga motorcycle taxi. Yan ang masakit doon, yan ang epekto noon. Winidraw kasi. Oo, na... Sana na lang, nagkaroon na lang ng ano kahapon, no? Ng offshoot resolution. Pero wala, 500 lang eh. Yung nakalagay doon eh. Oh, pero ang pagkakaunawa talaga natin yung public hearing na yun eh tungkol sa ano na yun eh sa pilot testing eh. Dapat tinuloy na lang muna, no? Tinuloy na lang muna yun para makita din muna natin. Maganda rin kasi na magkaroon muna talaga ng pilot testing. Kung bigla na lang. Although pwede naman nilang gawin, pero bigla na, okay na. Ito na yung bilang na request natin. Pero mas maganda, makita mo na eh. Yung pilot testing, sayang yun eh. Ayun lang, siyempre, yung author ng resolution, winidraw niya, ay wala tayong magawa. Yun ang siyang author eh. So, gawa na lang ng panibagong resolution ng Committee on Transportation. Mga katropa, doon ang hinayang lang ako doon sa panahon. Oo, sana tinuloy na lang. Oo, tapos sinusugan na lang ng panibagong resolusyon na ito na talaga, maliban sa 500. Sa pilot testing kasi, makikita kasi natin yan eh. Kung yung 500 tag 500, pito yun eh. Anim na bali, anim na tag 500 plus 1,000. 500 times 6, 3,000, bali 4,000. 4,000 lahat kasi sa toda sa tricycle ay 1,000. So kung 4,000, makikita sana natin yun eh. Kaya ba ng mga motorcycle taxi na kumita? Kung 4,000 sila, sabay-sabay, meron ba silang mga pasahero na makukuha? Magkakaroon ba ng patas na kompetisyon? Sana yung mga tanong natin ay masasagot sana through pilot testing muna. Ay kaya lang, winidraw ni Consel Elgin yung kanyang resolution, hindi talaga po pwedeng ipagpatuloy yon. So, recommitted. Sabagay, ang dahilan niya naman, kasi nga, pinapayagan na eh. So, huwag na tayo mag-pilot testing. Diretso na natin kung ilan ang bilang i-request natin. Kung 5,000, kung 4,000. So, yun na lang. Isahan na lang. Okay din yun. Kaya lang, hindi natin makikita yung binabanggit natin. Yung mga tanong hindi natin masasagot. Kasi nga, kung kikita pa ba, kung tama ba yung bilang na inirekomenda. Halimbawa, 10,000, kikita pa ba sila? Diba? So, through pilot testing sana, makikita po sana natin yan, mga katropa. Yun ang... Maganda sana dyan kung nagkaroon ng pilot testing. Kaya lang, di natin mapilit dahil yung may akda mismo ng resolusyon ay kanyang inatras. Meron din naman siyang rason. Sa kanyang paniniwala, sapat na hindi na kailangan yung kanyang resolusyon na mag-request pa ng pilot testing dahil nga pinapayagan na ito po ng DOTR through LTFRB na sinabi niya ng kapangyarihan.
So, ganon, ang nangyari kahapon sa committee report sa sanggunian panungsod, so kaya ibabalik yan sa committee para makagawa ng panibagong resolusyon. Ang panibagong resolusyon, i-request na talaga ilan na yung bilang. Ha? Pero ang magde-decide niyan, LTFRB pa din. Sabihin ng City Council, o ito, 10,000 request namin. Eh, sabi ng LTFRB, hindi na, ano yan, hindi practical. Hindi nakikita yung mga motorcycle taxi natin dyan. 5,000 lang. Walang magagawa ang City Council dahil hindi naman kasama sa requirements yung resolution endorsement ng City Council. Sinabi ni LTFRB Regional Director Eric Bautista, ginawa lang nila yon dahil paggalang nila sa lokal na pamahalaan. Ayaw naman nila na mabiglaan na lang, may napurban silang 10,000, mabiglaan na lang yung LGU. Siyempre, yung LGU, gagawa na naman ng resolusyon. Bawasan nyo yan! Playing safety yung LTFRB, ha? Eh, pagka nirequest ng LGU, ito, 10,000. Tapos hindi naman hindi na kumita yung mga motorcycle taxi. Ay, huwag nyo kami sisihin. Yung LGU nag-request yan, hindi kami. Ganun ba yon? Talaga naman, oo. Uy, ano napindot ko to? Yung kanta ni Bon. Na tanaw, kanta na to ni Bon, ha? So, mga katropa, mamaya subukan natin si si Consel Gilaw sa alas 4 sa programa ni katropang Alison Salvatos. So, wala tayong oras at panahon. 4 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 12 po ng tanghali kay Tailets Lucio. Magandang tanghali. Kasama niya si Kuya Bots. Punta sila sa ating sanitary landfill. Yan, ha? Maraming salamat po sa inyo pong paikinig at panonood sa ating programang Sentro sa ngala po ni katropang Ken Vincent Dancil. Ako naman po yung lingkod, Kagawad Bike Scotty. Maraming salamat. Hanggang bukas muli, mag-ingat po tayong lahat. Para po sa inyo itong lahat, itong kanta ni Von Axel, Tanaw. Tanaw.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: Miller.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Plus Coffee Mix. VP Sara Duterte nanguna sa 2028 presidential survey ayon sa Pulse Asia.
2: Headlines. VP Sara itinangging kanya ang loteng iniuugnay sa kanyang salin.
1: Headlines. Congressman Egay Erize posibleng maghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa 52 billion pesos local government support fund sa 2027 national budget.
2: Headlines. Pangulong Marcos Jr. dumalo sa katarungan caravan sa Bulacan.
1: ERC sinuspindi ang reserve market para po mapababa ang singil sa kuryente.
2: Headlines. Sa balitang regional, DMW Secretary Kakdak pinangunahan ang BBM NRN sa Tuguegarao City. 11.98 million pesos na tulong pinansyal ipinamahagi sa mga OFW.
1: Headlines. Balitang international, mga katropa, DM Oriad Airport sa Saudi. Mananatiling sarado kasunod ng pag-atake ni Houthi Rebel.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, Forgotten Island matagumpay pa rin sa kabila ng mababang kita sa sinihan ayon kay Lea Salonga.
1: Headlines. At sa sports, Alex Iyala bumagsak sa singles sa Chinese qualifier sa Wuhan Open.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Tuesday, October 13, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayong sumasa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Una sa mga balita ng una, si Vice President Sara Duterte sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Matapos makakuha ng 50% voters preference sa survey ng Pulse Asia ngayong Setyembre. Bumalawa si dating Vice Presidente at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Kasunod si Senador Rafi Tulpo na may 12% at Senadora Risa Ontiveros na may 3%. Pinakamalakas ang suporta kay Duterte sa Mindanao. Umabot po sa 92%. Kasunod ang Visayas na may 56%. Sa Metro Manila, may 40%. At nalalabing bahagi ng Luzon na may 28%. Samantala, nanguna naman si Senador Christopher Bongo sa mga posibleng kandidato sa pagka-vice presidente sa 2028 matapos makakuha ng 31% voter preference. Pumalawa si Senador Robin Padilla na may 19%. Kasunod si Senator Bam Aquino na may 17% at dating Senadora Grace Poe na may 14%.
0: XFM News Nationwide.
2: Sina dating Senador Grace Poe at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang nangunguna sa mga posibleng manalong senador sa may 2028 national at local election. Batay sa survey ng Pulse Asia nitong Setyembre, nakakuha si Poe ng 50.2% voter preference habang 46.5% naman ang nakuha ni Cayetano. Sumunod sa kanila sina Senator Robin Padilla na may 45.9% at Senator Raffy Tulfo na may 44.4%. Lumabas din sa datos na 15 personalidad naman ang may tsansang manalo sa pagkasenador mula sa 66 na isinama sa survey. Gayunman, resulta lamang ito ng survey at hindi garantiya ng magiging resulta ng susunod na eleksyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin survey ay siyam sa bawat 10 Pilipino ang interesado sa gaganapin pong national at local election sa May 2028. Batay sa pinakuling survey ng Pulse Asia, 57% ang lubos na interesado. 31% naman ang medyo interesado sa halalan. Pinakamataas ang interes sa Mindanao, umabot po sa 97%. Kasunod ang Visayas na may 89%. Metro Manila na may 87%. At nalalabing bahagi ng Luzon na may 85%. Isinagawa ang survey sa 2,400 respondents na may edad na 18 pataas mula September 17 hanggang 24, 2026 sa pamamagitan ng harapang panayam na may margin of error na plus o minus 2%.
0: XFM News Nationwide.
2: May matapang na pahayag naman si Vice President Sara Duterte laban sa paghahambing ng kanyang karanasan kay former Vice President Jejomar Binay. I-greet ni Duterte na mas mabigat ang kanyang pinagdaraanan dahil dalawang beses siyang na-impeach sa Kongreso.
3: Grabe yung maninira sa kanya. Sabi ko, alam mo, wala si Binay sa akin dahil hindi siya umabot sa impeachment. Not once, but twice. I claim that sikat na sikat na kahit nasa ibang bansa na ay ang iniisip si Inday Sara pa rin.
2: Kinwestiyon din ni VP Sara ang pag-uugnay sa mga transaksyon sa China sa usapin ng pambansang seguridad at iginiit na dapat linawin kung ipinagbabawal ba ang pakikipagnegosyo sa naturang bansa.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa sa Senator Lacson, pinapalinaw kay Senator Padilla ang pahayag na disregard for law sa impeachment trial. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Hinimok ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson si Senator Judge Robin Padilla na linawin kung sino ang tinutukoy niyang nang sabihin itong may pagwawalang bahala sa batas sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng pahiwatig ni Padilla na maaari silang lumiban sa impeachment trial kasama ang kanyang mga kaalyado kung magpapatuloy umano ang pagbaliwala sa batas. Ayon kay Lacson, kung ang buong impeachment court na kinabibilangan din ni Padilla ang tinutukoy nito, maaaring ituring ang kanyang pahayag bilang direktang pag-atake sa integridad ng naturang lupon. Dagdag pa ni Lacson, kung ilang senator judge lamang ang tinutukoy ni Padilla, nararapat lamang natukoy nito ang kanyang sinasabi. Sa panayam sa radyo nitong linggo, sinabi ni Padilla na marami umanong nakakagulat na pangyayari sa impeachment proceedings. Binalaan din niya na kung magpapatuloy ang umano'y pagbaluktot sa batas, maaaring dumating ang puntong hindi na sila dadalo sa paglilitis. Nauna na naghahain sina Senator Robin Padilla, Bongo at ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban ng petisyon sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang pasya ng Senate Impeachment Court hinggil sa voting threshold sa impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na pag-aari niya ang loteng iniugnay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ang naging sagot ni VP Sara sa nagiging investigasyon ng National Bureau of Investigation na pag-aari umano niya ang isang lupang idineklarang agricultural ngunit may mansyon, swimming pool at helipad habang ang ari-ari ang nakasaad sa nakakahalagang 890,000 pesos lamang ay tinatayang maaaring umabot sa 61 million pesos. Kinwestiyon din ni Duterte ang operasyon ng NBI at iginiit na dapat gamitin ang pondo ng ahensya sa mga gawaing may malinaw na pakinabang sa publiko. Iniugnay niya ang usapin sa pagkakatanggal ng NBI sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosekusyon sa impeachment proceedings kasunod umano ng mga kwestiyonabling ebidensya iniharap kabilang ang grasyoso affidavit.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, iginit po ng Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abrea na dapat suriin na walang kinikilingan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng aligasyon ng unexplained wealth at mga hindi umano na deklarang ari-arian. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Abrea mga katropa na hindi dapat nakabatay sa pagkakakilanla ng taong iniimbestigahan ang pagsusuri sa mga dokumento at transaksyong inilahad sa impeachment proceedings.
4: Sa papaalala ko sa ating mga kababayan, walang kulay ito. Nagkataon lang na si Vicky Sara ang nasa impeachment. Kahit si Martin Romualdez, kahit sino pa yan, dapat ito yung lente o pagtingin natin pagdating sa kanilang mga unexplained wealth. Again, hindi dahil gusto mo ikulong si Vicky Sara kung susundin natin yung batas. At itong mga dokumento na pinagbasihan ng mga numero na ito, dapat may kaso ng tax evasion kasi maliliit na negosyante nagkaka-tax evasion.
5: Kaya nga eh.
4: Ano pa nila yun, sariling pera nila. Ito may question pa kung pondo ba ng bayan, galing ba sa China, saan ba galing? Kasi yun naman na dapat ipaliwanag ng kampo ni Vicky Sara.
1: Si Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abrea sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa mga aligasyong may kaugnayan siya sa China at iginit na maaari itong magkaroon ng epekto sa pambansang seguridad at ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ayon kay Duterte, posibleng magamit ang mga ahensya ng gobyerno para siya bantayan at gipitin sa politika habang nagbabala rin siya na maaaring maapektuhan ang mga negosyanteng Pilipino na may ugnayang pangkalakalan sa China. Binatikos din niya ang administrasyon sa umano'y kabiguan itong tugunan ang korupsyon, kriminalidad, problema sa ekonomiya at sigalot sa West Philippine Sea.
6: Desperado si Bongbong Marcos na pagtakpan ang korupsyon sa bansa. Nagpapatuloy pa rin ang questionableng insertions sa national budget ng kanyang mga kaalyado sa politika. Laganap pa rin ang kriminalidad. Nais kong sabihin sa inyo na sa ngayon, wala na tayong aasahan pa sa pamumuno ni Bongbong Marcos, kundi dagdag na pasakit at hirap. At kung nanganganib man ang ating bansa, nanganganib ito sa kamay ni Bongbong Marcos.
2: Yan po si Vice President Sara Duterte.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinwestiyon mga katropa ni Caloocan 2nd District Representative Egay Arise ang 7.2 trillion pesos national budget para po sa 2027 dahil umano sa hindi patas na alokasyon ng pondo sa mga distrito at ang pagbawas sa mahalagang programa ng pamahalaan. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Arise, mas malalaki umano ang inilaan sa mga distritong kinakatawan ng mga kongresistang malapit sa kapangyarihan, habang nabawasan naman ang pondo ng ilang programa para sa edukasyon at kalusugan. Kabilang sa mga tinukoy niya ang pagbabawas sa pondo para sa school building program at kawalan umano ng alokasyon para sa zero billing program ng PhilHealth.
4: Ayaw nilang tanggapin yung panukala ni Congressman Toby Chanco na buksan at malaman natin kung magkano ang allocation sa bawat congressman para equitable din. At may mga balibalita natin na iba, million, yung iba zero. Pagka no ka sa impeachment, ay zero ka. Pag yes, palbo ka. Patlo, presidential pork barrel, kung saan 62 billion yung inilagay sa exclusive discretion ng Pangulo. Kung saan niya gagastusin, kung paano niya gagastusin, kung kanina niya ibibigay, at kung kailan niya ibibigay, exclusive discretion. Ito ay lumalabag sa Article 6 ng ating saligob.
1: Si Caloocan 2nd District Representative Arise.
0: XFM News Nationwide.
2: Maghahain po ng petisyon sa Korte Suprema si Congressman Edgar Arise upang kwestiyonin ang 52 billion peso local government support fund na ayon sa kanya ay hindi na ipamahagi ng patas sa mga lokal na pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Arise na patuloy pa rin binibigyan ng pansin ng administrasyon na bigyan ng malaking alokasyon sa budget ang mga malaking lungsod kaysa sa mga mas nangangailangan.
4: Dapat nga, ang government support fund, dapat kung sino yung mahirap, siya yung binibigyan. Diba? Pero nangyari, ang pinakamalaking na bigyan ng 2025 at 2026 ng Pangulo, yung mga malaking lungsod, yung mga boat rich, at yung mga, alimbawa, Quezon City, yung malaki yan, yung mga pula-pula 1 bilyon ang naibigay dyan ng Pangulo. Maynila, Caloocan, Unaga, Ayan yung mga nabigyan ng malalaki. Samantalang yung Batanes, zero. Mahirap na mahirap. Yung Aurora na mahirap, zero. Yung Maguindanao na mahirap, zero. Yan yung mga naging maling patakaran dyan sa LGSF na yan.
2: Ngayon ni Erice, kung pipirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang budget, handa siyang iakyat ulit ito sa Korte Suprema.
0: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Tax Advisor Mon Abreyang i-modernize ng BIR at ng Bureau of Customs para mapataas ang koleksyon ng buwis at matugunan po ang korupsyon sa pangulekta ng kita ng pamahalaan. Sa panayam pa rin ng XFM Manila, sinabi ni Abrea na malaking bahagi ng nawawalang kita ng gobyerno ay hindi po lamang dahil sa pera na kukolekta, kundi dahil daw sa mga buwis na hindi naman na ipapataw. Okay, nakukolekta dahil sa inefficiency, corruption, at pag-iwas sa pagbayad ng buwis.
4: Tututukan natin improving efficiency ng BAT, i-modernize yung buong tax administration at habulin yung mga risk o yung mga tampalasang magnanakaw at hindi nagbabayad ng buwis. Kasi alam mo, sa totoo lang, mafia yung mga yan, ang mga tax evaders, smugglers. Kaya ang mga magkakamag-anak yan, magkakagroup chat yan ng mga korap na politiko.
1: Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abrea.
0: XFM News Nationwide.
2: Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang panauhing pandangal sa katarungan caravan ng Department of Justice o DOJ sa Giginto, Bulacan. Layunin ng programa na ilapit sa publiko ang libreng serbisyong legal at iba pang mahalagang serbisyo ng pamahalaan upang mas maraming mamamayan ang makinabang ng hindi na kailangan bumiyahe sa malalayong tanggapan. Sa pamamagitan ng DOJ Action Center, nakakuha ang mga residente ng libreng konsultasyong legal, serbisyong notaryo, mga clearance mula sa pamahalaan, tulong sa mga usaping immigration, serbisyo sa civil registry at assistance para sa mga concerns sa national ID. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas madaling maabot ng mga mamamayan ang mga serbisyong kailangan nila, lalo na sa usaping legal at ang mga dokumentong pampubliko.
0: XFM News Nationwide.
1: ERC, sinuspindi ang reserve market para mapababa ang singil sa ating kuryente. Natropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
5: Samantalang lang sinuspindi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang reserve market sa wholesale electricity spot market dahil sa mataas ng presyo ng ancillary service na nakadagdag sa singil sa kuryente. Pinakamalaki ang epekto nito sa mga consumer sa Visayas kung saan umabot sa mahigit 6 beses ang epekto ng reserve market sa singil kumpara sa mga long-term contract. Sa ilalim ng suspension, kukuha muna ang NGCP ng reserve power mula sa mga umiiral na kontrata at mass run capacity upang matiyak ang tuloy-tuloy at maasang supply ng kuryente. Inatasan din ang NGCP, Philippine Electricity Market Corporation at Independent Electricity Market Operator na maglatag ng bagong disenyo ng reserve market sa loob ng 6 buwan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na may higit 1.5 na tonelada ng shabu na nasamsam sa Laos at Thailand ay nakatakdang ipuslit sana sa Pilipinas. Ayon kay PDEA Director General Isagani Nerez, nasamsam ng mga otoridad sa Laos ang 521 na kilo ng shabu sa isang palipara noong Oktubre 1. Nakatakda o manong isakayang droga sa isang private jet na patungo sana sa Pilipinas. Naaresto rin sa operasyon ang isang Pilipinong gumagamit ng alias na Fahad kasama ang mga suspect na Malaysian at Singaporean. Batay sa intelligence reports ng PDEA, isang Pilipinong gumagamit ng alias na Boyet ang umano'y nagbayad para sa private jet na gagamitin sa pagdadala ng droga. Minomonitor na siya ng ahensya dahil sa hinihinalang kaugnayan sa isang sindikato ng droga sa Mindanao. Ayon sa PDEA, umalis ng bansa si Boyet noong October 11 at pinaniniwala ang nasa Hong Kong na ngayon. Samantala, naharang din ng mga otoridad sa Thailand ang isang sasakyang pandagat na may kargang mahigit 1 toneladang shabu sa karagdagang sakop o karagatang sakop ng kanilang jurisdiksyon. Ayon sa PDEA, nakatakda rin umanong dalhin sa Pilipinas ang mga ilegal na droga.
0: XFM News Nationwide. Mabilis mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tutok lang kayo sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 93.3 Antique, at sa XFM 99.5 Mega Manila.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin sa Tugigaraw ang balita. Si Secretary Kakdak ng DMW ay pinangunahan ang BBM NRN sa sudad. 11.98 million pesos na tulong pinansyal ipinamahagi rin sa mga OFW. Katropa natin sa balita, Marjorie the Kiwag, XFM Tugigaraw.
7: Umabot sa kabuang 11.98 million pesos ang tulong pinansyal na inilaan para sa 307 overseas Filipino workers sa isinagawang bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Reintegration Network Fair noong Biyernes, Oktubre 9 dito sa lungsod ng Tugigaraw. Sa pangunguna ng Department of Migrant Workers sa inlalim ng pamumuno ni DMW Secretary Leo Hans Kakdak, layunin ng programa na maihatid ang tulong pinansyal, oportunidad sa trabaho at suportang pangkabuhayan sa mga OFW at kanilang pamilya, lalo na sa mga nagbabalik sa bansa. Batay sa datos ng programa, 1.98 million pesos ang inilaan para sa 132 benepisyaryo ng Enhanced Livelihood Program for OFW's Reintegration, habang 10 million pesos naman ang nakalaan para sa 175 benepisyaryo ng Action Fund. Bukod sa pamamahagi ng tulong pinansyal, isinagawa rin ang job fair para sa local at overseas employment. Lumahok dito ang siyam na Philippine recruitment agencies na nag-alok ng kabuang 5,500 job orders, gayon din ang 16 na local na employer na nagbukas ng 1,875 na bakanteng trabaho. Nagsagawa rin ng service caravan kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang magbigay ng konsultasyon, tulong sa dokumentasyon, impormasyon at iba pang kinakailangang serbisyo para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Samantala, kasama rin sa aktibidad ang paglagda sa Memorandum of Agreement kasama ang mga piling institusyong pang-edukasyon upang palakasin ang mga programang naglalayong labanan ang illegal na recruitment at human trafficking, gayon din ang pagbibigay ng pre-employment orientation seminar sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw. Gagarawa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Taong niyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Lalaki pinatay at ibinaon sa hukay ng 5 construction workers sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Ang isang bako, inilibing ang isang lalaki na pinaslang ng di umaliglibang kalalakihan sa sitio Lampong Escoting, Jadid, Nueva Vizcaya, na natagpuan kahapon October 12. Ang biktima ay isang 45-anyos na kawanin ng National Irrigation Administration ng NIA na residente ng Barangay Butaw sa bayan ng Jadid. Huling nakita noong October 9, 2026 sa ang naturang biktima sa may Barangay Escoting nang kausapin ng mga construction worker ukol sa presyo ng graba ng mga trabahador rin ng proyekto na ginagawa ng NIA sa lugar na ang magtungo sa mga trabahante. Ay inayo umano ng 5 construction worker ang biktima na magiinuman muna na nauwi naman sa gulo at humantong sa pamamaslang. Nasawi ang biktima ng iumbog ang ulo nito sa semento na paulit-ulit at sa kaibinaon sa lupa gamit ang bako. Kalaunan ay sumuko sa Police Station 4 ng Santiago City ang isa sa mga suspek na di umano'y aminado na siyang unang umanday ng suntok sa biktima na sinundan lamang ng iba pa nitong kasamahan. Kakasuhan ng murder ang 5 kalalakiang suspect, damay ang asawa ng isa sa mga ito matapos kunan pa ng video ang krimen. Mula rito sa 104.8X sa FM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: Samantala, ama, pinatay ng sariling anak naman sa Badyangan, Iloilo. Sa tropa natin sa Balita RS, Pinosa XFM, Iloilo.
9: Napatay ng sariling anak ang 69 years old na ama sa barangay Shannon, Badyangan, Iloilo. Ayon kay Punong Barangay Carlos Casiple Jr., pumunta sa bahay ng anak ang ama upang pag-utusang kumuha ng niyog at saging sa kanilang taniman. Dahil sa pagod, hindi sinunod ng anak ang utos ng ama na naging rason ng kanilang pagtatalo. Nauwi ang pagtatalo ng mag-ama sa sakitan kung saan nahampas ng kawayan ang ulo at lieg ng ama. Nag-surrender ang 40-anyos na anak sa kapulisan at nahaharap sa kasong parricide. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Apat na menor de edad na sagip sa inihinalang illegal recruitment sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Sagip ng mga otoridad ang apat na minor de edad mula Rizal, Palawan sa Puerto Princesa City International Airport matapos maiulat na umano'y biktima sila ng pinaghihinalaang illegal recruitment at nakatakda na sanang bumiyahe patungong Manila. Ayon sa Police Regional Office Mimaropa, nakatanggap na ulat ang Rizal Municipal Police Station bandang 9:13 ng umaga mula sa isang concerned citizen. Agad na nagsagawa ng joint operation ng Palawan Provincial Police Office at Rizal PNP sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Grace Vic Gumba. Dinala ang mga minor de edad sa Women's and Children Protection Desk ng Palawan PPO at inirefer sa Provincial Welfare and Development Office para sa kaukulang proteksyon at tulong. Patuloy naman na tinutugis ng mga otoridad ang hinihinalang recruiter na umano'y nakabase sa Metro Manila. Iniimbestigahan ang insidente kaugnay ng posibleng paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Person Act at mga batas laban sa illegal recruitment. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Ang weather update, katropa atin sa atin ng Santon Plus Oil. Katropang Brian, patuloy pa rin binabantayan ang pag-asa ng Tropical Depression nasa labas ng PAR at ang layo is 2,790 km east ng Northern Luzon kung saan wala pa naman sinyales na makakapasok sa loob ng bansa at makakapekto sa ating lagay ng panahon.
2: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magdudulot ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon.
1: Mga katropa, northeasterly wind flow ang umiepekto po sa extreme northern Luzon.
2: Posible namang makaranas ng mga localized thunderstorms ang ipapangbahagi ng bansa.
1: At ang araw 5:47, nagpakita lulubog 5:38 ng gabi.
0: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Itinuring ni Lea Salonga na tagumpay pa rin ang animated film na Forgotten Island sa kabila ng mababang kita nito sa takilya dahil naipakilala nito sa international audience ang Filipino mythology. Batay sa Box Office Mojo, kumita ang pelikula ng $50.2 million sa buong mundo, ang mas mababa sa $80 million na iniulat na production budget. Sa Pilipinas, kumita naman ito ng 97.2 million pesos sa first week, ang pinakamalaking opening para sa isang DreamWorks animation film sa bansa. Para kay Lea, mahalagang nakilala ng mas maraming manonood sa ibang bansa ang mga nilalang kwentong bayan ng Pilipinas kabilang ang Manananggal at Tiyanak. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang International.
1: Ang Balita International, katropa, ay hatid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Pinalawig hanggang Sabado ang pagsasara ng King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, kasunod po ng sunod-sunod na pag-atake ng mga Houthi rebels mula sa Yemen. Ayon sa mga otoridad ng Saudi Arabia, hakbang ito para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at paliparan matapos po ang pag-atake na ikinasuwi ng 14 na katao at ikinasugat ng higit 300 iba pa. Dahil dito, sinuspinde na rin ng ilang international airlines ang kanilang mga biyahe papunta at palabas ng Riyadh habang nagbabala rin po ang mga aviation authority sa panganib ng paglipad sa rehiyon.
0: XFM News Nationwide. Balitang, balitang sports.
2: Ang balitang sports, mga katropay, atid sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 na, proteksyon sa buong katawan. Tinapos ng Chinese qualifier na si Shi Han ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa singles ng Wuhan Open matapos itong matalo sa tatlong set 6-4, 3-6, 3-6. Nakuha ni Ayala ang unang set pero bumawi si Shi at nanaig sa sumunod na dalawang set para makompleto ang upset sa Dongfeng Voya Center Court. Naging malaking hadlang kay Ayala ang 37 and force errors o sariling pagkakamali kumpara sa 20 winning shots habang ipinakita naman ni Shi ang matatag na laro sa mahalagang puntos. Pagkabat laglag na sa singles, nakakda pa namang lumaban si Ayala sa doubles kasama ang Turkish partner na si Zeynep Zonmez ngayong araw.
0: XFM News Nationwide.
1: Tropang Brian, ilang araw na lang, Christmas na.
2: 73 days na lang, katropang Bati.
1: 73 days at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na XFM News Nationwide. Tuesday, October 13, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Brian. Ako pala si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian Tepaz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
12: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
15: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister Paid.
16: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Paid ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Paid, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
17: Sister Paid, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Mabili sa mga butika.
20: Clear Skin Beauty Soap.
21: Ang Clear Skin Beauty Soap nagkagaling. Ika'y papuputi.
22: Nationwide
23: sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated.
24: The Secret of Health. Nationwide.
25: Nationwide.

0: Mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga ka-tropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa inyo ito ng Santong Plus Herbal Capsule at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopath. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong mga PTAC, DOH, Certified Naturopathic Practitioner, at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algy Bakla. Doc Algy, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner Doc Michelle, at sa lahat na ating mga ka-wellness, iba't ibang bahagi po ng ating bansa na nakatutok sa ating pong palatuntunan, at sana po marami na naman tayong mapulot ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan kung paano po natin iiwasan ang pagkakaroon po ng karamdaman gamit ang paraang natural.
0: Samahan kami ni Doc Algy dito sa ating pong talakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwedeng at-text yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, mga ka-wellness, pwede niyong ma-avail yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at gano'n rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong mga lugar. Ayan, at ipagtanong-tanong lang ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, mga ka-wellness, ha? Para makaiwas sa mga fake, makaiwas po sa mga counterfeit na mga produkto. Ang atin pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, ay available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail po iyan sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang po, Yes to Health 2011.
1: At ganun din, mga ka-wellness, ang mga produkto po ng Yes to Health ay pwede hong bilhin sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Siyempre, ito yung sariling atin na mga stores. At ang kagandahan, meron po tayong special discount for our senior citizen. At bukod po doon, meron po tayong mga special promo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating buy one take one, ang ating Yes to Health vitamin C. Ibig sabihin, pag bumili ho kayo ng isang box, may libreng isang box. At yung pinakabago nating promo is pag bumili ho ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, 50% discount na kung bibili kayo at the same time ng Yes to Health vitamin C. Mm-hmm. Ang kagandahan po dito, meron pa tayong opportunity, partner, na makapagpa-consult sa ating mga naturopath doon po sa Yes to Health Clinic. Meron tayong iba't iba kasing mga modalities, mm-hmm, na sometimes kailangan na natin pag meron tayong nararamdaman bilang complement sa ating mga programs o prescriptions na binibigay ng ating mga doktor. Sa Yes to Health, meron tayong mga modality katulad ng cleansing and detoxification. Most of the time, kung ako po yung consultant, madalas kong nire-recommend dyan, especially kung yung sakit hindi mo na maintindihan. May tama diabetes, may high blood. Hindi lang
0: komplikado yung mga sakit.
1: Parang isang barangay niya tayo sakit. Hindi lang isang pamilya. Mm-hmm. No? So, sometimes, tinitinan natin, baka kailangan ng detox. No? Mm-hmm. Kasi alam mo, maraming mga sakit natitrigger ng toxin sa ating pong katawan.
0: Yes, so.
1: And also, yung mga nutritional therapy, meron tayong mugukbuyang Korean therapy, acupuncture, and also yung ating eye detox, mm-hmm, yan, sa mga Yes to Health Clinic. Pwede nyo i-avail yan. Meron din po tayong terahertz, okay? Mm-hmm. Biozapper. At sa ilang piling branch, meron tayo nung tinatawag nating hilugtok.
0: Mm-hmm. Nacho-trad therapy.
1: With Dr. Wendell Pedreso. So yan po lahat ay pwede nyong i-avail, including yung discount sa product and promos, exclusively sa mga Yes to Health Wellness Clinic po.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin na gusto maka-avail, gusto masubukan ang mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay puntahan nyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health?
1: Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Makaraya is rupiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito, edit sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw na pagpapalakas at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin itong pagbabalanse ng immune functions or immune response ng atin pong pangangatawan. Lagi natin pag-uusapan, Doc Algie, ano, itong mga inflammatory diseases sa ating pangangatawan or mga inflammations, which is a common or normal reaction ng ating pong immune system. Ngayon, pag-uusapan natin, how to modulate our immune system or yung tinatawag po na immunomodulation or immunomodulation.

0: kailangan malakas lang yung immune system natin. Pag ganun na malakas, eh mabuti na sa ating kalusugan. Mm-hmm. Pero hindi po totoo yung ganun lang. Ano? Mm-hmm. So hindi ganun kasimple ng immune system. Kinakailangan malakas. May mga ibang bagay pa. No? Ang immune system po kasi parang isang kumbaga sa kasundaluhan, isang armed forces na binubuo po ng iba't ibang uri ng cells, kagaya ng binubuo ng protein. And may mga organs sa katawan tayo na bahagi ng kabuuan immune system po natin, ano, kabilang diyan yung mga lymphatic gland, di ba? So nagtutulungan ang lahat ng yan para magkaroon ng balance, para labanan lahat ng kalaban ng sistema, yung mga tinatawag na pathogens, ano, na pwedeng namimerwisyo yan sa atin pag tayo ay na-infect. Halimbawa, kapag may virus po na pumasok sa katawan, kailangan mo nang ano, makilala to, ma-identify. Parang ano lang naman eh, sa mga sundalo, ganun din naman. Kaya para maiwasan yung friendly fire, kailangan they need to identify sino ba yun. At pag na-identify na, aalamin ano yung angkop na depensa ng katawan natin. So, hindi lang basta laban sila na laban. May ganun sistema tayo sa katawan eh. Pero pagkatapos po na makontrol, halimbawa ng immune system, may laban, natalo nila, ibig sabihin, safe na. Wala na yung mga kalaban ng katawan. Mahalaga rin na merong mekanismo ng tamang pagpapahupa ng tensyon ng ating immune system para hindi tuloy-tuloy na makapinsala. Kasi pag laging naka-red alert, parang sa ano din naman natin, di ba? Pag laging nasa military, parang war footing, iba rin. Ano mangyayari? Kaya dito pumapasok yung concept ang tinatawag na immunomodulation. Ang salita pong ito ay tumutukoy sa process ng pagbabago ng activity o control sa activity ng ating immune system upang angkop ang tugon ng ating immune system sa particular na situation. Hindi laging nasa
1: red alert.
0: Ano? Hindi ito simpleng pagpapalakas lang, kasi kung immune boosting lang, maraming pagkain na immune booster. Ano? Kaya lang, hindi rin ganun. Sobrang dami yung mga modulator na kinakailangan natin ipasok sa ating katawan. So, para yung process ng immune system ay merong sistema. Ayon po sa paliwanag ng National Institute of Allergy and Infectious Diseases, kailangan daw matukoy ng immune system ang tunay na banta. Yan, kailangan alam nila yung threat sa katawan. Halimbawa, katulad ng allergy. Hindi naman lahat ng nagkukos ng allergy ay harmful talaga.
1: Tama,
0: iba nga, kumain lang ng itlog na allergy na.
1: Tama.
0: Kailangan makita ng immune system yung threat, kung ano yon. Kapag hindi sapat yung tugon, maaaring maging mas madaling kapitan po tayo ng infection. Yan yung isang side ng immune system natin. Mahina yung kanyang intelligence. O mahina yung kanyang lakas. Baka hindi matalo yung kalaban. So, mapiperwisyo ang katawan. Sa isang banda naman, hindi rin pwede yung sobra naman yung ano, parang sobrang higpit.
1: Active, no?
0: active at higpit na hanggang sa pati yung parte ng katawan natin ay tinatamaan din dahil nga hindi po balance. Kaya yung tinatawag na immunomodulation is para iayos lahat yung response, kung kailan hihinto, kung kailan naatake, at kung kailan magiging sobrang aktibo yung ating immune system.
1: Ibig sabihin, Doc Algie, hindi sapat lang na palakasin natin na ang atin pong immune system. Kinakailangan merong pagbabalanse, ika nga, mga kaibigan, ano? Or pagmumodulate ng atin pong pangangatawan. Para bang isang sasakyan, Doc? Normal na para tumakbo yung sasakyan, kinakailangan apa kami yung accelerator.
0: Yes.
1: Pero hindi sa lahat ng panahon, nakadiin ka dun sa accelerator. Okay? Yeah. Kasi may mga situation na kinakailangan, pepreno ka din.
0: Tama.
1: Kasi disgrasya ang resulta nun.
0: Tumpak yung analogy mo. Ano? Kasi kung ang immune system ay parang ang sasakyan, yung immune response natin, parang mabilis yung pagpapatakbo, di ba? Kapag may tunay na panganib, kailangan itong kumilos ng mabilis at sapat kung marunong siyang mag-differentiate kung ano talaga yung threat. Pero kapag walang panganib, kailangan ding bagal, humupa yung tugon. Minsan sa mga nangyayari sa kakulangan ng immunomodulation, minsan yung mga wala naman threat, doon naman masyadong
1: aktibo
0: yung immune system natin. At kapag may threat na, doon siya nagkakaproblema. So, yung mga reaction na yun na kinakailangan na maayos kung bakit kailangan natin ng maayos na immunomodulation, mga ka-wellness.
1: Yan, napakahalaga ng Doc Algie. No? Kaya sa mga ka-wellness natin yan, mahalaga na tandaan po natin ang maayos na immune system ay

0: hindi yung laging naka-alerto o agresibo ang atin pong mga kasundaluhan ng atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ito po ay yung marunong, yung tugon nila ay marunong kumilala mm-hmm. ng panganib o marunong tumugon at naayon yung tugon nila ayon sa sitwasyon na nangyari sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Ano? Ngayon, Dok, pag-usapan naman natin ang sistemang ito sa loob ng ating pangangatawan. Paano, Dok, gumagana mm-hmm. yung trabaho ng atin pong immune system in response sa mga mikrobyo mm-hmm. na nakakapasok sa atin pong pangangatawan? Paano ba nila ito nalalaman at paano nila nasabi na dapat ito nakapasok ito, ay dapat puntiryahin natin, labanan natin ito sila?
1: Okay. So, magandang tanong yan. Ano? Mm-hmm. Immune system po natin, may dalawa siyang pace mm-hmm, mm-hmm. o dalawang klase ng immunity.
0: Paraan,
1: o paraan ng pag ng depensa mm-hmm. no, na nagtutulungan yon. Yung mm-hmm. una, yung innate immunity.
0: Mm-hmm.
1: Na itong innate, ibig sabihin, pagkasilang pa lang natin, eh talagang active na yan.
0: Nandiyan
1: ano?
0: Na yun, oo.
1: Nandiyan na yan, yung nakalatag na yan, mm. yung depensa na yan.
0: Actually, Dok, ano pa lang, nasa sinapupunan ka
1: nasa
0: pa lang.
1: Nasa sinapupunan yan, pa lang.
0: Nag-uumpisa na yun siya.
1: Oo. Tapos yung adaptive immunity naman, ito mm-hmm. naman yung, kaya nga sa word na adaptive, ito mm-hmm. yung paraan ng katawan mm-hmm. to adapt to threats mm-hmm. na dati na niyang
0: nakasagupan.
1: Ina-adapt niya yung mga kalaban. Mm-hmm. Kung paano nila lalabanan in the future. Again, kung mm-hmm. atake ito. So, unahin natin innate immunity.
0: Mm-hmm.
1: So, ito po yung likas na depensa natin. Kumbaga, kaya nga innate, mm-hmm. nandiyan na yan eh. Kabilang dito yung ating mga balat mm-hmm. As the first line of defense. Kaya nga, yung balat natin, kapag walang sugat, mm-hmm. hindi tayo basta-basta mapapasok. Ngayon, nagkakaroon lang naman ng problema kapag yung balat natin nagkaroon ng breakouts mm-hmm. o may mga sugat or irritation, pwede magkaroon ng entry yung mga mikrobyo. Ngayon, another thing, yung ilong.
0: Mm-hmm.
1: Sa ilong natin, di ba, may mga parang buhok-buhok dyan.
0: Tama daw.
1: Yun yung mga ilan sa way ng natural defensive action ng katawan natin. Then, kung makalusot sa ilong, di yan makakalusot dun sa ating pong mucus lining.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga nagkakaroon ng kulangot, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yung mga Then, pag nakalusot, meron pa tayong respiratory tract
0: mm-hmm.
1: na meron ding ability to trap those who are actually invaders sa katawan mm-hmm. natin na may mga chemical na pwedeng pumatay.
0: Mm-hmm.
1: At yung ating immune cells na mabilis tumutugon sa ating pong mga, diba, nakalusot na dun sa mm-hmm. first line of defense, may susunod pang layer niyan, mm-hmm. diba? Yan yung ating immune system mismo. Kapag yung bacteria po ay nakapasok, maaring dumating yung may mga tinatawag tayong white blood cell
0: mm-hmm.
1: na ang tawag nila doon neutrophils.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga neutrophils, tumutulong yan first hand sa paglaban sa mga kalaban ng katawan, yung mga uh-huh. mikrobyo. Yung mga macrophages na sila yung tumutulong para hulihin o takpin mm-hmm. at i-digest yung mga bacteria o viruses mm-hmm. o fungal infection man yan, o mga cells na damage. So, sila yung mga yun. Kaya, ibig sabihin, they are continuously in patrol.
0: Mm-hmm.
1: Kahit na walang infection, yung mga yan umiikot sa katawan natin yan, kumbaga nagkakaroon lang ng difference pag may infection na talaga. Mm-hmm. Mas tumataas yung alertness ng ating immune system.
0: Kumbaga parang yung mga nagpapatrolya. Meron sa barangay, meron sa mga munisipyo.
1: Parang sa natin, sa normal na sa Pilipinas, di ba? Kahit naman walang panganib, walang mm-hmm. mga krimen, ang mga pulis nagpapatrolya.
0: Sila,
1: nagkakaroon lang ng mas maraming bilang mm-hmm. kapag may threat. Pag may na-identify.
0: Okay, nakailangan na ng backup.
1: Tama.
0: Sabi pa, So yung innate immunity natin, Dok, parang yun yung first line of defense
1: yes,
0: ng pangangatawan natin. How about, Dok, dun sa nabanggit mo kanina na adaptive immunity naman?
1: Mm. Ang adaptive immunity naman, mas specialized yun. Ibig sabihin, ito yung ability ng katawan natin to adapt to threats na pumapa. For example, ang involved dyan yung mga mm-hmm. B-cells at saka T-cells.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Ang mga B-cells, maaaring gumawa yun ng antibodies. Kaya makikita mo, mm-hmm. di ba, na-infect ka na before.
0: Mm-hmm.
1: Diyan kasi sumusunod yung principle sa yung paggamit ng mga vaccines
0: bakuna
1: mga bakuna na kapag for example nagkaroon ka na ng chickenpox
0: mm-hmm.
1: before, kung same strain yan mm-hmm. tapos sa talo ng katawan mo sa susunod, hindi ka na pwedeng tamaan kung mm-hmm. they have the same, kasi yung katawan mo pag natalo na niya yung isang mikrobyo, virus man yan o bacteria mm-hmm. meron na siyang data na nagawa yung antibodies sa tinatawag. Mm-hmm. Sukat na sukat yun, yung mga antibodies na yun sa isang specific na kalaban ng katawan, isang mikrobyo, mm-hmm. isang pathogen. So pag pumasok ulit yun next time, may panglaban na agad ng katawan. Hindi mm-hmm. na kailangan pag-aralan. Kaya diba mostly mga viral infection, tumatagal ng isang linggo, mm-hmm. tapos nagsusubside din sila. Because during that time, ang katawan ay busy sa pag-create ng antibodies mm-hmm. against doon sa mga yun.
0: Yung tinatawag sila ng mga ano dyan eh, mga plan, mga blueprint yan, para labanan ulit.
1: So yung antibodies, protein yan na tumutulong sa ating immune system na kilalanin at labanan specifically yung particular microbes or kalaban ng katawan na ito. Ano? Yung T-cell naman, mm-hmm. iba naman ang kanyang tungkulin. May mga T-cells tayo na tumutulong sa pag-coordinate sa ating immune system, mm-hmm. sa kanyang response. Habang yung iba naman, maaaring kumilos laban sa mga cells na nahahawa ng virus, particularly mm-hmm. yung cytotoxic T-cell, yung mga natural killer cell. Ayan. And also, may mga regulatory T-cells and memory T-cells tayo. Mm-hmm. So ito mga to ay may kanya-kanyang papel. Kumbaga, napaka-organisado ng immune system natin, mm-hmm. mga ka-wellness. Ano? At yun nga, meron tayong innate na nakalagay na dyan. Mm-hmm. And adaptive, kapag may mga nangyaring infection previously, the body have the ability to create mm-hmm. weapon. They called it antibodies. Mm-hmm. Para hindi tayo tamaan muli at masapanganib ulit sa ganung klase ng mikrobyo. Kaya pag nakilala ng immune system mo, yung isang particular na mikrobyo, mm-hmm. maaaring gagana yung memory cells mo mm-hmm. na tumutulong na yan para mapabilis yung katawan sa pag-produce automatically ng antibodies against a specific microbes mm-hmm. or viral infection. Ito rin po yung prinsipyo na ginagamit sa vaccination.
0: Oh, vaccine, so.
1: Kaya di ba yung sa vaccination, ang ano nun, binibigyan ka ng dose mm-hmm. na kung saan merong parang
0: strain.
1: Yung kung ano yung purpose no na mm-hmm. hindi tatama sa iyo dapat in the future, mm-hmm. nagpapasok sila sa katawan ng parts nun, mm-hmm. so the body can parang paralisado na hindi mag-cause ng active infection. So the body can do something mm-hmm. Antibodies
0: para
1: against it.
0: Para makagawa na sila ng mga mapag-aralan na ng immune system natin. Ano? Yun ang kagandahan, Doc, sa mga mga B-cells natin. Mm-hmm. Nagkakaroon sila ng communication with the T-cells. For example, mm-hmm. yung B-cells natin, mm-hmm. meron siya memorya about a certain virus mm-hmm. sa katawan natin. I-alert naman niya ngayon yung mga T-cells para yun sila yung huhuli naman doon mm-hmm. sa mga kalaban na yun na na-identify nila, which is harmful sa atin pong pangangatawan. Ganyan ka sophisticated ang atin pong immune system, mga ka-wellness. Ano? Na kung i-broaden up po pa yan, ako, napakalawak po, mga kaibigan. So with all that, the functions na nabanggit mo, Doc, ng immune system natin, saan po mapasok, Doc, yung immunomodulation process ng atin pong pangangatawan?
1: Actually, sa halos sa bawat yugto ng immune response, mm-hmm. isipin natin na yung mikrobyo pumasok sa katawan natin. Una, kailangan tumakilala mm-hmm. yung identification. Mm-hmm. Ikalawa, kailangang ipadala yung signal sa ating immune system kasi mm-hmm. meron tayo mga patrolman sa katawan eh. Mm-hmm. Yan yung mga first line na mm-hmm. kapag nakita nila, uy, may mikrobyo. Mm-hmm. Tapos, pag kaya na nila labanan, lalabanan nila. Oh. Pag hindi nila kaya, they will sound alarm.
0: Oh.
1: Then the body will trigger fever. Mm-hmm. Alam mo, mm-hmm. lagnat. Mm-hmm. Pag nilagnat ka na, uy, ibig sabihin, all your body's defense team, mm-hmm. yung ating immune system, is in full alert.
0: Oo.
1: Kaya may lagnat ka. Mm-hmm. Yun yung temperature kasi can wake mm-hmm. them up eh.
0: Tama,
1: from the barracks, kumbaga, ng immune system. Mm-hmm. So then, ikatlo, kailangan mapakilos yung cells na may kakayahang tumugon directly dun sa danger.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Ikaapat, kailangan makontrol yung lawak at tagal ng reaksyon. For example, ito lang naman yung kalaban. Mm-hmm. Dapat, pag natalo na, okay na yun.
0: Diyan lang yan.
1: Oo. Pagkatapos na makontrol yung panganib, mm-hmm. yung banta ng panganib, merong taga-awat.
0: Mm-hmm. yung taga-laser.
1: Merong sa immune system na, ceasefire. May ganun, kung sa sundalo, di ba? Ceasefire. Ngayon, after ceasefire, mm-hmm. di ba, may mga debris.
0: Mm-hmm.
1: Inside our body, we have a part of the immune system that will clear all the debris mm-hmm. of the battle.
0: Mm-hmm.
1: May ganun tayo. So, ganun ang nangyayari sa ating katawan. So, ang immunomodulation, ibig sabihin, papalakasin nito yung sistema ng katawan mm-hmm. to properly execute those steps.
0: Yung mga functions na yun.
1: Yes, kasi isa man doon ang magka-problema.
0: Mm-hmm.
1: Yung sinasabi nga natin na hindi niya ma-identify. Mm-hmm. Kaya nangyayari yung mga autoimmune diseases
0: mm-hmm.
1: na kung saan ang inaatake ngayon ng immune system natin, mm-hmm. yung sarili nating katawan kasi mm-hmm. hindi na nga niya ma-identify kung kalaban o hindi.
0: Oo.
1: Banat lang siya ng banat, mm-hmm. kumbaga. So, friendly fire, kumbaga mm-hmm. sa terminong sa armed forces, yung nangyayari yun within our immune system mm-hmm. kapag hindi siya healthy. So, alimang aspect doon ng hindi po healthy, talaga magkakaproblema yung immune system. Pwedeng na-identify niya.
0: Mm-hmm.
1: But the problem is, mahina naman yung ating immune mm-hmm. system. Hindi niya matalo.
0: Mm-hmm.
1: O kung matatalo man niya, sobrang tagal. At mm-hmm. Maraming damage ang katawan. Uh-oh. So yun yung, even sa ano sa mga immunologists, yung mga eksperto sa ganyan.
0: Yes,
1: so yan ang mga key factors na tinitingnan nila pagdating sa power ng immune system natin mm-hmm. na tinitingnan paano nila ma-enhance yung ability na yun.
0: Kaya dapat balanse talaga, Dok. Eh. That organisado talaga ng hosto.
1: Yes, so.
0: Even yung ano, Dok, even yung bilang ng panglaban natin sa atin pong pangangatawan. Let's say, for example, yung mga white blood cells natin, ano, or yung mga killer cells, o mga T cells sa katawan natin. Dapat, sakto yung bilang nila, Dok. Hindi pwedeng kulang.
1: Hindi pwede
0: hence,
1: namang...
0: ito ay magiging inefficient.
1: Oo.
0: Hindi rin pwedeng sobra.
1: Oo.
0: Kasi ano na, hindi na magiging maganda. Ano? Kumbaga, hindi na healthy sa atin pong pangangatawan pag sobra na yung bilang nila.
1: Saka yung response. Mm-hmm. Kasama kasi sa paglaban ng immune system natin yung inflammatory response.
0: Yes,
1: kasi
0: oo.
1: May mga allies or mga chemicals in mm-hmm. the body that helps our immune system mm-hmm. facilitate their function.
0: Tama, tama.
1: Diba? Yung mga, actually, yung mga, ano, yung mga... hormone that mm-hmm. are ginagamit ng katawan, yung mga cortisol.
0: Yan, oh.
1: Yan, kasama yan sa mga sa function ng mm-hmm. Paglaban ng katawan sa mm-hmm. invaders. Oh, that fuel up our entire defense system ng katawan. Kaya mm-hmm. nga lang pag nagka problema nga na malakas nga siya pero bobo naman, bobo in a sense. Bobo in a sense na hindi niya makilala kung sino yung kalaban at hindi. Parang walang radar ba?
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga sa ano, parang blinded mm-hmm. yung ating immune system.
0: Yeah, hindi pa rin magiging effective
1: yeah.
0: sa ating pangangatawan. Kaya nga yung immune modulation, yan yung parang isang napakahusay na tagapag-ugnay ng mga depensa ng ating pong pangangatawan. Ibig sabihin, inaano yan, Dok, binabalanse niya
1: mm-hmm.
0: yung ugnayan ng mga ano, ng iba't ibang parte ng ating pong immune system. Hindi basta-basta inuutusan lang yung mga immune cells natin na atake lang ng atake. Kundi kinakailangan ng koordinasyon. Para bang yung nangyayari sa atin, mga kasundaluhan natin, di ba?
1: Tama.
0: Mga sundalo, mga pulis, pagka hindi nagiging maganda yung coordination nila.
1: Minsan nagkaka-enkwentro sila.
0: Oo. Sa halip na maging successful yung mission nila, sila mismo ang minsan nagkakabanatan sila. Ano.
1: Ganon din sa loob ng katawan natin. Kaya mahalaga na natin na, for example, yung pamamaga, hindi naman masama yung pamamaga.
0: Tama,
1: pero hanggang kailan ka dapat gagana yung tinatag na inflammatory response. Yun yung comparable sa immune system. Dapat matapang, dapat malakas, pero gaano katagal at hanggang kailan lang yung response na dapat mong gawin. So doon papasok yung mga sustansya that are well known to help our immune system to be more intelligent instead of more strong lang kasama yung intelligence and yung pagiging strong na ating immune system.
0: Ayun, ha? Yeah, yan. Napakaganda na napag-uusapan natin itong mga ganito, mga ka-wellness para nababalanse natin kung paano natin papaganahin na maayos ang atin pong resistensya or ang immune system ng atin pong pangangatawan. Mamaya, dadagdagan pa po natin mga ka-wellness ang mga kaalaman patungkol po dito sa pagsasaayos ng mga trabaho ng atin pong immune system. Kaya dyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan patungkol pa rin sa pagbabalanse ng atin pong immune system. Dok Algie, ano po ba ang nangyari kapag hindi na ayos o hindi na sa ayos itong regulasyon na ito ng immune system na ating mga pangangatawan?
1: Magkakagulo yung ating depensa kasi kailangan kasi flawless eh. Hindi pa pwedeng sumablay sa isang aspeto o isang level ng depensa ng ating katawan. So kinakailangan matalino siya. So, it can differentiate sinong kalaban, sinong hindi. At the same time, healthy yung kanyang mismo mga immune cells that can effectively fight dun sa mga kalaban ng katawan. At meron siyang malusog na abilidad to create antibodies. Yun yun. At bukod dun, dapat din yung mga first line of defense ingatan natin. Mm-hmm. Katulad ng mga balat, katulad ng ating ilong, di ba? Dapat healthy din yun. Kasi, pag hindi yun healthy, isa rin yun sa problema na ating immune system pwede ma-overwhelm.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya nga, di ba, lahat ng yan, first line of defense, second line, and yung final, ano natin, final defense ng katawan natin, yung ating tinatawag na adaptive immunity.
0: Mm-hmm.
1: O dapat lahat yan ay ready. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag hindi po nagkaroon ng balance yan, pwede tayong tamaan ng mga autoimmune disease.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Makikita nyo yung allergy is part of autoimmune disease. Mm-hmm. Di ba? Maraming may asthma, maraming may mga allergic rhinitis, maraming may mga yung mga nakakamatitindi, yung lupus, rheumatoid arthritis, yan. Mga example yung yan ng mga condition.
0: Diabetes type 1.
1: O, type 1 diabetes. Oh. Mga ano yan, example ng mga problema sa immune system yan, autoimmune disease. Yung psoriasis, yan. So, yun yung mga ano. Then next, matagal na yung mga pamamaga, kinakailangan mag-ano na sa atin yun eh. Magbibigay na sa atin ng hint na baka ang immune system natin hindi healthy.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang nagiging chronic inflammation lang naman yan kapag hindi rin healthy yung ano ng immune system
0: hindi
1: natin.
0: Hindi efficient yung trabaho nila.
1: Hindi effective. So, pag meron na tayong mga sakit na matagal na nating iniinda, paulit-ulit, pabalik-balik, hindi lang yan mismo doon sa parting apektado. May kinalaman din yan sa ating mahusay at balansyadong immune system response ng katawan.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, Doc, both extremes, ano?
1: Both extremes.
0: Yung either mahina yung response ng immune system natin, or sobrang lakas naman, o sobrang tagal na itinatagal niya dun sa atin pong, kumbaga yung tagal ng proseso ng pagkatrabaho niya, ay nagbibigay din ng problema sa katawan natin.
1: Pero alam mo yung cancer, ito, maidagdag ko lang sa inyo. Alam mo yung cancer, hindi naman tayo magkaka-cancer kung healthy at intelligente yung ating immune system.
0: Tama daw ko.
1: Kasi in the body, we have natural killer cell as part of the immune system. Pag may nakita yan na isang cell na rogue, or nag-mutate, automatic papatay niya ng natural killer cell natin. Kasi pag hindi niya pinatay yun, it can cause chaos dun sa buong cellular system. Pwede magkaroon ng cancer. Kaya nga sabi ng mga eksperto, ang strong immune system, and intelligent immune system is effective na panglaban sa cancer sa ating katawan. Okay. Ibig sabihin, pag nagka-cancer ka, ang isa sa naging problema mo, immune system.
0: Mm-hmm.
1: Oo. At alam naman natin kung ano mga nagpa-paralyze sa effective na kondisyon ng isang immune system ng katawan natin.
0: Ayun. Kaya mga ka-wellness, huwag natin kalimutan, ang kalusugan natin hindi lamang yan patungkol sa pagkakaroon ng pagpapalakas panlaban sa mga sakit. Hindi lang boosting ng boosting. Ano? Mm. Kinakailangan din ng tamang regulasyon. Ano? Dapat nare-regulate ng maayos yung iba't ibang functions. Maliban sa immune system natin, yung ibang sistema pa ng pangangatawan natin, kinakailangan regulated lahat sila, Doc. In harmony, kumbaga, ano, para nagkakaroon ng magandang balanse ang ating pangangatawan at nagiging maayos yung overall functions nito sa ating pong katawan.
3: The secret of health.
0: Ayan. Ngayon, Doc, ang tanong ng karamihan sa ating mga kababayan, paano, Doc, nakakatulong o ano ang naiutulong ng araw-araw na pag-inom ng Santom Plus Herbal Capsule in relation, Doc, dun sa pagsasaayos o dun sa pag-modulate ng ating pong immune system?
1: Yan. Actually, ang mga immunomodulator naman talaga, sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Nasa nature na yan, nasa mga kinakain natin. Yung Santom Plus Herbal Capsule kasi, ang dami niyang immunomodulator, particularly ha, yung Santone.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa kanilang pag-aaral, nakita nila na yung Santones, especially yung Alpha Mangosteen at Gamma Mangosteen, ay may mataas na ability to help the body na mas magiging sensitibo yung immune system natin. Itong mga compound na ito, nakita na nila ng potential to help the immune system to become more intelligent and strong. Aside from that, ang mga to ay may mataas na antioxidant activity. Na kung saan ang mga antioxidant ay nakatutulong doon sa immune cells mismo natin na hindi sila ma-wear out ng mabilis. Kasi cells din ang immune system eh.
0: Tama, Doc.
1: Di ba? So pag puro free radicals na lang, baka yung immune system natin later on, bagsak na sila.
0: Tama.
1: So yung ating immune system needs also antioxidant so that they can do it, their function properly. Mm-hmm. So ito yung kagandahan kasi ang santon, kung titingnan natin yung antioxidant in nature, ang santon nandun sa mga ranking na mga phytochemicals that are known to be antioxidant. Kaya yan ang nilagay natin sa ating santon plus herbal capsule. Isama mo pa yung mga moringin, di ba? Yung mga yung quercetin, which is also napakagaling, yung quercetin for immune modulation na nandun naman sa extract ng moringa.
0: Yes, oo.
1: Maraming pag-aaral po niyan. Kulang lang tayo sa oras, pero they have studied that in year 2009 na may mga laboratory studies, placebo-controlled double-blind placebo-controlled trial na kinasasangkutan ng ilang mga subjects. Ano? Nakita nila na ang santons, base sa pag-aaral, ay nakakatulong para mas maging malakas at matalino or magkaroon ng magandang immunomodulation ng katawan natin based on their study. So ito ay both laboratory and human studies na nakita na nila na mas healthy yung immune system ng mga taong kumakain or umiinom ng extract ng santons.
0: Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano, na gusto nyong ma-modulate na maayos yung immune system response ng ating pangangatawan, those bioactive compounds, Doc, na nabanggit mo, ano, will greatly help yung atin pong immune system, ano, yung pagkasaayos nila.
1: Yung nabanggit, because of the time, ilan lang yung nabanggit natin, pero sa totoo lang, ang dami daming phytochemical inside santo plus herbal capsule na mayroong immunomodulatory properties.
0: Eh yung quercetin na lang, Doc, na nandun sa ano, isa sa mga potent yan na siya na flavonoid.
1: Yes.
0: Na meron siyang ano eh, anti-allergenic effect kaya sa ating pong pangangatawan.
1: Ang tawag dyan eh, nature's antihistamine.
0: Yun,
1: yung quercetin. Na marami niyan sa moringa. And also sa mga citrus, yung mga quercetin niya. Pati sa sibuyas at bawang,
0: marami.
1: Marami
0: din, oo. Kaya sa mga kababayan natin, ano, na gusto nilang mapasaayos, ano, or ma-modulate yung immune system nila, these supplementations, Doc, na merong clinical trials, ano, na hindi lang basta-basta nababanggit natin dito na sinasabi natin na nakakatulong, kundi pinag-aralan mismo ng mga clinics and mga experts na meron talaga silang ano, nakitaan na potential, very big potential sa pagkasaayos na atin pong immune system, mga kaibigan.
1: Yes, kaya hindi lang vitamin C kailangan yung inamin araw kasi vitamin C, antioxidant yan eh.
0: Tama.
1: Kaya tinuturing siyang nakakatulong sa immune system. Pero merong mas matitinding phytochemical inside santon plus herbal capsule that can directly help our immune system to be more functional. Kaya I'm encouraging you, pag kayo merong mga sakit na paulit-ulit na lang, especially may mga autoimmune disorder, you need to take this supplement, ano, bilang pantulong sa inyong katawan to regulate its function properly. Kasi yun lang naman ang purpose kasi ng nutrients eh. Hindi pakialman yung katawan natin or gamutin ang isang sakit, but to support the body's innate ability to heal itself.
0: Yeah, tama. Kaya sa mga kabayan natin, hindi lang po mahalaga na i-boost natin ang i-boost, especially ang ating pong immune system, bagkos mas mahalaga pa itong pag-modulate ng immune system natin, mga kaibigan. Kaya kung kayo ay nag-take ng mga vitamin C, especially yung Astro Health vitamin C natin, mahalaga, Doc, na i-combine nyo itong pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule natin, mga kaibigan. No? So just imagine, kung boosted ang immune system mo, at the same time, he is very intellectual at na mo-modulate yung kanya pong mga effect o yung trabaho ng bawat parte ng sistema ng atin pong immune system ay mas magiging efficient ito para sa paglaban ng samot-saring mga mikrobyo, even yung mga nabanggit, Doc Algin, mga cancer cells sa ating pangangatawan, ay effectively magagawa po yun ng ating immune system, mga ka-wellness. Okay? Eh, maraming salamat, Doc, sa mga infos na ito na ating napag-uusapan, ano, sa mga kababayan natin. Atin pong itutuloy pa itong ating usapan na ito patungkol sa pagpapalakas at pagpapatibay ng ating pangangatawan at higit sa lahat, yung pag-regulate ng bawat functions ng katawan natin, katuwang ang pag-inom ng ating pong Santone Plus Herbal Capsule. Mga kabayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At mamaya po, itutugunan natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Dyan lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
4: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-yes to health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon, Irpil, yung bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Siyempre, ang programa pong ito ay headed pa rin sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa mga kabayan natin na gusto makasubok ng ating pong mga dekilidad ng mga produkto, puntahan lamang ating pong mga authorized dealers nationwide. At gano'n na rin, pwede maka-order nito sa ating pong Shopee page. Ha? Search lang Yes to Health 2011 o di naman kaya ay bumisita sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Mga kaubayan.
1: At huwag kalimutan mga ka-wellness ha, ang ating mga produkto ay pwede nating bilhin sa lahat ng authorized distributor ng Yes to Health, sa mga butika.
0: Mm-hmm.
1: O siyempre lalong-lalo na sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Yung ating po mga promo, don't forget, meron tayong buy one take one ng Yes to Health Vitamin C. Meron tayong pag bumili ka ng one box ng Santone Plus Herbal Capsule, 50% discount na kung bibili ka ng Yes to Health Vitamin C.
0: Ayan.
1: At yung ano, inaabangan ng karamihan.
0: Oo.
1: Oh, yung mag-ipon na kayo.
0: Yung raffle promo natin mga ka-wellness ha. Mag-ipon na kayo ng pang-entry po ninyo ha. Ang gagamitin na pang-entry, empty pad, empty blister pad ng Santone Plus Herbal Capsule po natin mga ka-wellness. At empty sachet ng Santone Gold Coffee Mix. Ipunin po na kayo niyan mga ka-wellness dahil pag-start ng ating pong raffle promo, meron na kaagad Doc, pa-premium na nag-aantay po sa inyo. Ha?
1: Oh, exciting. Kaya, masayang Pasko niyan pag nanalo kayo.
0: Kaya sa mga kabayan din, ha, mag-ipon-ipon na kaagad. Siyempre, more entry, more chances of winning mga kasama. Okay? Kaya sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong at text lang yan sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6544 5.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron po nagtanong dito. Ano? Sabi niya, Doc, ano po ang benefits ng soya at iba pang ingredients ng Santone Plus Coffee ninyo? Pwede po bang inumin ito ng My Diabetes Type 2? Ito ng QC.
1: Alam mo po ang soya, isa ang soya sa kinikilala ng mga nutrition expert bilang food for the future.
0: Oo.
1: Okay, bakit? Ang soya kasi, naalala ko, way back after World War II, na kung saan ang Japan ay, di ba, sinara nila yung bansa nila, kundi ako nagkakamali, because sinulugan ba naman sila ng atomic bomb. Mm-hmm. No? So alam mo, isa sa nagpa-survive sa mga Japanese ay ang soya. Based on study, ang soya ay naglalaman ng mataas na nutritional content. Una, yung kanyang protein, which is very important sa tao to survive.
0: Tama.
1: Proteina.
0: Oo.
1: Ang kanyang protein ay mataas. 40% ng soybeans na kinakain natin ay mataas ay protein.
0: At isa yung Doc sa ano, mga plant-based na merong complete amino acids.
1: Yeah. Kasi hindi lahat ng mga sources of protein in plant kingdom ay kompleto yung essential amino acid.
0: Yes,
1: ang kagandahan yung soya, tama ka, kompletong essential amino acid. Ang isa pa, maganda ang soybeans sa ating pong hormone.
0: Tama.
1: Kaya noon, nung panahon, naalala ko si late Senator Juan Flavio, may pinopromote siyang ano yung sumikat yung isoflavon. Alam mo yung isoflavon ano, for prostate health, for hormonal health ng mga kalalakihan, even sa mga kababaihan, meron niya sa soya. Ang tawag nila doon sa yung mga tinatawag na bioidentical hormone na nandun sa soya. So ibig sabihin, pag ikaw ay mayroong hormonal problems, especially sa mga kababaihan, maganda kumakain tayo ng soy product. At alam mo ba sa isang pag-aaral na ang soybean din ay nagtataglay ng mga anti-aging phytochemical. Kaya nga doon sa mga bansa daw na nagko-consume ng more than 350 milligrams of soy extract o soy product every day, makikita mo ibang-iba yung balat nila.
0: Tama daw ko.
1: Yung skin nila, pumunta ka ng ano, a common country, Japan, Korea, China. Sila yung may pinakamaraming consumption ng soy product. O ako, pumunta ako ng Indonesia noong nakaraan. Pina-attend tayo ng ating boss ano, sa isang conference. Nakita ko ang mga Indonesia, national, para national food na nila yung tempeh. At based doon sa mga matatandang habang kumakain kami, sinasabi na yung tempe daw, ang dahilan bakit hindi sila nagkakasakit ng malalala. Yung mga buto, matitigas ang mga buto. Kasi nga, napaka-dense, kumbaga, ng nutritional content ng soya. O, kaya kahit di ka kumakain ng karne, pag nagsusoya ka, makukuha mo din. Kaya di ba yung mga vegetarian, mga vegans, so, na hindi kumakain ng meat, for some reason, doon sa soybean, isa yun sa pinagkukunan.
0: Doon sila humuhugot. Oo.
1: So may mga iba't iba pang sustansya meron dyan. Prebiotics. So, fiber. Kaya yan ang nilagay natin doon sa ating Santong Plus coffee mix. So, pwede sa mga bata yan. May mga soy milk, di ba? May mga soy coffee.
0: Oo, tama.
1: Kaya yun po yung sagot natin ha. Doon sa nagtatanong, anong meron sa soya, bakit ito ay nanandun sa ating coffee.
0: Ang follow-up niya, Doc, na tanong, pwede ba siya sa diabetes type 2?
1: Pwede. Pwede kasi una, pag meron tayong, pag nagko-coffee tayo, tinitin natin yung sweetener. So, it's safe naman yan sa mga diabetics.
0: Yes,
1: And isa pa, ang soybeans ay may mga pag-aaral lang sasabi na pinapatatag nito yung mga kalamnan at mga daluyan ng dugo na naapektuhan ito pag diabetic tayo. Kasi pag diabetic, ng dugo.
0: Tama, Doc.
1: Oh, so pag humina yan, malaki ang chances na magkakaroon tayo ng sensitivity na pwede masugatan ang ating balat na mas mabilis. Di ba may mga ganun na nangyari sa mga diabetic? So, maganda ito sa mga diabetic patient.
0: Yeah, so mga kabayan din ha, na gustong sumubok ng ating friendly coffee. Ang Santone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. Kahit sino, Doc, pwede makainom na ito. Ano?
1: Pwede.
0: Bata, matanda, pwede kayong makasubok ng Santone Plus Coffee Mix sa ating mga kaibigan. Ha?
1: Especially doon sa mga highly sensitive sa kape.
0: Yan,
1: kasi ang coffee substitute na nilagay dito, talagang soybean.
0: Yung
1: roasted
0: yung base,
1: soybean.
0: Ano niya,
1: yan yung base niya. Kaya yung mga bata, ginagawa nilang pulburon yun. sa pamangkin ko, ayaw niyang ilagay sa tubig. Gusto niya, papakin niya. Healthy yun kahit sa mga bata kasi hindi nga siya naglalaman ng ang coffee kasi minsan sa bata mga stimulant.
0: Tama.
1: Di ba, hindi natin sila binibigyan. So, pwede yun yung Santone Plus Coffee Mix natin sa kahit na nung edad. Wag lang sa baby. Siyempre, ibang usapan na yung mga pediatrics. Ano?
0: Yan, sa mga kabayan din ha, na gustong sumubok ng ating pong Santone Plus Coffee Mix, nako, hanapin na po yan sa mga local pharmacies and drugstores dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. Okay? Ito, another inquiry. Bakit po kaya nagkaka-vertigo? Ano po ang gamot dito? At ano po ang bawal nakainin? Floor po ito ng Batangas.
1: Ayan, common na, common na tanong sa atin yan, ano?
0: Oo.
1: Kasi pag vertigo, common reason, problema sa tenga. Yan, sa tenga, sa loob ng ating tenga, meron tayong mekanismo sa tenga natin na kapag hindi healthy, pwedeng pagmulan yung infection, pwedeng disalign yung crystals dyan sa tenga natin. Eh, ganun tayo sa tenga. Na nagiging dahilan kung bakit hindi stable yung mata natin. Ano? Na kahit na pumikit ka, pakiramdam mo, umiikot tayo.
0: Pa
1: kasi pag vertigo, yung iba, nami-misinterpret nila yung hilo sa vertigo. Ang dizziness is not vertigo. Yung hilo, yung parang nahihilo ka, hindi mo masasabing vertigo unless ang nararamdam mo, umiikot ka or umiikot yung paligid mo. Yun ang vertigo. Commonly, pinakamaraming dahilan sa tenga. May problema sa tenga natin. Yun po yun. Ha? So, yung tinatawag na benign paroxysmal positional vertigo, commonly sa tenga yun. May ginagawa sila dyan na maneuver. Tingnan nyo sa kung meron kayong kilalang nurse na pwedeng magpaturo kayo ng tinatawag na Epley maneuver or YouTube nyo, tingnan nyo. Yung position para makorek yung benign paroxysmal positional vertigo, pwede makorek yun. Pero kung ang dahilan ay mas malalim, like infection, hindi yun masyadong effective. Pero kung yung benign paroxysmal positional vertigo, pwedeng epektibo yun.
0: Ipo-position, ire-reposition.
1: Oo, ire-reposition. Kasi inside our ears, meron tayong tiny calcium crystal na nandun sa inner ear
0: parang
1: natin.
0: Parang yung balancer ng katawan natin.
1: Oo, na kapag yun ay wala sa, parang naalala mo yung pag gumagamit tayo ng ano ba yon yung para malaman mo kung pantay ba?
0: Level.
1: Oh. Parang ganun. Sa tenga natin, pag wala sa balance, yung crystal na yun, yun yung nagdedetermine ng focus ng mata natin. Kaya mapapansin mo yung mga vertigo talaga. Ako, so many times, nangyari na sa akin yan eh. Yung mata nila gumagalaw ng kusa. Kaya ang pakiramdam nila sa paligid, umiikot. Or sila mismo ang umiikot.
0: Parang umiikot, oo.
1: Oh, yun yung nangyayari. So kung ang nararamdaman nyo hilo lang naman, hindi siya vertigo. Pero kung umiikot ang paligid, na kahit nakapikit kayo, feeling mo nahuhulog ka sa hinihigop ka pababa, yun vertigo yun. Ang suggestion ko sa inyo, magpa-check up po kayo. Punta kayo sa doktor, sa mga ENT, especially sa tenga, ipasilip ninyo kasi baka may infection. Kasi pag hindi na correct ang infection sa tenga at lumala,
0: delikado yan.
1: Nako, mga ngailangan ka na ng CT scan. Mga ngailangan ka na ng mas malalim na ano. Yung kaibigan ko na-opera eh. Na-opera yung tenga niya because of hindi niya, alam mo ang dahilan nun, partner?
0: Yes daw.
1: Yung paggamit ng cotton buds, masyado kasi yung matubis eh. Yung ayaw niya ng
0: yung laging kinukuting-ting yung
1: malinis
0: tenga.
1: Malinis masyado sa tenga niya. Sabi niya, alam mo, yung pagiging malinis ko sa tenga ko, yung gumagamit ng para daw kutsara, tapos cotton buds, yun daw ang dahilan, pinaliwanag sa kanya ng doktor, na yung tutuli, may purpose yan.
0: Huwag
1: yung pag-initan lagi yung tutuli.
0: Airwax na yan.
1: Protection ba sa tenga natin?
0: Maliwa na pag sobra-sobra na.
1: Eh,
0: pero,
1: ang tutuli naman, lumalabas kusa yan. Wag lang naman yung tutuli mo, hindi ka na makarinig dahil marado na.
0: Meron yan, meron purpose talaga yan. Kaya ngayon iba doc na laging ano, sinusundot-sundot yan. Ako, ingat-ingat po kayo mga ka-wellness ha. Kasi, yun nga, pa very big problem yan. Pagka yan ay nagkaroon ng infection mga kaibigan. Eh, ang lapit pa naman ng ano, diba? Ang lapit ng tenga natin sa brain area natin. Kaya malaking problema talaga, lalo pag hindi naagapan yung infection na yan, mga kaibigan.
1: Kaya pag paminsan-minsan mo nararamdaman yung vertigo, posibleng may kinalaman to sa nerve, posibleng may kinalaman. Pero pag yung madalas, kailangan magpa-check up ka na po. Kasi may mga tao na sa isang taon, isang beses na vertigo, yung pala sobrang stress, sobrang puyat. Pero may iba talaga na every now and then. Yun alarming yun.
0: Delikado pa naman doc sa may vertigo pagka nag-drive ka. Napaka-delikado
1: yun. Yan yung nangyari sa akin. Sobrang puyat ko. Tapos sabi ng doktor, oy, may ano ka, astigmatism sa mata. Diba? Masyadong pagod yung mata mo. After treatment sa mata, nawalan.
0: Nice na.
1: Nawalan na vertigo. Kaya dapat magpapacheck up po kayo. Not necessary sa naturopath kasi naturopath, hindi kami yung specialist sa pagdating sa mata. Ano? Kami, tutulong kami sa inyo. For example, may nakita ng problema. So we can give you advice kung ano yung pwede yung nutritional support. Meron din kami mga modalities na pwede sa mga may vertigo.
0: Yes, ayun. Yeah, sa mga kababayan natin na meron ganito pong problema o iniinda na karamdaman na vertigo. Yung ano doc daw, mga bawal na pagkain, meron ka bang maire-recommend para sa mga kababayan natin na may vertigo?
1: Ayan, high sugar. Basta something na inflammatory.
0: Pro-inflammatory.
1: Yung mga pro-inflammatory. High sugar, then high fat. So kinakailangan pag meron kayong ganyang mga vertigo, suportahan yung katawan mo ng mga matataas yung antioxidant, mga anti-inflammatory, mga gulay, prutas, kumain kayo ng mga nuts, ng seeds, uminom kayo ng Santon Plus herbal capsule. Uminom kayo ng ating premium D3 kasi premium D3 mayroong ano yan immune booster yan yun yung mga pwede nyo. Taasan nyo yung level ng antioxidant as much as possible. Bawas ng sugar. Bakit laging sugar ang binabanggit? Kasi alam mo ang sugar ang panggulo sa lahat.
0: Tama.
1: Kahit nagaano ka healthy diet mo, pag mahilig kang kumain ng mga highly concentrated sugar, lalo iniinom, tatalunin ito yung effort mo ng pagkain ng healthy foods.
0: Parang nagiging useless, Doc.
1: Kasi diba? Just imagine.
0: Yung healthy diet natin.
1: Parang pinagsaka mo ng lason yung katawan mo pag sobrang mataas yung sugar na kinakain natin.
0: Ayan na nga. Kaya sa mga kababayan natin, ha? Kahit sa ang aspeto, Doc, ng kalusugan ng pangatawan natin or kahit anong mga karamdaman, yun talaga number one na pinapaiwas natin, yung mga highly sugary foods. Especially sa mga inumin na iniinom natin, bawas talaga kayo dyan, mga kaibigan.
1: Mabilis pagpataba yung mga iniinom natin
0: yun
1: matamis.
0: So yan, mga kasama ha, ingat-ingat sa mga ganyan po mga pagkain o sa ganyan po mga inumin. At huwag kalimutan ha, uminom ng Santon Plus Herbal Capsule as your general supplement na makakatulong sa samot-saring problema ng ating pong pangangatawan na kinakaharap po natin. At nandyan din yung mga nutritional support na iba pang mga suplemento ng Yes to Health. For example, mata naman ang problema nyo. Nandyan yung Vision X natin, mga kaibigan. It will greatly help improve your vision. At the same time, punuan yung mga antioxidant na kinakailangan ng mata natin para maging matalas yung ating eyesight. At papangalagaan yung iba't ibang parte ng ating pong mga mata, mga kababayan.
1: Bago tayo magpaalam, wala na tayong oras. Batiin ko lang si Ma'am Leonora Escalona Navares. And also si Rico Bagisi, Maria Fetriste, ganun din si Ma'am BJ Pastor Haya. Maraming salamat po sa laging pagsama sa atin, sa ating pong palatuntunan ito.
0: Yun, okay. Paano, Doc? Nako, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ko ang mensahe sa mga tagapakinig.
1: Maraming salamat po ha, and see you again tomorrow sa isa na namang talakayang may kabuluhan pagdating sa ating kalusugan, The Secret of Health. Doc Algie po ito, mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin. Lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin po mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatang kilik ng atin po mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remy Lito. Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpalakas at mapagaling sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: exciting!
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. The Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your
6: doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Iba ka sa lahat.
10: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ang mga buko.

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Payne. Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
7: Sister Payne. Tanggal ang pain.
8: Fast and safe.
7: Sister Payne.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpipili sa mga butika.
9: Santon Plus Herba Capsule.
10: Ang mga buko.

0: Southland Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape? Pero hindi ang Southland Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santong Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: XFM.
2: XFM.
3: XFM.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
7: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Sister Pain.
8: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Claire Skin Beauty Soap.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho?

0: ay Soflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
1: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
2: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
7: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
6: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news!

0: dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
1: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
2: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
4: XFM.
5: XFM.
6: Xanthone Plus Herbal Capsule.
7: Ang mga

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
5: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
13: XFM. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay Supline na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
14: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho.
0: Santone Plus Herba Capsule.
4: Ang mga

0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
4: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhi.
5: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa akin.
9: Sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
13: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lahat. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
12: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santhon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka Santhon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
16: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
17: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Santhon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
20: Mga katropa, excited!

0: Charging Time, mga katropa! Ganap na pong 6 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At ang oras naman na ito, handog sa atin ang 1 plus, numero 1 alaga.
1: This time check is brought to you by 1 plus, numero 1 alaga. Kabali-

0: Plus, Uno Plus. Feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting! Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usaping sa bayan. Asintado, magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado, mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado, mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado, dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

0: ano ba yan? Sa pong makulimlim at nagbabandaan, nagbabadya na naman po yung pagbuhos sa ulan na hapon dito sa bahagi po ng Libisan Pedro, lungsod ng Puerto Princesa. Kamusta naman po yung ating po mga kabayan, mga katropa sa iba't ibang munisipyo ngayon pong hapon ng Martes, ika-13 sa buwan ng Oktubre 2026. Bagamat nagbabadya, kanina bumuhos na yung saglit na ulan. Nakapawi ng alingsangan. Tapos ito na naman. Dumidilim na naman ang ating pong kalangitan dito sa bahagi ng San Pedro, ha? Mga kabayan, mga katropa. Well, anyway, ano pa nang magiging lagay ng panahon? Babagsak na ba? Dumibigat na ba? Oo. Yung dalang ulan, nang maitim na ulap na yan. Sana po makapag-iipon kayo, ha? Nang tubig ulan. May mga balde na ba? Kabili na ba kayo ng mga balde? Sa bahay may dadalawa kaming balde. Kailangan pala maisahod yun. Sayang ang tubig. Mga kabayan, mga tropa. Huwag nyo lang i-stack kasi baka ano yun tayo, tirahan ng lamo. O takpan kung gusto nyo i-stack. Wala namang problema dun, di ba? Mga kabayan, mga tropa. Well, anyway, ako mga kabayan, mga tropa, may balde man kayo o wala, uulan ba o hindi, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong palatuntunang sintado sa pagbibigay po ng mga impormasyon at mga balita ngayong pong hapon na ito ng Martes. Siyempre, sa ngalan ng ating pong magiging partner naman sa bagong technical, Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Mga kababayan, mga katropa, ako naman ang inyong kaibigan at katropa sa radyo na inyong pong makakasama. Katropang Alizon Salbatus po. Ayan, ito nga, kahit ano pong maging panahon ngayon. Nagmamagandang hapon na po kami sa inyong lahat, ha? Talaga naman, nagbabadya na naman. Ito, mga panandili ang ulan to, intertropical converging zone pa rin po, ha? Yung pong nakaka-apekto dyan. Pero masyado mag-alala. Sabi ng iba, El Niño, pero umuulan. Totoo po yun. Mga kabayan, mga katropa, dapat po natin nga, dapat po ninyo malaman na prone nga kapag kakaroon ng mga bagyo, malalakas sa bagyo, yung pong El Niño. Base sa naging palawanan po ng ating pong si Sir Sunny Paharilia, ha? Ang ating makapanayam, dahil nga sa sobrang init ng dagat Pasipiko, mas malaki ang chance ang nagkakaroon po ng evaporation ang dagat. At yun. At doon, siyempre, doon yung pong makabubuo ng ulap na meron pong dalang ulan. Pero malaki rin ang chance po na bigla rin pong matunaw. Dahil nga sobrang init ang ibabaw. Diba? Pag may mga nakakalusot pa rin pong mga bagyo, may kalakasan nga lang. Pero talaga po yung nagpapatuyo, yung talagang, mainit na singaw ng dagat. Pasipiko. Yan po yung nagdudulot talaga ng tagtuyot. Mga kabayan, mga katropa. Kaya yung iba yung pag-titipid sa tubig, ngayon pa lang. Umpisa na po natin, mga kabayan, mga katropa, ha? Yung mga naging pronouncement ng ating pong Pangulo, kayo na po umintindi. Ngayon kung sabi niyang balde, hindi naman po sinabing balde, maliliit. Kung may mga malaki kayong balde dyan, o drum, ang pinakapunto doon, makapag-ipon ng tubig. Ayun naman, ha? Parang yung iba nating kababayan kasi more on literal. Na pag sinabing balde, balde rin talaga bibilin. Kung mayroon naman pong mabibili kayo ng plastic drum, mas mainam. Pwede nang gamitin panghugas ng CUR, pandiligalama, para makabawas na doon sa mga kinukuha natin tubig mula sa mga water district or bomba. Diba? So yung sa mga isla, natural na, meron talaga silang imbakan ng tubig ulan. yung mga medyo malalayo yung kanilang mga water source. Pagdating talaga ng tag-ulan, sahod yan. May mga alulod yan. May mga drum. Plastic drum. Iba nga, noon pa yung mga naabutan ba ng mga batang 90s dyan. O yung gomang basurahan. O ginagawa rin imbaka ng tubig yun. Panghuga sa ano. O, sa school noon. Panghugas ng paa pag tag-ulan dahil maputik. O yung kinukuha, sinasahod sa tubig ulan. Wala na ako nakikita ngayon nun. Ha? Dahil, iba na kasi ngayon, no? Karamihan ngayon, plastic na. Alright. Well, anyway, nako, mga kabayan, mga katropa, nako, 14 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Okay, dun sa ating po, mga kabayan, mga katropa, kaninang umaga, Engineer Moses, pakiprepare mo lang yan, ha? Yung pong tag-visit o ginawang inspection, site inspection ng mga taga DENR National sa naging pong rehabilitation ng mangrove area dyan sa Sitio Barimbing, Barangay San Manuel. Mga kabayan, mga katropa, yung mga dumating po ay si ASEC Ma'am Rochelle Elena Gamboa. Yan, mga kabayan, mga katropa, kasama nila sila Ma'am Donita Rosa Cleopas. Ito po yung mga taga DENR National. Pero limitado rin po kasi, hindi sila pwede palang makapag sa pa-interview. Kasi ang kanilang pakay ay yung site inspection lang. Anyway, may mga paliwanag naman po yung atin naman pong local sendro dito. Ha? Sendro, DNR Sendro, Puerto Princesa. Mamaya, papanood namin sa inyo, paparinig sa, namin sa inyo anong history kung bakit nagkaroon ng pagbisita dyan sa Sitio Barimbing, ha? May kwento po yan dyan. Mamaya po yan, ha? Siyempre, mga kabay, mga katropa, kapapaluban din ang ating pong palatuntunan. Siyempre, ng mga balita. Mga balitang lokal, mga ganap dito sa ating sa lungsod ng Puerto Princesa, at iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Sa pamamagitan naman po yan ang ating pong mga kasamahan at mga field reporters. Ha? Siyempre, ngayong hapon na ito, sabi ko nga, nagbabanta, oo, nabumuhos ang ulan. Ngingitim ang ating papawirin. Medyo yung alinsangan na bawasan na. Oo, ha? Kanya naman, talaga namang pagkainit-init ito. Sa mga medyo naalimpungatan ngayon kasi sobrang init. Yung iba nakatulog. Diba pag malinsangan, ang sarap humiga doon sa mga ilalim ng punong kahoy. May duyang ka lang. Makakatulog ka, siesta time. Magigising ka na lang, uy! Napasarap ang tulog, ha? May trabaho pa. Anyway, no, ako, mga kabay, mga katropa, higo po na tayo ng kape. Merenda muna tayo. Mga kabayan, mga katropa, bago po ang ating pong mga balita at impormasyon, magkape muna tayo. Higop muna tayo ng healthy coffee. Ito yung ating pong Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mga sir, mga ma'am, gawa po sa mga natural na sangkap. Natural at purong sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Ha? Natural. Wala pong halong chemical yan. Mga kabayan, mga katropa. At ito pa yung magandang balita dyan. Non-caffeinated. Yung kaping ito. Yung mga allergy sa kaping. Makatikim lang ng inumin naman yung kaping. Hirap na matulog. Makatulog. Yung iba naman, natotolerate na ng katawan. Sobra kasi, sobra na po yung caffeine sa katawan. Yung iba na po yung nagiging routine ng katawan. Kapag sobra na po yung caffeine sa loob nating katawan, yan po yung epekto nga. Hindi ka na makatulog. Buong magdamag, o yung diwa mo gising pero yung mata mo nakapikit. Ganyan po yan, mga kabay, mga katropa. So, para maiwasan yan, mga sir, mga ma'am, at yung pangangasim ng sikmura, sa sobrang, sabi nga, ay taas din ang yung uric acid level sa katawan. Nagkakaroon ka na ng acid reflux. Napapadual ka o nagpapalpitate ka. Ako, mga kabay, mga katropa. Yan po ay sinyalis na hindi na po maganda ang epekto ng inyo pong mga nakasanayang kape sa inyo pong katawan. Kaya panahon na po mag-switch sa healthy coffee. Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga tropa. Oh, mabibili na po ito sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po, ha? Sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Speaking of Yes to Health Wellness Center, mga kabayan, mga katropa, lahat po ng ating pong limang klinika ng Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Bayan ng Rojas, Bayan ng Cuyo, andyan sa Bayan ng Narat, Bayan ng Brooks Point, meron pong papromo, ha? Papromo, mga kabayan, mga katropa, narito ang magandang-gandang promo ito, ha? Yung pong dobleng protection, dobleng tipid combo, mga kabayan, mga katropa, na ma-avail ng ating pong mga kabayan, mga katropa sa mga Yes to Health Clinic natin. Narito po yung kumukurap yung ating pong ilaw. Nagpa-fluctuate. Katulad nga, no, dalo ng kuryente, nagpa-fluctuate. Ganyan din daw po yung ating pong kalusugan, nagpa-fluctuate din po paminsan-minsan. Yung bang kulang sa mga vitamin at mineral yung ating katawan para mapanatiling malakas yung ating pong immune system. Huwag ka na mag-alala, katropa, dahil kung gusto mong lumakas ang iyong resistensya. Pero siyempre, ayaw mong pumayat naman ang iyong pitaka. Aba, ito, good news, dahil po may pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado po ng inyong bulsa. Narito po, huwag na po magpatumpik-tumpik pa, ha, katropa. Narito na po ang dobleng protection, dobleng tipid combo para sa inyo. Buy one, take one! Opo, mga kabayan, mga katropa, buy one, take one. Isang box ang bilhin mo ng Santon Vitamin C. Abay, meron ka pang pasobrang isa pang box ng Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa. Oo, bili ka, ha, ng isang box ng Santon Vitamin C sa Yes to Health Wellness Center natin. At may libre ka na pong isa pang box. Mga kabayan, mga katropa, libre, wala ka nang babayaran. Ang babayaran mo lang yung presyo ng isang box. Dalawa na ang maiuwi mo, ha? Yan ako, mga kabayan, mga katropa, panalong-panalo ka rito. Dahil nga po non-acidic vitamin C na yung ating pong Santon Vitamin C, abay ka yung kaya na pong palakasin ang ating immunity nang walang hapdi sa tiyan. Ano pa, avail mo na yan, katropa. Punta ka sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, ha, na aking nabanggit kanina sa limang apat na munisipyo at dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? At hindi lang yan, meron pa. Ito pa, mga kabayan, mga katropa, ha? Bumili rin po ng isang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Abay, meron ka na pong 50% off discount sa pagbili din po ng isang box ng Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa. Bili ka lang isang box ng Santon Plus Gold, kalahating presyo na lang ang isang box ng Santon Vitamin C. Todo lakas sa proteksyon mula sa 5-in-1 herbal powers ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag na pong hintayin na maunahan ng ubo, sipon o trangkaso. Mag-avail na agad, mga kabayan, mga katropa, ng ating papromo nga, o papromo ng Yes to Health Incorporated. Siyempre, sa lahat lang po ito ng ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Sugod na po sa pinakamalapit na ating pong klinika. Promo is available while supplies last. Stay healthy po, mga kabayan, mga katropa. Live strong. Iwas sakit, iwas din po gastos. Dito na po tayo sa siguradong proteksyon at tipid. 23 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. O samantala, mga kabayan, mga katropa, para naman dun sa mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon na ito. Headlines. Mula sa ating po mga kasamahang mga field reporters, ito po yung headlines, ha? Oo, headlines pa lang. Pamilya nabigyan daw po ng 10 kinong bigas sa Quezon, Palawan, abay pumalo na, ha? Sa 19,000. Kakulangan naman sa supply ng tubig sa Barangay Manlac sa El Nido, ikinababahala na po ng mga residente. Tricycle Fame Matrix, formal na pong ipinatupad sa bayan ng Rizal, Palawan. Antabayanan din po ang magiging live report ni katropang Mike Escote mula sa Philippine Statistics Authority. LGU Quezon, nagkaroon naman daw po ng supplemental budget meeting para daw po sa mga uniform personnel. LGU Brooks Point, sabi ta. LGU Brooks Point, pinarangalan ang isang, pinarangalan ang isang Meteor Tiger Taekwondo Academy. Ang isang, eskwelahan, training center. Wastong impormasyon at maagang pagtuklas naman sa breast cancer. Ito, binagyang diin naman ng Municipal Health Office sa bayan ng El Nido. Ayan, mga kabay, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon na ito. Dito sa ating pong palatuntunan ng asintado. Siyempre, yung pong mga headlines na yan, labay handog naman po sa ngayon. Ng Santon Plaza Herbal Oil. O para doon sa ating mga kabay, mga katropa, dahil nga po sa ulan-init na ating pong nararanasan ngayong araw na ito, yung pong maaambunan, ako sigurado mananakit ang katawan. Ano po yung mga trabahador natin o yung ating pong mga kabayang mga ordinaryo mga manggagawang palawenyo na ang trabaho ay bilad sa init, bilad sa ulan. O mga sir, mga ma'am, baka pasukin ka na lamig o baka kabag dahil sa singaw ng lupa. Ako, mag-haplas ka o mag-haplas ka po ng Santon Plus Herbal Oil. Yung ating pong Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga katropa, gawa po yan sa mga tinatawag na natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Soothing effect, mga kabayan, mga katropa, yung bang agad-agad mong mararamdaman ay yung pong ginhawa doon sa mga nananakit mong katawan, mga kasukasuan, lamig sa katawan, kabag, lahat po yan dala. Matatanggal po yan ng ating Santon Plus Herbal Oil. Ano pang hinintay mo, katropa? Ang ganyan ang mga nararanasan mo, namamanhid ang binti, nananakit ang mga daliri sa kamay. Yung inyong kalamnan para malalaglag. Ako naman, mga kabayan, mga katropa, mag-haplas ka lang, magpapisil ka lang, magpamasahe ka lang. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Available po yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers, mga katropa. O, Barangay San Manuel, inuulan na raw po kami doon. Ang lakas daw. Baka na raw po kami doon. Oh, Diyos kong mahabagay. Diyos naman po sana. Ha? Ayan, kalat-kalat pa rin po yung pagbuhos ng ulan, ha? Mga kabayan, mga katropa. Ingat-ingat at dun sa mga may susundong estudyante. Dahil alas 4:27 na po ng hapon. Yung iba maagang uwi na alas 5. Tapos yung iba hanggang alas 6. Dala po kayo ng pananggalang sa ulan, ha? At magdala rin po ng Santon Plus Herbal Capsule para yung singaw ng init kanina. Alam niyo naman yung mga bata, minsan sensitibo po yung kanila pong pang-amoy, ha? Dudulot po yan ng kabaga. Haplasin nyo, dala kayo ng Santon Plus Herbal Capsule. Herbal Oil, ha? Santon Plus Herbal Oil. 27 minutos makalipas sa pong alas 4 ng hapon. Mga kabay, mga katropa, magbabalik yung ating pong palatuntunan para sa detalye ng ating pong mga balita. At mama nga po, dadakoy natin ng Barangay San Manuel, ha? Ito sa naging aktibidad ng DENR Centro dyan sa Barring Bing, mga kabay, mga katropa.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Iba ka sa lahat.
10: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain.
8: Fast and safe.
7: Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.
8: Santon Plus.

0: may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: marami na ang natulungan.
1: Ako nga pala si Chef Manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Morning!
1: Oras natin, mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang 37 minuto makalipas na po ang alas 4 ng umuulan. Napakalakas na ulan na hapon, mga kabayan, mga katropa, dito sa bahagi po ng San Pedro Libis hanggang San Manuel, San Jose. Ang lakas daw ng ulan, mga kababayan, mga katropa, at may pagbugso pa ng hangin, no? Talaga lang, binuhos talaga, mga kababayan, mga katropa. Comment nga kayo sa inyo pong mga lugar. Umuulan din ba ngayong mga oras na ito? So, sa amin, baha na naman. Ang aming harapan. Magandang hapon muna kay Ma'am Snary o Miss Alpa. Nagkakape na raw siya ng Santon Gold Coffee, Miss Joyce. Thank you very much, Ma'am Snary o Miss Alpa. Ha? Ganun din po kay Ma'am Ate Maribel Gasita at kay Manong Galo Gasita dyan sa Santa Monica. Magandang hapon. Marge Goodnab. Good afternoon, katropang Ali. Watching here in Porpis, Panitian, Quezon. Sub-office habang nagwo-work. Thank you, God. Oh, thank you, salamat din po. Thank you, God. God bless po, XFM Palawan. Oy, maraming salamat po, ha? Ma'am Marge Goodnab. Porpis, Panitian, Quezon, sub-office. Muulan mo dyan sa inyo, Ma'am Marge. Dito sa Puerto, lakas eh. Ma'am Merlin Villones, mayad nga po. At syempre doon sa ating po mga kabayan, mga katropang nanonood o nakikinig naman po sa kanina pong mga radyo. O, magandang hapon po sa inyo, ha? Okay, Ma'am Alona Dagaraga Santino, Ma'am Esneri o Miss Alpa. Tanong ko lang po kung anong klase pong vitamin yung buy one take one. Salamat. Santon Vitamin C po, Ma'am Esneri o Miss Alpa. Sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, ha? Doon nyo po maa-avail yung pong buy one take one. Saan po ba ang area ni Ma'am Esneria o Miss Alpa? Santon Vitamin C po, Ma'am Esneria, ha? Sir Gerald Pili Paalan, magandang hapon. Maraming salamat sa pag-highlights sa ating pong program at pag-share dan. Manong Jong Alcantara, magandang hapon, katropang Ali. Mayad nga po, Manong Jong. Ading kadaday, ha? Ingat-ingat, Manong Jong, ha? Makulimlim na hapon, mga katropa, sabi ni Ma'am Alona. Sa inyo dyan sa bangkaw-bangkaw, makulimlim. Dito sa Libis, San Pedro, Ma'am Alona. Aglagpak dun. Aglagpak dun. Ang mabaskag na oran. Sige, ako mga kabayan, mga katropa, bago sa ating pong mga... Si... Akap? Okay na? Si... Akala ko okay na yun. sige na. Hindi pa sumasagot, Okay, naghihintay na rin sila dun eh. Yung nga pong binabanggit ko kanina, mga kabayan, mga katropa, yung pong naging ikalawang araw na programa ng ating pong DNR Centro sa Sitio Baringbing, San Manuel. May kaugnayan po ito sa rehabilitation ng mangrove area. Doon sa mangrove area na yan, mga kabayan, mga katropa, ito po yung area kung saan nagkaroon po ng muntik na po itong mapasok ng mga illegal settlers way back 2017. Mga kabayan, mga katropa, na talagang marami pong mga puno ng bakaw yung pinatumba. Mga kabayan, mga katropa, yung pong natura pong pangyayari ay nagbigay po ng tawag dito, namulat yung ating po, mga kabayan, mga katropa, na ganun pala magiging epekto kapag walang bakaw, kalbong-kalbo, mga kabayan, mga katropa. Pero dahil po sa pakikipagtulungan ng ating pong LGU barangay, ha? At ganun din po sa pagpatnubay na sinagawa ng DENR Sen. Roberto Princesa, narehab po ito. At ngayon pong taon na ito, balik na, berding-berde na. Kaugnay nga, mga kabayan, mga katropa, alam niyo natin po pang iba pang mga detalye dyan sa naturang site inspection on mangrove rehabilitation program ng DENR Senro, katuwang syempre yung pong barangay San Manuel. Nasa kabilang linya na po natin ang ating pong barangay kapitan dyan sa barangay San Manuel, si Kap Hirin Lagrada. Kap, mayad nga po, si Katropang Ali.
0: Good afternoon. Super Alison, mayat nga po ang kanindong tanan sa tanang oras sa Kalyon kita ng Inang Diyos.
1: Oon. Kap, kamusta dyan? Buka malakas ang ulan sa San Manuel daw ah.
0: Ay, oo nga po. Sa ngayon, napakalakas po ng ulan dito sa amin sa barangayon.
1: Maroy, oo. So, okay, hindi naman tayo masyadong mag-aala dahil yung ating flood control project ay mukhang gumagana na. Ano, Kap?
0: Ay, opo. Dito medyo maganda na dito yung mga, lalo yung mga tumigulan. Yeah. Aywan ko lang po sa mga, hindi pa natatapos na mga proyekto na ating pamahalaang lungsod sa panguna ni Mayor Cecil Byron. Ongoing pa pong ginagawa po ngayon.
1: Iyan, sige. Balikan na lang natin uli yan mamaya. Pero unahin muna natin, itong naging aktibidad ng ating barangay katuwang po yung DENR Centro. O doon sa pagbisita nila, doon sa ginawang rehabilitation ng DENR Centro local. Siyempre sa katuwang na rin po yung ating pong barangay dyan sa Sitio Barimbing. Sa Bakawan na Kap. Yung pong mga naging bisita natin kanina, ano po naging impresyon nila, Kap?
0: Bago po kami mag-iwalay kanina, pagdating pa lang namin, nagpapasalamat po kami sa kanilang pagbisita sa ating mangrove area sa Sitio Barimbing. So, yun nga po na ipaliwanag namin ang mga nakaraan at saka yung ngayong kasalukuyan na.
1: Ito kasi, di ba Kap, base doon sa record ng ating barangay, way back 2016 o 17 nang pinasok ito ng mga illegal settlers. Ano, tama po ba Kap?
0: Opo, ganun nga po.
1: At ito ay, yung pagpasok na rito ay naging sani ng pagputol ng pong mga bakaw dyan, Kap.
0: Opo, ganun nga po. Ako naman nanupulan dito nung bilang punong barangay is November 16, 2023.
1: Mm-hmm.
0: Datnan ko po yan ay malinis na malinis na.
1: Oo. Pero sa ngayon, kikita naman ng ating pong mga nataga DENR Centro National na yung pong ginawa pong effort ng kanilang pong opisina dito sa lungsod ng Puerto Princesa particular at siyempre sa pakikipagtulungan ng barangay. Kita nyo naman, yan po sa video, piniplay po namin, mayabong na. Di ba, Kap?
0: Opo. Nang kasalukuyan pong bago pa lang akong tungtong dito bilang punong barangay, yan po yung lugar na yan ay napakalinis pa yan. Nakikita nyo pa po, nakikita pa po namin yung lupa. Wala pa pong mga tanim na mga mangrove o bakawan. Kitang-kita po natin noon yung mga tuhod na mga pinagputulan ng mga malalaking puno ng mangrove. So sa ngayon, sa tulong din po ng ating City Sindro, ay yun, naunti-unti ang tumatanim po dyan yung mga iba't ibang agency, mga school, minin uniform, lahat na po dito napupunta sa Barimbing. Ganyan nga po na yung nangyari sa loob ng 3 taon. Hindi na makikita yung lupa, matataas na yung tubo ng mga bakawan.
1: Doon sa paliwanag ng ating mga taga-Senro dito sa Puerto Princesa, Kap, ilang species na nga yung pong nakatanim dyan na species ng bakaw?
0: Bali, 4 na species po yung bakawan ngayon yung mga nakatanim dyan. Yan po ay, sa ngayon po ay, mayroon din po tayong mga seedlings dyan, pinangangalagaan ating mga empleyado ng punong barangay San Manuel po.
1: At ito ay patuloy pong binabantayan ng ating pong barangay o pamunuan. Tama po ba, Kap Lagrada?
0: Ayun po, mayroon po kami diyang empleyado talaga na diyan talaga nakalaan sa mangrove area na yan. Maliban sa mga nagtatanim ng seedlings, nagmimaintain para tumubo yung seedlings, mayroon din ta kaming mga tauhan na sinusunduan ng barangay na nag-iikot na para hindi na mangyari yung mga nakaraan na pinag

0: papasalamat ng mga residente ng Barangay San Manuel na mayroon na silang nakukuha ang mga yamang dagat tulad dyan sa ilalim ng mga bakawan, mga puyo o balilit, mayroon, mm-hmm. marami na po dyan.
1: Yan, oo. So, iyon pong assessment ng ating pong DENR Senro. O, ilang hektare na nga yan, Kap, noong ito ay datnan mo na, ano pa, kita mo pa yung lupa. Ilang hektare ba yung naputol, nabakawan noon, mga panahon yun, Kap?
0: Ayon po sa aking nadatnan na mga evaluation noong panahon na yun, ay mga 6 hectares po yung talagang nalinis, naputol yung mga bakawan. Mga 6 na hektarya po yun. Sa nakakapapalo po yan sa 20 hectares na mga talagang bakawan.
1: 6 hectare, 6 na hektarya.
0: Yung nasira po, yung nasira.
1: Yun nga, oo. Oo, talaga ngayon ay nabawi na yan, ano? At sabi nga natin, yung pong pangangalaga ngayon, nakasalalay pa rin sa inyo. Pero, siyempre, sa paggabi pa rin ang ating taga-DNR Senro. Tama po ba, Kap?
0: Oh, tama po, tama po. Lahat po ng mga activity dito na ginagawa namin sa aming mangrove sa Sitio Barangbing, Barangay San Manuel, ay dumadaan po muna sa City Senro. Kami nagpapaalam para may mga makapasok dyan, makapatanim ng mga mangroves po na yan.
1: Opo, oo. So, itong pagpapalago, pagpapanumbali doon sa ating po mga bakaw, 4 na species dyan sa area na yan, Barangbing. Oh, hindi lang po yan dyan, baka yung pong area na pinagtanim na. Kumbaga, nirehabilitate ng inyo pong pamunuan, siyempre. At saka nung pong ating taga-DNR Senro, may iba pang area, no?
0: Opo, dito bandang sa pagdang kabila, mayroon pa rin po doon. So kami naman, kumukuha kami ng mga dita sa City Senro kung saan pwede namin bigyan ng pagtatanim yung mga agencies na mga pwedeng gustong-gusto nila tumanim ng bakawan dito sa Barangay San Manuel.
1: Opo, oo. At kanina may mga nakita rin tayong mga ano dyan, mga seedlings na. Oo, ng bakaw. Saan po ba ito tatanim, Kap? Diyan din ba o ilalabas po yan ng barangay?
0: Opo, baka natanong po yan, Sir Alison. Yan po yung mga seedlings na yan ay diyan na po galing yan sa mga itinanim na bakawan.
1: Mm-hmm.
0: Diyan po na galing yan. Nagsibunga na yan. So ngayon, para hindi na mahirapan yung mga nagtatanim ng mga bakawan dyan, kami mismo sa barangay, sa pamunuan ng sa akin, punong barangay, kasama yung aking mga council, ay nag-create po kami ng isang nursery dyan na para makapagtanim ng makapagpadami ng seedlings ng bakawan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun nga po, mayroon kaming mga empleyado dyan na nagmi-maintain ng mga
1: seedlings,
0: pantanim na seedlings ng bakawan.
1: Oo. Oh, ito ka pa, halimbawa, meron pong barangay na humingi or ano ba ito, bili o pwede bang bilhin niya? Humingi, sabi natin na hingin nila para itanim sa kanilang barangay. Pwede ba 'yon?
0: Basta may sufficient po kaming mga seedling. Hindi naman marami yan pag naghinging ganun eh.
1: Okay.
0: Kita nyo naman po kanina, medyo marami na kaming tanim.
1: Mm-mm.
0: Pero ang area namin na mga tataniman pa, yung mga kung makikita po natin, may mga butas-butas pa na hindi pa lumalaki yung mga ano. Yan po ay pagka may humanap ng kanilang lugar na pwede sila makapagtanim ng bakawan, hindi na kami namumroblema sa mga seedlings. Meron na po kaming, hindi naman po pinabibili yan, pinamimigay pa para itanim lang po dito sa Sitio Barangbing.
1: Iyan, sige. Kap, bago sa susunod kong itatanong sa inyo, minsahin muna doon sa ating po mga kababayan, especially yung mga kabarangay natin dyan sa Barangay San Manuel. Hingit doon sa inyo pong tagubili na mahigpit na pinagbabawal yung pamumutol ng bakaw dyan. Sige po, go ahead po, muna, Kap.
0: Opo, maraming salamat po, Sir Alison. Sa mga una-una muna, sa gustong tumanim ng mga bakawan seeds dito, kami po ay tumatanggap pa dito ng mga agency na kung sino ang gustong tumanim, magpaalam lang muna sa City Senro.

0: 50 dinar na para dito sa amin ay may bakante. Mm-hmm. So doon naman po sa mga kaibigan natin na namimirwisyo lang, sabi natin namimirwisyo lang, kasi po ay kami ay may mga gwardiya dyan, may mga empleyado kami na nagre-report kagad-agad dito sa barangay, mm-hmm, na maraming mga, meron pa rin mga mangilan-ngilan na puputol ng bakawan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya po nananawagan po sana ako, kapo na aking mga konsyal dito sa barangay San Manuel na hindi sila makakapagtago dyan. May mga gwardiya po kami dyan na sa araw-araw na lumilibot sa mga ganyan. Kaya tigilan na po nila yung mga ganong paninira ng mga
1: bakaw.
0: Bakawan na yan. Yan po ay inalaga ng ating gobyerno.
1: Mm-hmm. So may mga reported pa rin pa sa inyo, Kap? May mga namumutol pa rin?
0: Mangilan nila na lang po. Hindi na katulad ko na hektarya yung mga ginagawang paglilinis ng ano ng bakawan. Ngayon po ay makikita ka ilan lang, mga isa o dalawa, mga sanga-sanga lang yun.
1: Okay, opo. Sige po. Well, anyway, Kap, iwan muna natin yan, ano? Yung susunod ko pong tatanong sa inyo, yung regarding po sa ipinabot kong pong impormasyon, kaugnay din po sa concern ng ating pong isang kabarangay dyan naman sa bahagi ng Pagayona. Yung kalsada pa tagos ng Masway, yung creek daw po kasi natin dyan, ay mukhang tinatambakan daw po nung may-ari ng lupa. Ito ba ay nakapag-ikot ka na dyan, Kap?
0: Actually po, nung ilang araw kahapon, or kanina, nag-usap tayo.
1: Okay.
0: So, pagpunta ko dito sa barangay, tinuloyan ko na po kaagad yun. Hinanap po yung talagang may-ari ng lupa, yung anak, yung heirs niya. Si Ma'am Risa Pagayona.
1: Risa Pagayona.
0: Risa Pagayona. So, tinanong ko naman kung area nila yun. Area talaga nila yan.
1: Okay.
0: So, nakwento nga siya na sila mismo ay nahihirapan pagka tumaas yung bahad yan.
1: Yun, oo.
0: Kasi culvert po yun, pagka nabarahan yung culvert, halos maabutin po yung area nila.
1: Mm-hmm.
0: So, ganito po yung pangyayari yan, kaya makikita natin sa mga kaibigan natin ng mga nagre-reklamo.
1: Oo.
0: Hindi naman sinadya na bagsakan doon ng waste material, so sabi natin graba,
1: oy,
0: na nakatakip sa kalahati ng culvert.
1: Oo.
0: So, pinakita ko nga sa kanya, sabi niya, ano nga pala yan. So, alam nyo, kagad-agad, papalinisan ko rin yan. Kasi pag nagbaha yan, kami mismo ay apektado rin dito.
1: Oh.
0: Hindi ko po sinasadya yan na matakpan.
1: Oo. So, sige, yung dalawa okay lang. Yung dalawang tambak, ha. Nandun okay naman sa ano, hindi naman naaabot. Pero okay, itong isa kasi talagang doon na mismo, sa bunganga ng Imbornal, eh, Kap.
0: Opo, sa bunganga ng Colbert. So, yun nga po, sabi ko nga, nangako naman si Ma'am Risa na ipapatanggal niya kagad-agad. May tinawagan na nga po siyang tao.
1: Okay.
0: Kaya lang hindi nakasagot. Siya mismo ay ayaw niya rin talagang magbaha dyan. Sa katotohanan nga ay
1: apektado sila.
0: Siya mismo ay isang mga residente na pumirma na dyan sa kanila ay mapapaganda yung mga drainage system.
1: Yun, oo, ganito pa, Kap, lalo pa ngayon, umulan na malakas, sigurado. Yung tubig doon sa National Highway, bababa na naman dyan sa bahaging yan. At paano yan? May bara pa ngayon kung hindi pa natatanggal yan. Naku naman, oo. Paano kaya yan?
0: Yung nga po ang sinasabi ko rin sa kanya, alam niyo po ito, pag nabarahan dito, yung tubig doon sa may port, sa North National Highway, hindi bababa, pataas na pataas yun.
1: Mm-mm.
0: So, hindi lang dito banda sa inyo mapipirwisyo, mga commuters natin sa North National Highway, hindi makakadaan doon.
1: Yan.
0: Kaya sana, ma'am, maagaran din nyo kagad dito yung pagpapatanggal nito para hindi umatras yung tubig doon.
1: Oo, may stock.
0: Maiwa ko lang ngayon, mabalik ako nga mamaya kung matanggal na nila.
1: Oo, pasuyo lang, Kap, ano? Kung medyo wala pa yung sinasabi niya, magtatanggal at tinawagan niya, baka yung ating mga kasamahan dyan, kahit pa paano, yung bunganga na lang, Imbornal lang. Kasi yung mangyayari yan, Kap, sabi mo nga, yung tubig na galing doon sa port, sa North National Highway, na dyan talaga dumadaan yan. Since na hindi pa nagagawa kasi yung drainage system ng ating city government na sasalo ng malaking bulim ng tubig, mukhang ongoing pa lang, Eh, hanggang ngayon, dyan pa rin dadaan yan. At pag umapaw yan, masisira na naman yung bagong gawang kalsada natin dyan, Kap.
0: Opo, talaga po. Totoo po yan.
1: Oo, at siyempre, problema yung ating, ano yan, yung ating city government, kapapagawa lang, sira na naman. Di ba? Oo.
0: So, sa ngayon po, ay medyo malakas ngayong ulan, babalikan ko doon. Mm-mm. Ako mismo, kasi ang nangyayari po sa atin dito bilang punong barangay, tayo po talaga takbuhan ng mga tao pag mga ganyang mga
1: problema.
0: Sakuna o problema. Oh. So, ako na po yung mga magpupunta doon para... Yeah. Yung batanggal lang mismo sa bunga nga, dumalaw yung tubig.
1: Iyon, opo, oo. Eh, wala naman po nagbabawal na improve nila yung area nila, pero dapat meron po silang kaukulang permit mula sa ayensya ng ating pong pamalan, especially sa city government, para magkaroon ng konkretong plano, di ba, Kap? Kung talagang gusto nilang i-develop yan, hindi magkaroon sila ng programa o plano, o lagyan nila ng box culvert or imburnal, nakakasya yung volume ng tubig, di ba?
0: Nandang ngayon naman siya na parang aksidente lang yun na natampakan yung dam ng truck. So napatapat sa may ano. Kaya siya rin mismo nagsabi. So ngayon kung hindi nila mano, papupuntahan namin kagad yun doon. Kasama ko yung mga tanong ko masisipag dito.
1: Yan. Opo. Sige po. Oo, pasuyo lang ka pa, no? Para naman yung ating mga kababayan na kapitbahay din po ng sinasabi nyo may-ari niyan, mapanatag din po loba, no, Kap?
0: Opo. Thank you.
1: Sige po.
0: Sige po,
1: oo. Well, anyway, Kap, Herin Lagrada, sir, ng Barangay San Manuel, maraming salamat po sa oras at pagkakataon ng inyo pong binahagi sa ating pong palatuntunan, Kap.
0: Maraming din pong salamat, Sir Alison. Sa tanan ng oras, magamling kita, kaliwang kita at ang Ginoong Diyos.
1: Iyon. Sige. Mga kabayan, mga katropa, si Punong Barangay, Kapitan, Punong Barangay na, Kapitan pa, di ba? Kapitan Herin Lagrada, ng Barangay San Manuel. Yung una po nating panayamay regarding doon sa rehabilitation inspection, rehabilitation program ng DENR Center sa Mangrove area dyan sa Barangay Baringbing. At yung ikalawa naman, yung pong idinulog din natin pong concern ng ating pong mga kababayan dyan sa Pagayona Road. Dahil nga po natambakan o tinatambakan daw na mga bato yung creek dyan. May imburnal yan, tumago sa ilalim ng kalsada. Yung tubig na yan na dumadaan dyan, galing pa yan dyan sa may bahagi ng Ford. Highway, papasok dyan po dumadaan yan. Kung babarahan yan, paano makakadaan, paano makakatabi doon sa kabilang kalsada? Di baha doon sa kabila, tuyo doon sa kabila. Ang problema, pag lumakas ka tulad ito, malakas ang ulan. Pag yan napuno ng tubig, aapo sa kalsada yan. Masisira na naman yung bagong gawang kalsada. Ikagagawa pala naman ng city yan. Kaya doon sa ating pong mga taga city engineering, pakacheck din nyo po yung ating pong mga creek, ha. Hindi lang po dito sa Barangay San Manuel. Baka may iba pang creek na dito sa lungsod ng Puerto Princesa na tinatawag ang natural waterways ang natambakan na. Ma-develop na, na-develop na. Kaya tayo binabaha, mga kabayan, mga katropa, ha. Sige, naku naman, mga kabayan, mga katropa, ha. Ang ating pong oras ay ganap na pong alas 5:01 na ng hapon. At ang panayam na yan, mga kabayan, mga katropa, kay Kap Herin Lagrada ng Barangay San Manuel. Andog naman po sa ating yan ang Cess the Pain. Uy, dako, gintong umulan na naman ang pagkalakas-lakas. Mula sa matinding init kanina, halos kalating araw, malingsangan. Lalo na po sa ating pong mga kabayan, mga katropa, yung mga ordinaryong mga magagawang palawenyo, ha, na yung pong trabaho ay bilad sa init, tapos ngayon mauulanan. Nako, mga kabayan, mga katropa, alam mo na ang kasunod niyan. Matinding pananakit ng katawan niyan or pananakit ng ulo. Ang the worst ay yung pong magkaroon ka pa ng trangkaso. Nako naman, mga sir, mga ma'am, ha. Siyempre, pag ganyan na po ang nararamdaman mo, ang hirap kumilos, di ba? Hindi ka makakilos ng normal mong galawan. Kaya pa, para makapanumbali ka sa normal mong galawan, katropa, tanggalin yung pananakit, matinding pananakit ng ulo, matinding pananakit ng katawan o trangkaso sa pamamagitan po ng pag-inom ng Cess the Pain. Cess the Pain Capsule, mga kabayan, mga katropa, meron po itong paracetamol na siya pong tutulong para pahupain ang pananakit ng inyong pong ulo at pananakit ng katawan or yung pong mataas ang lagnat, download po ng trangkaso. Ang Cess the Pain Capsule, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre dito ha, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, 3 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa, mamaya sa pagbabalik naman ng ating pong palatuntunan, dadakoyin muna natin ang ating pong servisyong katropa, ha? Meron lang pong pinapatawagan ng ating pong station manager ng kalagayan, pa rin ng ating pong yung baby, Thea, ako nagkakamali, dito sa Purok Buhangin, yung panalang pong sitwasyon ngayon. Alamin po natin mamaya po yan sa kanila pong sa muli pong pagkikipag-ugnayan ng ating pong station manager o ngayong ang lakas ng ulan, no? Baha doon sa kanilang tinitirhan. Pati bahay tumutulo. Ay, naku naman, paano may mga bata, may bata pa naman yung baby na merong hydrocephalus, si Bebe Thea. Na po silang masilungan. Oh, mamaya po may video po ang pinadala si station manager, ha? Paano tayo matulungan dito mga kabayan, mga katropa? Yung pong kanila pong bahay ay nasa Purok Buhanginan, ha? Mamaya po yan sa pagbabalik mga kabayan, mga katropa. Siyempre dito pa rin po sa ating pong palatuntunang Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Sister Payne.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
3: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika.
6: Santone Plus Herba Capsule.
7: Ang mga butika.

0: Santhum Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santhum Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Santhum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santhum Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santhum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santhum Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santhum Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhum Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhum Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: Santhum Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhum Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santhum Gold Coffee Mix, ang super na kape.
0: Santhum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhum Gold Coffee Mix.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Oras natin, mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 10 minuto. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. Ay, sarap humigop ng kape sa mga binahan lugar. Bigla ang malakas pagbuhos ang ulan, resulta baha. Mga kabayan, mga katropa, ha? Higop na ang kape. Medyo malamig na naman ang ating pong paligid. Mga kabayan, mga katropa, Santon Plus Coffee Mix, mga sir, mga ma'am. Opo, ito po yung kape na healthy, non-caffeinated. Kaya kahit mga bata, pwede pong uminom nito, mga kabayan, mga katropa, ha? Gawa sa mga purong sangkap. Yan po yung mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Santon Plus Coffee Mix, nakapagkape ka na. Abay, ginagamot ka pa. Mabibili na po yan sa lahat ng mga butika at parmasya. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa at din rin po sa iba't ibang munisipyo at sa buong lalawigan ng Palawan at mga Yes to Health Wellness Center natin, ha? Maganda nga po muna kay Manong Ding Estrella. Puno na po yung balde namin dito. Patay. Gano'n ba kalaki kasi yan na Manong Ding? Yung balde mo, ha? Ano sinabi? Bili uli, Manong Ding, ng iba pang balde para may pansahod pa, ha? Baskog dunda uran digi sa New Princesa Tinigiban, amblig kitang tanan, sabi ni po ni Ma'am Merlin Bilones. Amblig da, Ma'am Merlin, ha? Kape-kape tayo ng Santon Gold Coffee Mix. Good to your health at may nakapagkape ka na ginagamot ka pa. Sige po, matamang salamat, Ma'am Merlin Bilones, ha? Speaking of baha at ulan, mga kababayan, mga katropa, puntahan muna natin yung ating pong tinutulungan po ng XFM Palawan, especially po ni Station Manager Carlo Villarosa, yung pong pamilya ng ating pong kababayan dito sa bahagi po ng Purok Buhanginan, yung pong may kambal na anak na sanggol o isang mag-iisan, ito po yung sitwasyon nila ngayon. Ilang minuto lang po ito nakakalipas dahil nga sa matinding pagbuhos ng ulan. Mga kabayan, mga katropa, yung po kanilang tinutuloy ang bahay. Yung sanggol na meron pong hydrocephalus. Mga kabayan, mga katropa, kaugnay niyan. Ito yung nanay, katropang Long. Nanay ba? Yung nanay po nung kambal na yan, ang sanggol, ay nasa kabilang linya. Kamusta lang natin yung kanilang sitwasyon ngayon pong mga oras na ito? Ma'am, magandang hapon po. Si Katropang Ali po sa XFM Palawan.
6: Magandang hapon din po.
5: Yes, ma'am. Opo. Ito po ipinorward sa amin yung video po ngayon. Ito ilang minuto lang po nung magsimulang pagbuhos ng malakas sa ulan. Tama po ba?
6: Opo.
5: Mm-mm. So, ano po ang naging sitwasyon ng pong ating dalawang sanggol dyan, especially si Princess Althea ba?
6: Opo.
5: Mm-mm. So, baha yung inyo pong ilalim dyan ng bahay nyo. May nakikita kaming tubig sa ilalim ng bahay nyo, ma'am.
6: Opo. Mm. Nagbaha po. Tapos, yung dalawang kambal po, ginilagay na lang po namin sa may gilid.
5: Sa sulok?
6: Babasa na rin po sila. Pati po yung yero namin, tinutuklap. Kasi yung bahay po, kala mo matutumba na po.
5: Malakas ang hangin, ma'am.
6: Sobrang lakas po talaga. Abot po nga dito yung tubig sa loob. Basa na nga po yung mga gamit namin.
5: Aroy, nag-aambi ano?
6: Opo.
5: Mm-mm. Mga kabay, mga katropa, yung pong video na inyo pong napapanood sa mga oras na ito, ilang minuto po ito nung nakalipas lang, ha? Dahil nga sa hanggang ngayon, malakas pa rin po ang ulan, ano, jam sa bahagi po ng Purok Buhanginan, ma'am?
6: Tumigil na rin po.
5: Tumigil na rin. Oo, pero umaambon pa rin, umuulan pa rin.
6: ako po.
5: Mm-mm.
6: Yung iniisip ko nga po, baka umulan na naman po mamayang gabi.
5: Naku, yun po. Oo,
6: mabasa din na naman po kami.
5: Oo, wala po talagang, walang space para makapagpahinga ng maayos yung pong si Baby Altea, no?
6: Opo.
5: Mm. Basa na rin po yung mga gamit niyo, ma'am.
6: Opo, basa na rin po.
5: Yung pong iba pa po ninyong, ilan pa yung anak niyo? Tatlo po ba? Tama po ba?
6: Po.
5: Tatlo ba yung anak niyo, ma'am? Yung bukod sa kanban, meron pong panganay, di ba?
6: Opo, lima po yung anak ko.
5: Ah, lima.
6: Kasama na po yung kanban.
5: Okay. So talagang wala po kayo matutulugan kung talagang magpapatuloy ang pag-ulan nito hanggang gabi, ma'am?
6: Opo.
5: Di pa si
6: nagsireksika na nga po kami ito sa gilid.
5: Oo. At nakita ko pa may tabon, tinabunan niyo talaga itong sila, yung kambal ninyo nung balding malaki o dilaw.
6: Opo.
5: Para hindi sila maambian. Tapos yung bubong po ninyo, ma'am, na inihi pa, sabi niyo tinutuklap ng hangin. Oo, natuklap ba tuloy yan, ma'am, o hindi naman?
6: Natuklap na po, gitalian na lang po ngayon ng asawa ko po.
5: Natuklap talaga mismo?
6: Opo.
5: Ayun, sa video, nakita ko nga. Oo. Ayun, sa may bahagi ng kusina ninyo, ano, ma'am?
6: Opo.
5: Kaya pumasok yung tubig, ulan, na nabasa na po yung mga gamit nyo, pati yung kambal.
6: Opo.
5: So, yung pong, di ba may in-offer po si Purok Presidenta ni Laska? O dyan yung kanilang bahay? Hindi pa rin nyo napapuntahan ba yun, ma'am?
6: Wala pa po.
5: Wala pa, oo. Pero kung sakasakali po sana, kung talagang kinakabahan kayo, nag-aalala kayo na kung magpapatuloy itong pagbuhos ng ulan, maaari na siguro nating kontakin lang siguro natin si Purok President baka pansamantala. Doon muna kayo sa kanila. Ano po, ma'am?
6: Opo.
5: Sige
6: para
5: po.
6: Hindi na po kami
5: mag-abala
6: sa ulan.
5: Iyan,
6: so matulog.
5: Sige. Hingin po namin yung number ni Purok President para pansamantala. Ganitong ito talaga masama yung ating panahon at papagabi na. Pansamantala doon muna kayo, para mas safe naman itong yung kambala, no?
6: Opo.
5: Kamusta naman po? Meron po kayong mahahapunan ngayon? Ma'am?
6: Opo.
5: Opo. Meron po ba tayong, may mga gatas pa ba itong si Baby Princess Altea, ma'am?
6: Isang karton na lang po natitira.
5: Oo, yung isang karton na yan.
6: Kanina po kasi, naglakad po kasi sa akin na. Nung pangdagdag po sa Todo Eco niya po.
5: Okay.
6: Na mahanapan na mahiraman ng pera po.
5: Oo. So, may nakita naman po ba kayo, ma'am? Opo, ma'am, may naidagdag din po ba, ma'am? Sa inyong naging resulta ng lakad niyo, ma'am?
6: Mayroon din po.
5: So, ilan pa po yung kulang?
6: Malaki-laki pa rin po.
5: Malaki-laki pa rin. Oo. To the echo po, no?
6: Oo
5: po. So, sa ngayon po, yung pong mga kababayan natin, mga may sobrang biyaya, baka pwede kayong matulungan. Manawagan lang po kayo, ma'am. Oo, dito sa atin po pala tuntunan.
6: Nanawagan po ako na sana po makahingin po ako ng kunting tulong po sa anak ko.
5: Mm-hmm.
6: Pang paggamot po. Para po sa today ay kunya po. Lang na rin po sa may bahay din po namin. Sana po may makatulong din po sa amin na mapaayos yung bahay namin. Para maayos po yung kalagayan ng mga kamangbari.
5: Oo nga po, oo. Iyon pong inyo pong Gika sa pakibanggit lang uli po, ma'am, ano? Para maano na ang ating mga kabayan, mga nais po magbigay tulong po sa inyo. Sige po, ma'am, go ahead, pakibanggit lang po yung Gcash number niyo, ma'am.
6: 09 09 91 91 08 08 31 31 792 792. Opo.
5: Yun ba yun? Oo. Ayan. Sa ating po mga kabayan, mga katropa
6: ngayon. Yung pinoproblema ko rin po ngayon sa kanya po. Yung sa tenga niya po. Tapos nilalanggan po siya.
5: Ah, okay. Yung kabilang tenga niya na apektuhan na po, no?
6: mo po, pati po yung ulo niya po. Mm. Saglit mo lang po siya, iwanan, nilalanggam na po siya.
5: Nilalanggam na, naku, hindi talaga pwedeng okay. Iwanan, ano. At kakagatin ng langgam, okay. Ano. Oh, yun pa yung okay. Problema, oo. Oh, may mga, yung pong mga gamot na kakailanganin para doon sa tayong niya, ma'am, ano? May reseta na rin po ba yung doktor?
6: Wala pa rin po namin napapacheck up.
5: Ah, hindi pa rin napapacheck up. So yun talaga ang pinag-iipunan nyo sa ngayon, ma'am, yung pong po para sa kanyang to the echo.
6: Opo, ma'am. Mm-hmm. Opo.
5: Magkano po ba yung to the echo, ma'am, yung sinabi sa inyo?
6: 6 plus po.
5: 6,000? Oo, 6,000.
6: Opo.
5: Oo, to the echo. So sa mga naiipon po ninyo, sa ngayon, ma'am, ilan na po ba yung naiipon ninyo, ma'am?
6: Bali, 15 po yung nakaraan.
5: Mm-hmm.
6: Ginamit na rin po namin yung kasi wala na rin po ganong nagabigay sa amin.
5: Okay, oo.
6: Yung pinambili ko po ng gatas tsaka diaper po.
5: Oo, yung mga pangangailangan.
6: Tapos yung mga birth certificate niya po na late register na po kasi nilakad din po namin.
5: Oo, naayos na rin po, no?
6: Wala pa rin po
5: wala
6: ngayon.
5: Wala pa rin, oo. Oo, pero siyempre
6: kailangan ko pa po makakuha ng dalawang magaya perma po doon.
5: Affidavit, para sa affidavit.
6: Opo, affidavit po.
5: Parang witness na late, importante ngayon. Pero may nakausap na po ba kayo na pwede magpirma doon?
6: Mayroon na rin po, kasi lang po, pera lang din po ang kulang sa amin para makakla po kami ng negative.
5: Gasto.
6: Pati pamasahe po.
5: Oo, pamasahe siyempre. Pero ang talagang concern natin ngayon, ma'am, yung para mapa-to the echo na po siya, ano po?
6: Opo.
5: Mm-hmm. Yung mga paglalakad naman, pwede namang isunod na lang yan. At least meron na tayong record.
6: Naka-schedule na rin po yung to the echo niya po sa 20.
5: Ngayong, October 20?
6: Opo. Kaya po naghahanap po kami ng asawa ko. Nag-ikot-ikot po kami.
5: Yun, oo. Si Mr. po ba may trabaho sa ngayon?
6: Na-stop ko muna po kayo. Wala po kasing katuwang dito po.
5: So yun talaga yung pang-araw-araw nyo talaga. Problema pa rin.
6: Pero po bukas po sa Medical Plaza na po kami. Schedule po namin yun.
5: Check up uli?
6: Opo.
5: Okay.
6: Para sa ulo niya po.
5: Sa ulo? Ah, sa ulo na. Oo. Opo. So, siyempre, from after ng check-up, baka may mga resetang gamot uli na naman yan, ma'am.
6: Kaya nga po eh.
5: So, isa rin po sa mga...
6: May bayad din po ang check-up din.
5: Oo nga. So, isa rin sa mga problema niyo po, ano?
6: Ang dami po talaga.
5: Yung pong naipon ninyo para sa to the echo niya, mababawasan pa yan bukas sa pagpapacheck up uli. Karagdagan na naman pong pag-iipon na naman, ma'am.
6: Kaya nga po. Buti nga po yung isang kambal gumaling na rin po.
5: Ano po yung naging sakit ng isang kambal, ma'am?
6: Binaubusipon po siya lagnat.
5: Pero okay na sa ngayon?
6: Okay na rin po. Nabili na po ng gamit.
5: Yan. Ito na lang si Baby Altea, no? Princess Altea.
6: Opo.
5: Yan, sige po. Well, anyway, sana po, sa ating po mga kabayan, mga katropa, ha, sa mga oras na ito, yan pa po napapanood pong video, yan po yung kanila pong kasulukuyang lagay. Doon sa loob ng kanilang pong tahanan, ha? Diyan sa Purok Bohangan yan. Ang inaalala po ni Nanay, yung pong baka magtuloy-tuloy po itong pagbuhos ng ulan hanggang mamayang gabi. Mababasa po sila at hindi po makapagpapahinga ng maayos itong si Princess Altea. Mga kabayan, mga katropa. Subukan natin doon si Purok President ni Laska na may papagamit na bahay o ano ba yun, o pansamantala para ngayong gabi hindi po kayo mag-alala na mabasa uli yung inyo pong mga anak, ma'am, ha?
6: Opo.
5: Sige po. Anyway, ma'am, doon sa ating pong panawagan, ulitin po natin, ma'am. Sige po. Para doon sa to the echo ni Princess Altea, ma'am. Sige po, go ahead.
6: Humihingi po ako ng tulong po para sa todo echo po ng aking anak. Sana po matulungan niyo po siya. Lalo na rin po sa mga paggamot niyo po.
5: Mm-hmm.
6: Sobrang hirap po talaga.
5: Tapos
6: hindi kayo. Namin kaya talaga.
5: Tapos ganyan pa yung sitwasyon, no, ng bahay.
6: Patong-patong pa po yung sakit niya.
5: Mm-hmm.
6: Sobrang hirap po talaga.
5: So ngayon po, ma'am, yung kamusta po yung pagdeday niya, ma'am? Maintain pa rin po ba? O lumalakas ba ang pagdeday niya? O ano?
6: Medyo nagalakas na rin po at pinapapainom po namin siya ng gamot.
5: Yun, oo. May magandang senyalis po. Ano po, ma'am?
6: Opo.
5: Kailangan talaga maintain lang yung gamot. Ano po?
6: Opo.
5: Sige po. Oo. Sige po. Patuloy po din po tayong mananawagan, ano ma'am, ha? Ako ng tulong para po sa inyo, ha? Ngayon, importante yung pong magiging sitwasyon nyo po o ngayon pong darating na gabi. Subukan na po natin makapag-ugnayan kay Purok President ni Laska, ha? Para pansamantala, so, kahit ngayong gabi lang, doon muna kayo. Kasi sabi mo, basa na yung mga gamit nyo dyan sa loob.
6: Opo.
5: Yung higaan, o bagay si Princess Alteria, may hirin sa rin higaan, ano?
6: Opo, samay ano po.
5: Basa ba yung higaan niya? Hindi naman po.
6: Nabasa na rin po, pati yung dingding din po na ginalagay ko sa kanya.
5: Aroy, talagang...
6: Nagatulo rin po.
5: Nagatulo rin, talaga, Sige po, sige po. Anyway, sige po, nanay, ha? Try natin makausap si Purok President ni Laska, ha? Para mapuntahan kayo dyan or kayong pumunta sa kanila, ma'am, ha?
6: Opo.
5: Sige po. Maraming salamat, ma'am, at ingat po kayo, ha? Ingat po.
6: Opo.
5: Mga kabay, mga katropa, yung pong nanay, yung pong si Baby Princess Altea, yung pong batang pong may hydrocephalus, yung pong kanilang pong loob ng kanilang bahay, basa na. Matapos nga pong bumuhos ang pagkalakas ng lakas ng ulan, kani-kanila lang dyan sa may bahagi po ng Purok Buhanginan, ha? Kaya pinapangamba ni nanay ay yung pong ngayong magdamag. Kung magpapatuloy po itong pag-ulan, wala silang matutulogan. Basa na nga po yung hinihigaan ni Baby Princess Altea. At yung talagang po kayong pinaka-concern din po, mga kabay, mga katropa, ay yung pong kanila pong patuloy na pagsusumamo. Sa ating pong mga kabay, mga katropa, humihingi pa rin po ng tulong pinansyal. Importante po para sa 2D Echo ni Princess Altea na nakaschedule na po sa October 20. Bukas po magpapacheck up ulit sila. Another gastusan na naman. Kaya doon sa ating po mga kabay, mga katropa dyan na meron pong sobra-sobra pa rin pong biyaya, tulungan lang po natin. Yung maliliit na halaga, pag naipon naman po yan, lalaki naman po yan, ha? Yung pong GCash number ng pamilya po ni Princess Altea, ayan po, 0991-083-1792. Mga kabayo, mga katropa. O di kaya, dito sa XFM, message lang po kayo, mga kabayo, mga katropa. Diaper, importante rin kasi na bibili po ngayon sa ngayon ng diaper, ha? Gatans! Baka may mga gusto pong mag-donate o welcome po yan, mga kabay, mga tropa, ha? Siyempre doon naman sa concern para sa 2D Echo. Yun po ang kanila pong prioridad sa ngayon, mga kabay, mga tropa, ha? Siyempre, yung pong baka may mga materials ka na pwede pang gamitin para po sa pag-re-repair ng kanila pong bahay. Bubong daw po nila sa may kusina, nilipad. Natanggal daw, mga kabay, mga katropa, kaya nabasa yung loob ng kanilang tahanan, ha? Baka may mga yero po kayong pwede pang gamitin dyan. Ang mga kahoy na pwede pong pangpalit dyan po sa kanilang tahanan. Pwede po yan, mga kabay, mga katropa. Message lang po ninyo kami dito sa XFM Palawan. Kami na pong pipika para madala po sa kanilang tahanan at maumpisan pong pagre-repair, ha? At yung concern naman po nga para sa ngayong gabi na ito, try natin mamaya si Purok President ni Laska ng Purok Buhanginan. Nakapag-commit na ito na ipapagamit niya po yung kanyang bahay o parte ng bahay. Maaaring pong si pagsilungan ng pamilya nitong si Princess Altea, ha? Alas 5:30 na po ng hapon, mga kabay, mga katropa, ha? May number pa tayo dyan ni Purok Press ni Laska. Paki-search lang muna para ma-abiso natin kagad sa kanya. Itong sitwasyon nila Princess Altea. Baka sa gabing ito, para lang maging panatag yung nanay. Doon sa inaalok ni Purok Press na bahay o pansamantalang pwedeng matulugan ng pamilya, ha? Wala. Sige. Baka kaya no. Mamaya, ingin na natin siguro kay SM. Sila kasi ang nag-uusap nito, ha? Baka pwedeng mahingi number SM ni Purok Press ni Laska, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, saglit lang ha, gawa tayo ng parang para makuha yung number ni Prof. Presidenta. Saglit lang ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Magbabalik pa rin po ang ating pupalatuntunang asintado.
3: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting! Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
9: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister Pain.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Santon Plus Herba Capsule.
4: Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ang mga buk

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
5: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
7: Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
10: Ito ang XFM Palawan.
11: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
12: XFM Network Philippines.
11: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
12: This is XFM.
11: Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
14: Oras natin mga kabayan, mga katropa. Garap na po nga 40 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Samantala ang bahagi ito ng ating pong palatuntunan mga kabayan, mga katropa, abay handog naman po sa inyo yan ng Santon Herbal Oil sa ating pong mga kabayan, mga katropa. Papisil-pisil, gasarap magpa-relax, pamasahe. A-plus po, pang-a-plus, gamitin nyo Santon Plus Herbal Oil. Mga kabayan, mga katropa, punta muna natin ang atin naman pong mga balita mula sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. So, unahin na natin si katropang Ray L. Garan. Yun daw pong pamilyang nabigyan ang nantig 10 kilong bigas dyan sa bayan ng Quezon. Pumalo na raw po sa 19,000. Alamin po natin na iba pang detalye ng balitang ito. Katropa natin, si katropang Ray L. Garan.
15: Report. Pumalo umano sa 19,699 na pamilyang benepisaryo ang nabigyan ng 10 kilong bigas mula sa national government na pinamahagi naman ng Kamahalaang Pandalawigan at lokal na pamahalaan sa Kasang Palawag Kamakailan. Ayon sa datos, kabilang sa mga barangay ang nabigyan tulad ng Barangay Alfonso 13, Aramaywan, Girong, Kalumpang, Isugod, Kalatagbag, Maasin, Malatgaw, Panitian, Pinaglabanan, Kinlugan, Suwangan, Tabon at Tagusawa. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng mga pamilyang benepisaryo, lalo na't malaki na rin raw na tulong ang bigas na kanilang natanggap. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Ray L. Garan, XFM News.
14: Samantala, kakulangan naman sa supply ng tubig sa barangay Manlag sa El Nido, Palawan. Ikinababahala na ro po ng mga residente doon. Bakit nagkukulang? Alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Belia Mucha.
16: Report.
7: Nagpayag ng pagkabahala ang mga mamamayan ng Barangay Manlag sa El Nido, Palawan dahil sa patuloy na kakulangan sa supply ng tubig sa kabila ng naiulat na pagkumpleto ng isang water supply system project na nagkakalaga ng halos 5 milyong piso nitong taong 2024. Batay sa impormasyong nakasaad sa pampublikong karatula ng proyekto, ang Construction of Water Supply System Project Level 2 ay may kabuang halaga na 4,940,154.44 at nakatakdang matapos nitong Hunyo 30, 2024. Isinagawa umano ang proyekto sa ilalim ng DPWH Palawan First District Engineering Office sa pamamagitan ng kontratistang Mac Builders Civil Engineering Construction. Gayunman, ayon sa panawagan, inilabas ng mga mamamayan patuloy pa rin umanong nakararanas ng hirap sa pagkuha ng sapat na supply ng tubig ang mga residente ng barangay. Ikinababahala rin ang mga kalagayan at kaayusan ng mga pasilidad na bahagi ng proyekto kabilang ang tangke ng water system. Dahil dito, nananawagan ang mga residente sa Department of Public Works and Highways, Palawan First District Engineering Office, sa lokal na pamahalaan ng El Nido at sa kinaukulang kontratista na magbigay ng malinaw at opisyal na paliwanag hinggil sa kasalukuyang estado ng nasabing proyekto. Sa ngayon, wala pa ang kalakip na opisyal na tugon mula sa DPWH, LGU El Nido o sa kontratista sa mga katanungang napapaloob sa nasabing panawagan. Hindi rin matitiyak batay sa impormasyon ibinahagi kung kakulangan sa tubig ay dulot ng problema sa disenyo, construction, operasyon o iba pang salik. Para sa mas protektadong kalusugan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
14: Samantala, bagong tricycle Fematrix sa bayan ng Rizal, Palawan, formal na rapong ipinatupad. Katrabo natin sa balita niya, Dennis Chua.
8: Report. Formal nang inilabas ng pamalangbayan ng Rizal ang tinakdang pamasahe at baggage fare rate para sa mga biyaheng nagmumula sa public market terminal. Sakop ng fare matrix sa mga biyahe patungong barangay Punta Bahat, iba pang ruta kung saan nakabatay ang presyo ng pamasahe sa umiiral na presyo ng gasolina kada letro. Kasama rin si tinakdang singil para sa mga bagay at iba pang materialis na isinasakaya. Ayon sa LGU, layunin na hakbang na ito na magkaroon ng malinaw, patas na gabay sa paningil para sa kapakanan ng mga driver at pasahero. Samantala, nananawagan ng lokal na pamalaan sa publiko na agad report ang mga driver na naniningil ng sobra. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Copemix, ang kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
14: Maraming salamat, katropan Dennis. Samantala, tama na natin ang balita naman ni katropang Mike Escote. Tama, Mike.
9: Magandang hapon, katropang Ali. At tumaas nga ang inflation rate sa lalawigan ng Palawan ngayong September 2026 kumpara noong August 2026 at September 2025. Sa naganap na press conference ngayong hapon dito sa Astoria Hotel, ang inflation sa presyo ng produkto at serbisyo ay tumaas sa 6.2% noong September 2026. Mas mataas ito sa 0.9% na naitala noong September 2025 at 6.0% noong September 2026. Dahil raw ito sa mabilis na pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo sa una, sa housing, electricity, water at fuel at gas. Kasama rin dito yung pangalawang commodity ay dahil sa transportation tulad ng mabilis na pagtaas ng pamasahe sa barko at eroplano. Ang pangatlo commodity group naman ay ang mabilis sa pagtaas ng presyo ng produkto sa serbisyo sa restaurant at accommodation services. Samantala, ang inflation rate naman sa Puerto Princesa ay tumaas rin noong September 2026 o nakarang buwan. Ito raw ay nasa 4.3%, mas mataas sa 3.5% na itala noong August 2026 at 3.2% noong September 2025. Ang dahilan naman ay mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Pangalawang dahilan ang transportation at pangatlo naman ang pagtaas ng presyo at serbisyo sa restaurant at accommodation services. Sabi ni PSA Supervising Statistical Specialist Cheryl Lynn Policarpio, ibig sabihin lamang ito na bumaba ang purchasing power ng peso o ang kayang bilhin ng pera natin ay mas konti ngayon o mas konti noong September. ang datos raw nila ay maaaring gamitin ng mga pamahalaan para makagawa ng mga pulisya. Sa tanong naman natin kung masasabi bang mas humirap ang buhay ng mga Palawenyo dahil sa pagtaas ng inflation, sabi ni Ma'am Policarpio, wala raw itong direktang kinalaman dahil maraming factors ang dapat i-consider

0: pap, yung datos sa kanilang kinuha, yun na rin po yung nagpapakita, representasyon na yun. Ano ba yan?
1: Siyempre, yung peso, yung pera, mas konti yung kayang bilhin.
0: Ay, yung sus, maresip namang mahabag. Yung napakahirap ang intindihin yung katropang man.
1: Pagka yung kumbaga, yung siyempre, kung ano, ang purchasing power, kumbaga bumaba, halimbawa yung 100, kung dati ang kayang bilhin ng 100 tatlong prutas.
0: Oh, ngayon,
1: na masanas.
0: Isa na lang.
1: Dalawa na lang.
0: 'Di ba? Just ko mga bagay na sabihin, ang daming factor, hindi pa direkta. Oo, naghiram pa. Ano na lang 'yun?
1: Yan ang tanong natin kung sa mga datos na 'yan, tumaas yung inflation, bumaba yung purchasing power, mayroon pa yung mga tao. Hindi daw ano eh, marami daw mga ano eh.
0: Diyos kong mahabagin naman. Napaka common sense ba? Di ba?
1: Diba? Kasi kunti na lang napili mo eh.
0: Oo. Naghirap ka.
1: Hirap ka.
0: Di ba? Taghirap. Ganun.
1: Diyos kong mahabagin naman. Yung 1,000 mo, ang katumbas niya, ano na lang, na payimahat. Parang 800 o 700 na lang.
0: Nung nakaraang taon, ganito pa yung presyo. Ngayon, ito na lang yung presyo. Ito yung presyo. At ito na lang yung mabibili mo, di ba?
1: Kaya nga,
0: Diyos ko naman, paikot-ikotin. Daming factor, daming factor. Ano ba yan?
1: At dahil yung mga tanong kanina na ano eh.
0: Hindi direktang nasagot.
1: Hindi direktang sagot eh.
0: Oo, di ba?
1: Ang sarap. Ano lang daw ito eh. Batayan lang daw.
0: Batayan lang. Para makagawa ng mga programa yung ating iba pang ahensya ng gobyerno para maibsan. Ipataasin niyo yung ano, yung palitan ng dolyar.
1: Yung isa rin sa tanong kanina, kung yung mataas ang inflation, so kumusta naman yung sahod? Yung tanong kanina, kung nagmamatch pa ba yung sahod ng mga taga-Palawan, taga-Puerto Princesa doon sa datos sa inflation na yan. So hindi rin mano
0: hindi rin masagot.
1: Hindi raw sila yun. Dole daw yung
0: dole. Kita nyo, nagtutulakan. Kasi nung i-compute mo yan, ito yung minimum rate na mga ordinaryong mga manggagawang Palawin nyo dito sa buong Palawan. Umimaraw pa na, sabihin natin. Isa lang naman yan. Ito yung presyo ng mga pangunahing bilihin, commodities at serbisyo. Iko-compute mo lang naman yun. Sasapat ba?
1: Alam ko sweldo. Wala, hindi masagot.
0: Alam ko naman yung ating mga nasa PSA, matatalino yung pagdating sa mata. Competition kasi ang karamihan dyan. Numero. Diba?
1: Yung kasi yung mga question natin doon, mga media, yung itong mga numbers na ito, ano pa kaugnayan ito sa buhay ng mga mamamayan, di ba? yun ang gusto nating malaman
0: yung datos na kuha nila bilang pag-aaral, siyempre yun ang kanilang trabaho. I-re-report nila yung sa national government. National government ang magbabalangkas ngayon ng mga programa para maibsan yung sinasabing pagtaas ang inflation.
1: Pero yung mga numero na yon, anong
0: kapakinabangan?
1: Kahalagahan ng kapakinabangan doon sa mga tao.
0: Yung kapakinabangan diyan, katropang Mike, inflation na yung mga numero na yan para ipaalam doon sa ating mga kabayan na iyan. Yan ang epekto. Aramdam nyo ba? Aramdam nyo ba yung taghirap?
1: Pagdating na ng mga ito pala yung mataas pala yung ipaprioritize ko muna, ito muna. Ganun daw yun. Yung pagkain muna, mataas kasi ngayon.
0: Nako naman.
1: Natanong din nga kung magkaiba, yung number one kasi sa Puerto Princesa na factor na community group, iba. Magkaiba sila doon sa Puerto, yung food. Yung sa province, yung housing, electricity, iba. Ganun, magkaiba sila. Pero sa number 2 at saka sa number 3, pareho.
0: Pareho na.
1: So, pareho yung community group na nakapekto, no? So, ang tanong doon, mas yung pagkain doon yung pagkain ba, bakit mas mahal dito sa puerto kaysa doon sa mga munisipyo?
0: Mga munisipyo.
1: Napag-usapan na yung law of supply and demand.
0: Ito na naman tayo. kaya nasasabi nila, maraming factor. Oh, hindi na lang sabihin, talagang naghihirap na. Mga ordinaryo, mga...

0: Minimum wage earner. Tropang may ka. Ano ba yan? Talaga naman, no.
1: Well, anyway. Sa mga oras na ito, oras ni peligro na.
0: Hindi na. So, tama-tama yung binanggit mo yun. Kami nila katropang girly rito, katropang Moises. Nagbibilangan na kami ng mga barya natin.
1: Nagbibilangan. Buti ka na, may binibilang
0: pa. Eh, makakarga pa ako ng gasolina ngayon.
1: Ang nakikita ko dito yung papaya, may bunga yung papaya na kapitbahay. Eh.
0: Oo, tapos?
1: Doon sa sumulod na kapitbahay ko may manok.
0: Ay, huwag naman. Kala ko papaya, hingi ka ng kapapaya dyan sa kapitbahay mo, tapos bili ka ng broth cube. O, yun na yun, lasang manok na yan.
1: Imbitahin ko naman sila.
0: Babahagina mo na lang.
1: kompleto. Ito dito sa kapitbahay na isa, may papaya. Ito sa kami, may manok. Ito sa kabila, may
0: tanglad.
1: May malunggay. May tanglad.
0: Ayos. Tapos, party-party na lang ninyo.
1: Party-party na lang. Biyak-biyak na lang.
0: Aray mo.
1: Ako na lang magluluto.
0: sige. Ano pa, Mike? Wala. Ano ito? Sige. Hindi pa sinabi.
1: Kaya bihira talaga ako mag-attend ng presko ng PSA. Kasi yung tanong ko dyan, kung yan ba, may ano ba yan sa buhay.
0: Ano ang kapakinabangan? Oo, ng mga ordinaryong mga palaway nyo dahil sa mga binabanggit yung numero. Oo, may direktang epekto ba yan? Makatutulong ba yan para umasenso yung buhay ng bawat o individual na palaway nyo? Yun eh.
1: Oo. Walang direct sagot.
0: Oo. Datos yan. Datos lang.
1: Papasa doon sa ano, national. Sa mga lokal na pamahalaan. Gawa kayo ng policy ninyo kasi tumaas yung inflation. Gawa kayo paano ma...
0: Sila kasi yung nagiging batayan, katropang Mike, para magsagawa nga ng kung anong mga programa, maglatag ng mga programa para maibsan yung tinatawag ang epekto ng inflation. Tropang Mike. Sila kasi yung opisyal na ahensya ng gobyerno na pinaniniwalaan ng ating pampamahalaan na base sa kanila mga pag-aaral, mga datos na nakukuha. Pero iba pa rin kasi yung talagang yung nandyan sa yung ikaw mismo. Yung nararanasan ng bawat individual, mga kabayan, mga katropa, diba?
1: Sana may sama nila yung ano doon, yung katulad yan, o yun yung comparison ito. Naghirap pa o hindi, no? Tapos yung sweldo ba, match pa ba sa...
0: Yun!
1: Sa ano, sana yun.
0: Dapat tatanong ba? Oo.
1: Pero silang datos na gano'n na...
0: Match pa ba? Sa panahon ito, ang sweldo doon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat o individual o pamilya na lang, katropang Mike, di ba?
1: Yun. Pero family na lang.
0: Pero wala silang datos sa gano'n.
1: Wala. Datos sa gano'n.
0: Yun lang. Gasino sabihin, oo, naghihirap na po. O, taghirap
1: na. Playing safe.
0: Playing safe. Ayaw din lang masisi.
1: Mabatay sa kanila, ito lang. Yung tumaas lang. Mabilis din tumaas yung presyo ng mga produkto at mga servisyo. Yung pera natin, yung purchasing power, bumaba.
0: Bumaba.
1: Ganun lang.
0: Humina.
1: Bahala na yung mga lokal na pamahalaan. Gawa kayo ng pulisiya na
0: yan. Para maibsan ang epekto ng inflation sa Puerto Princesa at Lalawigan ng Palawan. Good luck sa ating pong mga LGUs. Sige. Tagirap na. Katropang Mike, 3 minuto na lang bago ang alas 6.
1: Sige. At nakakatapos natin ng ulan.
0: Sige.
1: Alakas ng ulan eh. Okay na rin.
0: Baha nga kami doon sa bahay. Pinadala ko ng picture ni Mrs. Yung ilalim ng aming inigaan.
1: Wala kang balde siguro. Wala kang balde.
0: May balde. Puno na raw.
1: Puno na yung balde. Sige. Paalam na ako.
0: Yeah.
1: Magandang gabi. Balik sa'yo para makauwi ka na.
0: Maraming salamat ang katropang Mike at sa ating po pong iba pa mga kasama mga field reporters sa mga balitang inyo pong napakinggan. Mga kabay, mga katropa, 2 minuto bago ang alas 6 ng gabi, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong pang-Martes sa edisyon ng programang Asintado. Sa ngalan po ng ating pong nakapartner sa bahaging technical engineer Moises Acosta. At siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunan pa rin po ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Saglit lang si Sir Johnny Gabo Nilasca Jr. Nakausap na po natin. o yung pong bahay na papagamit doon sa pamilya ni Princess Althea ay pupuntahan na po niya, ha? Para hindi na po mangamba si nanay at basa ang po yung kanilang mga gamit ngayon, ha? Thank you very much kay President Johnny Gabo Nilasca Jr., ha? Mga kabayan, mga katropa, katropang Alison Salvato sa man, ang inyong pong nakasama ngayon pong hapon na ito. Maraming maraming salamat po sa mga umantabay at nakinig sa ating pong palatuntunan. At syempre, magandang maganda at malamig, mamasa-masa, hagabi na, mga katropa.
2: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: may sakit. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yun ko, Doc Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa atin pong talakayan. Siyempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, or I think it's already Wednesday afternoon po, yes, sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. At panibagong araw, panibagong interesanteng talakay na naman po ang ating pag-uusapan. Especially, baka namamali natin kung minsan iniisip natin something funny lang ito na nangyayari, especially sa ating pagtulog o yung pagharok. At alam nyo ba na yan ay konektado sa pagkakaroon ng cardiovascular disease? At ang pagkakaroon nito ay maraming link sa inflammation sa ating katawan. At kung paano ang Santon Plus Herbal Capsule, ang pharma-grade Santons na meron tayo, ay nakakatulong sa pagpapababa ng inflammation na dala ng inyong pagharok. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
0: Ayan, sa mga ka-wellness natin, sa mga kami ni Doc Ron, dito sa ating puntalakayan, welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong tax line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po kayo maka-avail sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganito rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? At lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-add to cart yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang po, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang lahat din po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Ang kagandahan kapag diretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics, or di kaya malapit kayo sa ating mga Yes to Health clinics, ay meron po tayong discounts, lalong-lalo na po sa ating po mga kababayan na senior citizens. Dalhin lamang po ninyo yung senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, meron din po tayong libreng consultation sa lahat po ng mga Yes to Health clinics natin nationwide, mga ka-wellness. And of course, bago ko makalimutan, meron pa tayo, para tayong pa-promo, Doc L, meron po tayong buy one take one sa ating Santon Vitamin C. Pagbibili po kayo ng Santon Vitamin C, ay buy one take one po tayo until supply last. Kaya dun sa mga nag-vitamin C, umiinom ng vitamin C sa atin at gustong mag-take ng vitamin C para mapatibay ang inyong ugat, lalong-lalo na pa para makaiwas po sa pagputok ng mga ugat or pagkakaroon ng heart attack at stroke. Napakaganda po ng vitamins yan ng ating Santon Vitamin C. Until supply last, mga ka-wellness, grab the opportunity para po makabawas kayo or maka-avail kayo ng ating promos ng Santon Vitamin C, buy one, take one. At kapag magbibili din kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, o di kaya mga capsule supplements po natin, at bibili din po kayo ng Santon Vitamin C, 50% discounts na po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayo mga modalities na kung saan is pwede po natin gawing personalized kapag napaka-consulta po kayo sa ating mga clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, and also mugukbuyang Korean therapy, mga ka-wellness. And of course, meron din po tayong natural therapy and biozapper therapy para na pwede po gawin nating personalized para maging mas mabilis ang inyo pong tinatawag na ang inyo pong mga gumaling, ang inyo pong mga karamdaman. Kaya doon po sa mga gustong mag-avail ng ating po mga services, ating mga Yes to Health Clinic, ay puntahan po ang mga Yes to Health Clinics natin na malapit po sa inyong mga lugar.
0: Yan, sa mga ka-wellness natin, ha, na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan niyo po ang ating mga wellness center, mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness! Wellness. Nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
6: Healthy habits, healthy life.
5: The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng napakasarap na kape, Premium D3 Coffee Mix. Kung gusto mong patibayin ang inyo po mga buto, palakasin ang immune system habang nagkakape, eh ito po, subukan nyo, Premium D3 Coffee Mix mga ka-wellness. Available na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin yung nabanggit ni Doc Ron, ano? Kumbaga parang ano to, simple. Mm-hmm. Or yung iba kasi parang nakasanayan na nila.
1: Nakasanayan na ganun.
0: Pero yung iba Doc Ron, na may nakakaranas ng ganito, hindi nila alam, syempre, pag natutulog sila, hindi nila namamalayan na ganun pala yung nangyayari. Mm-hmm. Ay, nadidistorbo lang yung mga yung katabi, mga katabi na, lang na natutulog. Yun ang napiperwisyo. Mm-hmm. Pero sila, hindi na nila namamalayan. Ano? Mm-hmm. Yung ganito pong problema. At isa sa mga dahilan po nito, mga kaibigan, ay yung tema na pag-uusapan natin. Itong tinatawag na sleep apnea. Mm-hmm. Ano yung ano ba yung sleep apnea na yan, no? So mga kababayan natin na yung iba dokron na paghilik or paghagok, yung iba dire-diretso. Mm-hmm. Pero yung iba merong napuputol. Oo.
1: Ganun.
0: Parang ikaw na lang nakikinig. Parang ikaw yung kakabahan.
1: Natatakot ka kung
0: ikaw yung maalarma. Meron pa ang iba na ano eh, parang napuputol talaga yung ano nila, yung hininga nila.
1: Uh-huh.
0: During the ano yung
1: snoring.
0: Oo, snoring nila. Period nila, mm-hmm. ano. Ayan, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganyan. Ako, alam niyo ba na minsan hindi lang 'yan simpleng pagharok o paghilik.
1: Mm-hmm.
0: Mga kaibigan, kalimitan nagiging ano po 'yan siya? Kalimitan ay ito ay resulta ng underlying causes sa atin pong pangangatawan, ano? At isa sa pinaka ano diyan closely linked dokron sa ganito pong scenario ng ating pangangatawan, itong nag-uumpisa na problema sa atin pong heart area.
1: Uh-huh.
0: Ang pagkakaroon ng sleep apnea nagiging cause din ng inflammation sa atin pong pangangatawan. Dokron, bakit nga ba nangyayari itong problema na sleep apnea sa katawan ng isang tao?
1: Yes, bago tayo magpatuloy or going further about sa sleep apnea, alam nyo ba na yung sleep apnea, once you have sleep apnea, o yung pagharok na napuputol yung paghinga kuminsan sa gabi, ay isang modifiable risk factor ng chronic cardiovascular disease. Kaya wag po ninyong balawilain kapag ang isang tao is nagkakaroon ng paputol-putol na pagharok, yan po ay cardiovascular or chronic cardiovascular conditions o problema o nagliling sa chronic cardiovascular conditions. Merong dalawang klase, Doc L, ng sleep apnea. Merong OSA or obstructing sleep apnea kung saan is paulit-ulit. Ang nangyayari kasi yung ano yung daanan or yung windpipe natin is nagko-close, nagko-collapse na nagli-lead so sa temporarily nocturnal respiratory signals sa breathing muscles natin. Nangyayari is kaya doon maririnig natin na yung ano pag naharok and at the same time napuputol yung paghinga kasi nagsasara yung mga ano natin yung mga windpipe natin. Meron namang central sleep apnea na kung saan is yun yung temporary failure ng ating utak or yung central nervous system na magpadala ng respiratory signals sa ating mga breathing muscles. Kaya ang nangyayari is sumasara siya na supposedly bubuka siya para papasok yung hangin sa katawan. At alam nyo ba nasa 1 billion na mga adults sa buong mundo ang nagkakaroon ng sleep apnea.
0: Mm-hmm.
1: And nakikita nila na disproportionately na merong demographic indicators na kalimitan na nagkakaroon ng sleep apnea is mga lalaki. Magkakaroon ng sleep apnea. Mm-hmm. Kapag tumatanda and also kaakibat din yan yung tinatawag natin na problema, yung tinatawag natin na obesity isang tao.
0: So madalas yan. Kaya nga papansin nyo sa mga ano, very common ang paghilik sa mga lalaki.
1: Mga lalaki.
0: Bibihira lang, parang wala pa ako na maalala na babae na malakas humilik.
1: Pwera na lang dun sa mga obese talaga.
0: Yun. Mayroon mga ganong senaryo. Take note mga ka-wellness, yung sleep apnea o yung pagharok habang natutulog, it can be an indicating factor sa pagkakaroon or pagranas ng chronic cardiovascular condition. Kung kayo nakakaranas ng mga problema sa iyong cardiovascular area, especially kung ito ay naging chronic, yun yung isa sa mga palatandaan niya, Doc Ron. May iba naman na kahit gising, naharok din.
1: Okay.
0: Iba rin yung ganong senaryo, mga kaibigan. Hindi lang kapag sila ay natutulog. Usually, yung iba, pagka well awake naman sila, pero minsan ganoon ang nangyayari. Ito yung tinatawag na central sleep apnea naman. Ano ba daw ang dahilan? Ano ba yung mga main reasons kung bakit nagkakaroon ng isang tao ng ganitong problema?
1: First thing is anatomical narrowing ng windpipe sa ating sa ating katawan. Ang pinaka main cause niyan is obesity and also yung paglaki ng circumference ng ating liig. Kaya doon sa mga mapapansin mo din yan kapag pagka lumalaki yung katawan, of course, lumalaki din yung liig.
0: Tama.
1: Ay, yung iba sinasabi na nga, nawawala daw ang liig. Kasi napupuno ng ano yun, napupuno na babalot ng fats. Ba? So, ang larger neck o paglaki ng ating liig ay nagmi-mean or kalimitan is associated ng fatty tissue. Mm-hmm. O paglaki ng fat tissue sa ating lalamunan. That cause na nagbibigay ng physical pressure o umiipit doon sa windpipe.
0: No.
1: At siyang kapag ka naipit yung windpipe, of course yung pathway ng ano ng hangin papasok sa ating katawan is obstructed.
0: Lumiliit din.
1: Lumiliit din. At ang nangyari din, of course, 'di ba, mayroong relaxation and contraction and relaxation yung muscle natin, kasi yung windpipe natin, that's also a muscle.
0: Yes,
1: so kapag ka nag-relax siya and merong pressure doon sa palibot niya, of course, pag nag-relax siya, supposedly, merong pa ding daanan yung hangin kasi di pwedeng masaraduhan yun. At kapag nangyari, kapag ka nagkaroon ng pressure, natutulak yung windpipe kasi pag nag-relax, kasi soft muscle kasi yung windpipe natin doon sa ano eh, doon sa ngalangala natin, soft muscle, pag naipit siya ng fats, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin, maririnig ninyo doon sa mga talagang worst ng sleep apnea, nahaharap ng gaganon yung ano, yung mga ano nila, yung nangyari kasi naiipit yung windpipe natin. Also, ang measurement ayon sa Mayo Clinic, kapag ang circumference ng ating liig ay more than 17 inches para sa lalaki. So kaya magsisimula na tayo magsukat na mga,
0: sukat na kayo
1: mga liig natin kung baka mataba na yung liig natin. So 17 inches para sa mga lalaki and then 16 inches sa mga babae. More than that is nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng sleep apnea. At saka kasi kapag ka natutulog tayo, ang mga fluid, of course yung ano, yung force of gravity pag nahiga ka, yung ano, yung fluid is bumababa din. Kaya nafo-force, nagkakaroon ng fluid force doon sa ating leg, kaya nagkakaroon ng sleep apnea. Kaya mapapansin niyo yung mga taong may sleep apnea, kailangan nakaano sila, naka-incline sila na matulog. Meron silang yung iba is inclined yung ano yung bed nila, yung iba is
0: mataas yung ulan,
1: para makahinga sila at hindi sila maano ma-choke during sa kanilang ano, sa kanilang pagtulog. Ang problema nito is underlying neuromuscular or cardiovascular disease, katulad ng congestive heart failure na kung saan ay nagko-cause ng chain stokes respiration or CSA o yung pagkaputol ng paghinga. Yun yung problema kapag ang isang tao is lumalaki nga, tumataba, and also yung liig natin, lumalaki din.
0: Ito, isa sa mga dapat bantayan ng mga ka-wellness natin, Doc Ron, yung ilan sa mga sinyalis ano, ng sleep apnea. Unang-una, pag natutulog, dun kasi madalas talaga yan siya na nakikita, na mapapansin. Pero ikaw mismo, natulog, eh, hindi mo talaga napapansin yun. Minsan nga, ano pa, i-deny mo pa. Hindi naman ako nahilig.
1: At least sasabihin, papakitaan,
0: video. Videohan ka talaga. Yung sobrang lakas na paghilig, yung loud and erratic snoring. At yung iba, nagkakaroon pa ng gasping. Parang hinahabol mo yung hininga mo. Meron talaga yan, Doc Ron. Yung pagkahilig niya, napuputol, tapos magigising na lang yun siya, nakapos na sa hininga.
1: Yes.
0: Ganun ang nangyayari. Ano? At yun nga, ang isa sa mga dahilan kung bakit nadidistorbo ang isang tao sa kanya pong pagtulog, mga kaibigan. Ano? At napapadalas yung paggising niya because of those onset ng sleep apnea. Yun ay sa pagtulog ka. Meron din mga tao, Doc Ron, na yung diurnal, pagka sila ay well awake, or active sila, eh nakakaranas din sila ng mga symptoms. Ano yung mga symptoms na pwede maranasan? Yung excessive daytime somnolence. Ibig sabihin yan, yung grabing sobrang antok na antok mo kahit naman na sapat yung tulog mo. Nakakatulog ka ng maaga. Ang pakiramdam mo parang sobrang antok na antok. So parang wala kang lakas, wala kang energy. So yan po mga kaibigan, dapat nyong bantayan. And then also may akibat din yan siya na morning headaches. Pagising mo sa umaga, parang sakit ng ulo mo.
1: Sakit ng ulo, pagod.
0: Parang
1: pagod
0: na salip sa na-refresh ka. Pagkagising mo, sakit ng ulo. Severe fatigue. At of course, kabila na dyan yung pag-decrease ng brain functions like decreased concentration, mood disturbances,
1: cloudy,
0: ano,
1: cloudy mind,
0: cloudy mind, ano, yung pag-iisip natin, hindi tayo makafocus na maayos. Yung iba, nagiging ano, irritable.
1: Irritable, oo. Yes.
0: At moody. Siyo,
1: sabi, oo. Kulang sa tulog yan.
0: So, yun yung ilan sa mga dapat nyo pong bantayan, mga ka-wellness. Ano? At ang kagandahan niyan, Doc Ron, ano, na sa mga kababayan natin na ganito ang nararanasan nila, napakalaki ng tulong sa kanila itong pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsules.
1: Yes.
0: Nakakatulong ng malaki ito sa pag-prevent ng sleep apnea.
1: Mm-hmm.
0: With regards naman dun sa ano rin, dun sa obesity, Doc Ron, paano ba ito gumagawa, itong Santon Plus Herbal Capsule natin, na ma-prevent din itong problema na sleep apnea?
1: Pa-associated kasi yan. Wala kang makita talaga na obese na tao na hindi nagkakaroon ng sleep apnea. Associated talaga yan.
0: Oo.
1: So, how does Santon Plus Herbal Capsule, in a way, ang potency kasi ng Santon Plus Herbal Capsule is pharma-grade.
0: Yes,
1: ganon kaganda. Ang ginagawa ng Santons, ng Santon Plus Herbal Capsule, is ini-inhibit niya ang pancreatic lipase. Kapag napababa or na-inhibit yung pancreatic lipase, ay pinapababa ang dietary fat absorption. Ibig sabihin, yung mga pagkain natin, yung tinatawag natin na adiposity or fat synthesis ng ating katawan, is hindi yan or pipigilan yan na mangyari yan. At pagka nangyari yun or napigilan yun, of course, napiprevent yung tinatawag natin na adipogenesis o pagsisimula ng fat accumulation sa ating katawan. So, kapag mababa yung fat accumulation, you will be less, mas mababa yung risk na pagkakaroon ng obesity. Well, of course, hindi din pwede na puro Santon plus,
0: yes,
1: Santon lang. At hindi ninyo samahan ng lifestyle and also ng exercise. Of course, tamang pagpili. But then, even sa study, na even yung mga sa animal study, ang alpha mangosin significantly nagsusuppress ng body weight gain at nagpapababa ng fats concentration sa animal models, kahit pa pinapakain siya ng high calorie diets. Ganon kaganda ang alpha mangosin ng ano, ng nasa Santon Plus po natin, Santon Plus Herbal Capsule po natin. Kaya, pero hindi ibig sabihin that is a license, ha? Okay, kain na lang tayo ng high calories tayo, may Santon Plus naman tayo. No. Ano pa din, of course, it will neutralize in a longer period of time, kahit nagtitake kayo, tapos sobrang bulk din yung ano, yung mga tinatawag natin, yung mga calorie intake ninyo.
0: Especially kung mga highly processed
1: foods. Highly processed foods.
0: Mga carbs.
1: Carbs, ultra-processed foods, of course, yung mga ano pa, yung mga trans fats pa. And also, hindi lang yan kasi yung mga ano, yung mga factor na kailangan nating tingnan. Also, yung ano, sleeping process nyo, yung pagtaas ng inflammatory markers sa katawan. That causes also yung tinatawag natin na adipogenesis sa ating katawan. And that is why taking Santon Plus Herbal Capsule, one capsule 3 times a day, napakalaking tulong po yan. Especially kapag alam ninyo sa inyong sarili that you had already this problem, you had obesity already, you're already obese, and then you wake up in the morning, you have long hours of sleep, na-kompleto naman nila, Doc L, ang 7, 8 to 9 hours na tulog, but then they had headaches, cloudy mind, pagod na pagod, parang ayaw mo pumasok sa trabaho, is that means you have already sleep apnea. And if you want to do your ano, yung change ng lifestyle and at the same time to make it faster for the body to recover, is complement nyo po ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
0: Yun, guys. So, mga kababayan natin, ha, especially dun sa mga nakakaranas ng obesity.
1: Obesity, yes.
0: Since this is this problem is closely linked sa karamdaman o problema ng obesity, eh maganda yan, Doc Ron, na makainom sila araw-araw ng Santon Plus Herbal Capsule. At least one capsule 3 times a day, Doc Ron, ng Santon Plus natin. Makakatulong na to to balance the fat metabolism ng katawan natin. Yung fat, also yung fat storation sa katawan natin, kasi yung kinakailangan din. The more kasi na mas malakas mag deposit ng fats, yung katawan natin, the more na mas mabilis ka talagang
1: tataba.
0: Mas mabilis ka talagang tataba. Mas mabilis ka lalaki. Ano? Pero kung mapipigilan yun siya, yung mabilis na pag store
1: fat deposit
0: ng fat sa katawan mo, eh, mas magiging maganda yung kalalagyan ng atin pong pangatawan. Ano? Yung iba kasi, Doc Ron, kahit konti lang yung kinakain nila, pero yun nga, dahil sobrang bilis ng, ano, ng conversion.
1: Fat deposit
0: sa katawan mo. So, kahit konti lang kainin mo, nadideposit ka agad yun. Compared sa nagagamit sana ng iyong pangatawan at mas less yung insturation niya.
1: Kasi kalimitan yan is na dahil doon sa, halimbawa, pagka metabolic problem, mataas yung insulin level.
0: Yan, no.
1: At mataas din, nagkakasabay, mataas ang insulin level, mataas ang inflammatory markers sa katawan. No. At the same time, kulang pa sa tulog. So, hindi lang dubli, triple yung ano, yung tinatawag natin na yung stress response ng ating katawan. Kaya palagi talaga siyang, in order to protect our body, maglalagay siya ng cushion ng fats, deposit siya ng fats sa ating katawan. And so, isa sa pinaka ano dyan is to reduce those inflammatory markers sa ating katawan and also adipogenesis ng ating katawan. Which is, ang ano naman talaga is yung inflammation ang nagco-cause ng pagtaas ng adipogenesis ng ating katawan in order for the body to protect itself. So, taking Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, just do it and then together with your exercise, Doc L, exercise and also healthy lifestyle, would greatly help dun po sa mga kababayan natin.
0: Yun, no? Yan, sa mga kaibigan natin, ha? Sa mga dyan, gustong magpababa ng kanila pong overall body weight para maiwasan yung obesity. At maiwasan din yung problema na pinag-uusapan natin, itong sleep apnea. Take Santon Plus herbal capsule every day, mga ka-wellness. Okay? So, mag-abalikan natin, Doc Ron, tatalakayin pa natin ang ibang mga punto about this kind of problem, itong sleep apnea. Kung ano pa yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin if meron na silang existing na ganito pong karamdaman. At paano maiiwasan yung mga komplikasyon nito, especially yung problema sa puso.
1: Kasi yun, link talaga yan.
0: Yun talaga ang pahahantungan, mga kaibigan, pagka hindi natin nasolusyonan kaagad itong problema po na ito. Ha? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
9: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na ko. Yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
11: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa. So may mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin. Ha? Pwede kayo mag-text sa atin pong numero. At pong text line 0969-609-6545. Doc Ron, balik tayo sa pinag-uusapan natin about Santons at itong problema po na sleep apnea at kung paano po nakakatulong itong Santon Herbal Capsule natin. Ano? Paano siya nakakabinipisyo sa mga kababayan natin na merong ganitong problema. At para maiwasan na rin yung mga risk factors sa ganito pong karamdaman. So, Doc Ron, paano ba yung simpleng problema na ito, itong sleep apnea, ay nagiging dahilan ng napakaraming inflammation and even pati yung heart area natin ay naapektuhan?
1: Ang nangyayari, so, ganito, pagka bumaba yung oxygen level, ay nasasaturate yung oxygen level and then bigla babalik. So, bababa ang oxygen level tapos biglang susurge yung taas. Ang response kasi ng katawan doon is parang namamatay, parang mamamatay yung isang tao. So, nagpo-produce siya ng mga stress fight or flight hormones.
0: Hormones. Oh.
1: Yun yung cortisol at saka yung adrenaline. Pinoproduce na yan. So, ang response ng katawan, those high cortisol and high adrenaline is stress sa ating katawan.
0: Very taxing yun.
1: Taxing yun sa ating katawan. So, ang mangyayari is nagiging inflammatory. That inflammation, kapag ano, kapag, as we all know, pagka ang inflammation is acute, it is beneficial for the body to recuperate doon sa mga ano, mga damage sa ating katawan. But then, ang problem, if this is chronic, eh, ang ano, ang kalimitan, let's say, for example, na-stress ka o nasunog yung bahay, kapapansin nyo, you will have extra energy for certain period of time. Pero ang downgrade naman yun, after natapos na yung ano, yung certain event, pagod na pagod.
0: Exhaustion.
1: Naman yung exhausting, exhausted naman masyado yung ano, yung ating katawan. How much more kung sa buong gabi and every night na pagtulog mo, ganun yung ganun response ng katawan. Ganun yung nangyayari. So, yung nagkukos yun na tinatawag natin na low grade inflammation sa ating katawan. That is linked sa tinatawag po natin na cardiovascular disease.
0: No. Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakaantabay at lagi pong tumututok dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat ng nanunood sa atin pong Facebook live stream. At sa lahat ng tumatangkilik ha, sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pong laging dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulon na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
7: The Secret of Health.
13: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM
15: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
15: Ang katropa mo. Exciting!
16: Exciting!

0: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang. Tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga

0: Sunson Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunson Plus Coffee Mix.
0: Sunson Plus Coffee Mix.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga. Playing best music
1: nationwide. This is XFM. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. D3 Soft Gel.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Iba ka sa lahat.
9: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Yung buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
7: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket.
6: That's why I take
7: Premium D3
6: araw-araw.
7: Effective talaga, subukan nyo.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: ayoko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister
4: Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mabilis sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
4: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: sila pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule,
8: ang mga

0: Plus Herbal Oil, Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
3: Sister Pain.
4: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
2: Santone Plus Herba Capsule.
3: Ang mga buk-

0: Boss Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Claire Skin Beauty Salon.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
4: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
5: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong.
5: Santon Coffee Mix.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako nang problema ngayon.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya.

0: kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo. Piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
5: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
6: Premium D3 Soft Gel, Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: nanakas
1: at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ang mga

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, kemperol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sister Pain.
7: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhid.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santhon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santhon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
1: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santan Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santan Plus Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto, dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Plus Herba Capsule.
7: Ang mga buko.

0: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel Sister
1: Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika, Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Yung buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
7: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket.
6: That's why I take
7: Premium D3
6: araw-araw.
7: Effective talaga. Subukan nyo.
5: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhan Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhan Gold Herbal Tea.
5: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhan Plus Gold Coffee Mix na may natural energy boost, I feel healthy every day.
9: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Premium D3.
10: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santhan Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
9: Santhan Coffee Mix.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santhan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhan Gold Coffee Mix.

0: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga

0: Sanson Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sanson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sanson Plus Coffee Mix.
0: Sanson Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili
0: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sanson Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sanson Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Sanson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanson Gold Coffee na.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanson Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
10: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
13: Ito ang XFM Palawan.
14: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
15: Exciting!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balanced ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoly compounds, carotenoids, glucosinolates, at isothiocyanates na malaki ang binipisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako namamblema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
3: Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ang mga buk-

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika.
3: Santon Plus Herba Capsule.
4: Ang mga buk

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: XFM.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Xanthan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain. Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
6: Xanthan Plus Herbal Capsule.
7: Ang mga

0: Samson Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samson Plus Coffee Mix.
0: Samson Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na, may gamot ka pa,
0: mabibili sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samson Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Samson Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samson Gold Coffee na.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
12: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
13: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
14: XFM.
15: XFM.
16: FM.

0: sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung

0: hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Cess the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Cess the Pain, isa lang, tanggal agad.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
4: Iba ka sa lahat.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

Exciting time, mga katropa! Ganap na pong 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: ating prano, lalawigan ng Palawan, at lungsod ng Puerto Princesa, isa pong malamig, mamasa-masa, at madulas na umaga sa ating pong mga katropa dyan. Oy, malamig oh, kasi basa. Madulas. Ang malaking parte ng ating pong lungsod ng Puerto Princesa, ha? Ito ba naman buhusan ng pagkalakas-lakas ng ulan kahapon-hapon na? Magtatakip silim na. May umaambun pa, ha? Yan naman yung ating pong magdamag. Hanggang ngayon madaling araw ay napakalamig. Diba? Sarap mamaluktot pa rin sa higaan. Pero nako mga kabayan, mga katropo, oy, thanks God, ha? Thanks God for another gift of life. Dahil ginising pa rin po tayo sa araw na ito. Araw po ng Miyerkules, ika 14 sa buwan ng Oktubre 2026. Hoy, welcome, welcome, welcome na po sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh, ngayon po ang araw na ito, ha? Sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, oh, may pasok. Miyerkules pa lang, midweek. Nasa kalagitnaan pa lang po tayo ng linggo na ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Mga ngalahati na naman ang buwan ng Oktubre, o 14 na ngayon. Mga oras at araw de peligro. Oo, meron pa ba? May laman pa ba? May laman pa ba yung mga pitaka nyo dyan? kami ni katropang Rene Boy. Barya. Barya-barya na lang pong naiwan. Tamang pambili na lang ng ano, ng candy. Ay, naku naman mga kabayan, mga katropa, ganot pa man, ano pa man, mga kabayan, mga katropa, yung lagay ng ating pong mga wallet ngayon. Nagdarahop na. Sabi nga ng PSA, tumaas ang inflation dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan. Nintunin lang daw ni katropang Mike Scotty kahapon doon sa kanilang pinatawag na press conference. Direktang tinanong ni katropang Mike, naghihirap na po ba ang karamihan sa mga ordinaryong mga Palawenyo? Sabi ng PSA, maraming factor ang nakaka-apekta dyan. Ay, naku naman talaga mga kabayan, mga katropa. Oh, ano sinabi? Oo, nagdarahog. Dahil tumaas ang inflation. Ay, naku naman, no. Ganun pa ba? Naku, mga kabayan, mga katropa, laban lang. Oo, laban lang, mga sir, mga ma'am. Para sa pamilya. Para sa bayan pa rin. Bayan pa rin pong hati ngayon. Sa dami ng mga usapin pang politika na nakaka-apekto rin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Nako naman talaga, oo. Diba, Sir Weng Hara Ilibera naman, no? Good morning, Sir Weng. Narito muna yung thought of the day ni Sir Weng, ha? Para naman kahit pa ano, meron pong good vibes. Para sa ating magandang umaga na ito ng Miyerkules. Life is never seems to be the way we want it, but we live it the best way we can. There's no perfect life, but we can fill it with perfect moments. Good morning! Yan naman talaga, oo. Ang buhay nga naman mga kabayan, mga katropa, ay hindi po laging na umaayon sa ating pong gusto. Mga kabayan, mga katropa, madalas taliwas yan sa ating pong inaasahan. Pero sabi nga, gawin na lang daw po natin na ang ating pong best, na masunod yung ating pong gusto. Mga kabayan, mga katropa, try lang, diba? Wala nga naman pong talagang perpektong buhay. Pero pwede tayong gumawa ng mga perpektong mga sandali. Yung mga perpektong mga moment na lubos natin pong ikasisiyahan. Diba? Yan po ang thought of the day ni Sir Weng Hara Ilibera, na kasabayan po natin talaga mang gumigising din sa umaga nito. Ha? Habang daw siya ay nagkakape na. Aba talaga naman. Oh. Maraming salamat, Sir Weng. Ano ba yung kinakape mo? Ay, dapat naman yung kinakape mo, Sir Weng, yung ating partner lagi. Ha? Kada umaga sa paghahatid ng mga balita at impormasyon. Yung ating premium D3 coffee mix. Nako, painit na. Painit na po tayo ng sikmura, mga kabayan, mga katropa. Painit na po tayo ng ating sikmura. Huwag po ang ulo. Mahirap na. Pag uminit ang ulo, nako, delikado yan. Maga-maga, iinit-init ang ulo. Ang pinapainit po kada umaga ay yung ulo. Ay, ulo tuloy. Yung pinapainit dapat kada umaga, sikmura lang. Oo, lalong ganitong malamig yung ating pumpaligid. Magkape muna tayo, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, yung pong kape na lagi po nating nakakaagapay sa ating pong palatuntunan araw-araw. Matapos ating magpasalamat sa ating pong pumay kapal, kape na kagad ang hahanapin natin. Ha? Sana naman po ay katulad po namin kayo na ang kinakape po ay ang premium D3 coffee mix. Yung kape na sadyang ginawa para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, na meron pong mini-maintain na blood sugar level sa katawan. Yung ayaw magka-diabetes. At kung may diabetes na talagang hindi rin naman mapigilang magkape, eto na. Eto na po ang dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Nasandang ginawa doon sa ating po mga kabayan, mga katropang eto yung gusto. Hindi matamis. Na hindi nakaka-apekto sa pag sa kanila pong blood sugar level sa katawan. Ito po yan yung premium D3 coffee mix. So, dahil nagpapatamis sa kapeng ito, mga kabayan, mga katropa, ay yung pong stevia. Meron po kasi itong stevia glycosides. Yan po yung nagpapatamis sa kapeng ito. Hindi po ito nakaka-apekto sa ating pong minemaintain na blood sugar level sa katawan. Mga kabayan, mga katropa. At bukod dyan, mga sir, ito lang po yung kape. Na meron pong vitamin D3. Ako naman, oo. Katulad po sa natin, na nagkakaedad na. Diba? Naman pong ibang pupuntahan, kundi ang pagdagdag ng edad. Hindi naman po nagbabawas ang edad ng tao. Siyempre, kasabay po ng pagkakaroon po ng edad, unti-unti rin pong humihina, rumurupok yung ating pong mga buto sa katawan. Paano kung ikaw yung pong breadwinner na kahit na medyo sa mo nananakit na paminsan-minsan ang iyong mga buto sa katawan, sa kakakayod, ganun at ganun pa rin, okay lang yan. Basta mapangalagaan po natin yung ating pong mga buto sa katawan. Ha? O, upang pa mapangalagaan yung ating pong mga buto sa katawan, manatiling matatag, matibay, sa kabila ng hamon ng buhay, kailangan po natin dyan ng vitamin D3. Na nasa kape na. Opo, mga kabayan, mga katropa, ha? Ito nga po ang premium D3 coffee mix. Available o mabibili na po ito, mga kabayan, mga katropa, sa lahat po ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan po ng Palawan. Siyempre, available din po ito sa ating pong mga Yes to Health clinics or wellness center. Sa bayan ng Kuyo, available po yan dyan, ha? Sa Yes to Health Wellness Center sa barangay Tenga-Tenga, Kuyo, Palawan. Available din po itong premium D3 coffee mix sa Yes to Health Wellness sa bayan po ng Nara, ay ng Aunara. O dyan sa barangay Panakan 1, kanto lang, ha? Corner National Highway, katabi lang po ng Caltex Gasoline Station. Sa bayan po ng Rojas, available din po ito sa Yes to Health Wellness Center. Diyan sa Veronica Gabriel Building, tapat lang po ng ASIS, dating ASMES. At sa bayan ng Brooks Point ay nasa door number 1 yung ating Yes to Health Wellness Center. Door number 1, Jeco's Place. Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likurang bahagi lang ng Unitop Mall, Brooks Point. Yan, pasyal po kayo dyan sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, ha? At maaari po kayo makabili ng ating po mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated dyan. Bukod sa nagsasagawa din po ng libreng konsultasyon ng ating po mga health consultant dyan, ha? Ay, 15 minutos na makalipas ang alas 4 po ng morning. Oo, sa pagpapatuloy po, kahapon, always welcome, sabi ni Sir Wayne. Thank you, Sir Wayne, ha. Ma'am Alona, Dagraga, Santino, good morning din. Mayada Timprano. Diyan sa Bangkaw, Bangkaw. Kay Tayalon, kay Naijo, mayada Timprano ra, ha. Sa Santino family diyan sa Bangkaw, Bangkaw. Ito yung ating pong mga kasabayang gumigising kada umaga. Oo, talaga naman, oo. Habang sila ay naghahanda para sa mga gagamitin, kakainin ng pamilya, yeah, nakikinig sila. Matamang salamat kaninong tanan, ha? Pagkahapon po, mga kabayan, mga katropa, balikan muna natin mga ganap. Kahapon ng hapon, yung pong ating pong isa sa mga nakapanayam kahapon, ha? Yung pong pamilya po nung ni Baby Princess Aldea. Diyan sa Purukbohing Inan, dabay, alam naman po natin ang sitwasyon ni Baby Princess Aldea, di ba? Mga kabayan, mga katropa. Ito po yung baby na may hydrocephalus na dito nga po nanawagan ng tulong sa XFM dahil nga po sa kalagayan ng baby. Kailangan po ng agarang medikasyon. Yung pong bahay po nila doon sa Purukbuhang Inan, mga kabayan, mga katropa, nung pong bumuhos ang pagkalakas-lakas ng ulan, tuklap yung bubong. Basa po yung kanilang po mga gamit, pati si Baby Princess Altay, pati yung kambal niya. Mga kabayan, mga katropa, agad po itong sinaklolohan ng ating pong station manager, Kalu Villarosa. At kasama po yung mga barangay Purok official ng Kapatagan at Buhanginan. Si Purok President Johnny Nilasca Jr. ay mayroon pong bahay malapit doon sa pamilya nito ni Princess Altea na pinagamit yung kanya pong bahay kasi nga wala talaga matutuluyan. Hindi ito pwedeng matulog itong pamilya ni Princess Altea doon sa kanyang bahay dahil basa. Ulot nga po ng pagkatuklap ng bubong ng kanilang bahay, ha? Mga kabayan, mga katropa, mayroon pong video si manager Kalu Villarosa ng kanilang pong pag-rescue, ha? Paki-prepare lang yung engineer Rene Boyan. May audio yan. Yung pong pagkuha nila doon kay Baby Princess Altea hanggang pagdating doon sa pinagamit na bahay ni Purok President Johnny Nilasca Jr. Ha? Ito po, mga kabayan, mga katropa, patuloy po yung panawagan ng nanay ni Princess, ha? Kasi kinakailangan na po siyang maisalang sa 2D echo procedure na ma-schedule na po sa ngayon pong darating na Oktobre 20. Pero medyo may kapusan pa rin po doon sa budget, ha? Dahil nga marami pa pong mga kailangan bilhin gamot para kay Baby Princess Altea. Pero ito muna po yung naging sitwasyon kahapon, ha? Mula doon sa pag-rescue ni manager Kalu Villarosa para maihati doon sa bahay na pinagamit ni Purok President Johnny Nilesca Jr. ng Purok Buhanginan, ha? Sige, ito, panoodin po natin mga kabayan, mga katropa.
2: Okay. Yeah. Ayun. Mga Purok official ng Purok Kapatagan. Tama? Kapatagan, andito sila ngayon. Kuya. Halika. Ano ang sitwasyon diyan? Ang ilaw. Nung umulan kanina, basa kayo? Basa kayo? Saan si Mrs. mo? Ate? Yung yero ba, pag gumangin, pasok dito sa loob? Yung ano? Ha? Oh, ito. Ano ito? Magamit niyo? Basa na ito. Halika dito, pres. Ito sila. Ito yung lugar sa gabi. Asan mo tinabi yung kambal kanina? Ah, dito na? Aray ko. Dito yung... Dito hindi na ulanan. Hanggang ulan din. So dito. para mo. Ito sila, ito ang sitwasyon nila, oh. So, wala. Ito, basta ito ang gamit nyo. Ha? Nakabalot din. So, ang tumutulo, lahat ito tumutulo. Dito, lahat na. So, pag gano'n ang kalakas ang ulan, basa talaga. Ha? Ito si Kambal. Abot din. Basa din. So, pag walang ilaw, ganito sitwasyon. Ganyan. Ganyan ang sitwasyon. Pag walang ilaw, ito lang isa. Sir, no? Ito lang. So, pag umulan ngayon, karagulo. O, yan. Pag umulan, ito may ilaw. May ilaw tayo. Courtesy ng purok. Kapatagan. Saka buhanginan. So, ang gagawin natin, lipat muna kayo doon para sigurado tayo. Dito sa bahay ni Presjani, sa kabila, ha? Lipat tayo ngayong gabi. Habang inaayos natin ito muna yung bahay mo. Ito naman kasi, yung kahoy, yung sendro natin, busy ngayon, kailangan natin ng kahoy para iangat ito yung ilalim. Diba? Tapos, bakuan tong mga bubong. Diba? O sige, sa ngayon, lipat muna kayo doon sa kabila. Okay? O sige, tara. Unahin muna natin siguro yung ito kayo. Sige, sandali lang ah. Ipuesto mo muna namin doon. Sandali lang. Pwesto ako na ito. Ito. Puntahan muna natin yung nilipatan nila para kung saan forma. Malakas talaga yung ulan kanina. Prok, President. Kapatagan. Ay, okay. Pagka ganito bang malakas yung ano, malakas talaga yung hangin dito?
3: Yes po, sa kanina lang talaga ganun po yung hangin. Kaya naisip ko rin kanina, kaya lang hindi kami makakilos kanina kasi bigla yung ulan.
2: Mm-mm. Pero pagka ganito, ganyan talaga siya, malakas talaga, ano?
3: Opo, sir.
2: Hindi mo maano, pagka ganyan mahina yung bahay mo, talagang bibigay.
3: Yes po.
2: Sige, so, tingnan natin yung pwesto dito, Pres. Ito, ipad tayo dito. Medyo maputit na. Ay, tayo ba ngayon, Pres?
3: Wala po, sir.
2: Hindi,
3: no? Ulan po yan kanina.
2: Ay, ito ulan lang talaga siya.
3: Super lakas.
2: Hindi.
3: Nag-usap din kami, tinunungkot ang kailan sila lilipa.
2: Oo.
3: So, nag-antay na lang rin ako ng
2: signal. So, sige, halika, tingnan natin dito kung paano. Ito yung bahay ni Pres Johnny.
3: Yes.
2: Niyas ka. May ipapagamit niyo muna. Pres, okay ba sila dito?
4: Okay,
2: taloy. Sige. Hindi ka pasok ka doon, Pres. At tingin mo, saan sila muna itong pamilya?
4: Dito.
2: Sa loob.
3: Dito,
2: ito yung lilipatan nila.
3: May foam naman yata.
2: Meron, oo. Sige, so dito sila. Yung mga bata, dito kung may foam, no?
4: Meron din po sa, ano, may higaan doon sa labas.
2: May higaan sa labas. Kaso na sila rito. Bahala na sila mag-ano rito, luto-luto, ano? Ito yung nilipatan nila.
3: Yes.
2: Ito yung mga purok. Hindi sila mabasa. Mga purok official ng purok, Kapatagan, at Buhanginan, Barangay San Manuel. Yes. So, gagawin po natin ngayon, ano tingin niyo yung unahin natin? Gamit o yung mga bata muna? Eh? Mga tao?
4: Mga bata po muna.
2: Mga bata muna. Ikaw, Pres.
3: Silang pamilya na mailipat dito, kung ano yung mahiga nila, yung mga importante, dalahin na rin po.
2: Sige. Sige. Halika. Lakad tayo. Unahin mo na yung mga bata. Bago yung gamit.
3: Sige.
2: Tulong-tulong na lang tayo. Diyan. Sige, pasok po kayo.
3: Tukuran pa lang.
2: Siwi, Prof. Pres.
3: Tukuran.
2: Ay, tukuran. Sige. Ay, ito. Pres, diyan, saan sila kaya? Itong ano muna siguro, safety natin itong bata. Yung dalawa. Saan yung Mr. Sir? Ayan, Mr. Ma. Dito muna kayo, ha? Tulong kayo kay mami mo, ha? Sige. Ayan. Sige. Tapos, magsama na lang ikaw daw ng tao. Mami, punta rin kami doon para doon sa gamit. Dali na lang ng mga gamit dito na kailangan ninyo. Sige. Dito muna sila pansamantala.
3: Ilaw.
2: Or lagyan lang muna kasi. Mrs., magpaano kayo dito muna siguro? Usok-usok ng ano para hindi ang lamok, ha? Sige. Ayan. Yung solar niya, lipat dito muna. Sige. Ayan, si...
4: Ayan, meron dyan.
2: Ayos lang yan siya? Ha?
4: Kailangan yung malatagal.
2: Okay lang yan siya? Nagdede na yan? Gumagalaw naman yung paa niya.
3: Magkote din sa
2: ting. Ate, okay lang yun. Siya nagagalaw pa
3: yan. Wala kayong balik doon? Oo, yung pang sa pininga at saka ano, unang kunin mo na dito para makaano
5: kayo. Si Pro President.
2: Sige na. Magtulong mo lang kayo na yung ha, yung mga anak ha. Yung mga gamit ninyo, kunin dalin dito ha. Sige. Saan yung placet mo? Ito, kanin ito? Ito. Subay sa'yo ito. Sige, sige, gamitin nyo. Mag-ilaw kayo. Kunin nyo man ang gamit doon. Ang gamit nyo. Sige. Ate, magpausok para sa lamok, ha? Ito yung dalawang kambal, oh. Kailangan lang ilaw talaga dito. Ito, may kusina dito, ha? Pag alis namin mamaya, pwede na siguro. Para hindi na kayo, ano? Ito yung mga parok officials natin. Okay, balik muna tayo sa bahay. Kukunin natin yung gamit na iba.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Yan po mga kabayan, mga tropa, yung ginawa pong pag-rescue ni Station Manager Carlo Villarosa o sa pamilya po ni Baby Princess Altea. Ito po yung ating tinutulungan o tinutulungan po ng XFM Palawan na meron pong hydrocephalus. So, 1 month old pa lang po ito mga kabayan, mga tropa, dahil nga po kahapon yung pong pagbuhos ng malakas sa ulan ay basa din po yung loob ng kanila pong bahay. Pansamantala, pinagamit po ni Purok President ng Purok Buhanginan na Johnny Lesca Jr. yung kanya pong isang bahay dyan sa Purok Kapatagan. Mga kabayan, mga tropa. Yung mga Purok opisyal ng Kapatagan at Buhanginan, no? Oh, so the rescue rin po kahapon. Ha? Thank you very much. So, kasi nung pong halos umuulan pa nga eh. Ang ating pong mga kapanayam, ito pong nanay ni Princess Altea. Ha? At pinaabot niya nga po yung kanilang sitwasyon kay Station Manager Carlo Villarosa. O, agad naman pong kumilos si Manager Louie, ano ha? Ay tumuulan. Tugod, sagsag. Para dito po kayla, para kay Baby Princess Altea, ha? May siguro makamacheck natin kung kamusta yung lagay nila kagabi. Maganda na siguro ang tulog nila. Mga kabayan, mga tropa. Okay, lakos ako. Salamat ha, doon sa mga tumulong kay kahapon. Kaila Manager Louie, ha? Diyan sa mga opisyalis ng Purok Kapatagan at Purok Buhanginan, ha? Yan, ako naman. Sige, oh. Pero yung pong panawagan din po ng pamilya, ha? Mga sir, mga ma'am. Baka naman, sobra-sobra po kayo dyan. Kahit pa unti-unti, oh, financial. Doon sa GCash ni Nanay, ano ha? Mamaya po siguro, way plus natin ulit yung GCash ni Nanay, ha? October 20, yung pong schedule for to the Echo laboratory ni Baby Princess Altea. Ay, medyo sabi ni Nanay kahapon, may kakulangan pa. May kulang pa, ha? Yung unti-unting barya, pag naipo naman po, malaki rin po yan, ha? Oy, 28 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Ako mga kabayan, mga tropa, ha? Magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas sa iba pang mga balita at impormasyon. Dapat po ninyong malaman, mapakinggan. Mga kabayan, mga tropa, siyempre dito lang yan sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: XFM. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain. Pain, the best.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa
5: sa mga butika.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
8: Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Sunson Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunson Plus Coffee Mix.
0: Sunson Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
3: may gamot ka pa,
2: mabibili
3: sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunson Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Sunson Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Sunson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sunson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunson Gold Coffee na.
0: Sunson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Sunson Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Sunson Plus Herbal Oil.
11: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
12: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
13: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
14: Sunson Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Sunson Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Sunson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sunson Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Esel Completado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunson Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang
0: sakit
15: ng katawan ko.
0: Sunson Plus Herbal Oil.
16: Paaasahan
0: sa sakit ng katawan.
16: Sunson Plus Herbal Oil.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Sunson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunson Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunson Gold Herbal Tea.
17: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
18: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sunson Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Sunson Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
19: XFM.
20: XFM.
21: FM.
22: Mga katropa, XFM.

0: fighting time, mga katropa! Oy, ganap na po ng 37 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Balik tayo. Sa ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa. O, yung bahaging ito ng ating pong palatuntunan. Handog naman po sa inyo ito ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Opo, Santon Gold Coffee Mix. Na meron pa rin pong mangosteen powder at moringa powder. Ayan po yung mga natural na sangkap niya. Sinamahan lang po ng glutathione at collagen. Ay, naku naman! Para po magkaroon ng younger looking skin. Narito na po ang kapeng makapag bibigay sa inyo niyan, ha? O, yung pagkakaroon ng younger looking skin. Ito yung ating pong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Healthy coffee po ito, mga kabayan, mga katropa. Pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya at dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang mga munisipyo, ha? Sa buong lalawigan ng Palawan. Try nyo na po ang sarap at bisa ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Hi, good morning! Isang malamig na umaga daw sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan sa Barangay Abarwan, Roas, Palawan. Especially kay katropang Eko Echalar na nakatutok na raw via XFM mobile apps. Talaga naman. Sosyon. Okay, katropang Eko Echalar. Malamig na umaga din sa iyo dyan sa Barangay Abarwan. At alam mo na yung pampainit sa malamig na umaga, ang katropang Eko Echalar. Yan yung Santon Gold Coffee Mix natin, ha? At nako, mga kabayan, mga katropa, syempre sa oras na ito, happy listening daw kay Randy Santisas. Sabi ni Brandon Santisas. Maba talaga naman. Ito, mag-utol ba? good morning sa inyo, ha? O siyempre, mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, mga kabayan, mga katropa, punta muna natin ang mga ulo headlines ng ating po mga balita ngayong umaga na ito. Sa ating po mga headlines, mga kabayan, mga katropa, unay muna natin ang headlines sa ating naman pong balitang nasyonal. O yun daw pong planong pag-aangkat ng ating pong gobyerno ng 100,000 metric tons ng bigas mula daw po sa bansang Amerika. Abay, pinangangambahan ito ng ilang pong farmers group dito sa ating pong bansa. Nangangamba siyempre yung ating pong mga lokal na mga magsasaka dito sa ating bansa kapag ganito may mga importation bigas. Kompetensya po nila ito. Mga kabayan, mga katropa, ano nga naman pa sila kikita kapag mag ganito, ha? Ito yun po yung naging mainiting controversial yung pag-aangkat ng mga tunay-tunayladang bigas mula sa iba't ibang bansa. Tapos ito, mula sa Amerika, abot talaga naman. Doon na aangkat ang Pilipinas sa bansang Amerika. May ang dolyar ngayon pagkataas-taas kumpara sa piso. Aray mo, Pilipino. Ay, samantala sa iba pang balita, ito pa. Problema rin ng ating pong nasa agriculture sector. Sa pangisdaan naman, libo-libo daw pong mga bango sa Dagupan City ang nangamatay. Dahil ito sa pabago-bagong panahon. Mahal na naman sigurado ang bangus dagupan ito. Samantala sa atin naman pong balita nga international. Ako tayo sa Black Sea. Dalawang barko daw po ang pinasabugan doon. Labing isang tripulante ang ngayon ay nawawala pa rin. Samantala sa atin naman pong mga balita nga local. Tama na natin itong LGU Brooks Point. Abay, pinarangalan daw po ang isa pong taekwondo. Ano ba to, gym? Diyan sa bayan ng Brooks Point. Bakit kaya? LGU Quezon nagkaroon naman po ng supplemental budget meeting para daw po sa uniform personnel doon. Programang gulong ng pag-asa ng kapulisan nagatid ng tulong sa isang senior citizen sa bayan naman ng El Nido. Councilor Luis Mark Cala III patuloy na bumubuti ang lagay sa loob ng ospital. Pagbisita dito, pansamantala muna nga, hindi muna open sa mga kaibigan at supporters nito. Paglilipat naman ng mga vendor sa Old Public Market patungo sa bagong palengke sa Baywalk, hindi raw po lahat sasama. Provincial Assessors nagkasanaman ng Digital Governance ETRA o ETRAX training sa bayan naman ng Batara sa Palawan. One Health Approach isinagawa naman ng City Health Office. Exit call para sa isang mataas opisyal ng mga otoridad sa Quezon isinagawa. Taytay Municipal Police Station, pinaigting naman ang kampanya kontra illegal na droga sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga information education flyers. Police Station 1 ng Puerto Princesa City Police Office may payo sa publiko. May kaugnayan sa mga magnanakaw habang papalapit na po ang Kapaskuhan. Mga kabayan, mga katropa, ayan po ang mga ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong mapakinggan ngayong araw na ito. Nagatid sa ating orasan, nagkarap na po ang 44 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. 4:44. Siyempre, handog din po sa inyo yan ng kape. Kape pa rin. Mild coffee, healthy coffee. Ang kapeng nababagay doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na meron pong hyperacidity. May nagkakaroon po ng acid reflux kapag nasasayaran yung kanila pong sikmura ng mga non-healthy coffee. Lalong-lalo po yung mga inyo pong nakasanayang mga 3-in-1 coffee. Ha? Nako sir, mga ma'am, kapag ganyan na po ang nararanasan ninyo sa inyo pong mga nakasanayang kape, ha? Yung umahap din agad ang inyong sikmura. Nagkakaroon ka ng palpitation, acid reflux pong tawag dyan. Tumataas yung pong level ng ating pong asido sa katawan. Naku mga sir, mga ma'am, sakit na po ang dulot niyan kapag ipilagpatuloy niya po yan, ha? Kung hindi talaga ninyo po mapigilan ang magkakape, eh ito pong gagawin ninyo, ha? Mag-switch, magpalit po kayo ng kape. Healthy coffee, gaya po ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Bakit ko nasabing healthy coffee ito? Nako naman kasi mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Plus Coffee Mix ay gawa po sa mga puro at natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen, moringa at soya powders na meron pong benepisyong pangkalusugan. At ito pa mga kabayan, mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix ay non-caffeinated. Kaya nga po mild coffee. Yung mga bata, elementary, high school po, pwede pong uminom nito. Nang hindi kayo mga ngamba. Dahil nga po healthy coffee. Certified po yan ng FDA. Safe ito at effective. Kaya kung kape lang po pag-uusapan, healthy coffee. Dito na po tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Abay, nakapag-kape ka na, ginagamot ka pa. 46 minuto sa makalipas po ang alas 4 ng umaga. Good morning muna Sir Pasio Monte Alto. Good morning po, lagi po kami nakikinig sa programa nyo. Uy, thank you very much po, ha? Sir Pasio Monte Alto. At sa inyo pong pamilya, saan po ba ang era ni Sir Pasio, ha? Anyway, good morning po sa inyo, ha? Kamusta ang inyo pong morning? Malamig din ba? Kape na po, oh. Santon Plus Coffee Mix, oh. Abay, healthy coffee, non-caffeinated. Gawa po yan sa mga puro at natural na sangkap, ha? Available yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Oy, 47 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Pabati ang aking mga dating kabarangay sa Bagong Bayan, Puerto Princesa. Aba talaga naman, Sir Pasio Monte Alto. Asan ka na ba ngayon, Sir Pasio, ha? Ay, mga taga barangay Bagong Bayan daw. Oo, dito sa Puerto Princesa. Binabati kayo ni Sir Pasio Monte Alto. Okay, nako mga kabayan, mga katropa, dire-diretso na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Nasa barangay Sagpangan na raw po si Sir Pasio. Sagpangan, Aborlan. Okay, sa mga katropa natin dyan sa barangay Sagpangan, Aborlan at munisipi ng Aborlan, kay Commander Namyon. Commander Namyon, good morning po dyan sa inyo. Ha? Sa abayan ng Aborlan, ha? Sige, Sir Pasio Monte Alto, sabayan niyo po kami, ha? Sa pagkikinig ng, sa paghatid ng mga balita para po sa inyo, ha? Habang kayo'y nagkakapit dyan sa inyo pong tahanan sa barangay Sagpangan, Aborlan. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita, mga kabayan, mga katropa, ngayon pong umaga ng Miyerkules, Oktubre 14, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. At tayo rin po yung napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga kabayan, mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga na ito. Ako naman po si katropang Alizon Salvatus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye ng ating pong mga balita,
1: balitang nasyonal.
0: Sa balitang nasyonal po muna tayo, mga kabayan, mga katropa. Nagpahayag nga po ng matinding pagkabahala ito pong Federation of Free Farmers o Triple F sa plano din munong pag-aangkat ng Philippine Rice Industry Stockholders Movement ng nasa 100,000 metriko toneladang bigas mula daw po sa Estados Unidos. Ayon po kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, ang karagdagang supply di muno ng imported na bigas ay maaari di munong magdulot ng panibagong pagbagsak sa presyo ng lokal na palay, lalo't kasalukuyang panahon na po ng anihan sa malaking bahagi po ng ating pong bansa. Ipinaliwanag pa nitong si Montemayor na karamihan sa mga miyembro ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM ay mga negosyante sa industriya ng bigas. Kabilang na nga po rito ang mga importer at rice miller na may mga sariling interes sa merkado. Binigyan din po ng grupo ng Triple F ang limitadong tulong ng pamahalaan para daw po sa mga magsasaka na tinatayang nasa 6 na bilyong piso lamang para daw po sa humigit kumulang 300,000 benepisaryo. Dahil dito, nananawagan ang Federation of Free Farmers na palakasin daw po ang lokal na produksyon at tiyakin ang tamang panahon ng pag-aangkat upang maprotektahan naman ang kita ng mga lokal na mga magsasaka. Hinihimok din ng grupo ang patuloy din munong pagsubaybay sa presyo ng palay at bigas upang maging patas ang kita ng mga producers habang nananatiling makatwira naman ang presyo para naman sa ating pong mga mamimili. Mga kabayan, mga katropa, yan pong balitang yan ay handog naman po sa atin ng Vision X Plus. Baka nga nalalabo na mo ang paningin ng mga nagsasuggest na mag-angkat ng bigas. Malabo, ha? Kasi nga, baka wala silang kitain. Ayun naman talaga, oh. Oy, mako, mga sir, mga ma'am, pag ganyan po ang inyo pong nararanasan, ha? Nagkakaroon ko kayo ng panalabo ng paningin. Oh, abay mag Vision X Plus Softgel Capsule po kayo mga katropa, ha? Ang Vision X Plus ay meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At aprobado po ito ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O doon sa pag-i-import ng bigas, ito nga po yung inaalmahan ng Federation of Free Farmers dito sa ating pong bansa. Ang pag-aangkat po kasi ng bigas, meron pong epekto yan doon sa presyuhan at bilihan ng mga palay at bigas sa ating pong mga lokal na mga magsasaka. Yung bang importer o yung bang negosyante, yung tinatawag na mga tawag din eh. Mga importer nga at mga rice miller. Oh, iba isang pa sila pupunta, siyempre doon sa mas mura-mura. Oh, tapos bibenta nila ng mas mataas. Alam niyo lang po mga negosyante. Oh, yung pag-i-import ng bigas, isa po yan sa mga, sabi nga, nagpapakapal ng kanilang bulsa. Oh, sa totoo lang, ha? Sabihin natin, malaking din ang gasos nila para sa pag-i-import, pero mas malaki ang kita nila, oh. Bakit ba sila mag-import? Tapos Amerika, sa Amerika pa nila kukunin ng bigas. Diba? Kayo nga mga kabayan, mga katropa, mag-analisa. Magkano po ang palitan ng dolyar ngayon? Sumadsad sa pinakamababang nasa 62 something. Pero ano? 62 pesos sa isang dolyar. Tapos sa Amerika kayo mag-aangkad. Tiba-tiba si sir. Diba? Kung mahabagin. Ito yung masakit eh, mga kabayan, mga katropa. Naturingan tayong agricultural land. Ang malaking bahagi po ng Pilipinas. Pero tayo pa yung umaangkat ng bigas. Ito yung sinasabi ng Federation of Free Farmers eh. Yung kakulangan ng suporta ng pamahalaan para i-secure yung pong lokal na mga magsasaka, yung karapatan nila, yung pong kanilang pong sabi nga pagkakaroon ng established na nahanap buhay, yung hindi po utang dito, utang doon ang karamihan sa ating pong mga magsasaka. Baon sa utang, hindi pa ho naaani, baon na sa utang yung ating pong mga magsasaka. Diba? Nakarating na nga ito sa Senado, nakarating na ito sa Malacanang, usapin na ito. Nagtakda na mga floor price sa pagbibili ng palay. Ang tanong ngayon, kamusta na po ito? Kamusta na ang monitoring ng ating pong gobyerno? May kita na ba? May kita na ba yung ating pong mga lokal na mga magsasaka? Huwag na tayo lumayo, mga kabayan, mga katropa, dito lang sa lalawigan ng Palawan. Kamustahin natin yung ating pong mga magsasaka sa mga itinakdang mga floor price sa pagbili ng mga palay. Sa ngayon, mga sir, mga ma, magkano na ba? Sa ating probinsya, kung di ako nagkakamali, 19 pesos per kilo ng palay o clean yung bilihan. Sa Narang, medyo mataas-mataas ata, 20, 21. Kung di ako nagkakamali, pakikorek po ako sa aking pong impormasyon na. Ngayon ang tanong, kumikita ba? Kumita na ba yung ating pong mga magsasaka? Kahit pa paano ba, nakabawas na sa kanilang mga utang. Yung ganyan pong pagkakaroon ng floor price. Mukhang ganun pa rin ang reklamo ng ating pong mga magsasaka, ha? Lalo na po sa mataas sa presyo ng mga abono, insecticide. Parang hindi pa rin sila bawi, mga kabayan, mga katropa. Tapos dadagdagan pa nito ng pag-i-import na naman ng bigas at talagang imported dahil galing Amerika. Kaya ang lasa ng bigas sa Amerika at bigas natin dito, ha?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ito, katropa.

tayo sa bahagi naman ng ating pong mga mangingisda. O ito, problema rin po. Mga kabayan, mga katropa, ito naman ay dulot naman po ng ano, ng pabago-bagong panahon. Mga kabayan, mga katropa, nanlumo yung mga mangingisda sa Barangay Pugaro, Suite sa Dagupan City. Matapos munong mamatay ang libo-libong alagang bangus sa ilapong fish pen. Dahil sa epekto po ng pabago-bagong kondisyon ng panahon, isinalaysay po ng isa sa mga may-ari ng apektadong palaisdaan na sige ng Puring Bautista na tatlong bangka ng napinsalang bangus ang kailangan nilang agad na hawiin at maialis sa tubig. Bagamat na isalba at naibente pa ang ilang isda na may pulang hasang, dagdag din po sa gastos sa kanila yung pong pagbabaon sa lupa ng mga nabulok at o mga namatay at nabulok na hindi na maaaring pong ikonsumo pa. Binigyan din doon po nitong sige ng bautisa na napakahalagang maibaon agad ang mga ito upang maiwasan yun doon pong pagkalat ng sakit sa iyo pang huli, sa kanila pa iyo pang alaga, at maprotektahan pa ang kalusugan ng kanyang mga tauhan. Lalo pa diba nung kinakaharap ng mga fish grower sa Dagupan City ang hamon sa produksyon. Kaya pinalalakas nila ang iba't ibang pamamaraan upang mapanatiling maayos ang kalidad ng tubig sa kabila diba nung ng matinding init na kanila pong nararanasan doon. Kasalukuyan namang patuloy na binabantayan din ng mga otoridad ang kalagayan ng katubigan habang ginagawa naman ang paraan ng mga mangingisda na maibsan ang karagdagang pagkalugi sa kanilang kabuhayan. Ayan, ako, sa Dagupan, ang kilalang kilala talaga ito na maraming pong mga fish pen, mga fish pond, na ang mga isda doon ay kung hindi po tilapia ay bangus. Di ba, pag sinabi mga bangus, bangus Dagupan, kita po nyo yung size nila, malalaki. Mga kabayan, mga katropa, magtataas na naman po yan. Fish kill. Ito, wala naman po ibang sinisisi dito, kundi naman po yung pabago-bagong panahon. Epekto na po ng climate change. Tinding init. Ito yung bangus. Hindi naman po direkta sa dagat. Ito yung mayroong halong tubig tabang at tubig alat. Yung pong dyan sa Dagupan. Yung pong kung saan marami kayong makikita mga fish pen o fish cages. Alas dikit-dikit na rin sila. Kapag matindi po kasi yung init, mga kabayan, mga katropa, bumababa po yung oxygen content ng tubig. Kung marami yung isda mo sa isang cage, makakaubusan sila ng hangin yan. Kaya ayan ang nangyayari. Patay. Lugi ang negosyo. Bagsak ang komersyo. Problema sa parte ng ating pong agrikultura talaga. Ito ang... ito na nga po yung pinaghahandaan po ng Department of Agriculture. Wala pa nga, Ito na po yung nangyayari sa parte ng mga magsasaka, palay, mga iba pang mga produktong agrikultura, palay, mga prutas, mga gulay, binabantayan nila yan. Ito, sa parte naman ng pangingisda, sako pa rin ng DA. Ito, mga ganitong problema, ang fish kill. Ano kaya mga nailatag na o mayroon na bang mga programa para ang mga ganitong mga pagkalugi ng ating pong nasa sektor ng agrikultura? Kung hindi man po talagang tuloy ang mabawi, maibsa man lang yung pinapasan ng ating pong mga nasa industriya ng pagsasaka. Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong tamang oras, ganap na pong 2 minuto makalipas ang alas 5 na anang umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong mga balita. Punta muna natin ang ating pong balitang international. Sa ating pong balitang international, 11 tripulante ang pinaghahanap ngayon sa Black

0: Sí.
1: Matapos mo ng pasabugin. Yung dalawang barkong pangmerkado kalapit sa baybayin ng Bulgaria. Kahapon pa yan, araw po ng Martes, Oktubre 13. Kaugnay ito ng kasalukuyang sigalot sa pagitan pa rin ng bansang Ukraine at Russia. Ayon kay Bulgarian Prime Minister Rumen Radev, kung saan ipinatawag niya ang Russian ambassador matapos ani niya'y pabagsakin ng Russian drones ang dalawang barko. Batay kay Radev, tatlong Russian aerial drones ang tumama sa Chelsea 3, isang Ukrainian-owned cargo ship na may lulandimunong 15 tripulante na agad na iligtas ng mga responding otoridad. Kabilang naman sa pinabagsak na barko, ang HS Dignity, isa pong Guinea-Bissau cargo vessel na tungo sana sa bansang Romania patungo sana sa Romanian port ng Braila. 5 katao ang naresyo sa naturang barko, ngunit nananatiling nawawala ang 11 tripulante pa nito. Alerto naman din muna ang North Atlantic Treaty Organization or NATO at ganun din po ang European Union, maging ang pamahalaan ng Ukraine at Bulgaria sa nakaambang panganib sa Black Sea. Dulot din po, dulot pa rin nga po yan ang gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Itong nagdaang 12 buwan, higit na po sa 45 barkong pangmerkado ang naitatalang inatake sa Black Sea. Ayon po yan sa Maritime Risk Management Group sa Ambrain.
2: Ito ang exciting news.
1: Gano'n palang dumaan dyan sa Black Sea. Yung mga barko, kahit pang komersa, tinitira. Pinuputo na lang yung supply. Walang mga pangunahing produkto. Dinadala sa Ukraine. Umatake raw dito, Russian drone. Naku naman talaga. Mga kabayan, mga tropa, iba't ibang mga sigalot sa iba't ibang parte ng ating pong mundo. Hindi pa rin po nare-resolve ng maayos. Magamat may mga tangkang mga pag-uusap, peace talk. Wala nangyayaring peace, panay lang talk. Tapos atake rito, atake doon. Sino ba pinagluloko nila? Di mga sarili rin nila. Ako naman, sana naman po, oh Lord, matapos na po itong mga ganitong kaguluhan. Ano bang kapayapaan sa ibang parte ng ating pong mundo? Bakit tumawa itong aking kasama din? Huwag kang tatawa. Kaguluhan yan. Maraming nawawala. Maraming nasasawi. At ang talo, ang mga mamamayan ng buong mundo. Wala lamang po nagiging panalo sa mga ganitong sigalot, mga gera. Wala pong panalo dyan. Lahat talo.
2: Ito ang exciting babies.
1: Okay, samantala mga kabayan, mga katropa, yung pong ating pong balitang international na yan ay handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon po sa buong lalawigan ng Palawan. At siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Speaking of vitamin C, mga kabay, mga katropa, alam nyo ba na ang ating pong mga Yes to Health Clinics or Wellness Centers dito sa lalawigan ng Palawan abay meron pong papromo. Opo, mga kabay, mga katropa, may papromo po ang ating pong Yes to Health Wellness Centers. Ito, unang papuromo mga kabayan, mga katropa. Ito nga po sa Santon Vitamin C, ha? Pampalakas ng ating pong immune system. Mga kabayan, mga katropa, pampalakas ng ating pong immune system. Siyempre, ayaw din po ng Yes to Health Incorporated na mamayat naman yung inyong pong bulsa. O yung inyong pong pitaka pala. Ibig sabihin, dapat pasok pa rin sa budget. Ayun pong pampalakas ng ating pong resistensya. Kaya nako mga kabayan, mga katropa, may good news na. sa ating po mga katropa dyan dahil po sa pasabog na promo nga po ng Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado po ng inyong pong budget. Huwag na po magpatumpik-tumpik. Narito na po ang dobling protection, dobling tipid combo para po sa inyo mga kabay mga katropa. Ito po ang buy one, take one ng Santon Vitamin C, mga kabay mga katropa. Opo, buy one, take one ng Santon Vitamin C, mga kabay mga katropa. Panalong-panalo ka na rito, katropa. Non-acidic vitamin C, pampalakas ng immunity na walang hapdi po sa tiyan. Available po yan sa lahat po ng ating po mga Yes to Health Wellness Centers dito sa Lalawigan ng Palawan. Ha? Yan po nga buy one, take one promo na yan sa Santon Vitamin C. Bukod dyan mga kabay mga katropa, meron pa rin pong isa pang pa-promo sa ating pong produkto naman na Santon Plus Gold Capsule. Bili po kayo ng isang box na Santon Gold Capsule. Kalahating presyo na lang o 50% off para sa isang box naman ng Santon Vitamin C. Todo lokas ang proteksyon. Mula sa 5-in-1 herbal powers na mangosteen, ampalayam, malunggay, garlic at spirulina. Huwag na pong hintayin maunahan tayo ng ubo, sipon or trangkaso mga kabayan mga katropa. I-avail na po ninyo ang mga promo na ito sa mga Yes to Health Wellness Centers. Dito po sa Lalawigan ng Palawan, sa bayan ng Cuyo, meron po tayong clinic dyan. Bayan ng Rojas, siyempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Available din po yan sa ating pong Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Nara. At ganoon po sa bayan ng Brooks Point. Kaya sugod na po sa mga pinakamalapit na Yes to Health Wellness Center sa inyong pong mga lugar. Ha? Promo is available while supplies last.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Samantala mga kabay, mga katropa, 10 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso naman po tayo sa atin naman po mga balitang...
2: Balitang lokal
1: mula naman sa ating pumakasamang mga field reporters. Dahil na natin ang balita ni katropang Dennis Chua, isa pong taekwondo gym or academy dyan sa bayan ng Brooks Point, pinarangalan daw ng LGU. Bakit kaya at anong dahilan? Alamin po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Dennis Chua.
2: Live report! Live report!
0: Ilang talubuan ang safety ko ng pagkilala ng LGU Brooks Point ng Weekend Tiger Taekwondo Academy ni October 12, 2006 sa New Municipal Building Barangay Tungtumba. Kinilala ng ilipan na pabalaan ng Akademya dahil sa FIBO Patis ito sa pagpapalakan ng sports program sa bayan at pagbubuga ng mga kabataang atleta na lumalawak sa matibang kompetisyon sa rubat na bas ng Kalawan. Ayon sa LGU, malaking ambag ang Weekend Tiger sa pagtatagoy ng disiplina, sportsmanship at kahusayan ng mga kabataan sa larangan taekwondo. Marilang para bigyan ng pugay ang kanilang dedikasyon at karangalan hatid sa bayan ng Brooks Point. Ang balita nito ay atin sa inyo ng Santon Plus. Coffee mix ang kating 66 kabi kanina kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM
2: News.
1: LGU Quezon naman, nagkaroon daw po ng supplemental budget meeting para daw po sa mga uniform personnel. Katrapa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
2: Live report! Live report!
3: Nagkaroon kamakailan na pagpupulong ang lokal na pamahalaan kasama ang mga uniform personnel para talakayin ang kanilang mga pangangailangan at ang panukalang karagdagang budget para sa taong 2026. Ayon naman sa lokal na pamahalaan na ang layunin naman noon ng pag-uusap ay para matukunan ang mga pangangailangan ng mga otoridad sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa paglilingkod sa publiko. Ay ginitrend ng pamahalaan na sa pamamagitan raw ng sama-samang talakayan at pagpaplano ay patuloy na sinusulong ang mas maayos na suporta para sa mga tagapagpanatili ng kapayapaan at kayusan ng komunidad. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: programang gulong ng pag-asa naman ng kapulisan. Sabay ng El Nido abay nagatid ng tulong sa isang senior citizen. Ano kaya ang tulong ito? Katro pa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
2: Live report! Live report!
4: Isang senior citizen sa Barangay Nyo Ibahe, El Nido, Palawan ang nakatanggap ng wheelchair mula sa kapulisan sa ilalim ng programang Gulong ng Pag-asa na naglalayong makatulong sa mga individual na nahihirapang kumilos dahil sa kakulangan ng angkop ng mobility aid. Pinangunahan ng 2nd Platoon ng 2nd Palawan Police Mobile Force Company sa pamuno ni Police Lieutenant Daniel Canciano III ang pagkakaloob ng wheelchair sa pakipagtulungan ng mga opisyal ng Barangay Nyo Ibahay. Sa pamamagitan ng programa, inaasahang mapapadali ang pagkilos ng beneficiaryong senior citizen at ang pagsasagawa ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Nagbibigay rin ito ng karagdagang suporta upang maging mas maginhawa ang kanyang paggalaw at mabawasan mga hamong kinaharap dahil sa limitadong kakayahang makakilos. Ayon sa kapulisan, bahagi ang gulong ng pag-asa ng kanilang mga inisyatibang naglalayong tumulong sa mga mamamayang nangangailangan, lalo na sa mga nakatatanda at iba pang sektor na nangangailangan ng karagdagang suporta. Sa pagpapatuloy ng programang gulong ng pag-asa, layunin ng kapulisan na hindi lamang magbigay ng material na tulong, kundi makatulong din sa pagpapagaan ng pang-araw-araw na hamon ng mga benepisyaryo at palakasin ang ugnayan ng pulisya at komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Councilor Luis Marcada III, patuloy din mo nang bumubuti yung lagay sa ospital. Pagbisita, pansamantalang para lamang sa pamilya. Katro pa natin sa balitang ito, Mike Iscote.
2: Live report! Live report!
5: Patuloy na bubuti ang kalagayan ni Puerto Princesa City Councilor Luis Marcada III at kasalukuyan nagpapagaling ayon sa inilabas na pahayag ng kanyang tanggapan sa opisyal ng pahayag kagabi sa nagpasalamat ang opisina ni City Councilor Luis Marcada III sa lahat ng patuloy na nagdarasal, nagpapadala ng mensahe ng pag-alala at pagpapakita ng suporta para sa konsehal at sa kanyang pamilya. Ayon sa tanggapan, malaki ang naitutulong ng mga panalangin at pagmalasakit ng publiko sa pamilya ni Marcada sa panahon ito ang kanyang pagpapagalinga. Gayunpaman, magalang na hiniling ng kanyang pamilya sa publiko na bigyan sila ng sapat na pribadong espasyo at panahon upang makapagtuon ng pansin sa kanyang pagpapagalinga. Sa ngayon, eksklusibo muna raw sa kanyang mga kapamilya ang pagbisita sa ospital. Nilinaw din ang tanggapan na magbibigay sila ng karagdagang impormasyon sa mga nais pumisita kay Marcada kapag maayos na ang kanyang kalagayan at maaari na siya tumanggap ng mga bisita. Muli rin nagpapasalamat ang kanyang tanggapan sa patuloy na suporta ng publiko at hiniling na ipagpatuloy ang pagdarasal para sa lubos na pagaling ng konsehal. Matatandaan noong nakalipas na araw ay na-stroke ang konsehal at isinugod sa Cooperative Hospital. Yan ang balita katuwang ang Santon Colder Balti na tutulong para mabibsan ang ating floated tachana mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Samantala, oras natin 17:07 na po makalipas ang 5:00 ng umaga. Paglilipat naman bukas, doon daw po sa mga vendor ng Old Market patungo sa Baywalk Market, Public Market. Hindi raw po lahat doon, abay isasama. Bakit kaya? Alamin po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Gerald Gales.
2: Live report! Live report!
6: Usap-usapan na sa October 15, araw ng bukas, plano ng ilipat sa Baywalk Palengke ang mga vendors na nagtitinda sa Old Market. Pero kahapon, nakausap ng XFM Palawan ng ilan sa mga vendors at ang sabi, walang planong lumipat ang mga nasa gulayan section. Kung matatandaan, lahat ng vendors ililipat sa bagong palengke. Nasa baba ang isda at karne habang ang gulay at prutas nasa second floor. Humiling sila sa city government na lahat sila ilagay sa baba pero wala pang tugon dito ang city government. Kaya ang mga nagtitinda ng gulay, gustong sa Old Market lang muna. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang General Gales, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang 18 minuto makalipas sa ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin si Kapitan Kuya Toto Ronnie mula naman sa Ospital ng Palawan, Police Station 1, at dyan sa ating pong pamilyang bayan. Handa na ba mga vendor natin para bukas sa paglilipat? Ngayon muna natin ang Ospital ng Palawan, Kapitan Kuya Toto Ronnie, good morning!
2: Live report! Live report!
7: Yes, good morning, Katropang Ali. Siyempre, good morning at happy midweek no sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig.
1: Mm.
7: At Katropang Ali, update natin ang ospital ng Palawan kagabi. Okay ng madaling araw, pasado alas 2 ng umaga. Itong isang biktima na umano'y binugbog ng kanyang istipada ng kanyang kinakasama, Katropang Ali, sa may bahagi ng Dagumboy, Barangay Bangkaw-Bangkaw. Base sa medical record ng ospital ng Palawan, nakainumano itong biktima na sinuntok naman sa may bahagi ng batok sa Tropangali at nagtamo ito ng bukol sa batok at nagpa-medical na rin ito sa Tropangali. At matapos ito nagpa-medical, nakawi na rin ito sa kanilang tahanan sa may bahagi ng Dagumboy Village, Barangay Bangkaw-Bangkaw. Sa ibang balita, isang 20 anyos na ginang ang sinakal naman ng kanyang live-in partner sa may bahagi naman ito, Katropangali, sa may barangay Mandaragat. Kanina din ito nung umaga, pasado alas 2, madaling araw. Base sa kwento ng ginang na ito, Katropangali, sinita umano ng kanyang kinakasama o live-in partner dahil gumagamit ito ng pinagbabawal na bisyo, Katropangali, at doon na siya sinakal ng kanyang live-in partner doon sa barangay Mandaragat. Nagtamo ito ng pasa sa bahagi ng kanyang liig at nagpamilikat at irereklamo naman ang kanyang kinakasama, Katropangali. At yun yung dalawang naitala sa ospital ng Palawan. At ang ating inabangan ngayong araw itong Miyerkules ay nasa 3, Katropangali. At duma naman tayo kanina sa Police Station 1. At payapa ang ating Station 1, Katropangali. Wala namang nadala at wala rin bagansya ngayong araw ng Miyerkules. At siyempre, good morning kay Sherin. Police Lieutenant R.C. Guno, siya ang ating nakakausap na Katropangali. So far so good yung ating mga police na walang naitala at wala rin narespondihan ngayong araw na ito ng Miyerkules. Dito tayo ngayon sa palengke, Katropangali. Sa binabanggit na paglilipat bukas, wala pa daw silang abiso, Katropangali. May balita na mukhang ililipat sila sa schedule sa by November. Pero yun ay sa unating nabalitaan na ililipat na sila ngayong October 15. So kabukas ating live natin, dito tayo ngayon sa ating old market natin, Katropangali. So kanina, bago tayo pumasok, nagtatikot na rin tayo. So sinabi nga nila, wala pang abiso ang kanilang wala, paglilipat.
1: Wala pang kasiguradahan sa araw ng bukas, ganun ba?
7: Ito kasama si Nanay Belinda. Nanay Belinda. Wala pa bang balita?
1: Lipat araw kayo bukas eh.
8: Ay, hindi ko alam, wala akong nabalitaan.
7: Pa.
1: Yan lang. Baka mabigla sila. Sino ba yung presidente nila dyan sa karunian section? Hanapin mo, katropong kayo to. Tanong mo sa kanila.
7: Wala pa rin siyang ano natin sa kapali. Pero ito nga, binabagat na sa atin na wala pa mang abiso mula dyan sa taas kung itutuloy na ba bukas yung kanilang paglilipat. So, natin si Manong Rapi.
1: Yan, sige.
7: Sir, good morning. May balita na ba kayong ililipat na kayo bukas?
1: Wala pa rin. Wala pa.
7: Wala pa kayong balita. O wala, wala pa katrapale. Di pa tayo doon sa kabila, ano, kung mayroon na silang balita. Kasi nga, naunang natin na balitaan na ililipat nga daw sila ngayong October. Dito tayo kay Manong Bibi. Good morning, Manong Bibi.
8: Good morning.
7: Mayroon ba kayong balita na ililipat na kayo bukan?
8: Naku, malabo.
7: Wala balita.
8: Wala pa.
1: Wala pa.
8: Wala pang balita. Nag-react yung mga tindira. Kawa na ang hindi pa mga panahon. Balita na kayo doon. Sa Marina, na wala pa kayong abiso mula sa TV.
1: Wala pa. Sige, oo. Eh kung wala pa, di okay lang. Katropang kayo to. Oo, continuous lang. Oo, sige. Eh kung wala pang impormasyon, di okay lang muna. Manatili lang kayo dyan. Pero oh, handa na rin kayo ang lumipat kung sakasakali. Manong Baby.
8: Malabo eh. Itong lahat ay willing. Saka,
7: hanggang nyo
8: kami. Pati
7: tayo pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
1: wala.
7: Wala,
1: wala
7: pa.
1: Wala pang abiso. Wala, wala pa
7: abiso.
1: Sinasabi yung kanilang presidente. Oo. Oo. So, yung sinasabing bukas ang lipat nila, lumalabas ngayon, sabi-sabi lang.
7: Sabi-sabi lang. Sabi-sabi lang. Kung nung una pa itong dinalita na ngayon nga, October. October silang ililipat. Pero dati, wala pang petsa kung kailan sila ililipat. Ayan,
1: sige.
7: So, dyan. Ito tayo sa isdaan section natin.
1: Tanong mo sa kanila. O, dyan sa isdaan. Baka meron silang, baka merong abiso sa kanila.
7: Sir, good morning. Meron na kayo na balitaan na maglipat bukas?
9: So, this wala rin.
7: So parehas sila, wala pa si siguro kung maglilipat baka magbaba siguro nung ng order ano ba tawag yan na yan ay schedule na sana pero ito wala pa rin naman silang schedule
1: wala
7: na ililipat.
1: Wala pang abiso sa kanila, wala pang abiso
7: morning,
1: sa mga maninda.
7: Wala pa. So, halos lahat no, wala pa rin.
1: So sabi-sabi lang yung sinasabi nilipat sila bukas.
7: Dahil lang nakaraan nga, kahit doon sa San Jose Public Market,
1: wala rin.
7: Natunugan rin nila na ililipat nga daw sila. Pero yung pizza,
1: wala pa.
7: Wala silang natunugan. Pero ang alam nila, by October.
1: Diyan, sa San Jose, hindi pa nga tapos yan.
7: At ang San Jose, minamadali na rin daw.
1: Natagal
7: pa
1: yan. Maputik pa yung haram. Ala, inulan pa kagabi, maputik.
7: Ongoing naman ang pagsasagawa.
1: Matagal pa yan sa San Jose. Pero yun dyan sa Baywalk, malamang, yun nga. Pero wala pang konfirmasyon na bukas ay lilipat na ang mga iyan.
7: Wala pa. Halos lahat na...
1: Yun ang kung ang tatanungin natin, mga maninindad dyan, wala pang abiso sa kanila.
7: Wala pa.
1: Yan.
7: At ang gusto rin sana nila, kung maglilipat nga daw, lahat walang maiwan dito.
1: Walang maiwan. Gulay ng seksyon, hindi nga raw sasama eh.
7: Paala
1: kayo.
7: Yun yung isa sa mano nila dahil nga daw bawal magpasa doon sa taas. Yun lang yung isa sa mga concern. At yung isda naman natin doon, isa din sa kanilang concern na wala rin tantaran doon. Hindi ko pa alam kung gaano katotoo yun. Sinasabi nila na ganun daw. At isa pa yung ice cheese o yung pressure ay wala daw ata doon. So yun isa sa mga concern din nila dito sa ating mga, sa, lalo na dito sa isdaan section Katropangali.
1: Sige. Alaman natin bukas kung ano ba talaga. Wala pa naman sila natatanggap na official abiso eh. Siyempre, pag lilipat ka, kailangan ng official abiso.
7: Para sila naman makapaghanda din.
1: Yan. Yung ngayon, ang sabi-sabi lang yan. Na bukas, nilipat na sila.
7: Oo, oh, yun ang sabi. Pero sige, siguro, maganda rin siguro makonfirma din sa city natin kung...
1: Good luck.
7: Oo, kasi para malaman din natin at base nga sa kanilang kwento kanina na mas mainam din talaga na mag-a-advance ng abiso para sila makapag-lipat.
1: Siyempre, naman, hindi naman pwede ura-urada. Ano, lipat ka na lang, ganun-ganun lang yun. Pwede yan. Ay, mag-ahakot ka ng mga ano, icebox mo, freezer mo, mga panindap, alanga naman. Diba?
7: Yun yung, siguro kung meron din ng city, alam mo ba, yung mga truck nila, baka pwede rin na tutulong.
1: Walang problema yun. Pero yung paghahanda, bilang ng isa kang may pwesto, hindi yung ganun-ganun basta-basta lang. Hugot ka lang, ganun. Ura-urada kang hahatakin siya. Siyempre, may, ano yan, may panahon na bibigay yan, katropang kuya to, ha? Antayin na lang. Antayin na lang yung opisyal na abiso. Pero kaya yung na, kasi... kumakalat ngayon na sabi-sabi lang yan.
7: Di pa man na-confirm talaga na matutuloy sila. Pero siyempre, sila naman, kung maaari na mailipat sa may urong schedule hanggang December, siyempre, mananatili sila sa Old Market para sa January, may renewahan na naman daw. So sana makapag-ipon, makapag-ipon sila.
1: Mukhang hindi na yan, ano, hindi na mapagbibigyan niya. Lipat at lipat na lang sila. Ha? Mga kabay, mga tropa. Siyempre, sabi nga nung iba, sa umpisa lang naman yan mahirap. Sa mga susunod na mga panahon, masasanay din tayo.
7: Ganun lang. Sana. Yun ang pakita-positive lang.
1: Lahat naman daw talaga ng pagbabago, ganun talaga. Naninibago, kumbaga. Ganun lang yan.
7: Lang. Binanggit ni Kagawad Jiriabad na magkakaroon ng rerouting dyan sa lugar na yan kapag inipat na. Oo, kasi nga mukhang mayroong magwawa one way yung ating mga kalsadahan, lalo na papasok at lalabas dito sa Old Market na sa Biwok area na paglipatan.
1: Oo, bahala na sila dyan, mag-rerouting. Importante yung kapakanan ng mga maninda nang lilipat dyan sa bagong palengke, katropang kayo to.
7: So, ayan, sana abangan na natin, no, sa susunod nating balita natin kung ano na ba talagang kalagayan ang ating mga maninda, kung sila na ba talaga ay official na bang ililipat bukas.
1: Ganun pa rin lagay nila, magtitinda pa rin sila doon. Ganun pa rin magiging lagay nila doon, magtitinda pa rin sila doon. Ang tanong nga lang, bebenta ba?
7: Yun, isa yun sa mga tanong nila kung papatok pa ba yung kanilang kasi nga mayroon daw mga dating mga sukit nila sa ngayon na kung sakali daw maglilipat sila sa ibaba, mukhang lilipat na rin sila ng kanilang palingkin nila doon na sa talipapa. So yun ang isa sa pinangangambahan nila dahil sila may mga sukit na na dito na rin daw talaga pupunta pag namimili. Kaya lang kung matutuloy nga daw, mukha daw nilipat na rin daw sila ng bilihan nila ng isda, katropang Ali.
1: Sige. Salamat, katropang ito.
7: Yes, maraming salamat, katropang Ali. At good morning, no, kay Iko Itchalar. At siyempre, good morning, no, sa bayan ng El Nido, particular na dyan sa Barangay Kurong-Kurong. At siyempre, good morning din sa ating mga kapulisan mula Police Station 1 hanggang Police Station 6. At live mula dito sa Old Public Market natin, hatid-hatid yan ng ang Santon Plus capsule na ito'y tumutulong din sa atin, mga katropa, lalo na sa ngayon na pabago-bago ang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie, mula dyan sa public market, Old Public Market, na wala para pong abiso. Nalilipat na sila sa araw ng bukas. Yung kumakalat na na bukas ang lipat nila, sabi-sabi lang yon. Wala pang kumpirmasyon. Ako, mga kabay, mga katropa, oras po natin, alas 5.32 na po ng umaga. O, saglit lang kami ni Engineer Rene Boy Federico, ha? Oo, timpla uli kami ng, ano, ng premium D3 coffee mix. Malamig pa rin, no? Malamig pa rin yung ating pong paligid. O, saglit lang at magbabalik pa rin po ang ating pong mga balita pagkalipas lang ng ilang paalaala.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
10: XFM.
11: Hindi
10: sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mga butika.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
14: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Iba ka sa lahat.
19: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: Santon Plus Herbal Capsule.
21: Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: XFM.
2: XFM.
1: Mga katropa, excited!

0: Sa ating time, mga katropa, ganap na pong 37 minutos makalipas na pong alas 5 ng umaga. Samantala, mga kabay, mga katropa, sa oras na ito, balikan muna natin yung ating pong iba pang mga balitang lokal. Balikan natin si katropang Dennis Chua sa kanyang pong balitang ito pong provincial assessors. May nagkasaraw po ng digital governance e-trucks training sa bahay naman ng Batrasa. Katropa natin sa balitang yan, Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Inaiting ng local government unit ng Batarasang modernisasyon ng serbisyo sa pamamagitan ng e-trucks administration and user training real property assessment module na isasagawa ngayong October 12 hanggang 15, 2026. Ang tatlong araw na hands-on training ay layuning sanay ng mga personnel ng Municipal Assessor Office sa paggamit ng bagong billing electronic tax revenue assessment and collection system o ang e-trucks na nagkakalaga ng 2.8 million pesos. Tinuruan ang mga kalaog sa tamang operasyon ng Real Property Assessment Module para sa mas mabilis sa pagproseso ng mga assessment records at mas maayos na koordinasyon sa Treasury Office. Inasang sa tulong ng e-trucks, mas bibilis ang proseso ng assessment, mas maging organisado at transparent ang revenue administration at mas mapapaganda ang serbisyong hatid sa publiko. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Ulan sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: One Health Approach, isinagawa naman ng City Health Office. Katrabala din sa balita niya na Mike Escote. Balikan na natin si katropang Mike. Balikan na natin muna si, punta muna natin si katropang Ray Elgaran. Exit call para daw po sa isang mataas opisyal ng mga otoridad sa Quezon, Palawan, isinagawa. Sino kaya itong mag-e-exit na ito, ha? Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Sinagawa kamakailan ang exit call para kay Pulis Lieutenant John Mark Piculado na tumatayong team leader ng Provincial Mobile Force Company na nakadistino sa Quezon, Palawan, kung saan formal na kinilala ng lokal na pamahalaan ang naging ambag ni Culado sa ginawa nitong sakripisyo at pagpapanatili ng kabayapaan at kaayusan sa komunidad. Ayon pa sa pamahalaan na ang ginawang exit call para sa naturang opisyal ay bahagi umano ng pagtatapos ng tungkulin at pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan at paglilingkod sa bayan, habang nagpapasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa hindi matatawarang dedikasyon at serbisyo ni Pulis Lieutenant John Mark P. Culado. Yan ang balita atin sa inyo ng Cease the Pain, na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Cease the Pain mula rito sa 93.4 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting
0: Pilipinas. Balikan natin si katropang Mike. One Health Approach, isinagawa daw po ng City Health Office. Ano ba itong One Health Approach na ito? Katropa natin sa balitang ito, Mike Escote.
1: Live report! Live report!
4: Mas pinalawak na ng City Health Office ng Puerto Princesa paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa pamamagitan ng programang One Health Approach, na naglalayong gawing mas madali at abot kamay ng mga residente ang iba't ibang serbisyong medikal. Ayon sa City Information Department, sa kauna-unahang pagsasagawa ng programa sa Barangay Matyaga Multipurpose Hall, umabot sa 256 na residente mula sa 6 na barangay ang nakinabang sa mga serbisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang mga residente na San Isidro, Bagong Pag-asa, Liwanag, Matyaga, Maligaya, Tagumpay. Sa nasabing aktibidad, 100 individual ang nabakunahan laban sa pneumococcal disease, habang 30 residente naman ang nakatanggap ng serbisyong dental. Ang One Health ay nangulugan daw ng outreach to all, no one is ignored, ensure equity. Layunin itong pagsamasamahin daw sa isang outreach activity ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan upang hindi kailangan bumiyahe pa ng mga residente sa magkakahiwalay na pasilidad para lamang makakuha ng kinakailangang serbisyong medikal. Kabilang sa mga serbisyong inaalok raw sa ilalim ng programa, ang konsultasyong medikal at dental, pagbunot ng ngipin, x-ray at laboratory examination, family planning, nutrition counseling, regular na pagbabakuna, prenatal services, Buntis Congress, mental wellness care, pagpapatala sa non-communicable disease program at PhilHealth, gayon din ang serbisyong parmasyutiko. Ayon sa City Health Office, kakibat ng programa ang layunin ng administrasyong ni Mayor Roselo Peron na ilapit ang mga programang pangunahing serbisyo ng pamalang lungsod sa mga mamayan, partikular na sa mga komunidad na nangangailangan ng mas madaling access sa pangailangan ng pangkalusugan. Hinikayat naman na sa itso ang mga residente na samantalahin ang pagdating ng One Health Approach sa kanilang barangay upang magkaroon ng regular na konsultasyon, maagang matukoy ang posibleng karamdaman at agad na mabigyan ng angkop na pangangalaga. Yan ang balita natin sa inyo na Visionix Plus Capsule na tutulong naman para muling maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Samantala, Taytay Municipal Police Station, pinaigting naman daw po ang kampanya kontra illegal na droga sa pamamagitan din muna ng pamamahagi ng mga information and education campaign flyers. Katropa natin sa balitang niyan, Belia Mucha.
1: Live report. Live report.
5: Pinaigting ng Taytay Municipal Police Station ang kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga information flyers upang palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa masamang epekto ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Pinangunahan ng mga tauhan ng Taytay Municipal Police Station sa ilalim ng pamuno ni Chief of Police, Police Major Marvin Istigoy ang naturang information dissemination campaign bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philippine National Police na mapanatili ang ligtas at drug-free na mga komunidad. Sa pamamagitan ng mga flyers, ipinalam sa mga residente ang mga epekto ng pag-abuso sa illegal na droga sa kalusugan at lipunan, gayon din ang kaugnay ng provision ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon kay Police Major Istigoy, mahalaga ang pagipagtulungan ng mga mamamayan sa pulisya upang mas mapalakas ang pag-iwas sa krimen at maprotektahan ang kanilang mga pamilya laban sa illegal na droga. Ang aktibidad ay bahagi ng programang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman na naglalayong palakasin ang ugnayan ng kapulisan at ng komunidad. Para sa mas protektadong mga mata, uminom ng Visionix Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: At sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal ngayong pong umaga na ito, Police Station 1 ng Puerto Princesa City Police Office may payo po sa publiko patungkol naman sa mga magnanakaw habang papalapit na po ang Kapaskuhan. Katrapa natin sa balitang ito, Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
6: May paalala ang PS1 PNP sa publiko, lalo pat papalapit na ang Pasko. Bagamat sunod-sunod na ang nahuhuling mga magnanakaw, pero nakakatiyak pa rin ang PNP na marami pa rin ang mga taong gagawa ng masama, lalo na ang pagnanakaw. Kaya naman, payo ni Police Captain Virgilio Gomez, Station Commander ng PS1, siguraduhing nakalakang bahay pag aalis o matutulog. Huwag bigyan ng pagkakataon na makapasok ang magnanakaw, kaya mainam na maglagay din ng CCTV at mag-alaga ng aso bilang bantay. Ang payong ito ay matapos na mahuli si Monico sa Barangay Bagong Sikat na siyang involved din sa mga nakawan sa Puerto Princesa. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo, pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, ay 47 minutos na po makalipas ang alas 5 ng umaga.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa magiging tayo naman po ng panahon ngayong pong araw ng Miyerkules. Base po sa huling weather bulletin na nilabas ng ating pong DOST Pag-asa, Abay, Intertropical Converging Zone or ITCC pa rin po ang nakakaapekto sa malaking o halos buong Visayas at Mindanao. Northeasterly wind flow naman ang umiiral na weather system sa bahagi po ng Northern Luzon. Samantala, bukod dyan, yung pong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na wala po pong pangalan, hindi pinapangalanan kahit sa international. Aba, inamata na po sa layong 2,340 kilometro sa silangan ng Extreme Northern Luzon. Naglay ng naturang bagyo yung doon po lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometer per hour malapit sa gitna. At ang bugso nito ay umaabot naman sa 55 kilometer per hour. Kumikilos ang natura pong tropical depression sa o pahilaga. Hilagang kaluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Wala naman daw pong direktang epekto ito sa anumang bahagi ng ating pong bansa. Samantala, ang Visayas at ang Mindanao ang para sa araw na ito. Ayon po sa ating pabagasa ay makakaranas po sila ng maulap na papawirin na meron po mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot nga po ng Intertropical Converging Zone. Samantala, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region and Cagayan Valley, makakaranas naman po sila ngayon ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na meron po mga tinatawag na isolated na light rains o mga mahihinang pag-ulan. Dulot yan ng northeasterly wind flow. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi po ng Luzon, bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Meron pong mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, dulot naman po yan ng localized thunderstorms.
7: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga kababayan, mga katropa, oy, magandang morning muna doon sa ating pong mga kababayan, no? Mga ano na ngayon, mga busy na sa mga oras na ito, sa mga katropa nating patuloy pa rin po nakasubaybay sa ating pong Facebook Live. Good morning, good morning. At ganoon din sa mga nakikinig na po sa kanilang mga radyo. Sa oras na 10 minuto makalipa o bago sumapit ang ika-anim ng umaga, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Miyerkules, Oktubre 14, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging technical, Engineer Renaboy Federico. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita ngayong pong umaga. Inyong pong tagapagbulakaw at tagagising kada umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
7: Ngayon narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM Exciting Pilipinas!
8: Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
7: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
9: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Sunflame Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Saan na dito ang kape? Pero hindi ang Sunflame Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Sunflame Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sunflame Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Sunflame Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, kemperol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
8: The secret of health.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo,

0: na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin,
3: mag Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sa ang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto, dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
9: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang mga

0: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel Sistapain.
1: Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubo.

0: buhok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cystapain lang ang mabisa.
1: Cystapain, tanggal ang pain, fast and safe. Cystapain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
1: Somethon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: XFM.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Mix FM Time, 6:05 ng umaga. Oras atin sa atin ang Uno Plus, numero unong alaga.
2: This time check is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
2: Sa mga pangunahing headlines. Headlines. PPCPO, apat na ang nahuling mga involved sa nakawan ng kable at mga kagamitan sa Puerto Princesa. Headlines.
3: Yan yung mga yan, yung mga tao na yan, i-nasalita na rin po natin.
4: Pagkakaroon ng mayor's permit ng mga traders na bibili ng baboy, ibinungkahin ng Doktora Indira Santiago.
5: Dapat yung mga munisipyo ay mag-require na ipa-registro din nila yung mga traders na pumapasok sa kanila.
6: Oh, kasama yun eh.
2: Panukalang alisin ang systems law shards sa singil sa kuryente, aprobado na sa House Committee on Energy.
4: Sa Balita National Prosecution Panel, isinentabi na tatlong iba pang articles of impeachment, depensa umalma.
2: Sa Balita International, North Korea, muling nagpakawala ng ballistic missile sa gitna ng tensyon sa Korean Peninsula.
4: At sa ating balitang sports, laban ni Mexican boxer Canelo Alvarez kay Mambili tuloy kahit may pag-atake sa Saudi Arabia.
7: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Miyerkules, October 14, 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabayan po napapakinggan sa labing abad na mga relay station sa buong Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita. Ngayong umaga, ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
8: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Mga katropa, narito na ang mga inaabangang balita.
8: Express Balita sa umaga.
2: Apat po na apat na ang sunod-sunod na nahuling magnanakaw ng kable at mga kagamitan sa Puerto Princesa City, kung saan unang nahuli si Kirita, sunod si Talapian, sinundan ni Bilog, at ang pinakahuling nahuli ay si alias Murico. Ayon kay Police Captain Virgilio Gomez, naging matagumpay ang pagkakahuli sa mga magnanakaw dahil na rin sa tulong at inisyatibo ng mga residente at barangay officials sa lungsod. Sa ngayon ay may ilan pang mga grupo at individual ang nasa listahan ng PPCPO at patuloy na iniimbestiga dahil sa umanoy pagkakasangkot sa nakawan ng kable ng street light at mga nakaw na gamit. Bagamat hindi pa makapagbigay ng iba pang impormasyon ng kapulisan, ay tiniyak nito na mas patatagalin pa at patatatagin na ang layunin na mapanatili ang kaayusan sa Puerto Princesa. Samantala, nagpaalala rin si Police Captain Gomez sa publiko na sakaling alisin ang kanilang mga bahay ay siguraduhin nakalak at nakaayos ang kanilang mga gamit upang hindi magkaroon ang dahilan ng mga magnanakaw na makapasok sa kanilang mga bahay. Sa mga nakakapansin naman ng kahinahinalang gawain sa kanilang lugar ay pagbigay alam agad sa mga otoridad.
8: Express Balita sa Umaga.
3: natulong po ng mga ano natin, ng mga kababayan rin natin na nag-i-input sa atin na may mga ganyang mga bagay po na kailangan nating aksyonan. E kaya nga po, nagpapasalamat po tayo sa mga kababayan natin, kalugar natin dito sa Police Station 1 na nagbibigay sa atin ng informasyon regarding dyan. Hindi lang po dyan, pati sa mga nakawanan na nangyayari dito sa Puerto Princesa. Nagbibigay din po natin yung mga kababayan natin na mag-ingat sa mga ganyang bagay. Yung mga binibili nila, alamin po nila kung saan po talaga nanggaling. Kasi pwede po sila makasuhuan yan ng unpretensin mo kung bibili sila ng mga nakaw.
2: Tinig ho ni Police Captain Virgilio Gomez, Station Commander ng PS1 Express. Balita sa umaga. Choy, apat na ito.
4: Magkakagrupo ba sila?
2: Hindi.
4: Hindi? Iba-iba?
2: Oo. Aba. At alam mo ang pinakamalalim sa kanila?
4: Oo.
2: Hindi si Kirit.
4: Hindi si Kirit.
2: Sikat,
4: sino?
2: Sikat lang si Kirit.
4: Oo.
2: Oo. Ang pinakamarami dyan, si Bilog.
4: Si Bilog? Aba.
2: Oo. Tapos sunod si Talapian.
4: So, ano ba sila? May mga experience na sa electrical?
2: Okay. Si Bilog kasi, grupo.
4: Grupo.
2: Medyo mabigat si Kirit kasi yung grupo nila, iba-iba yung sistema nila eh. Merong lookout, merong magnanakaw, at siya taga-benta.
4: Si Bilog ang taga-benta.
2: Oh, yan. At maraming beses na, ang pag-amin niya sa atin, 20. Pero hindi natin alam kung siguradong 20 yun. Baka mamaya, mas mataas pa doon.
4: Sinabi diba? Niya ba kung saan niya binibenta?
2: May mga ano lang din, mga kakilala niya lang daw eh. Yung iba hindi niya na nabanggit yung specific kung saan, sino. Basta sabi niya mga kilala niya na
4: ipinagbibenta. Pero kung itong taga-benta, si Bilog ay nahuli na, yung grupo niya, pwedeng tuloy pa rin ang operasyon.
2: Wala na raw eh. Wala sabi na niya daw? Nahuli na raw lahat. Siya na lang daw naiwan.
4: Siya na lang naiwan?
2: Pero hindi naniniwala yung PNP.
4: Ay, siyempre. Ang dami pang nawawala ng ilaw. Kasabi sa siksikan, nawala na naman yung ilaw.
2: Yan.
4: Mayroon pa no eh.
2: Oo. Ito naman sunod, si Talapian. Hmm. Si Talapian kasi dumidikit sa PNP.
4: Aba.
2: Siya yung nagnakaw na kusang sumuko sa PNP.
4: Kusang sumuko.
2: Nung kusang sumuko, eh, siyempre, nandoon na, hindi na nag-file ng kaso. Nakalabas na naman.
4: Nakalabas na naman. Kasi nga, nag-surrender siya. Sabi, sige, wag mo na ako. Ano niya, gusto niya kaibiganin yung PNP?
2: Yan, oo. Si Kirit naman, ang pinakasikat. Kaya lang walang sistema ito.
4: Bira lang ng bira.
2: Bira lang ng bira.
4: Sarili na kung ano, isa lang.
2: Yan, oo. Bira lang ng bira. Walang sistema. Pero siyang pinakasikat. Diba?
4: Pero kable rin ang dinali niya? Hindi, iba.
2: Ang kay iba-iba eh. May laptop, iba-iba. May cellphone.
4: Pero sino yung talaga yung kable? Si Bilog?
2: Si Monico.
4: Si Monico.
2: Oh, si Monico kasi ay dalawang beses na. Itong pinakahuli.
4: Si Monica.
2: Ayan sila.
4: Si Monico na ni Monica.
2: Si Monico na taga Santa Monica.
4: Si Monico na taga Santa Monica ay nag-Monica. Kinabi ko ta Monica.
2: So, ito ngayon yung pinag-uusapan sa peace and order sa Puerto Princesa. Apat na mga involved sa mga nakawan, mga kilala. Ito si Monico yung pinakahuli. Siya yung sa ano?
4: Saan dyan yung sa panahon ni Colonel Templo?
2: Isa, dalawa.
4: I think tatlo.
2: Tatlo.
4: Si Kirit kasi panahon pa na nituktukan, di ba?
2: Tuktukan yan kay yung kay Kirit. Pero itong tatlo yan kay ano na yan, kay Colonel Templo na yan.
4: Templo.
2: Kikita mo ito yung pinakahuli? Solar light.
4: Sana yung magnanakaw sa siksikan, mahuli din.
2: Yun na nga eh, sana manakaw. Kagabi, nag-operate kami kagabi. Pero nag-negative eh. Magnanakaw rin yun.
4: Nakaw din.
2: Nakaw rin, pero bayan area ito, Choy.
4: Oh,
2: hindi sa, ano, hindi sa Santa, siksikan.
4: Oh, meron din sa siksikan eh. Napansin na mukhang manipis yung katawan.
2: Manipis ang katawan. Oh, bata pa? O matanda na rin?
4: Hindi ma-identify. Katawan lang yung ano eh.
2: Sige. Maganda yung mga casing natin yan.
4: Kaya nga eh. Wala kasi ka ng ano eh. Walang hindi nakuhanan ng CCTV camera eh.
2: Oo. So itong tatlo na ito, simula kay Kirit, kay Talapian, kay Bilog, lahat yan sila. Wala pa pala. Yung tatlo nasa city jail na.
4: Sa city jail na?
2: Itong isa, si Monico, kapapay lang namin ang kaso kahapon. Nabot kami ng alas 4 ng hapon eh.
4: Dito. So, nandiyan pa sa PNP?
2: Nasa PNP pa ito. Hintay pa ng commitment order.
4: Si Bilog ba lapad na? O Bilog pa rin?
2: Bibilog yan lalo. Bibilog lalo bibilog yan sa loob. Medyo payat sa labas kasi.
4: Wala pa sila ano. Sinabi nila, ito yung mga grupo namin. Para ano?
2: Si, alam mong ano dyan, ang pinaka... Itong si Kirit, papasok na ito, ipakommit na ito. Mabot na isang buwan ito. Diyan sa natagal lumabas ng commitment order. Kaya yung tao nagduda. Sabi, wala na, pinakawala na naman. Pero sinamahan natin ito hanggang sa maano siya maipasok sa city jail.
4: Dako, ang problema niyan, pag nakita kita na sa city jail, magbuo na sila ng grupo.
2: Secret, papasok na doon sa loob. Binigyan niyo pa ng trabaho yung PS1. Bigla pa nag-iwan ng mga pangalan.
4: Oh, di maganda yun. Maganda.
2: Pitong pangalan ang binanggit ni Kirit. So, wala pa. Hindi pa na. Huwag natin banggitin kung ilan yung nahuli na. Pero may nahuli na sa pito.
4: May nahuli na sa pito.
2: Meron na. Oh.
4: Itong si Bilog, wala pang, sabi niya, naubos na.
2: Maingat si Bilog. Maingat. Kasi si Bilog, eh. Lahat daw nahuli na siya na lang daw ang nag-iisang naiwan.
4: Sabi niya lang yun.
2: Yun ang kaya sabi, siya yung pinakamatindi. Hindi ito sila, ano, sila Kirit.
4: Kung mapakanta sana si Bilog, saan mo ba talaga binibenta? Kakutsaba mo ba talaga yun? Asa na yung mga tagaputol mo ng, ano, ng kable? Kasi hindi basta-basta, street lights yan, makukuryente ka dyan eh.
2: Iba lookout. Iba lookout. Iba yung, nanakaw. Iba rin yung taga-benta. Pero yun, nakasistema sila, diba?
4: Talagang may ano talaga, ha? Tapos pag nakita kita yan sa loob, bubuna sila ng grupong lakas na.
2: Lakas ng puwersa ng mga magnanakaw. Huwag naman. Di bali, kulang pa ho ito. Alam natin sa puerto, marami pa yan. Ito ho ay ginagawa ng PNP ngayon. At alam mo, Choy, para maka-encourage, sabi ni Kernel, kahit individual, kahit na sinong volunteer, kahit na hindi barangay official, o kahit na barangay official, tanod man yan. Ngayong pa-Disyembre, mayroong mga magnanakaw na mauhuli. Maniwala ho kayo, kikilalanin yan, bibigyan ho kayo ng parangal
4: yan
2: ng CTPNP.
4: Napatunayan na natin yan. Yung tayo ngayon, yung ronda nga lang natin. Kami naghahanap talaga ng magnanakaw.
2: Oh,
4: alas 2 ng madaling araw.
2: Oh.
4: Hanggang mga bandang alas 3:30, alas 4. So far, wala kaming nahanap. Noong linggo, wala kaming nahanap eh.
2: Yung tayo siya malapit na kasi may inahanap din tayo nila manager eh. Mapipila na yung XFM.
4: Aba, talaga naman. Ayos.
2: Hintay lang natin yung positive.
4: Ang approach ngayon, hindi na yung hintayin mong mahuli yung maano yung magnanakaw eh. Kumbaga ano pa ng CCTV. Ang approach natin ngayon, ano na eh?
2: Ano?
4: Hanapin talaga yung magnanakaw.
2: Yan talaga.
4: Yan. Hindi na natin hintayin makapagnakaw. Yung ano pa lang, yung sa kalsada pa lang, papunta pa lang siya. Ginagawa namin siya, salubong na namin, inakausap ka ganit, sino ka?
2: Yan talaga.
4: Yung sa kalsada, may nakita tayong tao na siyempre, alanganin oras eh. So, meron kami experience yan, Choy.
2: Naglalakad.
4: In-approach namin. Tapos nung pag-ano, biglang tumakbo. So hindi na at least yun, paano na siya?
2: Pakilala naman kayo ang ano, taga-barangay kami, ha?
4: Taga-barangay kami. Diba, naka-patrol eh.
2: Naka-patrol.
4: In-approach na agad eh. Boy, bakit ka anong oras na? Alas 2:30 na. Saan ka galing? In-interrogate natin. Mamaya, tumakbo.
2: Baka mayroong ano yun, masamang balak.
4: Kasi
2: kung wala naman eh.
4: Hindi bakit siya tatakbo?
2: Hindi naman tatakbo, di ba?
4: At least sa ganong approach, sa ganong sistema, naano natin siya, mapipigilan natin siya.
2: Napigilan.
4: Wala yung papunta pa lang.
2: Yan.
4: Papunta pa lang siya. Mga bandang alas 2 pa lang. Ang magnanako kasi, sa kasarapan ng tulog yan ng matake.
2: Mga bantay sa lakay rin yan.
4: Mga alas 2 hanggang alas 4. So, pag meron kayong namatan, i-approach na kaagad. Tsaka allergic kami dyan sa mga ganyan-ganyan. May mga motor na nakaano tapos kinakulikot yung motor. Ina-approach na kaagad natin yun.
2: Magnanakaw ka, no? Kinuha mo itong motor. Hindi, akin ito.
4: Pakita lang.
2: Hindi, pusasan ito.
4: Pero makikita mo kasi yung ano eh, pag may merong alanganing oras tapos hindi naman tayo nag-accuse. Pero kung wala, sabi mo nga, kung walang kang balak, bakit ka tatakbo? Diba?
2: May pagdududa na kaagad doon kasi tumakbo.
4: Gusto pagka ano nga, alam, medyo malayo ang lalakarin mo, pwede ka na makisakay sa patrol eh. Diba? Pero
2: maatid ka pa ng maayos.
4: Atid ka pa ng maayos.
2: Secure ka pa.
4: So ganun yung approach sa atin sa siksikan ngayon.
2: Ayano. Kung kayo po
4: confrontational.
2: Confrontation. Okay. Kasi kung kayo individual, meron ho kayong kahinahinalang tao na nakita o kaya naaktuhan ninyo magnanakaw. Pag hindi kaya, tawagan nyo na kami kahit na sino dito sa XFM. Nandyan ho kami kagad, susugod kami. Tutulong kami na mahulihan, ha? Para sama-sama tayo na maipakilala namin kayo doon kay Kernel Templo. ma-recognize yung pong ambag ninyo para sa paghuli sa mga masasamang loob.
6: Express, Balita sa Umaga.
4: Samantala sa iba pang balita, ibinigkahi po ni City Veteraria Dr. Indira Santiago na dapat ay i-require ng bawat munisipyo sa Palawan ang pagkakaroon ng mayor's permit ng mga traders na bibili ng baboy sa kanilang nasasakupan. Sa ganitong paraan ay malalaman kung ito ba ang mga orihinal na bumibili ng baboy at hindi nandadaya sa per kilo ng live weight. Liban pa rito, malalaman rin ang pagkakilanlan ng mga ito sakaling magkaroon ng abriya sa pagbili ng baboy. Matatanda ang unang na rin iminungkahi ni Board Member Rafael Ortega na magkaroon ng mayor's permit ang bibili ng baboy sa bawat munisipyo kung maglilipat ng lugar ang mga ito. Ayon kay Dr. Santiago, dapat ang mga hog raisers ay magparehistro rin sa mga association upang ang mga traders ay lalapit sa asosasyon at makokontrol ang pagbili ng per kilo ng baboy at walang malulugi sa mga magbababoy sa lungsod at Palawan. Samantala, nice rin ang City Vet na sumunod sa Executive Order ng Provincial Government na 170 per kilo, ngunit hinihintay pa ng mga ito ang budget at kautusan mula sa sanggunian palungsod na lahat ng traders ay rehistrado at may mayor's permit kapag bibili ng baboy.
5: Una, yung papayo ko siguro na dapat yung mga munisipyo ay mag-require na iparehistro din nila yung mga traders ang pumapasok sa kanila.
9: Kasama yun eh.
5: Opo, dahil kung hindi marehistro, paano mo matrace na ito talaga ang mga traders na yan? Ito ba ay frequent na kumukuha? Ilang beses ba ito kumukuha sa isang buwan?
9: Oo.
5: O sa isang linggo? Ito ba yung mga madadaya? Wala tayong point of identification kung ito nga ba yung mga traders na yon. O sasabihin iba kasi pag nahuli ay bago lang po kami, dalawang linggo lang kami, samantalang matagal na silang nagtatransact. Yung mga ganong issues.
4: Yan po ang tinig ni City Veterinarian Dr. Indira Santiago. Yan ang balita atin sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Mayroong maganda, Choy, kung may mayor's permit, identify. Paano na ito si, si yung kaibigan natin?
2: Si
4: Toto.
2: Namamayagpag at talagang in demand pa rin talaga sila.
4: Oh, magkukuha kayo ng mayor's permit yan?
2: Wala, siyempre, hindi kukuha ng mayor's permit yan.
4: Pag walang mayor's permit, ito ka pwedeng bumili. Pagka bumili ka, may violation ka eh. Wala kang mayor's permit, hindi papasukin. Maganda rin yun. At saka yung sasabi ni Dr. Santiago, yun talaga, Choy, yung maganda sana.
2: Ano yun?
4: Palakasin yung magparehistro yung mga hog raisers sa mga asosasyon. Kasi pag nagkakaisa sila, talagang makakapagdikta sila ng presyo. Sabi nga ni dating Governor JTR, pagsama-sama.
2: Kaya. Pero ako sana, alam nyo naman yan, provincial government. Alam nyo naman yan, city government. Huwag na ho tayo magbulag-bulagan. Huwag na natin ipasa sa agraiser. Alam nyo yan, ang pinakaparaan lang dyan, bumuo kayo ng grupo. At mag-create kayo ng grupo ng mga empleyado na gawin ninyong trader o middleman group.
4: Hindi, pinapatay na nga natin yung middleman eh.
2: Hindi mapapatay, Choy.
4: Hindi mapapatayan.
2: Tamad ang mga hog raiser na dalhin yung baboy nila papunta doon sa nagbebenta sa palengke. Tamad ang mga nagbebenta sa palengke na pumunta pa sa probinsya o sa mga munisipyo para bumili ng baboy. Alam mong gagawin yan? Ang city government, ang provincial government, realidad lang ha, mag-create kayo ng grupo. Lagyan nyo ng isa, dalawa, tatlong sasakyan. Yan ang ipakilala ninyo na middleman na bibili ng mga baboy sa mga munisipyo sa Puerto Princesa at sila magdi-deliver. Wala nang iba.
4: Inantay na lang, Choy, yung truck.
2: Truck.
4: Antay na lang.
2: Yan, pagka meron ng truck, tignan mo, tapos meron tao, ipopromote pa namin yan ng media. Ito yung grupo. Tawagan nyo ito, bumibili ito, 170. Mamili ka! 170 o doon sa illegal na middleman na 130.
4: Ang sistema siya dadalahin sa diyan sa Salvation.
2: Yung
4: magiging bagsakan ng mga livestock.
2: Ah.
4: So lahat ng livestock dyan i-dalahin.
2: May lusot pa rin talaga. Gusto nyo pa rin talaga sa gobyerno, gusto nyo pa rin talaga buhayin yung mga ano, yung mga middleman. Kasi ayaw nyo pa rin ano yung, ang gusto kasi yung house to house. Yung, alam mo yun, yung mga, kita mo ngayon natin, di Choy, yung sa ano lang ha, pag ikaw ay mag-aalaga ng ano, ng manok. Halimbawa, meron kang lote. Wala kang ilalabas doon. Yung sisiyo, bigay na sa'yo.
4: Ay, pagka yung mga malaking kumpanya. Oh, lahat sa'yo yun. Pati bantay lang sa'yo.
2: Tsaka bantay yung, lang.
4: Tsaka yung kulungan.
2: Kulungan. Oh, yan ha. Yung sisiyo, bibigay sa'yo. Yung pigs, ibibigay sa'yo. Pwede nang ano yun, pwede nang harbisen. Wala kang problema. Sila ang pupunta.
4: Sila.
2: May truck na darating. Yan ngayon ang kasanayan ngayon.
4: Nakaano ko yan, Choy. Naka doon sa Los Vidate.
2: Oh.
4: Kasama ko dyan mag-harvest.
2: Mag-harvest.
4: Ang bayad sa amin, alam mo?
2: Magkano?
4: Isang manok lang.
2: Ha?
4: Isang manok lang.
2: Mga bata, panahon ng mga panahon na yun.
4: High school kami noon.
2: High school, grabe.
4: Isang manok lang yun, Choy. Grabe ang...
2: Na-scam kayo ah.
4: Ha?
2: Na-scam ah.
4: Tag-isa, isang manok lang yung bayad sa amin noon.
2: Kalain mo
4: ang, yun. Ano pa naman noon? Ang... Pagod, ang bilis, ang dami. Lipo yan eh.
2: Oo.
4: Lipo. Pero bago noon, si paring Jimmy Pipito, siya ang bantay eh. Mm. Luto muna siya ng adobo.
2: Yan talaga.
4: Talaga, oh. Adobo muna. Adobong manok.
2: Yeah.
4: Na maraming sili.
2: Baka yung, ano, baka yung mga mahinang manok na yan. Kasi may ano eh.
4: Yung mga malalaki yun eh. Yung mga eh. Overweight na.
2: Overweight.
4: Overweight.
2: Yan. Pwede. Oo.
4: Kasi na high blood yan.
2: Yan talaga.
4: Oo, yung mga manok na gano'n. Mm. Tapos pero bayad sa amin. Ano lang, pagtapos mo. Pagod, di ba? Isang manok. Isang manok lang. Sabagay, kontento na kami nung dati.
2: Balikan nyo lang, Choy. Tapos yung bantay kaibigan ninyo.
4: Hindi, kaibigan nga namin yung bantay. Kaklase namin yung bantay.
2: Kaklase ninyo. Hindi, balikan nyo lang.
4: Okay.
2: Next week, harvest na tayo. Ah. Limang manok agad.
4: Limang manok agad.
2: Sunod na araw, limang manok ulit. Di alata.
4: Wala.
2: Hindi, pero sa seryoso, ako kasi nakakausap ko yung nasa palengke. Nakakausap ko rin yung mga hog racer. Nakakausap ko rin yung mga middleman. Ano yan eh, yun ang nakikita na ano, yun ang nakikita talaga. Kausapin nyo lang sila, tignan ninyo, maniniwala ko kayo.
4: Kaya nga kung ano, para maging maayos, magpa-kosa na ng miners permit. Yung mga middleman, yan sila, totoo, kung pakuhanin mo na miners permit. Tapos ako, nakikita ko, may pag-asa pa, magbago sila, Tuto. Oo. May pag-asa pa yan, may pag-asa pa.
2: Pag kumuha sila ng, ito rin yan, pag kumuha sila ng miners permit, susunod na sila doon sa 170.
4: Mm, susunod na sila doon eh. Ay, ayaw nga nila sumunod, di ba?
2: Ay, hindi. Hindi sila kukuha ng mayor's permit, di ba? So, ganun ang sistema nila.
4: Huhulihin sila. Dapat hulihin. Kaya nga,
2: ang multa, di ba, 5,000?
4: Oo, kaya kailangan talaga, yung mga hog racers din, wag din matigas ang ulo, magparehistro din kayo sa mga asosasyon.
2: Dalawa pa lang, i-create dito na, ano, na grupo, yung task force, yung manghuhuli.
4: Manghuhuli, kailangan eh. Kailangan may manghuhuli. Kasi kung walang manghuhuli, walang mangyayari.
2: Yan.
4: Di ba? Hayaan, lahayaan pa rin natin. Di ba? Yun ang ano doon eh. Yung task force middleman mo, yung task force huli ko.
2: Yan. Kita mo, di ba? Pag meron yan. Yung task force huli sa city, pagka na, ano na, nag-materialize na, yung task force middleman sa munisipyo.
4: Sa munisipyo, di ba? Hindi, pati sa mga muna sa province, task sa force province. Huli, dapat meron yan.
2: Yan.
4: Kasi yung mga pasaway, dapat hulihin. Dapat pangunahan ng ano yan, ng Municipal Agriculture's Office.
2: Yan, o. Baka naman ano lang, ganun lang sila magsalita, pero sinasaalang nila yung mga ano, mga middleman. Pero kung hindi seryosohin nyo, ganun yun. Kailangan ng registered middleman.
4: Alam mo yung traders? Traders ang tawag dyan, pero middleman talaga yan.
2: Middleman, o. So, alam mo yan, tignan mo, isang grupo lang yan, ha? Nakatrack na yan sila. Kung kaya ng gobyerno na ganyan, na maglaan ng ganyan sasakyan, i-promote pa natin.
4: Yan ang plano ng city government. At inaantay na lang, sabi ni Market Superintendent Engineer Irene Lagrada, inaantay na lang nila yung sasakyan.
2: Sasakyan, oo.
4: Yung city vet. Sa city vet.
2: Maniwala ko kayo, tulungan namin kayo na i-promote kayo. Sabi na, lagyan nyo lang yung truck ninyo. Bumibili 170. Tapos yung number ninyo bigyan nyo sa amin, i-promote namin kayo. Maniwala ko kayo, yung aggressor kayong kukontakin kasi 170. Pero wala kayo, kung walang grupo ang city government, kung walang grupo ang mga munisipyo, ang province na ganito, walang mangyayari. Mangingibabaw pa rin sila yung mga ano natin, mga middleman natin.
4: Kaya nga na ang tawag ngayon ay traders.
2: Traders, para medyo formal ang dating.
4: Para formal.
2: Maniwala ka, tumatanggi pa yan sila. Oo, oh, in demand yan sila. Sila Toto, Aisos, pagka nagkasabayan yan yung tatlo. Maniwala ka, tatanggi yan. Kinukulit pa yan sila.
4: Sanay na. Magaling na eh.
2: Yan,
4: pero palakasin nga natin yung grupo, yung asosasyon. Palakas, magkaroon ng marriage permit. Masunod tayo ito. Tapos ito ang aking pinapangambahan, Choy. Yung executive order kasi ni Governor, epektibo yan sa mga munisipyo, sa
2: munisipyo
4: province. Kasi highly urbanized city na tayo. So kung ipapatapod mo yung executive order, pwede pa mag-question, yung mga middleman sa puerto, ha?
2: Yan na nga eh.
4: Oy, bakit may papatapod ng 170 sa puerto? Hindi ka naman sakop ng probinsya.
2: Yan, oh. Tsaka itong baboy na ito, taga-puerto man kami lahat, tapos bibili namin ito, dadalhin namin ito sa puerto. Huwag nyo kaming bintahan ng 170 kasi yung baboy na bibili namin papunta sa puerto, kami taga-puerto, ibenta nyo yan. Sa halagang ganito. Todas na.
4: yung city council kasi ayaw gumawa ng ano.
2: I-adapt nyo na city council. Nauna na yung ano, yung province.
4: Wala nga. Ayaw nila eh. Kasi hindi daw sila ang ano eh. Wala daw sa kapangyarihan ng city council eh. Ibig sabihin ba, mas matalino pa yung provincial legal office kaysa sa taga city legal office?
2: Kaya nga eh.
4: Kasi nakita nila na pupwede.
2: Sino bang committee ng ano ng agri? Ha? Agriculture?
4: Si Consihal ano din eh. Bitoy eh.
2: Ah, yun. Consihal Bitoy.
4: Yung alam ko ha, correct me if I'm wrong ha. Yun ang pagkakaalam ko eh.
2: Kung kayo po yung committee chair, pwede makausap naman si Consihal, si board member Arasaga. Siya bang sa agri?
4: Hindi na pag-usapan ito, Choy, sa ano, Choy? Sa city council?
2: Naupuan na talaga.
4: Ayaw talaga ng city legal.
2: Ay, nako. Doon na lang, create na lang kayo ng grupo.
4: Ayaw. Pero ngayon nga, kung sabi ni doktora, gusto nila sumunod din sa, ano, paano natin, kung ako middleman, mag-question ako, ha? Wala yan sa jurisdiction ng AO ni Governor Alvarez yung Puerto Princesa.
2: Kita mo na.
4: Matindi talaga mga middleman, matatalino eh.
2: Ay, sus, manwala ka, grabe. Para silang well-trained dahil kaya, sa galing na pangihikayat nila. At saka mo nalang malalaman, ha? Pagkatapos ng lahat-lahat.
4: Sabi naman mga nakikinig saan, ba't talaga kayo kakampi? Sa middleman, sa hackreaser, sa...
2: Alam nyo ang maganda dito sa amin sa... alam nyo dito sa amin sa XFM ang maganda sa amin, ha? Totoo lang, ang maganda sa amin sa XFM, lahat binibigyan namin ng ano ng...
4: Pagkakataon.
2: At lahat binibigyan ng importansya. May importansya yung ano, yung hackreaser. May importansya yung middleman. May importansya rin yung sa palengke.
4: Lahat yan, importante sila eh.
2: Pinapakita namin lahat ng ano na...
4: Lalo na kung magdadala dito sa Rene Boy ng pork chop na pang-almusal. Mahalagang-mahalaga yan.
2: 14 ngayon. Bukas 15.
4: 15!
2: Ano ang mangyayari bukas sa Baywalk?
4: Lipat ng ano, mapapuwersa kaya? Sir Rene Boy, lilipat na kayo?
2: Nakausap ko yung ano? Nakausap ko yung mga...
4: Magtitinda?
2: Yung mga vendor. Hindi rin talaga alis yung mga ano, sa gulay.
4: Sa gulay.
2: Papaiwan na lang sila doon sa old market kung talagang ipipilit sila sa taas.
4: Bakit kasi kailangan pilitin? Di ba? Ay, ako talaga.
2: Yan sila, kahit nasa gilid-gilid lang.
4: Yung ano pala, Choy, ha? Yung market code na sa second reading na approved na.
2: Na-approved na.
4: Yung doon sa pagkakaroon ng private market, in Tagalog, Talipapa, one kilometer radius.
2: Na mula doon sa palengke.
4: Mula sa palengke. Pwede na.
2: Oh.
4: 1 kilometer. Kasi dati 5 kilometer. Ginawa sana ng 2 kilometer.
2: Okay.
4: Pero nung ano naman, nung naprobahan sa second reading, 1 kilometer na lang.
2: 1 kilometer.
4: So kung galing sa Biwok papuntang Bacau, yung Talipapa nyo doon, hindi na apektado?
2: Yung Talipapa ba okay na? Pwede na yung teka lang. Pwede na ba yung wet product?
4: Ha?
2: Sa Talipapa, okay na.
4: Lahat naman doon nakalagay sa ano eh, sa resolution sa DILG memorandum.
2: Oo.
4: At actually binanggit nga ni ano ni Consul Junji Rodriguez during the deliberation na merong Supreme Court decision din na pinapayagan pala yan.
2: Pinapayagan?
4: Oo. Kaya gusto niya sana ni Consul Junji na silent na lang yung ordinansa, wag na natin lagi ang prohibition na may reduce na 1 kilometer. Pero at saka gusto sana na regulation na lang yung term Pero talagang wala. Yan ang gusto ng committee chairman at ng nakarami na prohibition. Pero ang sabi naman ni Consel Bitoy, gagawa na lang ng panibagong ordinansa para sa mga talipapa. Pero ang effect pa rin, kung ma-aprobahan niya sa October 26, Joy, ang isasalang sa third reading, kung ma-aprobahan niya sa third reading sa October 26, 1 kilometer radius from palengke, bawal ang talipapa.
2: Okay.
4: So, sa lahat ng, kung ito, kung galing sa Biwak na, di ba? Palengke. So, lahat ng dyan sa Mandaragat, kung meron dyan.
2: Nako, bawal.
4: Kasi 1 kilometer, sakop ng 1 kilometer.
2: Yun lang nga eh.
4: Oo, so, ang sa inyo, hindi naabot ng 1 kilometer, sobra na, di ba?
2: Wala, malayo na.
4: Malayo na.
2: Malayo na sa amin.
4: Oo, lahat ng nasa loob ng 1 kilometer radius, kung ma-aprobahan sa October 26 yan.
2: Oo, bawal, bawal.
4: Bawal na yung talipapa.
2: Yan, oh. At kausap po rin yung mga sa talipapa, huwag magtatampo naman. Yung mga nasa palengke, alam din naman natin yan, yung mga taga-talipapa, doon din bumibili.
4: Kaya nga, doon sila kumukuha ng ano? Ng
2: isda, karde, doon din naman.
4: Kaya sabi ng mga taga-talipapa, hindi totoong walang kita yung mga taga-palengke kasi sa amin pa lang, kumikita na sila eh. Diba?
2: Kita mo na, diba?
8: Express Balita sa Umaga.
4: Pero parang mas mura yung baboy sa talipapa kumpara sa palengke.
2: Ha? Meron kasing patago rin kasi nakatayan eh. Diba? May mga patagong katay rin. Ay, sus. Pero yung ano, may ano yan, di ba? May permit, may license yan yung mga voucher, di ba? Rents, meron yan, di ba? Dapat yung matadero, di ba?
4: Meron yan eh.
2: Meron.
4: Yung baboy, tinatataka na may hanapin nyo pag may tatak na kulay blue.
2: Oh.
4: Ayan, talagang dumanan yung slaughter yan.
2: Oh, ayan, karamihan sa tag. Patago na katay, kita mo na.
4: Ano, tag buros? Ay, sorry.
2: hindi ko mabasa eh, nabuti nabasa mo.
4: Hindi ko na.
2: So, talaga, Choy, nabasa mo ah.
4: Patanong nga.
2: Patanong.
4: Patanong.
2: So, 6:38 na.
4: Kasi patago daw,
2: bukas
4: yan. Lang.
2: Abangan natin yan bukas. Tignan natin yan. Naka-live coverage yan. Halos lahat yan. Titignan na, obserbahan kung talagang lilipat na. May emergency meeting ba ngayon? Wala?
4: Hindi lang natin alam. Kay Ma'am Tess, kabayan, kung ano natin ha. Kung may emergency meeting. Yung hini-request nila, 30 minutes lang sana na pulong kay Yorme. Wala talaga.
2: Hala, hindi sila nang pagbigyan.
4: Busy
2: po kasi si Mayor eh. Pero ano, sana maano, maupuan kahit na ilang minuto lang. Pero yun talagang paninindigan eh. O yun talaga yung paninindigan.
4: Gusto lang nilang matanong, totoo ba yung sasabihin ni Engineer Lagrada, Mayor, na ikaw daw may gusto? Lipat na kami, tapos isa lang yung pwesto.
2: Isa, baka pwedeng ano no, yung sabi ko actually madaliin na lang i-extend pa. 'Di ba mayroong parking sa ano, may parking doon sa loob.
4: Mm-hmm.
2: Yung space na 'yon baka pwedeng i-renovate 'yon. Lagyan ng pwesto doon para mapahaba pa para sa ano sa prutas, tapos yung parking sa labas na malawak naman yung baywalk eh.
4: Kaya nga.
2: Tsaka pangit nang dating naka sarado. Hindi yung buong ano na 'yon, sarado na 'yon, gawa na lang ng mga espasyo para doon sa mga gustong magbenta. Gulay prutas na nasa baba. Tapos yung parking sa labas na. Basta meron namang mga traffic enforcer. At meron pong bantay yung mga nagtatrabaho sa market na siyang aalalay sa traffic. Diba?
4: Yun.
2: Gawing one way. Mayroon daan dyan. One way. Pwede.
4: Kaya.
2: Bukas yan ha. Bukas. Talaga mainit-init din yan.
4: Kaya kung masikip yung kalsada, magawa natin ng skyway.
2: Yan. Talaga.
4: Balitan daan dyan sa ano eh. Sa Mandaragat, di ba?
2: Maliit.
4: Baka
2: single lane.
4: Skyway papunta ng palengke. Sa taas ng palengke. Punta ng...
2: pwede. Di yung sa ano... yung second floor, baka pa pwede magamit.
4: Doon
2: itap, di ba?
4: Doon itap.
2: Yung katulad doon sa ano sa airport ng Manila.
4: Sa Manila, di ba?
2: Baka pwedeng ganun.
4: Pwede ganun kasi mamahirap ng daan dito sa ilalim eh. Lagyan natin ng Skyway. Mandaragat Skyway.
2: Talaga naman. 6:40 ng umaga. Express. Balita sa umaga. Sa iba pa mga balita, ako ba?
4: ikaw na.
2: Aprobado ho ng House Committee on Energy ang panukalang batas na naglalayong alisin ang system's loss charge sa singil ng kuryente upang makatulong po na mapababa ang bayari ng mga consumer sa ilalim ng panukala, hindi na ipapasa sa mga consumer ang gastos na nagbumula sa mga efficiency o yung pong kakulangan sa sistema ng pamamahagi ng kuryente. Gayon din po ang non-technical losses. Layunin na mabawasan ang pinansyal o yung pong pasaning pinansyal na mga kabahayan at iba pang kagamitan ng kuryente. Kasabay nito, isinusulong din ang pagpapalawak ng sariling sistema ng paglikha ng kuryente sa mga tahanan bilang alternatibong hakbang upang mabawasan ang pagkadepende sa supply mula ho sa mga distribution utility. Gayunman, dahil committee pa lamang ang nag-aproba sa panukala, kailangan pa itong dumaan sa mga susunod na hakbang sa proseso ng paggawa ng batas bago ito tuluyang maging ganap na batas.
8: Express Balita sa Umaga.
6: There is a motion to approve the systems loss bill as crafted by the technical working group by this committee and duly seconded. Any objection? The motion is approved.
2: Inigo ni Congressman Jose Chavez Alvarez doon po sa kanilang committee hearing.
8: Express.
2: Masado na, Choy.
4: Kaya nga, na-appreciate ko yung effort ng ni Pangulong Marcos tungkol sa bagay na ito.
2: Talaga ganda pa na.
4: Yan, kasi siyempre, mahalaking bagay itong substance loss charge na ito sa buhay ng mga Pilipino. So kung ito ay matatanggal, malaking kaginhawahan ito, Choy.
2: Makakabawa sa bayarin sa kuryente?
4: Oo.
2: Paano natin matitiyak na hindi kikilos yung number na kunwari tanggal na pero gumagalaw pa rin?
4: Aba, yung mga hidden charges dapat talagang ano yan,
2: matanggal na, di ba?
4: Sana. Salamat sa House Committee on Energy sa pamamagitan ni Congressman Jose Chavez Alvarez at ito ay na-approve na sa committee level.
2: Yan.
4: So, sigurado naman ako ma-approvehan din ito sa plenaryo kasi ka presidente may utos dito eh.
2: Kaya nga eh.
4: Di ba?
2: Maganda yung hakbang na ito, Congressman Jose Chavez Alvarez. Sa ginawa mo na ito, hindi lang tayo taga-Palawan, pati ibang mga lugar din, Congressman Alvarez, talagang magbibenepisyo. Ayos to, Congressman Alvarez, pang nationwide na yung kanyang tulong na ginawa.
4: Yan, siyempre siyang chairman ng Committee on Energy.
2: Yan. Balde ha, yung balde ni President. Pero bilib ka, okay naman. Dito sa systems loss.
4: Ayoko na kang banggitin yun eh. Kaya nga sabi ko dito sa systems loss na ito eh.
2: Diyan, bilib ka, diba?
4: Bilib ako siya eh. Ayoko na nga eh. Pero ito, gusto ko lang kasi may mga ano ba, masabi ni Auntie Claire daw. Kailan doon ang balding utak.
2: Balding utak.
4: Kasi po, yung mga mamamayan po, pag maliwanag kasi yung sabi ng Pangulo eh. Hindi na kailangan pa ng malalim na interpretasyon, Choy.
2: Oh.
4: Ang sinasabi ng mga matatalino, kapon may nakakausap din ako, napak na mga matatalino.
2: Ayun o, grabe, pagkalaking balde naman yan.
4: Okay. Hindi daw dapat kailangan interpret ng literal na balde. Na bumili ka talaga ng balde. Sa akin naman, maliwanag naman ang sinabi, Tagalog naman. Diba?
2: Balde ang nabanggit eh. No?
4: Balde na, meron pa bang, halimbawa ikaw, sinabi ng nanay mo, bumili ka nga ng tinapay, nagugutom ako. I-interpret pa ba na iba yon? Hindi mo susundin na bumili ka ng tinapay, magkakaroon ka ng, may iba ka ba interpretation? Di ba maliwanag yung utos eh? Maliwanag eh. Meron pa ba ibang interpretation doon?
2: Sinusubukan din nilang iahon nadali ang presidente doon sa word na yun eh.
4: Kaya gusto nilang ano eh, na isisip pa sa mga tao na dapat hindi daw ganun yung pagkakaintindi. Ay, aliwa-liwanag ka na ganun eh.
2: Doon talaga nagkamali. Alam natin ang punto doon ng Pangulo ay mag-ipon ng tubig. Dahil nga naman ipapalapit na yung Super El Nino.
4: Oh.
2: Yun talaga yun. Yung mag-ipon talaga tayo ng tubig, gamitin ng tama yung tubig. nadali lang talaga doon sa word na ano, bumili na kayo ng balde. Oh.
4: Pero, yun nga, eh, siyempre, sa kumong tao, maisip niya pa ba yun na, ibang kahulugan na, no? Dahil, yun ang sabi ng Pangulo, bumili ka ng balde, mag-ipong ka ng tubig, di ba? So, napakaliwanag.
2: Oh. Ay, lalo na kung ipaliwanag mo yun sa mga nasa, mga class C na tao, class D.
4: Yun na nga eh.
2: Wala nang
4: ibang parang. Ang maintindihan nila dyan, ang sinabi ng Pangulo, bumili ka ng tubig para may paipong ka ng tubig.
2: Oh.
4: Oh, di ba? Aliwaliwanag ng ano?
2: Bumili ng balde.
4: Bumili ka ng balde para wala na iba pang palalimin mo pa yung ano.
2: Pagkano bang balde ngayon?
4: Ha?
2: No? To, baka pwedeng ma-picturean natin yung balde tsaka yung presyo, may post natin. Presyo ng balde ngayon. Ano ba, nagkakaubusan na ba ng balde? O normal pa rin? Para may pause lang natin, presyo ng
4: merong
2: balde,
4: mga, ano, yung mga, may ano, Choy, may nakita ako sa Facebook. 1.5 yung kulay blue na malaki.
2: Ano yan?
4: Diyan sa San Jose daw yun. Hindi ko alam
2: drum,
4: kung saan sa San Jose.
2: Drum
4: na malaki.
2: Oo, oh, 1.5 yun, plastic drum.
4: Oo, plastic drum. Hindi ko, hinahanapin ko nga kung saan dyan ba sa San Jose. Kasi maganda buhaya ng hito yun eh.
2: Oo, pati ng mga tilapia.
4: Tilapia, di ba?
2: Meron na yan. Oh, yung barangay, bago ako pumasok sa barangay, merong mga ganyan. Yung mga nasa lima.
4: Oo, ganun.
2: Limang binati sa gitna.
4: Yan.
2: Slice na.
4: Slice, di ba? Buhayan mo na, ano?
2: Mga tilapia. Ito, ano natin? Presyo natin. Presyo ng ano, hindi nagbago sa kabila ng pag-i-encourage ng Pangulo na bumili ng balde. Parang ganun ba?
4: So, doon sa mga matatalino, wag na pong anuhin yung mga tao na yun ang naintindihan nila eh. Kasi Tagalog naman eh. Oh, na sabi ng ano, eh, si ano nga si Major Starsky Timbangkaya eh. Iba 'yung sa kanya eh. Pila balde.
2: Ano 'yung sa kanya?
4: Pila balde.
2: Pila balde.
4: Oh, alam mo pila balde?
2: Pila.
4: Pila. Pila, pila balde si tingnan mo 'yung post niya. Ha? Pila balde. Alam mo 'yung bida doon?
2: Sino?
4: Sino? Si
2: nakita eh.
4: Anakapre.
2: Banalaga naman yun. Panahonan mo talaga yun, ha? Major Starsky, ha?
4: So, kasama si Harold Pineda, Marcos Madrigal, at si Alin Dizon. Ay, Sister Alin Dizon, kilala ko yan. Taga Pampanga yan, eh.
2: Sige, 6:47 ng umaga sa ating pumang live report.
4: Choy, meron pa Choy sa Choy?
2: Ah, meron pa ba?
4: Nalagpasan, ito na lang. Ako na lang magbasa.
2: Sige nga.
4: Okay. Matagumpay na isinagawang matagumpay po isinagawang mangrove reforestation at DNR Centro at Barangay San Manuel sa nasirang bakawan sa sityo Baringbinga sa pagbisita at ginawang inspeksyon at DNR Assistant Secretary for Strategic Communication Rochelle Elena Gamboa ay kinatuwa nito ang pagpapanumbalik ng luntiang mangrove ecosystem sa lugar. Batay sa project profile ng DNR Centro Puerto Princesa, tinatayang nasa 6.2 hektarya ng bakawan ng iligal na nakalbo at nalinis mula 2010 hanggang February 2017. Sa ilalim ng Yolanda Rehabilitation and Reconstruction Program, Mangrove Rehabilitation Project, isinagawa ang mga aktibidad sa pagtatanim at pagpapanumbalik ng bakawan katuwang ang Barangay San Manuel, mga ahensya ng pamahalaan, organisasyon at iba pang sektor. Express.
9: Project po na to ay Yolanda Rehabilitation and Reconstruction Project na kung saan nabigyan po kami ng pondo for 20 hectares. So sa loob po ng 20 hectares, gusto kong ipalam sa inyo ngayon na at ipakita na naging matagumpay po yung rehabilitation. Iba-iba po yung ano, yung species na naitanim po dito. So gusto ko lang pong i-emphasize, ang total number of seedlings po na naitanim po namin dito ay around 50,000 seedlings. And we believe sobra-sobra na po yung napasurvive namin dahil marami po yung ano, yung mga groups o mga social groups na nagpa-participate pag mag-tree planting. Express
4: Balita sa Umaga. Yan po ang tinig ni Forester Dexter Bolito. At yan ang balita natin sa inyo na Visionix Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Ito ay meron sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Anim na po't anim na bagong medical scholar ang sumailalim po sa orientation at lumagda sa kanilang scholarship agreement sa provincial government. Katropa mo sa balita, Alison Salvato.
10: 66 na bagong scholar sa larangan ng medisina at health science ang formal na sumailalim sa orientasyon at contract signing ng pamalang panalawigan ng Palawan nitong nakalipas o kahapon, Oktubre 13. Na sinagawa naman sa BGR Hall ng Gusaling Kapitolyo sa nasabing bilang siyam ang kumuha ng pagiging doktor, 45 naman ang nasa nursing, 7 naman ang nasa midwifery, samantalang 2 ang nasa pharmacy at 3 naman sa radiotechnology. Layunin ng orientasyon na ipaliwanag sa mga bagong scholar ang kanilang mga responsibilidad, gayon din ang mga benepisyong kaugnay ng scholarship program. Sa kanyang mensahe, hinikayat itong si Governor Amy Roa Alvarez sa mga scholar na pagbutihin yung kanilang pag-aaral at sulitin ang oportunidad na ipinagkaloob sa kanila at gamitin ang kanilang edukasyon upang maabot ang mga pangarap at makatulong sa pag-unlad ng lalawigan. Nagpahayag din ang suporta sa aktibidad itong sina Board Member Anton Alvarez, Winston Arzaga at Rafael Ortega Jr. Pinangasiwaan naman ang nasabing orientasyon ng yakap sa Edukasyon Scholarship Program sa pangunguna rin ni Program Manager Nur Aina Ibrahim. Patuloy namang isinusulong ng pamalang panalawigan ang pagpapalawak ng nasabing programa upang mabigyan ng mas malawak na oportunidad sa edukasyon ang mga kabataang Palawenyo at makapaghubog ng mga susunod na medical professionals na maglilingkod sa mga ospital sa lalawigan. Yan ang balitang andog naman po sa atin ng premium capsule, ang ating pong premium food supplement na meron pong kakayahang labanan ang mga virus at bakterya na nagduldulot ng anumat iba't ibang uri ng sakit. Premium D3 capsule, mabibili na po sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman ang inyong katropa, katropang Alison Salvatus, XFM News.
4: Lalaki arrestado naman sa bayan ng San Vicente dahil sa kasong 4 counts of qualified rape. Katropa mo sa balita, Bilya Mucha.
11: Arrestado ang isang 55 anyos na lalaki na naharap sa 4 na bilang ng qualified rape by sexual assault sa isinagawang manhunt operation ng mga otoridad sa Barangay Kimding, San Vicente, Palawan, kamakailan. Kinilala ang suspect sa alias na Fedi, residente ng Sitio Caranyogan, Nara, Palawan. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Nara at San Vicente Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, 1st Palawan Provincial Mobile Force Company, Police Station 6 ng Puerto Princesa City Office at 2nd Special Operations Unit Maritime Group. Ang pag-aresto ay alinsunod sa warrant of arrest na inilabas ni Judge Arlene Bayuga Guillen ng Regional Trial Court Branch 13 sa Puerto Princesa City. Ayon sa ulat, may inirekomendang piyansa na 72,000 pesos para sa bawat kaso ang korte. Matapos ang pag-aresto, dinala ang suspect sa Nara Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
2: Napot-napat na mga magsasaka sa Quezon, Palawan na bigyan nun ng insentibo mula ho sa PCA. Katropa mo sa balita, Ray Elgarran.
12: Nabigyan ng insentibo ang tumatayang nasa 64 na mga magsasaka sa barangay pinaglabanan at maasin sa Quezon, Palawan mula sa ahensya ng Philippine Coconut Authority, Palawan. Ayon pa rito, tumatayang nasa 1,251,250 pesos na tulong ang inilaan para sa mga benepisyaryo, kabilang na umano rito ang ilan pang bayan sa lalawigan, habang kinimpirma rin na ang naturang halaga ay sa ilalim ng programang Massive Coconut Planting Program na ang layunin ay upang mapalakas at mapalawak pa ang produksyon ng niyog sa pamamagitan ng suporta sa mga magsasakang nag-aambag sa pagpaparami at pagtatanim ng dekalidad na coconut planting materials. Yan ang balita at tinaman sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuan. Ito na, subukan ang Santon Herbal Oil mula mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Roy L. Garan, XFM News.
4: Samantala, Provincial Most Wanted Person na may kasong murder, arestado sa bayan ng Rizal. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
13: Arestado ang number 4 Provincial Most Wanted Person sa kasong murder sa bahay ng Rizal, Palawan ito October 12 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si Alias Roya, 84 years old, residente sa nasabing bayan. Naaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 165 sa bahay ng Brooks Point, Palawan itong September 17 taong kasalukuyan na walang inirekomendang piyansa ang korte para sa nasabing kaso. Pinangunahan ang operasyon ng Rizal Municipal Police Station katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit, First Palawan Provincial Mobile Force Company at Rizal Maritime Law Enforcement Team. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng Rizal ang PS ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Maraming salamat, Dennis Chua.
4: Walang may berte sa mga friends ko, Choy.
2: Ba, sa akin mababa, oh. Lima lang din.
4: Walang berte. Pero ito, sabi ng kapitbahay ko, happy birthday daw kay Engineer Ian Christopher Go Romero.
2: Connie Dalupan, dyan sa Dagumboy, happy birthday. Kay Harvey, happy birthday rin, dati sa Dagumboy rin. Lorenda Mariel Torres, happy birthday. Kay Denranlup Bibat, happy birthday. Jonaline, happy birthday. Okay.
4: Choy, nakikiramay lang ako doon sa daycare worker namin, Choy. Kay Ma'am Zaini Panado, yung kanyang anak, si Jeff, ay yumao. So yung kanya pong, yung nandun daw po yung sa mga kakilala, mga kaibigan, nandiyan sa siksikan, sa may purok ilang-ilang yung na nakaburol yung labi ng kanyang mga ng kanyang anak na si Jeffrey.
2: Condolence sa pamilya.
4: So kay Ma'am Zaini pati kay Sir Roy Panado.
2: At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
4: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si Katropang Mike Escote.
2: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
14: Express Balita sa Umaga.
2: 6:58 ng umaga. At ang oras ay atin sa inyo ng Yes to Health Santon Plus Capsule. Mga katropa, gusto mo bang madagdagan ang
4: okay, natin bumili ng ano na? Ha? Nawala na.
2: Nawawala.
4: Pati ito, parang wala na rin ba ito?
2: Sa'yo meron?
4: Meron ba? Parang wala na rin eh.
2: Meron.
4: Meron ito? Kala ko wala na rin eh.
2: Nawala.
4: Mga katropa, gusto mo bang madagdagan ang iyong daily wellness routine? Including Yes to Health, introducing Yes to Health Santon Plus Capsule with Mangosteen and Malunggay by Santon Plus Herbal Capsule. Ito po yung kulay maroon, ha? Tandaan niyo po, kulay maroon po yung kanyang box at maroon.

0: Collection, dobleng tipid combos para sa'yo. Anong gagawin natin? Buy one, take one, isang box, bilhin mo, may pasubra pang isang box. Bumili na isang box ng Santon Vitamin C, 500 mg sodium ascorbate, may isang free na box ka pa. Ang total niyan, 200 capsules. Bakit panalo? Non-acidic vitamin C, kaya pampalakas ng immunity nang walang hapti sa tiyan. Choy, okay na yung mic mo?
1: Meron pa? Ay, isa?
0: Yeah, ito sa'yo.
1: Okay, at syempre, ito pong promo 2, aba, buy one box, get 50%. Ibig sabihin yan, yung pong babayaran mo ay kalahati na lang kung ikaw po ay bibili ng isang box ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Yan po ang ultimate health combo nito pong Santon Plus Gold at ng Santon Vitamin C. 50% na lang po ang inyong babayaran sa isang box na inyo pong bibilihin. At ito po ay todo lakas na protection mula ho sa 5-in-1 herbal power ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya wag na hong hintayin pang maunahan ka ng ubo at sipon. Mag-avail na agad ng promong ito sa mga Yes to Health Wellness Center and Clinic Nationwide. Kaya sugod na ho sa pinakamalapit na clinic. Promise available while supplies last. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito na ho tayo sa siguradong proteksyon at tipis.
2: Express Balitas Umaga. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sileni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
9: Iba ka sa lahat.
10: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga buto.

0: pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin, Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract.
12: Santon Plus Herbal Capsule.
13: Ang mga buko

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
3: may gamot ka pa,
2: mabibili
3: sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Samsung Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Centrum Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
8: Centrum Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Centrum Plus Herbal Oil.
11: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
12: Mga katropa,

0: Uno Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo.